0: heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Varex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Varex B.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Varex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Varex B araw-araw.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS! Bakit RitePoint ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicine.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Help stop cavities even before they start. While keeping bread fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin niya.
17: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
19: ACS!
20: Maayo ang lawas ng bata mo.
21: Sus, masakit naman, ino.
20: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
22: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
23: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
24: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
25: Ganyan ang Pinoy!
26: Ang Pilipino, makadiyos. Madasalin.
27: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
28: MX3, tunay, natural at orihinal.
29: Agay na bugat ko, may upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
30: Ang diskarte sa ilonggo dira.
31: Rexido Forte.
32: Masdasig banat sa abat.
33: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
22: Unilab quality yan.
33: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Ahoy! Kidney care time!
35: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapas salamat ko sa Kidney Care.
36: You care, we care, Kidney Care.
37: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
38: Mahirap paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
39: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
40: Budlay na gilang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
41: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
42: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
40: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
42: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
43: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.

0: Mayong aga mga ka-radyo man. Good morning sa atong mga kauturan. Welcome sa pagpangalagad sang RMN Sunday Special. Good morning, Radyo Man Maggie.
1: Good morning, Radyo Man Marjorie. Good morning sa atong mga kauturan. Kamusta ka mo? It's August 2, 2026.
0: Grabe ka dasig, no? Para na to sa tigiriwi, di ba?
1: Tigiriwi na gali.
0: Oo, Agosto, takagihapon. Ay, nangalot si Jason. Mga ka-radyo man, ay kami ang inyong mabatian sa Shetty Shetty 4 sa lilisuan sa inyong mga radyo.
1: Gag sa Facebook Live broadcast, kato lang sa DYRI RMN Iloilo. And of course, sa YouTube, Radyo Man Marjorie.
0: Yes!
1: DYRI RMN Iloilo. I-type lang dira sa YouTube para nga makalantaw ka mukhang makapamati sa amo.
0: Oo. Kag sa aton nga Android application, search nyo lang RMN Iloilo. Pagwa sang logo, i-click, i-download. Wala lang gani. 5 minutes, ara na sa inyo mga gadgets. Pwede na ka mo makapamati anytime, anywhere for as long as may Wi-Fi kag internet connection. Mga ka-radyo man, tagsa ka Sunday ang inyo double M. Grabe, sobra isa kadikada. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
1: Kag Radyo Man Maggie Eresuelo Maleriado.
0: Radyo Man Maggie, kada pungko ko, di ba lang? Madung dumay ko gito lang guest. Nagkatambal niya nga, hindi ko na mag-sleeveless. Automatically, nagpop-up sa mind ko nga nag-ano kita. Naka-boxing gloves. Imagine mo.
1: Pero okay lang. Imagine na dumduman ko.
0: Hindi ka nagpop-up lang sa mind ta.
1: Tapos mo na imagine mo ang naka-boxing gloves kita.
0: Oo.
1: Ako yung nadumduman ko.
0: Dumduman mo again? Anong feeling? Actually, kawai siya nag-stop athlete ni siya Subong. Pa Philippine team ni siya kung tani. Diba? Kaya na tani Subong Igbaras. Hindi magpati si Jason. O lang tawa to sa ila bala. May track record na to sa grade 4, grade 3. Grabe gidyo no, do hindi ko magpati bala kay do.
1: Sino maglaon?
0: May lang tao ni Bade. Do wala lang alang gidyo bala.
1: Ang muscle sa to fats na subong.
0: Sign of progress, Radyo Man Maggie. Anyway, subong agad diri sa aton nga pagpangalagad. Makaupod naton ang aton nga Iloilo City Police Office Director. Bangod Radyo Man Maggie, do pila na ka best nga may mga rumble bala diri sa syudad. Kag hindi lang actually pila ka best, perme-perme.
1: Mm.
0: No, grabe gidya tapos mga pamatanuan. Kasi siguro because ng influensya sa makahulubog ng ilim noon la Radyo Man Maggie. Amo na nga nagarinumble. Pero ang iban diri nag di ba wala na nasang kaso after nga magsettle. Like amo binga duwa, like kita nga duwa na to kapalay kita sa diverso. Kami to ka
1: dito gid.
0: Oo, sa diverso naman kay makapoy man diri nga area sa Lapus. So sa diversion kita nagsumbaganay kita to duwa. Tapos nagsettle kita. Pero sorry, gay not sorry, humbal sa police. So hibaluon ta na karon. Eh para nga ma-remind nato ng aton nga mga kauturan. Kaya binila okay lang. Pero hindi okay magtinapungulay diri kun kamo okay lang kamo nga nagbuklanay ang syudad. Hindi gidya magsugot Radyo Man Maggie. Kag diri man sa aton nga pagpangalagad. Pamatian naton karon ang feature story Radyo Man Maggie sang Panday.
1: Mm-mm.
0: Hindi kasi sila nga Panday nga construction work.
1: Oh, abi ko Panday nga pelikula.
0: Oh, di ba may paano nang Panday nga pelikula, di ba espada na siya ginakaptan niya. So this time binangon. So ibaloon na naton karon ang Panday sa Banwasang Dumangas, Iloilo. Kan bala mong Dumangas Radyo Man Maggie. When you say Dumangas, ang pangkabuhian sang tawo dira iya. Bye-bye, panguma, punong.
1: Punong.
0: Pero may isa kapamilya nga sobra na 50 katuig. Nga mo nang ilang nga negosyo.
1: Mm. Abi ko gani, kung binangon, badyangan na mo.
0: Badyangan binggawan, di ba? Patalong-talom na sila.
1: Oo.
0: Pero, amo na gani nga natukiba na to, nga may ara sa isa. Nga isa na lang, I guess, nga pinaka-aktibo nga ara, di ba? Because ang iba niya nga mga upod, ang iba nagkalamatay na ang iba doon, na-able mag-ubra Radyo Man Maggie. Paano nila gina-preserve? Ang kaangay nga, helikoton, because hindi gani na siya, paano nag-survive bala ang amuna nga negosyo sa isa kabanwa nga balaan man naton nga ang sentro sa ilang nga pagpangabuhian. Punong kag
1: oo, tinagbakal ka.
0: Nagbakal ako syempre. Nahuya man ako nga grabe ang hanos na bala kag bait. Tapos do ka sakit pa bala katulog ko ba sa lawas ko ni magdiret.
1: Ay grabe.
0: Binakal ko.
1: Sige to, nakamoto sa quit. Sa pinagutod sa kahoy.
0: Actually, nag-chat si Papa, hamal ni Papa sa ako. Joe, ang panglasa lang.
1: Ah?
0: Mm-mm. Ito ba mo ang kutsilyo sa balay, abin mo ano, kaya mo bata, puro utod ang punta. Nang dupol bala. Eh, kasi bila makapot nila kag makuan. Pero nabakagig ko binangon. But anyway, storyhanan natin dari sa ating pagpangalagad. Kag makaupod nato na si Police Colonel Wilbert Parilla diri sa atong pagpanumbal.
1: Kag of course Regiment Marjorie subong kay Agosto na. Wow. Yes. Damo kita sa mga nakalinyang aktibidad para sa bulan sa Agosto. Mamunit kita. Ginaagdang tanan nga may huyog kag mga mahiligon sa pagpamunit na magpasakop na sa RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament ngay wata naman sa August 15 to 16, 2026 dira sa may Iloilo River sa Muli Deli Restaurant binagkabayan man sa selebrasyon sang 89th Charter Day sang Iloilo City and at the same time 74th anniversary sang RMN. Ang kompetisyon mga karadyuman bukas sa duha ka kategorya. Kids category para sa mga 16 years old panubo, libre ang registration fee. Again, libre para sa mga kabataan. Samtang may ara naman sang open category nga bukas man sa tanan kay may ara sang registration fee nga 200 pesos. Lakip sa mga nagahulat nga papremyo sa kada category. Sa kids category, Regiment Marjorie ang first catch 500 pesos. Third place 1,000 pesos, second place 2,000 pesos, kag ang champion 3,000 pesos. Kag sa open category, ang first catch may 1,000 pesos, third place 2,000 pesos, second place 3,000 pesos, kag ang champion magadaog sang 5,000 pesos. Bilang kabayan sang aton advokasya para sa pag-amlig sang suba kag matibong ang sustainability sini lakip sa rules sa fishing tournament ang catch and release. Para yung masin obra last year.
0: Oh, pero may nakita ko last year nga sa gindala yung gidyo.
1: Tika dako tuguro.
0: Oh, awal niya ko nung natastas na ko nung puwak. Siguro pag batak yung laging hungod.
1: Diskarte. Para sa mga isda nga nagabugat sang 250 grams panubo, Buyan Balik Regiment Marjorie para nga sustainable sa mga interesado nga magpasakop lapit na lang duha ka semana na lang Regiment Marjorie magkato lang dari sa DYRI RMN Iloilo 3rd floor sa St. Anne Building Luna Street La Paz Iloilo City para nga mag-fill out sang registration form.
0: Yes, Regiment Maggie. So sa aton nga pagpanumbalik, bantayan ang aton nga bisita kag ang aton nga feature story sa dili gid lawang madugay. Oras Philippine Standard Time, alas 8:28.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Let's go. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
2: let's go with the flow.
5: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Akon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
12: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS.

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Uy, 150 over 100 jali.
13: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
12: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
13: Ay.
14: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
15: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
16: KiniCare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
17: Mahalagang paalala, ang KiniCare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Umpo!

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
5: Supple Plus Gold.
6: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
10: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kada si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
11: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
12: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog. Nag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
11: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika. Pila, pila.

0: San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 8.36. Pabalik diri sa ating pagpangalaga. Radyo Manmagi, ginagreet anay naton ang mga atagpalamati naton nga nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad, si Cleta Alfa Faraz. Abalya, good morning. Thank you, Lord Jesus Christ. Holy mighty name of everything. I praise you, Lord. Amen. Abalya, Jose Marituarez. Nga nagpamati, isa lang sa magdaloba natin. Good morning man kay Ronjo Cabugwason, kay Niel de la Riarte, kay Negs Galio Jaime, kay Andy Singh nga nakatuto, kay Charlene Alegria. Kag happy happy birthday kay Jill Superintendent Denver Beltran, naga sa ulog sa iyang birthday subong, sir. Happy happy birthday. Radyo Manmagi, kadto kita sa aton nga feature story subong nga aga. Ang uli ang panday sang Dumangas. Gabi, may panday kami to pero panday sa balay. Okay, you know, sa aton abi kita diri sa kita bala sa Iloilo. Naanad kita nga when you say panday, Radyo Manmagi, like may panday kato ka mapapanday ka sa balay. Daw common siya bala nga term para sa mga construction worker o sa nagiinobra sa mga puluyan. Pero ang panday ang term na sila do ano na sa English, blacksmith, Radyo Manmagi. Nagaobra na sila sa mga binangon, kutsilyo, martilyo kag iban pagid nga ginagamit sadto. Kamahabal naton sang una essential sa tagsa kapuluyan. Kiti ano paano mo iki Radyo Manmagi kun wala kasi na paano mo utdon ang mga kahoy kag iman pagid kun wala kasi na no alangan karon i butangan mo na kahigot bla kag i butong-butongon para nga mag init bla Radyo Manmagi kag makakas. Pero ibaluon naton kag pamatian naton lantawon naton ang feature story halin ini sa may banwa sang Dumangas, si Rizal Di Boy Mission ang panday sa banwa sang Dumangas. So ari ang feature story nga ginpreparar sang RMN Iloilo. Sa pagligad sang panahon, madamo sa mga tradisyon ang amat-amat nga ginalamon sang modernisasyon. Sa tung panahon, ang panday ang isa sa pinaka-importante nga haligi sang tagsa ka komunidad. Sila ang nagahimo sa mga kutsilyo, binangon, kag iban pa nga mga pagkabutang nga kinahanglan sa matag-adlaw nga tanan. Sa tagsa kahampak sang maso, hindi lang siniginahulma ang salsalon, kundi pati man ang paghulma sang pangkabuhian, kultura, kag kasaysayan. Abang samtang nagalipas ang panahon, isa-isa man nga nagakadula ang mga tawo nga nagapadayon sang among nga tradisyon. Sa banwa sang Dumangas, Iloilo, ang kadamaan nga pangabuhian sa mga pumuluyo ang nagalibot sa pagpangisda, pagpanguma kag iban pang obra nga naangot sa kadagatan kag kadutaan. Apang sa tunga sang isa ka banwa nga kilala sa baybayon kag uma, may isa ka kalayo nga padayon nga nagaigrab, isa ka kalayo nga nagasimbolo sa isa ka propesyon nga daw halos kag amat-amat nga nagakapalong. Pipila na lang ang ginapili nga mangin panday kag sa karon isa na lang ang nabilin nga aktibo sa banwa sang Dumangas. Si Rizal Di Boy Mission Senior, 66 anyos ang edad, halos 50 katuig na nga ginahalad ang iya kabuhi sa paghimo sang binangon kag kutsilyo. Ang tagsa kapilas kag paso sa iya mga kamot, nagapakita sang madugay nga mga tinuig sa iya pagpangabudlay, tiyaga kag dedikasyon.
2: Alin sa kay lulo ko at sa kay tatay ko. Ang okay. Gintudlo sa amon.
3: Kung pila edad mo, sang itudloan ka sa ngamay mo?
2: Mga 17 years.
3: 17 years old lang?
2: 66 na ko sumbong.
3: Oo. Pero bata ka pala, nakita mo nga amon yung negosyo nila.
2: Oo.
3: Oo, nga oh. Nga. Nga nga din sa loob mo ni sa.
2: Di kay amon mo na niya makakita ka o kwarta.
3: Oo. So, sa 17, ikaw asa subong, amon na imo pangabuhian.
2: No.
3: Anong bulig sila sa imo kasi sa pamilya mo?
2: Wala mo. Espesyal na kabataan, pagtaon, Mm-hmm. Ang pang kinanglanon ka, mga kon kas mga bulong bla kon hospital.
3: Mm-hmm. Sa imo nga kabataan, pila ni sila tanan naging tutuan mo?
2: Kuan ang magad ko ka sa bata, duwa.
3: Duwa sila. Mm-hmm. Oo, sa nag-iedad na ikaw, muning isa sa mga gusto mo ipamana sa ila. Ngayon hindi madula ni nga klase ka negosyo, wag yung sugudan sa inyong pamilya dari sa Dumangas.
2: Mm-hmm.
3: Paano mo ginpainsindi sa ila?
2: Kaya mo muna yung obra ko nuwaya. Kaya niskulahan mo muna yung obra nga makulas ka kita kwarta.
1: Hindi lamang paghimo sang kutsilyo kag binangon ang iya natunan, kundi ang importansya sang pagpangabudlay. Disiplina kag pagkatampad sa tagsa kaobra nga iya ginahimo. Ini ang panublion nga iya na baton sa iya amay. Kag amuman ini, ang handom niya nga mapasa sa mga masunod nga henerasyon na.
2: Ang ako lang sa ila kung sila gina na mag-uyat, kayo na lang ang obra, pinanglan ko dito, hindi po pati yun, hindi po dulaon. Ang obra kayo, parang ang tao, hindi madudla.
3: Balik-balikon. Anong sikreto sa amuling nga klasika negosyo ko?
2: Ang sikreto nito, maayo ka sa priyo mo, makapaayo ka.
3: Mm-hmm. So, wala ka nag-tigat-tigat?
2: Wala ka kasubra. Hindi kasuplado sa customer.
3: Mm-hmm.
2: Paubos ka lang.
1: Sa tagsa kasalsalon nga ginapainit, ginatakos ang iyatsaga kagdedikasyon. Sa tagsa kahampas ang maso, may isa kahandom nga ginahulma. Kag sa tagsa kamatapos nga binangon, may isa kapamilya nga mabuhi. Apisar indi dako ang ila pang kabuhian, insakto lang ini, agod mapaeskwela ni Rizalde ang iya mga kabataan. Mapatindog ang ila puluyan, kag makatukod sang isa kapamilya, nga sarang hatagan sang masanag nga buas damlag. Pamatuod nga ang mataro nga pagpangabuhi, apisar mabudlay, may ara sang gahom, nga makapabago sang kinabuhi. Suno kay Cheng Mission. Agot nga bata ni Rizalde, nga bata pa lang sila, nag-aobra na si tatay nila sang binangon. Sadto nga tion, mano-mano pa ang tanan, antes nag-amat-amat sulod ang moderno nga panahon.
4: Mga 7 years old.
3: 7 years old. Sa ano ginaobra niyo sang 7 years old, taga-bulig ka?
4: Oo, sang ano pa lang, mano-mano pa lang, mga gamit ba lang, mga sabi, galing,
3: oo.
4: Parang ano ba lang, hangin. Magkantot sa may kalayo. Para
3: oo, para mo na ang gamiton niya. So, mga ginagamit niya electric?
4: Electric. Gina-switch oo. Lang tapos ganda.
3: Pero before, sa edad mo 7, nagabulig ka na?
4: Oo.
3: Paano, pila mga, paano na siya? Matiga na siya? O anong itsura? Pwede mo ma-describe?
4: Do, ano na siya daw? Sabay kita mo sa may bike nga. Ginasikad-sika daw mo na siya.
3: Oo. Tapos liso-lisoon mo na.
4: Oo.
3: Para nga mag-hangin. Balik. Oo. Halin sa elementary ka, sa Subunga College ka, amo nang din support.
4: Oo, amo lang gina. Oo, para mapaskwila kami kag as nga may nakapatapos nga duwa.
3: Oo.
4: Kabilog kag as sa Subunga, third year na ako, amo managyap ko ng...
3: Oo, bali, anong plan mo sa ulihi? Anong handa mo sa ulihi?
4: Maging teacher.
3: Oo.
4: Para makabulig man kag...
3: Mm-mm. Anong mensahe mo sa imo nga amay? Ka after sa pila ka years nga ginaobra niya, yung mga 50 years nga ginaobra, para nga may masustain siya sa inyo?
4: Mensahe ko sa akin nga tatay at ating forgive ako sa pagbakabaka niya kag pag-ubra para ma-provide ang mga kinanlanon namon kag mahatag ang amon nga needs nga sa eskolahan kag thankful ako sa iya kay biskan pano biskan kakapoy na is ginakaya yagapan para sa amon kag sa amon pamilya.
3: Ano handa mo para sa iya?
4: Maging
3: para
4: pagkatapos ako mabuligan siya kag kung paano ya kami gin paano ya mahatag ng makinanlano namon is kami ako naman mahatag sa iya mahatag namon sa iya ang mga ginahatag naman sa amon provide.
1: Samtang nagadako ang iya mga kabataan, indi lamang paghimo sang kutsilyo kag binangon ang ila natun-an man nila ang bilisang sakripisyo, pagpangabudlay, pagpaubos, kagpaghatag sang balor sa matarong nga pangabuhian. Sa subong nga panahon sang mass production, mas dasig, mas barato kag mas hapos makabakal sa mga produkto nga himo gamit ang makina. Bangod sini, amat-amat nga nanganubo ang pag-apresyar sa mga produkto nga mano-mano nga himo sa kamot. Kagkaupod sini, hinay-hinay man nga nagakadula ang propesyon sang panday. Apang para kay Rizalde, wala sang makina nga makabaylo kag tupong sa dedikasyon sang isa ka matuod-tuod nga panday. Para kay Rizalde, hindi lang negosyo ang gusto niya nga mapasa, kundi ang maayo nga ngalan, reputasyon, kag ang prinsipyo nga wala gid nagadaan, ang pagiging tampad. Bangod ang salsalon ang pwede maislan, apang ang salig sang tawo sa ila produkto nga ginahimo, kun madula, mabudlay na nga maibalik. Samtang padayon nga nagauswag ang kalibutan, may mga tradisyon man nga amat-amat nga nagakadula. Apang mentras may mga tawo nga pareho kay Rizalde Boy Mission Senior, may kalayo nga padayon nga nagaigrab, kalayo sang kapisan, kalayo sang dedikasyon, kalayo sang paghigugma sa matarong nga obra gamit ang kamot, bangod ang matuod nga panublion, hindi matakos sa kwarta o kunmanggad, kundi sa mga prinsipyo kagbili, nga luyag siniibilin sa masunod nga henerasyon. Tagsatag sa kahampak sang maso, padayon nga isulat, sang panday nga sa Rizalde Boy ang iya istorya sang kabuhi bilang nabilin nga aktibo nga panday, sang Dumangas. Kasama mo sa DYRI RMN Iliilo, Rajuman Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
5: This time check is brought to you by Kidney Care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
8: Mayo na lang, may bag-o nga Rebicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Rebicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
12: Life extension.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Partner.
2: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sa power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Yara na
2: sa mga butika.
0: Gikan sa

0: Enjoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one to ta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katilo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
3: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
3: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
3: May DC.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
3: May TC.
4: Mabaka sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nilulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
3: Yung may D3.
4: Mabaka sa mga butika.
3: Nagapalang tulong bala ang imo panulukan.
4: Magandingin bala ang imo nga uho.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
4: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Ariel. Nagtanto si Red. Kisang nagligad. Sikisakit kaya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: With Physio.
9: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay kasaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: D3 Bio.

0: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Ano bla kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
3: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoid. Sporty Lash, malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamugin. Salamat yet sa oportunidad nga ginahatag sa aton sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglano naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
1: Dr. Pinoy Squalene

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex Bigilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
10: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Maayo ang lawas ng bata mo.
14: Sus, masakit naman, ino.
13: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap.
15: Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw.
16: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
17: Unilab quality yan.
18: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
19: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
20: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
21: Ganyan ang Pinoy!
22: Ang Pilipino, maka-Diyos. Madasalin.
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
24: MX3, tunay, natural at orihinal.
25: Agay na bugat ko, may upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
26: Ang diskarte sa inong budira.
27: Masdasig banat sa abat.
28: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ahoy! Kidney care time!
30: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasal. Salamat ko sa Kidney Care.
31: You care, we care, Kidney Care.
32: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
33: Mahirap paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Driver ko bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
35: Budlay na gilang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
36: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
34: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
35: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag naglubo ang silaw sang suga.
34: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
37: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.

0: San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 9:06. Mga karadyo man, pabalik diri sa aton nga pag-pangalagad. Sige, hapon na po din yung double M. Ako si radyo man, Marjorie Hervo Miane.
2: Kag radyo man, Magi Eresuelo Malariado. Check na to, radyo man, Marjorie, 39 anyos nga lalaki nga nagtambong sa birthday sa iyang pariente na lumos patay sa isa ka beach resort sa Banwasang Barotac Viejo, Iloilo. Check na to ng detalye sa ni sa report ni Rajuman Flo Navarrete. Tugay-dugay, Rajuman Marjorie.
1: So, antes si na Rajuman Magi, check man natin mga mensahe nga ginpadala diri sa aton kay Amoronso Glenn, kay Bimbo Pinuela, kay Tristan White Tagulay, nga nagapamati, kay Niel de la Liarte, happy happy listening. Ang karnehan sa Banos sa Barotac Nuevo, happy happy listening. Nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad. Kay Police Major Roy Tayona nga nagatutok always sa RMN Iloilo, kay Sir Andy C. Kag sa iban pagin nga nagapamati diri sa ato ay happy happy listening. Hibaloon ni nato ng update Rajuman Magi bangod man kay muna blank kisa ang pagpaligo sa mga beach resorts sa mga baybay especially kung nakainom. Tama ka budlay no. So do ka delikado para sa aton nga mga kauturan. Muna ako nakainom ka kuno Rajuman Magi hindi ka na maligo. Feeling mo sometimes do okay pa wala.
2: Feeling pwede ka kaligo sa CR nyo.
1: Pwede pero pwede ka man nga hindi ka magpatugatugag. Budlay abi ko nakainom. Kabulay hambalan. Muna ang isa ka problema Rajuman Magi. Take igo mo na lang maano patay na. So halong sa aton nga mga kauturan sa mga pagpaligo sa mga beach resorts Radyo Mana Magi. Check natin sa buong ang report ni Radyo Man Flo Navarrete.
3: DYRI Radyo Man Report.
4: Patay diri ang 39 anyos nga biktima matapos nga nalumos sa baybay sa isa ka beach resort no sa Banwasang Barotac Viejo Iloilo. Ang biktima diri ginkilala kay alias Jim no residente sa barangay Balabag San Rafael Iloilo ini matapos nga nagtambong siya sa birthday party o con party o kon isa ka okasyon no sa iya sinita sa may San Roque Beach Resort no sa may Banwasang Barotac Viejo Iloilo Radyo Man Marjorie Radyo Man Magi apang sanguling nakainom-inom na, nakatugong na sa ngilim nun, mga pasado alas sa 12 na sangudto, naligo ini siya sa baybay, no? Sang, may upon man siya nagpaligo sa baybay, pero tilayo, balang antad nila, ito sa may dalom, no? Sa ngulihi, nakita sa mga kaupdanan niya, nga nagbulubutwa ang ining biktima, pero tiway man naglao, ang ining mga kaupdanan niya, sang biktima nga si alias Jim, nga muna itong tabo, no? Sa ngulihi, why na siya makabutwa, Rajuman Marjorie, Rajuman Magi, kag nadala yun, ini siya nga nalumos. Ngayon nga nagtawag sang lifeguard, ang ining mga kaupdanan sang biktima para luwason ang ining si alias Jim, no? Pero 30 minutos pa ang nakaligad sang masapuan ang ining bangkay niya sa idalom sang beach resort akong baybay, Rajuman Marjorie, Rajuman Magi, no? Kag sa bulig man, sang Bureau of Fire Protection kag Philippine Coast Guard natigayon nga madala ang lawas sang biktima sa may Gobernador Niel de Tupas Senior sa may Barotac Viejo Iloilo pero tigin di kargid ini nga dead on arrival. Yari si Police Major Francis Batalyones sang akon sini nga ma-interview.
5: Yes sir, confirming na sir, no, kahapon may insidente kita nga may nalumos dito sa may Barangay San Roque Beach Resort na nila siya, sa may Barotac Viejo.
6: Sino ning biktima sir?
5: Ang biktima nato ni sa lalaki, taga Barangay Balabag, San Rafael, 39 years old.
6: Sinong ngalan niya sir?
5: Si alias ano na, si alias Jim.
6: Mhm. So ano na tabo sir ako?
5: Sa panalawsaw naton sir, ang aton nga biktima is may based sa aton nga pagpamangkot, may ano kuno na, may celebration dito sa beach, may birthday party or something. Tapos ini si aton biktima upod ang iya mga parente ka mga kilala nag-apas dito sa ano na sa beach resort. Mm-hmm. And then sa mga muna na oras, mga 12:30 is bastante na guro ang inom eh. Mm-hmm. Kainom na. So ang style naton kung kisat na kung makainom kita, maligo-ligo, yeah. Mapataw-taw sa ilim noon tapos maligo, maibalik naman inom. So pero that time 12 to 12:30 medyo ano na, high tide na siya, taas ng tubig. Tapos sa base sa ano man sa ang mga upo diyan naga ano na siya nang dito sa doon may parts do medyo madalom-dalom na.
6: Mm.
5: Naga ano na siya naga tuhaw naga dula naga tuhaw ang naga ano ba sa ano sa tubi.
6: Mm. Kaputwa-butwa.
5: Sige pa bay. Oh, butwa. Pero yung pa bay ano na nila kay do abi nila normal man lang pero later on dumidyo na ano nila nadugayan nga duwa ila naka ano.
6: Butwa balik.
5: Butwa balik. So that's why gin-inform nila ang management. Mm. Ang management inform na John kag ngayon kita bulig sa Coast Guard.
6: Mm.
5: Sa fire kag sa yung para ma-retrieve siya. And then mga after 30 minutes no, na-retrieve natin siya mga ang distance. So na-retrieve natin to mga almost more or less mga 50 meters no.
6: Mm.
5: Kag lugdang siya actually, lugdang siya.
6: Mm. Kailan ka oras kang makita ang bangkay, sir?
5: Mga dala man lang siya mga 30, more or less mga 30 minutes ah.
6: Mhm.
5: Pag pagkakita is unresponsive na siya kag wala na sa pulso.
6: Mhm.
5: So gindala naton sa hospital kag gideclare siya nga dead on arrival sang doktor.
6: No, oh, ding hospital gindala pa siya.
5: Dali man lang sa may governor niya dito pa sa hospital dat sa Balotac Bay.
6: Oh, himata niya man lang sir ang may birthday man.
5: Oh, himata eh no, himata.
6: Okay, siya lang isa na rigo, sir. Bye-bye, pumiupod siya.
5: May mga upod na siya, galing kiti siguro, ang tendency is, amon ang problema, kiti hubog ka, huwag ka upod-upod. May upod man siguro, pero basi nag-una ang iya upod, nabilin siya iya, kiti basi medyo damo, unong inong iya. Nabilin siya.
4: Kaya... Radyo man, Marjorie, no? Si Police Major Francis Batalyonet, ang hepes ang Barotac Viejo Municipal Police Station, no? So 30 minutos pa nung nakaligad sang makita ang ining bangkay. Oh. Pero ti muni natabo siya kag ini ang unang tiyon may nalumos sa mga beach resort base sa record sang kapulisan or police station sang Barotac Viejo Iloilo Radyo Man Marjorie.
1: Radyo Man Marjorie.
4: Ano may dalong naton yung information no sa pagpanagad sang programa Sunday Special. Dili kita naka-standby sa Lapas Police Station. Pero lito kagabi kag sa subong way ka sabat no sa mga test wag si Hepe sang Lapas Police Station no si Sunny Boy Garnace pero ti ginanganangan naton diri para makakuha nato ng update sa nagduntag yung shooting incident sa may Banuyao Lapas. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: DYRI, Radyo Man, Report!
1: Madamog ang salamat, Radyo Man Flow, Navarrete. Radyo Man Magi, ginagreet nato, nagpamati mandiri sa aton Facebook Live broadcast. Si Manini ko retired police sa Brigadier General Roger James Brillantes kag Manini Michelle nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad. Subong nga aga kag sa iban pagid. Happy listening. Ginagreet man naton diri ang karnihan sa may banuan sang Barotac Nuevo, always nakatutok diri sa aton ay sa RMN Iloilo. Wala na kita sang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Madamog nga salamat sa mga nagupod sa ating nga programa Subo Nga Aga. Sa gihapon ang inyo, Double M. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
2: Kag Radyo Man Magi Arasuelo Malargyado.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
10: ACS. Uy, concerned lang ko kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Supple Plus Gold.
11: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gitang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
3: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.

0: ang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy. Everybody is happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Bakit Right Med ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.

0: It's Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japan ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa kabulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
2: Pinahusa.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
4: Lalakas.
2: At gaganda ka pa.
8: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod ara sa sulod sang chani baby. Dapat sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
9: Rest Time to the rescue.
10: Unilab Quality.
11: Simeticone is the generic name of Restyne. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cellphone Plus Gold.
12: Ako si Jovin, subragid kataas ang akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Cellphone Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Cellphone Plus Gold. Kal sa mga butika.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm, Fab, Con, among tumakablo. Tanggal amoy ko lo, sa pangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangbang kumakablog sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: Oras tatak alas 9:30.
18: This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Oras sa Iloilo, Philippines Standard Time, tatak alas 9:30 sa aga.
20: RMN Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kag ngipon aton man talupanggon. Tapnaa ang depresyon, tipigi ang ngipon. RMN Mental and Dental Health Alert.

Maayong aga mga karadyumana, welcome sa isa na naman ka episode sang aton programa tag sa kadomingo, ini ang RMN Mental and Dental Health Alert. It's August 2, 2026, first Sunday sa bulan sang Agosto. Kamusta kamutanan sa aton mga kauturan? Live sa gihapon kita nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Tag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko, akong inyo alagad, Radyoman Magi Eresuelo Malariano. Sa atong pagpangalagad sa subong nga aga, una kita sa atong mental health alert. Nag-viral sa social media sa nagligad nga simana. Ining sex scandal video sang duha ka magkagugma sa Esplanade 11. Ano lang epekto sinisay kayong panghuna-una sa mga estudyante nga na-involve? Mong video naglapta online. Ano ang dapat himuon sang estudyante, sang iya mga abyan, pamilya, mga malapit sa iya karon nga nagapangatubang ini sang pagpanghangkat? Paglapta sang iya nga video sa social media, ang iban nga daan nagambal na ang alkalde, ang Iloilo City Police Office nga likawan ang pag-share sina kakason na no sa social media, ang iban bagin repost pagidya daw wala pa sunain. Samtang sa second part sa ating programa karon sa dental health alert, storyahan nato ng dental myths versus reality, ang mga nakita ninyo dira nga mga popular videos.

0: Angot sa dental health sa mga social media platforms. Istoryahan natin ina kung matuod bala o kung hindi. Suno sa dentista. Una kita sa atin nga mental health sa subong nga aga, Regimen Mar. Naka-standby na sa piyak na linyang atin partner tag sa kadomingo. Guidance Counselor and Assistant Professor for Psychology sa University of San Agustin, Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Ma'am Shai, mayong aga, welcome back diri sa ating programa.
1: Yes, good morning, Gid, no, Ma'am Maggie, kag sa mga tagpalamati naton. Na-miss ko, Gid, ka po.
0: Oo, balik kita nga, Ma'am Shai, sa aton nga public service, subong nga aga. Yes. Istoryahan naton kay tisang nagligad nga si Mana, naglapta sa social media, ining video sang duha, no? Magkagugma, minor pa ni ang babae, manog 18 this September, no? 18 ang lalaki, naglapta sa social media ang ilang ginahimo, no? Ano bala ang dapat ngayon? Ang CSWDO, naghatag na sila sang psychological first aid, no? May intervention na sila, first step, no? After naglapta ini ang video nila sa social media. Karon sa part naman, abisang closed family members ang sining involved sa video, sa ilang mga abyan, classmates sa eskulahan, manunudlo, kag sa community nila, ano ba lang dapat kahimuon? We'll learn from this, learn kita sa amuning experience, Ma'am Shai, para sa ibang mga nagapamati isubong, kung ano ba lang ang dapat nila nga himuon para nga mapahaganhagan ang epekto sang iskandalo sa mental health sang tawo.
1: Yes, no. So, una, gid sa tanan, medyo, medyo na scandalized man, no, ang social media, especially sa diri sa aton, no, most especially sa city, regarding sa natabo recently, no, and, well, wala na ito na ginatolerate, and as much as possible, no, happy man kita sa tikang ang ginubra ni mayor, no, ngagin stop niya kumbaga ang digital footprints nga tawag, no, sang amutong klase sang video. So parang hindi na maglapta pag hindi na makadugang pa, no, sa mental health concerns ang mga natungdan nga mga estudyante. Kahit siyempre kung madugang na siya ang pagkalat, no, or paglapta sang video, of course balaan man naton kung anong konsekwensya. Siyempre, dira ang public shaming. Hindi lang sa duha ka estudyante nga involved, no, kundi pati man sa pamilya nila. Malabel ang pamilya, malabel pati ang eskwilahan kung diin sila nag-eskwila, duha mo na bala. So, siyempre, damo ginang madalahig. Kagti, siyempre, dira ang cyberbullying, no, di gid na nato niya malikawan ang cyberbullying na posible ginaya matabo. And of course, ang potential, no, ng mga legal and psychological exposures nga pwede nila ma-experience, no, sang mga biktima sang pagkalat sang video scandal. So, syempre, ang in terms of sa mental health effects, no, sa mental health effects kita siguro anay ma-discuss, may mga potential, no, nga psychological kag emotional nga epekto ang natabo, no, most especially gid sa duha ka biktima. Hindi lagi ko sure gid be mamagi kung aware sila nga ginavideohan sila
0: or hindi sila aware.
1: Siguro sila aware, pero siyempre regardless, no, whether aware ikaw or hindi, no, there will really be consequence gid ya kay ti ara ka sa pampubliko nga lugar, do amo na bala, no. So nagaka-scandalize gani ang private, no, privately done ng mga amo na nga klase sang video, how much more kung ara ka sa public place, no. So definitely may ara gid siya psychological kag emotional nga epekto, no. So una gid syempre ara dira ang trauma, no, acute trauma kay tibago pa lang siya mo bago pa siya natabo, wala pa siya gani guro, isa kasi mana nga natabo no ang pagpag-viral sadto no kagti syempre ara mandira ang stress distress no nga nabatsyagan sa aton nga mga victim. So mga symptoms sang acute trauma syempre ara dira ang hypervigilance no dopirmi kaya gakaaligmat kag may panic on the part of the victims. Kaya ti siyempre, kumbaga doon nabihangan, bala sila how? Because there is, kumbaga, may sudden loss of control sa ilang personal privacy, no? Or sa ilang personal space, kumbaga, no? Kaya ti, ara sila sa pampubliko nga lugar, kag hindi sila aware nga may naga video ya sa ilang hindi nila kilala. So definitely makaapekto gid na no sa ilang sense of privacy no nga naga-trigger sang physical nga sintomas sang ginatawag naton nga panic. No, so there could be a possibility nga maski ginoferan na sila sa psychological first aid sa aton nga city social welfare mayara pa siguro no sang possibility nga maka-experience sila sang hindi sila katulog sang mayo or hindi sila kakaon sang mayo or nabudlayan sila magwa no. I'm not sure lang kung nagbalik sila sa school or nag-eskwela sila subong, pero ti kung nag-opt ang school nga hindi sila na ipagpa-eskwelahon, no, there is a chance nga sila mismo man no nakulbaan naman magwa sa ilang panimalay because nahadlock man sila nga i-bully sila or i-label sila no sa mga tao sa community nga ay ari na siya ho amo ni siya ang na-involve sa video no etc etc. So gina-try na nila as much as possible nga i-avoid ang mga muna no nga klase sang experience sa subong no. And of course syempre ara dira ang feelings of shock gidya ino kay ti syempre wala ka kabalo no wala na nila na anticipate nga ma-involve sila sa amuni nga klase sang iskandalo. So syempre makakilibot, makakulugmat no kag kumbaga hindi wala nila gina-expect. So definitely there is disbelief also man sa part nila no kag ang amuni nga mga emotional experience is very normal in a stressful situation like this because amuni ang coping, kumbaga coping strategy ni nila mo, no? Sa mga victims against sa scrutiny or sa judgment, kumbaga, sa mga tao nga nagpalapta sa video or nakakita sa video or nakakilala sa ila, no? As part no sang paglapta sa amutong sahi sang video scandal no. And syempre ara mandira ang mga intrusive thoughts base asta subong no may mga what if na sila siguro nga nabat siya gano, what if wala tatugin ubra wala tatani naka experience siya sini subong gali kay ti natabo
0: gani,
1: na
0: oo, natapos na natabo na amo na ni ang
1: natapos na
0: oo naglapta na galing kay ti amo ni manumdum kadalawam siya what if abi no na bala ti galing kay ti ang paghinursol sa uligi na yapermi
1: exacto gid na mamagi no. So there is a chance no sa psychology ginatawag ni naton nga rumination about sa hitabo no nga hindi manami nila nga na-experiencehan. So kung nagaruminate ka ti syempre naga-flashback no ang mga natabo sa imo tapos amo na nagapanungdom ka na tani no matanan mo nga mga tani ara na da masululod sa pinsar mo no. Pero ti syempre wala ka na may mahimo kundi asta nalanggid na usually sa rumination no. So dapat i-process gid na no sang mga mental health professionals naton kag maano gid na ma dapat ma-express gid na nila nga may mga what if sila nga nabatsyagan para nga eventually no maka-move on sila sa natabo sa ila. And then syempre ara mandira ang severe no nga social anxiety kag paranoia no nga posible nila nga ma-experience ang sa mga victim sa mga video scandal pareho sini ang pinaka ginakulbaan gina nila is nadlock gina sila nga ma-recognize sila sa mga tao sa palibot nila no. So amo to hambal ko kagina nagaka-develop sila sa kahadlok nga maghalin sa ilang panimalay magkato sa eskwelahan or makita liwat sa isa ka pampubliko nga lugar because nag-worry sila no or nakulbaan sila nga base ma-recognize sila or makilala sila sa mga tao no nga posible nakakita sa video scandal nila no. So amo na kag ma-recognize sila kag ma-judge na naman sila kag ma-label na naman sila no sang mga hindi manami no kag mayara iban no nga nagaka-experience man sang kahuya no kag guilt no sa ilang sa ilang ginobra. So syempre ara dira ang intense no nga pagbatsyag sang humiliation or kahuya no feelings of worthlessness mayara iban nga do feeling nila dishonored sila no kag feeling nila immoral gid sila yung nga tao do may amuna bala nga mga panundom no nga ginabatsyag kag ti syempre ara man ang guilt no toward sa ilang kaugalingon kag sa mga tao nga na-feel nila kumbaga like ang pamilya nila no kay ti ang experience nga ni kumbaga nga na nag-go through nila is hindi lang man ila no although sila syempre ang biktima ila tsura ang ara dito sa scandal pero ti syempre ma-associate gid na iya
0: damo damo madalahig no? Pati especially damo. Nila pamilya Ma'am Shai
1: correct oo no so eksakto gid na iya so ang guilt nga nabatsyagan nila ni is hindi lang party sa ila lang gid nga kaugalingon no kundi pati man syempre sa mga tao nga nadalahig nila no sa hitabo nga ini no it could be ang eskwelahan nila ang pamilya gidya nila nung ginikana nila no nga nahuya sila nga malabel ang parents nila o siya ni ang nanay ito sang sa video scandal o dibala so ano ay halang batsyagon no sa mga miyembro sang pamilya sina dira so syempre it's also stressful hindi lang sa mga victims kundi pati man sa mga tao no nga mga nakapalibot sa ila so sila gid ang nagabatsyag no sa amuna nga klase sang guilt kag shame kag kahuya gid jaya more than anyone else no para sa mga tao nga nadalahig nila no kag ti syempre ang iban pagid no nga mga long term risk factors ti syempre kung hindi ni ma-process it could lead to mas madalong pagid ng mga mental health concerns no like depressive episodes pwede gid na iya kung hindi ma address no ang mga emotional concerns sang aton ng mga victims mayara iban no kita tama na sa mga drama na ginalantaw ta sa TV no ko syempre kung sa tama mo kahuya wala ka na sang itsura nga ipakita no sa tao ti ang iban na usually nag resort no sa pagtas man sa ilang nga kamugi.
0: Yes, actually isa na sa concern after magwa ang video Ma'am Shai yes, nga mag resort bala sa self harm atong involved nga kabataan.
1: Mm yes, exactly gid. Kag posible gid na iya no, mamagi hindi lang na ikakatabo ya sa drama lang. Kundi pati man sa tuntuod gid ya nga kamuhi mo especially if nang feeling nila hopeless na gid ang sitwasyon nila no, nga ginago through sa subo nga tinion, kag wala gid ya may nagbulig, abi do amo na bala. So, posible gid na, no? And syempre, ara mandira ang identity crisis, no, nga pwede mabatsyagan sa aton nga mga biktima, especially nga teenagers pa sila, no, na mayara iban nga feeling nila they are, ang ilang nga pagkatawo, no, is defined by their involvement sa video scandal nga na, no, and can lead to ano pagid eh, do makumbaga do ilukdohon na nila hasta nga magtigulang sila, no, and makakontribute gina sa pagnubo sang pagtan-aw nila sa kaugalingon nila, no, kag ang ano man contribution sina sa ilang future identity as adult sa ulihi, no, kay whether 10 years ago pa na natabo ang video, pero kung may nakadumdum niya sa imo, di ba la? Tapos hambalan ka nga, ay, di ba ikaw to ang
0: invoice? Kalang iban, ma'am siya, gina-save na nila. Ang iban, gina-upload nila sa lain-lain nga site. Ang digital footprints, correct. Bala sina? Sa uli, magdako pa, may pamilya ka na nga imo, tapos ma-resurface na bala?
1: Correct. Exactly, gid, no? So, isa, gid na sa mga concern naton. Kiti, siyempre, hindi tanaya mapunggan, no, ang mga tao nga hindi magpalap ta, maski ano pa na kahambal ni mayor kung kaysa timyara gid na iyay ban nga hindi iyaya magpati, no, and sometimes sila na, no, ang mga rason kung nga ang maski pila na nakatuig nang resurface na siya gihapon, kag syempre maka-disrupt i, no, sa peace, sa harmony sa ilang kabuhi, no, kag mabalik na naman bala ang trauma, no, ang malain nga feelings, no, amo na siyang ginalikawan naton. And syempre subong immediate nga concern man sa aton yung mga victims isang ginatawag naton nga academic disruption nila.
0: Mm-mm.
1: No, kay syempre base kasi wala na sila exposure possibly sa school, no, kahit ginalikawan man sa school administration nga mabuli sila or malabel sila, there is a chance nga wala na mawadaan sila gana na nga magsulod man sa ilang eskwelahan, which is kung tani, no, hindi gid siya pagsukuan sa school, no, maski naka-modular or naka ano lang sila, no, naka-school lang sila based man sa ilang atagsa-tagsa ka mga panimalay. So, amo na siya ang mga immediate nga mga mental health, emotional effects, no, kag mga potential nga risk sa aton nga mga biktima. So, syempre, ang pag-address, no, sa amuning experience sa aton nga mga biktima is hindi lang ni ang gobyerno or ang city government ang may responsibility over sini sa ila. Syempre, ara dira ang immediate, no, nga circle sa aton nga mga biktima nga potentially, no, maka ano gid niya dako gid ni influence to either make or break them. Kumbaga in terms of sa pagtibong, no, sa ilang sense of emotional and mental security, no, kag safety nila ang mga biktima sa amuni nga hitabo. So syempre ang mga tao, no, sa palibot sininila would involve ang ilang mga abyan, ang eskwelahan, kag

0: no? And tani, no? Nga ma-reinforce ini, no, sa aton nga mga students, nga mga victims, no, paagi sa paghatag dun sa ila sa ibang options for other mental health intervention, most especially gid ako may school counselor sila, mm-hmm, sa ilang eskwelahan, no, nga libre nga mga makatuan bala nila or makakadto sa ila, no, mas nami gid nga ma-process man, no, sa ilang school counselor, kay ti mas kilala ni sila yasang school counselor, kagti siyempre ara da sila ya, no, sa eskwelahan, kumbaga, so mas nami gid, no, nga makapangita sila sang immediate support from licensed mental health professional nga pwede nila madalaganan antes nga mahulog pagyad sa maseryoso nga mental health issues, no, kag sakit or disorder ang ilang nabatsyagan. And syempre ikaduha is to try to disconnect anay from digital harm, no. It hindi gid na malain kung temporarily mag-deactivate anay, mm-hmm, sa social media, kahit syempre grabe pa na damo pa na mga hate messages, no?
1: Kung mabasahan mo bala ang mga comments sa nagkalain-lain nga pages, Ma'am Shai, about sina makahatag pagid sang negative ng emotion sa imo.
0: Yes, mas maka-trigger siya.
1: Mm-mm.
0: No? So it maka-ubra pa siya sang mas malain, no, sa aton yung mga victims compared sa makabulig sa ila, no? So try as much as possible gid nga mag-deactivate anay, no, pat kumbaga hamba nila pa bahaw-bahawon mo kuno ganay ang issue do mo na,
1: mm,
0: patahawon mo ganay ang issue, no, hasta nga kaya mo na nga magbalik liwat, no, sa social media, no, so i-disable mo na ang direct messaging from sa mga strangers mga hindi mo kilala, no, kag i-try gid nga ilikawan, no, ang unnecessary nga exposure, no, kahit maski magbasa ka lang sa news, pero kung ang news is somehow related sa imo, no, may mga ano na naman, may mga news nga may mga video scandal pero ilain naman nga tao ang involved, syempre maski ano mo na kalikaw ga ka-trigger gid kita gyapon, so try, no, to limit online exposure because naga-trigger na siya sang cyberbullying, public judgment, no, kag rumination, feelings of shame, guilt man sa aton nga mga victims, no. Yon. And amo na, no, avoid self isolation gid. Try, no, as much as possible nga mag-reach out.
1: Kung ano gani, Ma'am Shai, for example, kung while diri siya eskwela sa city,
0: yes,
1: pero kung taga probinsya siya, I think it's better magpauli siya, magpa liwaliwa siya sa uma nga wala sa social media, kay hindi man advisable nga siya lang mapakuribong sa kwarto ya diri sa syudad. For example, kung nag-board lang siya diri sa syudad, mas manami kung magpauli siguro sa ilang barangay to sa uma, sa probinsya, kag magpaliwaliwa.
0: Correct, gid, no? So, amo na siya ang point sa pag-avoid sa self-isolation, no? Likawan, gid na ito, nga mag-self-isolate. Kaya kung isahanon lang ta, no, kag kung hindi kita, for example, magpuli sa pamilya ta, or hindi ta magdangok, bala sa mga tao, nga ginasaligan ta, damo-damo na nagasulod sa pinsar ta, usually, no? Nga mga negative gidya nga mga thoughts, no, so surround yourself, palibutan mong kaugalingon mo sa mga tao nga nasa ligan mo, no, especially ang mga ginikanan nila, no, ang mga utob nila, members of the family or kung sino manda nga gasalig, no, sa ila, kag feeling nila, no, nga do safe ano nila bala, do safe zone nila or mga people na makahatag sang safety kag security sa ila nga hindi sila pag i-judge. So ano gid ha, hindi gid dapat pwede nga mag isahanon kay nga sink in na daang tanan nga mga hindi manami nga mga ano, mga
1: paminsaron.
0: Intrusive thoughts na, oh, oh. Yes, oo, mga paminsaron.

0: So, amo na siya. And of course, syempre, no, para naman sa mga abyan, no, sa mga victims natin, no, I know, ano ni sila, confused man sila kung nga na ubra ni sang abyan nila, or amo ni ang natabo, no, but, para sa mga abyan, very important, gid, nga mag-offer sang non-judgmental nga emotional support, mm-mm, no, sa ilang abyan, no, nga biktima, kumbaga, sang amutog, no, nga klase sang iskandalo. So, ara ka lang ba, be present lang, no, hindi mo kinanglan maghambal, hindi mo kinanglan mamangkot, no, or hindi mo kinanglan maghatag sang unsolicited advice, no, basta ara ka lang da, no, or palaan mo lang sila nga ari lang kudi kung kinanglan mo sang kaistorya, no, do amon mamati lang ko sa imo. So sometimes amo lang man ang kinanglan, no, sang aton nga mga victims, no, ang reassurance nga may mag-offer sang non-judgmental nga emotional support sa ila, no, and likawan gid nga mag-share o kun mag-discuss sang content, no, party sa natabo nga video scandal. Mm-mm. So as much as possible,
1: unless sila na nag-una share sa imo, Ma'am Shai, para nga makapa-utwas man sila, then pero hindi gid dapat nga ikaw ang mauna nagmamangkot. Ang imo row siguro is mamati.
0: Correct, no? Kag red flag gid na iya sa true friend, sa tutuod nga abyan, ang pag-repost man, no?
1: Oo.
0: Diyos ko, ikaw pa ba ang best friend, tapos ikaw pa yung nag-repost to ya, baby.
1: Magluwa sa repost, friend, may caption pa nga, ha-ha-ha, with caps lock, be. Daw mo na pala.
0: Oo, gan. Do ka, hindi, nagid na yaman namin.
1: Do friends, no? Gid man ka mo, do ka sunod, wala kang friends, gid man.
0: Di bala? Oo. So, dapat kita ang una gid, no, nga maglikaw, no, sa pag-discuss, no, sa umuning mga bagay, especially if kung wala siya gin-open up sang aton nga abyan, no, nga victim bala. So hindi ito siya pag-unahan, discuss as much as possible kay basi maka-trigger sa iya kag maka-contribute kita sang distress, no, sa aton nga mga abyan, no, and most especially gid, no, sa mga closest gid nga mga friends, no, monitor for warning signs. Kay mayara iban nga wala gahambal, pero mayara na warning signs for feelings of hopelessness, mga suicide ideation, no, kung ano man da nga mga negatibo nga mga symptoms, no, nga makita naton sa aton nga abyan nga victim, no, pero nang wala ni love lagi na hambal, like for example, kita mo daga pa lang harok ng mga taya, ga pa lang dalom na ang eye bags niya, no, or nagniwang siya na ipabalugid gilayon sa ilang miyembro, no, sa ilang nga pamilya, no, para nga ma-address man. And
1: kung ikaw friends nga makita mo ang may mga post na kis abalan, Ma'am Shai, yung mga kabataan subong may mga dump account na sila. Dara na sila nagapautwa sa mga hibubunot nila. So ang unod sang dump na nila, mga friends la nila, wala nang dara sang family. So kung ikaw friends, pa-identify mo daw hindi mo nami how. No, i-inform ang family members.
0: Yes.
1: Uso na diba sa mga kabataan subong dump account.
0: Uso na
1: subong. Wala dara ang parents, wala man dara ang teacher.
0: Oo, do may alternative, no, nga pala utwasan. So kung ikaw yan, na feel mo na as a friend, nga may something wrong sa iya, ipabalo. No, ipabalo sa maestranyo or ipabalo sa family members, no, etc. And of course, syempre para sa school naman niya, very important gid, no, nga mag-enforce kita sang zero tolerance over cyberbullying, no, sa aton nga eskwelahan, kag syempre i-maintain naton ang ang privacy sa aton nga mga biktima, hindi na natong paggatungan pa, no? Kung ikaw ang school, tapos ikaw, manda ang nag-share, abi, no? So, syempre, hindi na natong napag-ubrahon. And always conduct digital citizenship education para sa aton yung estudyante nga maging responsible sila nga social media users man, no? Or hindi na mag-spread pa, hindi na magkalat pa ang aton nga mga videos na to nga hindi manami man. And of course, syempre, kung may ara kita licensed professional, no, mas nami gid nga to provide, ma-reinforce kita sa psychological first aid and counseling sa aton nga estudyante, no, as part of our mental health program and advocacy sa aton nga eskwelahan nga i-offer para sa ila. No, so amo na ang pwedeng ubrahon sa aton nga mga eskwelahan. And lastly, syempre, para sa pamilya kag mga himata no sa aton nga mga victims, kita gid ya ang first line of defense sa aton nga mga biktima no sang amuning nga klase sang iskandalo. So provide gid kita sang environment nga mayara nga unconditional support, no? Ipa-explain no naton sila kung nga amuni ang natabo, nga ginubra nila ina, no, without judging them, or without rejection, or harsh hostility sa ila. No, kahit dapat kita ang safe space sa aton nga kabataan, most especially yung mga ginikanan, gid, no. So, pamatian naton sila, no, and at the same time, i-enforce naton nga wala naton ginatolerate no ang ilang nga ginubra, pero no sa ulihitan ni hindi na ini maliwat kaghatagan naton sila sang safe space kag reassurance nga ang panimalay naton is a place or isa ini kalugar nga pwede nila mapautwasan no sa ilang kabatsyagan, no, so maintain lang kita sang open kag kalma nga communication sa aton nga mga kabataan and monitor man kita no sa ilang well-being gid no very closely, especially ng mga ginikanan gid no, lataw naton kung may pagbag-o sa ilang gana sa pagkaon, sa pagtulog, sa mudo no, or any signs nga naga self-harm sila no, so ensure gid naton nga ara kita para nga lantawon kung ano ang ilang nga mga pagbag-o dira nga nabatsyagan sa ilang kaugalingon, no, and as much as possible if we have the resources ti ma-engage kita sang sa mga professional kag mga legal nga resources para nga matagaan sang closure no ang ining negatibo nga na-experyensya sang aton nga mga kabataan nga nabiktima sa video scandal.
1: Okay. With this, Ma'am Shai, madamo, gid nga salamat sa imong tiyempong gin-share dari sa atong subong aga. Happy Sunday sa imo.
0: Yes, thank you so much, Ma'am Maggie. Kag sa tanan naton nga mga tagpalamati sa subong Domingo. Happy Sunday, gid, sa atong tanan.
1: Nabatian si Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Mayong aga sa kay Ma'am Mary Recabar, sa kay Ma'am Margie Cabillas, Tribunalo, Jordan Villanueva, Herosel Gayapa Gamilya, Alma Agenga, Amoroso Glenn, Sir Stephen Fenega, mayong aga, Sir Raul Ferraris, Charlene Alegria, at sa iban pa. Dari sa ating pagpangalagad, second part sa Dental Health Alert, istoryahan naton ang mga common nga mga myths angot sa aton nga ngipon nga makit-an naton sa social media, hulom kasubong sa nagkalain-lain nga social media platforms, sa mga reels dira, tamo dira sang options sa ginahatag sa aton and how to take care sang aton nga oral health. Pero ang iban sina sa mga videos na nilantaw naton from influencers, ang luwas lang sa mga influencers nga dentista gidya on purely influencers nga wala sang background sa dentistry, ang ilang ginapalantaw, ginapakita ang mga videos matuod balao kon indi. Pamangkuton naton ina subong aga sa aton nga resource person dentista gid. parang husto ang mga impormasyon nga aton nga natipon pagi sa social media. Naka-standby na sa piyak na linya, dentist, orthodontist, aesthetics implantologist, and PDA Iloilo member of the board, si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Doc, mayong aga, welcome back dari sa aton nga programa.
2: Yes, mayong aga, Gidra, Juman Magi, kag sa aton tanong tanayang nga tagpalamati sa programa sang RMN.
1: Oo, Doc, kamba ko mga kauturan natin subong hulom na gid sa social media, sa TikTok man, sa Instagram, o sa Facebook, madamo sa mga reels ka nagagwa, angot sa oral health sang tawo. Istorya natin subong aga, Doc, ang pila ka mga myths versus reality, kung ano gidiyang matuod, no? Para nga may giya ang aton mga kauturan kay Budlay nga mag-ilog-ilog lang sa mga video sa social media nga imbis nga makabulig, makahalit, gali isang ipon sang tawo. Una, Doc, sa videos nga nakitaan nato sa social media, ang charcoal toothpaste, whitening miracle o kon dental hazard, makapaputi isang ipon, kon pirmi-pirmihon, makabulig ba na sa ngipon o kung makahalit man sa ulihi? Anong husto dira, Doc?
2: Doc, kanami, isang imo nga din pamangkot, no? Because, amo na, no? Kay damugid ang mga misinformation, no? Sa social media. So, pero ina ang charcoal, no? Nga nagapaputi. So, from the word charcoal nga daan. So, dapat maintindihan mo nga isa ina kauling o kung sa layman, ang ginatawag tabala, ang ginaluto niyo kung kaisa, no, ginasindihan niyo. So, amo na, no, dapat maintindihan niya, hindi siya makapaputi, no, hindi siya matawag daton nga whitening miracle. Isa niya siya ka dental hazard, no, sa aton nga ngipon because ang mga risgo sini, una, so pwede siya ma-abrade, no, ang aton nga enamel, ang first nga nag-cover sa aton nga ngipon. So, dako ang risgo sa aton nga ngipon, no? Nga magbuho-buho, or we call it may erosion na, no? Saga, ang itsura sini sa ngipon, ta makita mo damo ang buho-buho, no? Kung masami or gagamit ka sini sang charcoal powder nga whitening, no? Or ano pa da ang ilang mga nga ginapa, ano, sa ano ni sa social media, no? So ang dako nga risgo sini because daw tahalimbawa daw sandpaper ini siya, no, nga nagascrub sa aton nga enamel. Imagine daw sandpaper, kuskuson niya ang aton nga enamel. So amo na, no, ang isa ka risgo. And then another thing, no, pwede siya mag-increase nga ang aton nga ngipon, maga more nga naga-yellow pag itsalang tawo, no, kay naganipis, no, madulom lang tawo, no, kung masami nga amuni ang imo ginagamit as toothpaste, no, ang charcoal. So, amuna, no, mga risgo na siya, nga pwede siya magdulot sa aton nga ngipon, pwede man nga sa uli, no, kung sige-sige ka ni kagamit, pwede man magi, amuna, mapatsyagan nga sa isa katao nga may hypersensitivity or kung isang masakit na kung magkaon lang siya sa malamig or mga mainit. So, amuna, no, dapat mabalaan sa aton nga tagpalamati nga hindi siya gali, may wala siya sa
1: so ang iban dong may ara sila nga dong ang uling hindi lang ang charcoal toothpaste lang gid ya, may iban pag gid nga do ginabukbok nila ang uling sobra na gid ya kag gusto
2: niya
1: tapos ginapino kag isamo sa toothpaste i-brush ang ipon ito, no, makdula ang baho, maputi pa, Doc. Usto na.
2: Wala sila kahangop, no, because ini siya, gabi ang risgo sini kay because no, wala ni siya sang fluoride, wala sa sang protection sa aton nga ngipon, no, hindi siya maka-help, no, nga ma-proteksyonan, no, ang aton nga ngipon, especially ina ang powder kung may itom siya nga daan, no. So dako ang risgo nga ma-damage ang mga pasta mo da kay matrap na siya dira, no, mag-itom ang pasta mo, pwede man or may mga litik ka nga ngipon, no. And then, what if kung may ara ka veneers, may ara ka mga crowns, no? Laway siya lang tawon kay nag-isom na siya sa palibot sang imo nga mga crowns, no? So, kadako sang, ano, sang problema si Nino kay because wala ni siya sang mabuligid, no, sa aton nga ngipon, no? Kung masami mo siya gamito, no? Kung kay isa lang ti okay, excuse ka. Pero, kung amugid niya ang imong alternative, Impunan mo pa sa toothpaste, so may lang kon recognize ang toothpaste na ginagamit mo. What if toothpaste mo nga gin baka hindi pa recognize, no? Kay because ang ginalantaw naton ang fluoride nga component, no, when kung magbakal kita sa toothpaste, no, para makabulig nga ma-protection na ng aton nga enamel, no. So amo na ang pahangop nato, no, kay ang uling, no, amo ni siya ang ginatawag mo da nga pampaputi sang ipon mo.
1: Pampaputi, so, pampakuha baho, kuno dok.
2: Oo, amo na, wala nilang mahangpan, no, nga pwede magdulot, no. Dako ang risgo sini nga, pwede mag-develop sang cancer ang isa katawo, no, because of sang classification sang ano ni sang charcoal powder kay ginbukbok mo na in powder form na siya, so may carcinogenic na crystalline silica siya sa iban nga formulation, so amo na pwede naton siya ma-consider nga delikado, no, especially kung kaisa what if matulon mo pagid, no, because hindi isa pure nga chemical, although bala nato ng uling hindi isa pure nga chemical, pero may solid sa nga chemical mixture which is carbon, so balaan ta ang carbon amo na gid ang greenhouse sang ano, no, sang carbon dioxide, no, so amo na hindi manami kay pwede mag-increase ang risgo nga basi magka-cancer ay sa katawo, so pinaka-importante nga mahangpan gid kay hindi lang ni siya hindi lang ni siyang magaitom ang imong nga ngipon, ang imong crowns, ang imong pasta or may litik ang ngipon, no, because masulod na siya, matrap na siya, hindi siya maukas, no, and then gubuon niya ni ang enamel, buho-buoon niya pa, no, may buho-buho, so wala pa siya sang fluoride na component, kaya mo nang ginggamit mo nga toothpaste, dako ang posibilidad mabuho-buho siya, so ma-damage ang imo nga enamel, amo na kung kaysa nga sa prolonged nga paggamit mabatsyagan mo, nagkaong ka lang sang matamis or maaslom, so masakit na or mangilon na katama, no, mahanginan lang siya kay tungod nga nipis na katama, exposed na ang dentin. So, amo na ang ipahangop natin sa aton nga tagpalamati nga nagabakal ka mo sina, no? Because wala siya sang evidence-based, no, nga pwede, no, magamit natin as alternative na toothpaste, no, nga makahelp, nga okay ang aton na enamel kung magamit kita sina, no? So ang pinaka-importante na hangpan sa aton nga tagpalamati nga hindi siya gali gaka dapat nga amo na ang aton nga gamito, no, kay because sa social media rad man magi mabalaan nato, no, nga
1: damo dabi makita mo pala do mabi gusto,
2: yes,
1: kay hindi, so one ang charcoal toothpaste nga makita nato sa social media, more on dental hazard gid siya. Imbis na makabulig, paputi or tinlong sa
2: mga ba. Na, no? Mga misinformation, no? So, siling niya, nag-promote niya siya, abi, mga natural nga remedies, amo niya ubraon mo, amo niya gamiton mo, or ma-fix, dasig ma-fix ang mga problema, da, may mga bubo or whatever, or mapatahom ang ipon mo, no? Pero hindi siya, gakadapat sa dira kita mag-rely. So, ang pinaka-importante, no, sa aton gid nga license sa dentist magkadto para mag-guidean ka mo, no, sa gihapon, no, maayo ang dental practice mo sa adlaw-adlaw,
1: isa pag-idok,
2: sa routine, no.
1: Isa pag-idok magluwas sa charcoal toothpaste, siling nila, ang electric toothbrush mas maayo kung ikumpara sa manual nga toothbrush, Doc?
2: Yes, so generally, no, namin gid siya. Mas better siya kumpara sa manual kay tungod nga ang may oscillating electric, no, nga pwede siya, no, ma-remove gid completely, no, ang plaque, no, amo na ang sticky substance nung gatapik, no, after mukhaon, so mabatsyagan mo, may mapilit-pilit sa imo nga enamel, no, sa imo nga ngipon, so makuha niya, no, and si electric toothbrush, so makahelp gid siya nga ma-prevent niya ang mga gingivitis, no, sa isa ka tawo. Ang pinakadami pag itungod nga may kwan siya, may stopper bala, so nagabit siya, no, every 2 minutes nga mamet mo ang recommended nga dapat sang brushing technique, ang time frame. So, amo nang pinakanami, no? Kay, kag may kwan, may ang advantage siya, may pressure sensors. So, kung ma-press mo siya to do, so, nag-warning siya nga hindi siya gakadapat nga tudo-tudo nga pag-press, no? Kay ma-damage man ang imo nga enamel. So, nami siya kay may control nga mechanism. So, which very ideal sa ano, no? Sa mga o kauturan nato nga may mga ano ni limited ang movement, no, pareho sa mga developmental disabilities, no, may mga arthritis, no, may mga masakit ang kamot nila. So amo na, no, very helpful sa mga tawo nga may mga baltian nga mo sini, no, limited ang ilang mobility, no. So amo na ang ano ang mga benefits ni electric toothbrush. Mm-hmm. Tungod sang vibration, nag-rotate siya, no, para maka-help nga makuha gid ang nag-build up nga mga plaque. So amo nang ginapahangop natun kay ang ginalinan sang inyo cavity, sang inyo nga caries, amo na ang plaque. Amo na ang nagatapik da nga mapilit-pilit sang ipon, no. So wala ka pag-iinom madamo nga tubig, no. So ang electric toothbrush very effective siya, no, nga ma-remove ina, no, ang ginahambal natun nga plaque, no. So, hindi ko lang pag-ihambal sa layman kay kalaing, gidradyo man magi, no? Nahampan man na nila, goro, no? Sa PIKI, no? So, amo na, so, nagapa-decrease ni siya sa gingivitis, no? Especially, kung mga 3 months nga nagamit kasi ni, no? In more, in, mga, let's say, 3 months na nagamit, no? So, dako ang ma-reduce ang plaque, no? Mga 21% gid, no? Sa imong ngipo, no, and then ang prevention sang imo gingivitis mga 11% gid. So within 3 months nga nagagamit kasi ni, which is very ano gid siya, nami gid siya and highly recommended, no. Kay nami siya, nami man isa sa mga kabataan, no, kay nasadyahan ni mga kabataan and very safe ang mga gums nila, no, kay friendly sa gums, no. So amo na ang nami siya kay ma-improve gid ang oral health ng isa ka tawo, no, especially ang may mga those with the braces, no, may mga ortho appliance, no. So amo na nami gid siya kay kung kaisa kun mag-brush kasi ni, because siya nag-oscillate, no, nagahulag lang siya without your ano, so naga-focus ka while nag-toothbrush ka kisa kung kaisa, no, sa manual ikumparar mo pagka ano mo kay let's say abi, no, na ano ka may nagtawag sa imo or something. So, kung kaisa, maslip pa, mapilas ka. Minsan, feel like that, no? But, i-compare mo sa dari na, naked siya, no? Kay damo siya sang benefits ka, very, ano, gid siya, ma-improve gid ang oral hygiene sa isa ka tao.
1: Oh, kay damo na subong available nga, no?
2: Medyo pricey lang siya, no? Compare sa manual. Pero, ang effectivity sang, ano, sang paggamit mo, kag ang pinaka-importante ang how you use kay ti may ara sa
1: in. Ano na ang kadugayon man sa paggamit mo si man sa manual, doc?
2: Si man siya sa manual nga 2 minutes kay may ara sa nga amo na hambal ko may timer.
1: Ayo, yeah, I mean but ang sa kadugayon 2 minutes toothbrush, pero ang how long mo siya dapat gamiton, doc?
2: Ilan mo man siya, ilan mo man siya 3 months with 3 months kay may ara sa tip po, o ang free nga tip ya ilan mo man siya i-dispose man every 3 months.
1: Same sa manual.
2: Oo. But amo na kay kung kaysa kun may pressure, amo na hambal ko kun may pressure kaya ginapisga mo gid siya tudo, no. So amo na ga flare up man, ga bililika ang iyang bristles. So amo na hindi ka labo 3 months, ga change ka gid.
1: Ilis ka gid. Oo, sige. Pato kita sa isa pag gid, doc. Duha na ang na-discuss naton. Angot gyapon sa pagpaputi sa ngipon, ari common ning ginaubra sang iban para nga mag especially kung do feeling nila do gayelo ng ngipon ko sobra kape or soda how. Ano ko guro, mabutang ko sang lemon juice o kag baking soda kay ikiskis sa ngipon ko para magputi. Pwede na siya, doc?
2: No. Una, no, kay because tandaan naton nga si lemon juice grabe gid na siya, no, acidic ang iyang juice, no. Mm-hmm. Which hindi naton gina-recommend nga direkta ibutang mo sa imo ang ipo, no. So amo na gina-dilute naton, ginadugangan tubig, amo na nga safe ang tao kung mag-inom sina.
1: Kay di blado ka ba nila basta i-mix mo daan ang baking soda kag lemon, si bisan butang mo na sa mga itom-itom sa imo abi na panit, gaputi mo.
2: Oo, hindi siya kay instead of nga ma-nami, no, ang status ang imo enamel nga wala sang buho-buho, busnuton niya man.
1: So,
2: no?
1: Gagaba, because, gagaba ang ipon.
2: Lalo pag ito, same with charcoal siya. So, amo na ako kay isa kay tungod nga grabe kay isog no sang iyang ingredients. So, amo na ako kay isa no dapat gidbahang pa nato. Damo ni ara subong sa social media gid si baking soda grabe.
1: Oo, Dok. Amo na ginapakita bala nila ng procedure kun paano nila ginatimpla ang ginabutang nila na sang ano lemon juice pugao na nila itunaw na nila sa baking soda butangan sa toothpaste eh, brush ang ipon.
2: Oo. Oh, na ano so dapat gid na i-ano nila i-avoid gid na kay basi matingala sila nga within a week mabatagan
1: nila ang ipon nilong. Mo Dok pero nagabo ka naguba.
2: Si what if kun ang ipon mga daan no medyo maputi na siya nga klase no. Because the ideal nung no, ngipon natin is medyo yellowish siya, no? In nature, kay amo na sa because nga, amo nang natural color, no? Sa aton nga, ano ni, nagabari na, no? Because sa aton nga genetics, sa edad ta, no? So, tungod sang, ano, amo na siya ang aton dilapatihan, pinakapag-o, no? Naton nga ngipon, no? Ang yellowish nga, color sa aton nga enamel. What if ang imo ang ipon maputi na do bluish type nga kaputi. And then gusto mo pagid magputi puti, more that's why nga baking soda kapagid. Hindi ka tinto. What happened? Mabrittle na siya basi isa ka semana do ka semana nga continuous of using sa sininga product ang to no baking soda mo. Basi mabrittle siya, mautod siya, malitik siya. Amon matingala ka daw nag-chucky appearance na ang itsura sang imo nga ngipon. So amo na kay because naga ano siya naga guba siya kay tungod sang grabe ka acidic mo ang nature sina no gimix pla mo pagid sa lemon. So ano matabo, grabe gina siya. So gusto mo gid maguba ang ngipon mo lalo pagid no. Kay amo na siya ang mga damo gid sa ano TikTok sa mga grabe gid sa DIY grabe gid
1: mo malagi Dok drag na gani halin Dok kay kadamo-damo sa mga videos sa ginapagwa paano magpaputi sa ngipon ang dapat mo without the guidance ng dentista.
2: Yes, oo. So, amo na importante nga dapat gid no mag-visit sila sa dentist no because every 6 months man lang kung may mga doubt ka mo and daw feel mo daw magamit sina please no visit your dentist and ask kung pwede inidok, kaya doon na may angid ko, and then ano ni ang epekto sini. So, mag-guidean ka mo.
1: And I would like to encourage man bala, Dok, especially sa mga kauturan natin nga may mga HMO, may mga card, tamad lang ni sila magbisita sa dentista, ginaulat lang nila mga medical emergency para magamit ina, pero dala na sa inclusion sa inyong card, may dental na dranga party avail ninyo sa isa ka tuig ka tapos lang yes. Ng tuig nga wala nila nagamit bisan tinlo man lang do
2: kay ginabaydan nila ho dapat i-avail nila kay every 6 months so please visit your dentist, it's free man lang kay may arak po ka health card so may coverage siya kung ano ang pwede nyo ma-avail
1: kapisa so, na lang kinanglan do na magkadto sa dentista.
2: Yes, oo. And then ano, at least no may makapamangkot ka. Kung pwede ay hanin na kung gamitong Dok. Pwede na namiangid ko, especially kung mga inabala ng may mga hydrogen peroxide pa kung kaisa nga pwede magpaputi or whatever, no? Or ibang damo pagid no makita nato no nga ara sa ano sa social media. Amo na ko sa isa so very influential no but the most important no ang pinaka-importante ma-remind din nato ang atong tagpalamati no sa atong mga kauturan no ang preventive care no so amo na kami nagapahangop no sa tanan naton nga tagpalamati no ang pinaka-importante nga ma-prevent no ang imong ngipon sa mga guba amo na no so nagahatag kita fluoride no mga dental sealant no kung gina-recommend ka sang dentist kay tungod nga may mga evidence based ini sila tanan no ang mga routine na cleaning every 6 months, please come back o ginambalan ka kay scientifically proven ini siya nga ma-maintain sa gyapo, no? Ang long-term na oral health sa isa katawo. Amo na, alam siya man magi, no? Ang patient's education. Amo gina, I strongly believe, gina, isa gina ka liabi, bala? Sinama na kami sa gihapon, no, ang paghihom sang isa katawo. Kay tuod amo na, no, kadamo gid sang makita nimo nga do pati ikaw nga ano ni do dumainggan mo
1: kasi no, diba, maganyat ka.
2: Kay, isa mo lang ka press, mabakal ka gid do
1: sa tingin mo. Oh, by the way, Doc, last isalot lang ni last question na lin sa aton nga listener gin paagi sa aton nga Facebook Live broadcast, Sir Neil de la Riarte, before kita mag-end, Doc. Good morning, Doc. Mangkot lang ako kay Doc nga kun halog ang postiso, ano ang diferensya? Sini, salamat gid, Sir Neil.
2: Ang posisyon mo, sir, base bala immediate, no? Kung immediate after mo gabot sa gimbutangan ka sa imo dentist, dako ang tsansa after 3 or maximum 6 months, mahalog at mahalog siya. Okay? So, pero, kung ang imo apostiso, dugay ka naging gabutan din, ginobrahan ka, so, base may problema lang dira, no? Kay kung kaisa, no? Ang aton nga lifestyle, base gatoslok-toslok kada gagamit ka sa mga toothpick, which is hindi siya recommended. So, pwede siya makahelp, maguba ang imong postiso. And ako man ang tsansa kung kaisa, no? Because while nagatigulang kita, nag-resorb man ang aton nga bone. So, ang gingabutan, ang ginhalinan sa gingabutan, gakupos man siya. Mm-mm. So, hindi ka matingala nga, ay, naghalog ang postiso ko. Wala na problema. Pwede ka to kabalik sa dentist mo. Hindi kinanglan ilis kung pwede pa. So, gabutang na kami. May ara na kami nga ginabutang, no, either i-rely or i-rebase. Depende sa status, no, kay because ang pinaka-importante nga nakita sang imo dentist, because sometimes when you talk lang amo na, so ginapananaw kong gatakol-takol na siya, dra, no? Kay because sometimes hindi kita kahulat sang time frame nga dapat amo gid niya ang pila ka bulan gid ikaw kag nami ang posisyon mo para hindi na magbulag-ulag, di na maghalog, hindi na magpupos ang tissue. So dapat amo na ang hangtod mo, sir, kay because hindi mo gid na ma-blame ang dentist, kay nami gid na ang fitting mo pagbutang niya una sa imo. But kung nagaedad kita, gakupos ang aton nga tissue. So ang bone tayo nagakupos man, nagaresorb siya. So umo na ang remedy, iparilay or iparibase mo sa dentist. Ako lang gid na
1: para dahil niliwat sa iya dentista, Doc.
2: Yes, oo. Kay because kung kaisa basi bala amo na ang ginbutang niya nga posisyo, and then another 3 months ang pabunot ka naman, laban halog amo na, kay wala na siya sa retention, wala na ang korte, mahulog imo denture. Okay?
1: Oo.
2: I hope nasabat kong pamangkot ni Sir.
1: Oo, kabay pa. Nasabat na pamangkot ni Sir Neil. Anyway, Doc, madamo gid nga salamat sa imo tiyempo. Subong nga aga. Happy Sunday sa imo, Doc.
2: Salamat gid madamo. Rajuman Magi, kaga kabay nga na hataga nato, no? Sang maayong nga informasyon, no, sa aton nga mga tagpalamati, no? Nagapasalamat gid ko sa RMN, sang programa nga nino nga mabuligan naton, no? Madiscuss naton sa kahanginan ang kinahanglanon sang aton kauturan. Salamat.
1: Nabatian si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Sir Neil, kabay pa nga nasabat ni Doc ang imo nga question, and balaan mo, ano ni, hindi ni siya one size fits all nga kun anong sitwasyon sang iban sa ilang oral health amo man sa imo. Dapat gid nga ma-check, no, sa dentista ang sitwasyon sang imo nga ngipon. Kung may dentures ka dira, para nga mabalaan niya kung ano gidya ang specifically problema sa imo nga si oral health. Thank you, Sir Neil. Sa kay Brad Pat Madera Bistuer. Para sa may Barangay Danao, Haniway, Iloilo, Bistuer, Madera, Armada, Alihero, Duerme, Borsilio family. Siga pamati, gidiri sa RMN Iloilo. Ay, nasa masunod nga programa diri sa DYRI RMN Iloilo ang Mr. kag Mrs. Y sa expenses. Kita kita next Sunday lamang RMN Mental and Dental Health Alert. So, wala na tamyaw o naman sa hapon. Enjoy ang nabilin nga inoras sa inyong weekend. Yes, magbalik naman sa trabaho kag klase bukas kanila. Pangalan sa serbisyo publiko. Akong inyo alagad, Radyoman Magi Eresuelo Maleriado, kagniong RMN Mental and Dental Health Alert.
3: Tatak RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og from day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
7: Life Extension Vitamin D3. Ang pagbansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa batag sa prevention sa mga lifestyle diseases kay pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
8: And Dr. Suzette.
9: Ito po si Dr. Bernian.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fartich.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
12: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Let's go.
14: Charlie
7: brought
14: me napkin for heavy flow. It's longer versus a regular Charlie pad. Para iwas leaks. Cotton is soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with a flow.
14: Charmy cotton napkin for heavy flow.
13: Charmy,
5: let's go with the flow.
15: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
16: Ang diskarte sa Milonggo Dira.
13: Rexido Forte!
17: Mas kasing banat sa abat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Life Extension Vitamin D3.
20: Narito dayon, senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, upiraan nga. Kung baga, ang piya ko ng aspirasyon, ang kikot na ko ng isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kaso gel, everyday. Ang mabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka lang ko to, yakakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilagalay sa bata ko. Takladon, pinang bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
24: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop o kon cellphone?
25: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
26: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
24: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
25: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
26: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
24: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
27: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
28: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
27: Let's do this!
28: Mag-Enervon Z Plus ka na!
0: Unilab quality yan.
28: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Disrebe Bio!
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Sumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa Disrebe Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa Disrebe Bio.
1: Disrebe Bio! Ang Disrebe Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Makakas, makabuti ka.
1: May DC! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One cup so 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
1: May DC! Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio!
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Bio.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
8: Garantisado!
1: Epektibo!
8: Aramis ko!
1: DTX 500!
9: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung mundo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na ako ng blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Patakas, mga buti ka!
16: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
29: Charm and Cab, Con, among tumakaglo. Tanggal amoy ko lo, sa pangon ng Charm!
30: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Pangong kumakablog sa Charm!
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.

0: Alam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
4: Charmin Fab Car, pamong tomato blue. Hanggang amoy kulob sa pangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bluefresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka blues ka Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: Sapo Plus Gold.
9: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sapo Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw ng magaan din ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
10: Sapo Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Maayo ang lawas ng bata mo?
12: Sus, masakiton man ino.
11: Ach! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
0: Unilab quality yan.
1: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Sapo Plus Gold.
14: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Intisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
10: Sapo Plus Gold. Bakal sa mga butika.
8: Samsung Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mirvesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Let's go.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with a flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
18: let's go with the flow.
19: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Ang oras tatak alas 10:40 na sa aga.
21: Mr. Kag Mrs. Wais Expenses. Sobra bala ang gasto sa sweldo? Pamati ang programa nga gindisenyo kon paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang palabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. Kag Mrs. Wais Expenses. Financial program halad sang RMN Iloilo. Mr. Kag Mrs. Wais Expenses.
20: Ayong aga mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Mister.
22: Kag Mrs. Wais Expenses.
20: So mga adlaw, August 2, 2026. Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
22: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
20: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyo mga alagad, ako si Radyo Man Jaylene Tamayo para Onda.
22: Radyo Man Lynette Fernandez Silatrizi.
20: At syempre, yari sa amon to nga, ang aton kaupod man tag sa Kadomingo, Radyo Man Lynette, si Ma'am Bingbing Josue, ang aton nga financial educator. Ma'am Bing, good morning!
23: Good morning, Radyo Man Jaylene. Good morning, Radyo Man Lynette. Belated happy birthday. Na-miss ka na mo isang last Sunday. Oh, and syempre, sa aton sining mga suki nga nagasunod sa aton nga programa. nga sa amat-amat nagkawais na sa ilang sininga finances tungod man sa aton nga gina share sa inyo sang mga impormasyon, mga tips kung paano bala kita nga mag-ayuhan sa aton nga finances. Mm-hmm. Mayong aga.
20: Yes, Ming. Ang subong nga adlaw, mag-istorya naman kita sa bagong topiko. May kaakanan gihapon sa aton gina sa aton kausa tag sa Kadomingo Financial Literacy. Anda sina, syempre, mag-presentar kita sa aton nga Entrepreneur of the Day. Sino ba lang aton nga Entrepreneur of the Day? Ini si Chef Princess San Diego. Okay, pwede mo ba lang ma-share sa amon kung ano man ang imo na hibaloan na tuhoy kay Chef Princess?
23: Yes, si Chef Princess, no, dati ini siya nga OFW, nagtrabaho sa Dubai, no, mm-hmm. Pero ang pagka-negosyante, ara gid sa iya sining isip, no, kumbaga sa ara gid sa iya sining nga dugo, kumbaga, no, kay gusto niya gid magnegosyo. Kaga siguro nakita niya ang importansya nga kung magnegosyo ka, you are your own boss, kag pwede ka gid niya nga mag-expand. Unlimited ang imo sini nga income, depende sa imo sini nga pag-expand man sa imo sini nga business, no, kay tikon entrepreneur ka, so sige na ang imo nga pag-learn kung paano nimo ma-expand ang imo sini nga business, no. So of course madamo ang mga trial, so siya nakaka 14 siya ka mga businesses, mm-hmm, nga na-fail, no.
20: Pero lain-lain nga business.
23: Yes, iba-ibang business. Pero ang tungod nga chef siya, so kalabanan sina sa food, no. Pero ang nag-ano gid sa iya, ang paghimo niya sang leche flan, mm-hmm, o, di ba? Mm-hmm. Kaya ang mga Pinoy mahilig sa mga sweets, no. Mm-hmm. Hindi bala, like mga kadamo gani sa mga bakeries, no, mga ano da, no, amugin na ang nagakwa, no, nagmadali nga mag-grow, no, ang business. So sa iya naman, leche flan, kaga-una nga nag-trending ang iya sining nga picture, ang iyang nga post sa Facebook, no, sang nag-innovate siya sang leche flan nga with matcha. No, matcha is Japanese green tea, di ba? And syempre, 10 years ago, muna na yung sa mga pagsikat ni sa mga matcha ni, di ba? Amo man pag no sa mga mga milk tea nga ini, no, so dira nagsikat. So syempre pag nag-ano gusto mag-try, mm, no. So dito amo na to nga gina home base niya nga business, no. And then later, so damo ang mga nag-ano sa iya, nag-order to the point ka daw hindi na siya maka-ano, and then nag-ano siya, gin-ano niya, gin-introduce niya para sa iban nga entrepreneurs man nga maging reseller sila, no? So, ti sa subong, no, naka-angkon ini siya gani isang mga pagpasidungog, no? Hindi lang diri sa Pilipinas, no, but sa abroad, no? Kay ang iya sa sinihan, baliya gani daw isa siya sa pareos ang isa kadako nga food chain, no, nga sikat, no, nga pero wala siya ya sang physical na store, na store, no, kati home base, no. So sa iya sini nga business, no, kasadamo ang nabuligan, no, kay isa man ina sang mga naton sa mga strategy kung paano ka mag-business para mag-successful, para makabulig ka sa iban, no?
20: So ang goal, isa sa mga goal.
23: Yes, oo, no? So, sa subong, no? So, may 1,000 plus na siya ka mga resellers, no? Kag, of course, no, hindi lang diri sa Pilipinas, but sa ibang pagid nga mga countries, no? So, international na ang iya sini nga business na, no? Kag still nag-offer, gina-offer yan eh, ang iya sini nga business, sa kung gusto, no, nga mag-start sang business. Kay by the way siya, nag-start siya sa 1,000 pesos lang ang kapital. Wow. Oh, di ba?
20: Sana na-research ta ma'am gamay sa iyang background. Multi-awarded siya nga dessert chef ti kay amo ni kaning iyang product leche flan. Kag co-founder kag CEO na karon sang What's Your Flan, yeah, International. Yeah,
2: What's Your Flan? Siyang iyang
20: Kasi siguro kay lain-lain na ang flavors ang iyang leche flan.
23: Yes,
20: modernized na nga leche flan regimen, Lineth. So makita mo nga siguro isa sa mga rason man mambing sa paglantaw ta nga nag-work na ni ang iyang latest nga business because ang innovation.
23: Yes.
20: May bago siya nga gin-presentar nga flavor which is ang leche flan nga patok gid niya sa masa.
23: Yes, tikag sa subong may ara siya nga 100 plus na ka mga flavors, mm-hmm. no?
3: Wow. Halin sa matcha nga.
23: Na, no? No? Oh, nga ti una-una gid amo to ang matcha, no? So mm-hmm. what's your flan? So what's ano ang imo sining nga choices mag-order ka, no? Sa nga leche flan. Pero sa subong may ara pa gid siya nga ube naman, no? Nga gina ano no nga gina introduce naman nga business. So, nag-diversify siya. So, kanami, gid, no, kag very inspiring ang ining story ni Chef Princess San Diego. No? Mm. Of course, ara sa iya sining ano man, ang nag-suporta sa iya, nag-bulig sa iya, ang iya sining nga bana.
3: So, married na si Chef
23: yes.
3: Princess San Diego, mambing. Ang iyang alan, balasang what's your plan? Do wala pa niya sa ato, no?
20: Catchy siya.
3: Kasi gusto mag-reseller.
23: Pwede, gid, why not?
20: Basta hindi ko na mabalig yung ubo.
3: Do delikado. Do isa sa mga rason para nga maputo. Ako mo rin ang sweets. Matcha daan. Matcha lover. Nang kilala ta.
23: So, panami sa sinikay, pwede gid nga mahimo, no? Sa nga atong. Pwede ma-side hustle, kumbaga, no? Kaya amo na din nga atong ginatudlo na dapat may ara kita nga side hustle. May ara kita other source of income para mabuligan kita sa atong finances. Mangin debt free kita. Makabuild sa emergency fund. May ara kita nga mga financial needs naton nga mga products, no? And of course, maka-invest kita, maka-plano kita para sa atong retirement.
3: Another inspiring story, Raja Malineth, sa isa ka-entrepreneur nga nag-explore sa kung ano ba lang nag-kaangay. Kaginapply, agad ang turn your passion into profit.
20: Kaya grabe ang iya dedication, mambing Raja Manjoyli, no? Kay imagine 14 ka mga business na kagi sa iya, na kagi siya tinda ba sa mga barbecue, nakaagi man siya business restaurant, nagbaligya sa mga online gadgets, pero diri gid ako na balta gani kun ano gid siguro ang imo nga passion, kun diin gid ang imo huyog, dira ka gid ma boom, dira ka gid ma excel kay kana ang grabe man ang iya dayon nga persistence, ang iya nga dedication, wala gid siya na give up, kay iba na iya magfail lang isa ang negosyo nila, hindi na sila dayon magtry, pero iya lain-lain pa na gani nga hindi bala parareho ang ano na tawag
3: product
20: oo product ang mga gina-offer ya, pero nangita gid siya sang paagi kundi in nagasuot ang iya nga talent kag expertise.
23: Yes, no, tama kag leche flan very common ini sa aton, pero nga ang nagpatok no tungod nga may ano siya, may bag-o siya nga klase, no, amo na sa aton nga pag mga idea nato nga mag-put up kita sang business, is ang imo nga business is unique no, may uniqueness nga makakuha no sang kuan no sang attention sang imo sining nga mga target nga mga consumers, no, or target sa isa imo sining nga market. So sa iya leche flan natuod, pero that time timely siya kay pagsikat sa mga matcha nga ini, no. So and then nag-innovate pagid siya, nag-create pagid siya sang iban pagid nga mga klase sang leche flan.
3: Namit man ni gurong ubi, ma'am, no.
23: Yes,
20: wala gid pala try ko lang gid ya ang sa mga dere sa local bala nga nagabaligya Radyo Manjeline na sa una naka-try ko ang leche flan nga may ano na gani ang ginakombine man. Basta may ano ganito tawag.

0: dala na na, no? Kung na satisfied siya with anuman sa imo nga price nga nakabase sa iya sininga nga quality man, so mapatukin na yang imong business.
1: Okay, so amo nang aton nga entrepreneur of the day si Chef Princess San Diego, isa gid ka Pinay nga nag-explore sa food business. Bawad nga ti nasandig o kon gasanto sa iyang passion, sa iyang profession, kag nangin ano, wala siya nagsettle sa employment lang, ma'am, no?
0: Yes,
1: nagano gid siya, yan nag-explore gid siya sang iya kaugalingon nga brand.
2: Mr. Kag Mrs. Wise Expenses. Sobra bala ang gastos sa sweldo? Pamati ang programa nga gindisenyo kon paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang palabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. Kag Mrs. Wise Expenses. A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. Kag Mrs. Wise Expenses.
1: Kadto naman kita Radyo Malinef being sa aton nga mayor nga topic sa adlaw. Usually nag-discuss kita diri sa modern technology man, ma'am, naga sa aton past episodes naka istorya kita about AI, modernization sa mga scams. And pero subong may mga nagadugang kati padayon man ang siligay ko nagaalam ang tawo, nagaalam man ang mga manugtunto. So may mga mas madalom nga mga pamaagi sang so pag pagpanunto sang ining mga tawo, ining mga may mga criminal mind gamit ang teknolohiya. Ang isa sa mga nakaagaw sang atensyon naton sininga semana ang bagong klase sang link bala nga ginakon QR wishing, actually ang term nga ginakabig nga isaman ka AI driven fraud kag advanced nga cybersecurity crime. Kung traditional nga mga crimes do hindi mahapos natin yung matumod mambing, pero kung ang mga AI driven nga mga krimen naga-apekto sa aton mga pinansyal nga aspeto, tungod nga ti mascam kita, makuhaan kita sa mga butang nga gina-value gid natong ipangabudlayan aton. So kung ikaw, ma'am, bilang isa ka financial educator, paano natong ma-differentiate ang AI driven nga mga krimen compared sa traditional or naandan naton nga mga krimen nga naga scam sa aton mga kauturan, Ma'am Bing?
0: Yes, no, so oo, no, amo gina na naga high tech naman sa subong, no, ang aton nga mga kauturan nga manugtunto, no, ang ining mga scammers. Yes, no, ginagamit na nila ang AI nga ini, no, or kon ginatawag nat artificial intelligence, no. Ti isang una ang pinaka nagakatabo sa aton amo na mga budol-budol, hindi bala nga actual gid personal, no,
1: ma-hypnotize.
0: Oo, oo, nga kon kaysa may gabantay sila sang kwan, no, sang maghalin sa bangko kung may na-withdraw na, may mga istorya sa sila, no, nga muna nga makuha nila ang ano, no, ang imong gin-withdraw. Pero sa subong iya, ginagamit na ang AI, no, sa mga manugtunto nga ini, no. Like ang phishing sang una nga ginatawag is through mga links lang sa email, may ma-receive ka, no, and then i-click-click mo na nga mga links, no. Pero ang phishing na nga ginatawag is ang ginagamit na ang cloned voice nimo, no, kung sinuda sang kilala nimo, no, para gamiton nga mag ano, no, nga magpang-scam, no, magpang-budol, kung baga.
1: Para mas convincing.
0: Yes, oo, no. So ang ano sa sinadira ang matinga, may ara na actually nga may nagkatabo, no, nga gitawagan siya ang iyang ang nabaton niya nga bosses kag ang number nga nag-appear sa iyang cellphone, family member niya nga isa ka OFW, no. So ti may mga ano sa sina, no, ginhambal nga amo nang iya nga sitwasyon urgent, no, ang iya sini nga pagkakinahanglan sang kwarta kay nagka problema siya dito, no. Ti wala siya kabalo nga hindi to siya gali nga ano, no,
1: tawo.
0: Nga tawo, no, nga family member niya, no. Gali kay ang bosses, no, sang iya nga family member nga ida, no, ginggamit, no, ginclone, kung baga.
1: Ginkopya.
0: Oo, ginkopya, no.

0: ano ni no interactive man siya nga nagaistoryahan na ikamo no pero ano na nagali no clone voice na ina siya no so tungod nga kita nga mga Filipino no so ang nagadula ang pagduda ko nabatian naton nga
1: familiar voice
0: nga familiar voice no so ma ano na kita mapanik na kita no ang kun ano ang ginahambal himuon na lang no wala ka na gina wala ka nagapamangkot or whatever nga magduda pa tungod nga ara na ang urgency no kay dalain na sa mga strategy no sa mga scammers no so isa ina no ang vishing nga ginatawag no so isa man dira nga hindi lang ang bosses no sa mga calls but also sa mga videos no ang imong mga video gina-clone man ina no ang imong hitsura dira no and then kagkadamo na sina no siguro ang iba natin nga mga kautura nakakita naman sina no sa mga feeds niyo sa social media nga ina balang mga kilala nga mga newscaster no nagbalita siya parte sa amo nga bilyonaryo nga negosyante no nga gina-introduce diya ang isa ka investment no nga dira siya naka ano no naka nagtaas pa gid ang iya sini nga income ti ang ina may ano lang within this number of hours lang meaning may urgency na no
1: di ka dali-dali
0: oo nga kinanglan ara na lang nga ay gusto ko din nga makaano sa sini kay ti limited lang ang time no kay ti amo lang ni limited lang ang number sang tao nga pwede maka-invest diri no so ikaw gusto mo mag-invest mag-grow ang imo sini nga money wala kaya kabalo nga ano na gali na AI generated na gali clone na siya gali nga mga videos no sang ina nga newscaster no so mapati kamanya kag syempre ang iya gina-interview na clone man na no sang amo na nga kilala nga bilyonaryo no so dira ang mga scammers no nagagamit no sang sini nga mga bosses kag mga videos sang kilala nga mga tao para nga mang biktima.
1: So deep fake gid siya regimen din af no.
0: Ang
1: tingog, ang tsura, tikis adaan kapin pa kong medyo mga hindi gid bala sanay sa social media ang mga katigulangan naton.
0: Yes,
1: tapos sila papatihon nga do ang gid gid sang tsura sang bata nila ang gina makita nila sa social media nga nagapangayo sang bulig or ano nagatawag sa ila. So mapati sila dayon. Especially kay ang gina target ang mga retired man kalabanan man
0: yes,
1: mga ginabaton nga vulnerable sa amo nga situation ma'am Bing.
0: Yes.
1: Pero sa kalabanan si ni ma'am ano ang pinaka do rampant sa aton nga mga Pinoy nga ginagamit gid sa aton nga hapos kita papatihon.
0: So ti amo na no ang sa bosses do kay ti ang mga tadamo pagyapon nga mga tao ang ara sa nga may nga gagamit sa mga mobile phones no kag amo na no ang ginmention nimo nga ang vulnerable gid ang mga may edad no nga hindi mabal nato na hindi techie no hindi aware sa mga umusini nga bagay nga mapati lang sa konsino nga gina ano nila no nga mabatian nila no so ano ang mga sitwasyon na dira no para na bigin arrest no or sa amo nga sitwasyon nga kinanglan gid urgent gid nga na ano siya no na disgrasya no nga sa amo ni siya nga idalon na ini no unconscious siya no mga amo sa sina no ang story kag ginanglan ang urgent nga pagpadala sang kwarta no so isa ina no kag ang sa mga video so ti amo ina no ang naga-entice sa aton nga let's say mag-invest kag mismo ang mga love scam nga ini no ginapapati no ang mga ti amo man na no ang vulnerable nga mga kan ang mga balo no retired no ang mga kumbaga lonely sila ngayon lang nakabuhi no pero may kwarta no so ina ang mga ginaano nila nga ginakuha gid anay ang trust no and then let's say plano future plans para ini sa aton invest kita sa amoni no hatag ka sang amoni ako mahatag man sang amoni kay para man ni sa aton investment ti para sa aton no or may mga ara sa sina no ma-meet na mapuli ko no diri sa makadto diri siya kuno sa Pilipinas para mag ano no mag mag-meet no
1: down.
0: Oo no sa iya sini nga ka-chat dira no And then, sang nag-layover sa Hong Kong, or sa kundi man nga lugar, no, nga nadula ang iyang wallet, tanan nga cards, buga mo na, no, and kinanglan niya ang kwarta, no. So, mga amo na siya na nga mga istorya. Kahit ti ikaw ya, naluyag ka naman dito, no? Nag-trust ka man sa iya, so himuon mo ang mga ano, no, ang mga ginahambal niya, no. Mahambal ka nga napakita ya sa imo ang mga videos nga ara man siya, no. Pero wala ka kabalo nga iya ginabalaya nga video gid ina na clone man ina kung sinuot nga talpulano nga gingamit na para nga mag ano dira, no, gamit ang mga vid clone videos nga ina nga kuno abi siya ina nga naga istorya sa imo or gusto niya nga mag-communicate sa imo.
1: Kakulbaan na gid subong ma'am, nakita nando pwede na gid ya ma-clone, pwede na gid ya ma-duplicate nga ang mga background mo bisan wala ka pada mismo sa lugar, ang mga tawo bisan hindi mo man sila upod kun makita sa videos kis hindi mo gani ma-identify kun tuod gid man abala. Yes. Hindi bisan may mga ara nakita sang identity verification systems is ado mapati kita gihapon nga tuod ang aton gina istorya. Paano bala naton mambing ma-identify, ano bala ang mga red flag para mabalaan naton nga ang aton mga naka-istorya, hindi gali matuod nga tawo o kung AI-generated lang silang identities.
0: So, ang the best gig pag ano naton sa sina, like sa mga calls, Abby, no? So, ang red flag, ang isa sila is ang urgency niya, no? Ang urgency nga dapat himuon mo gid dayon-dayon, no? Nga, kung parte ina sa kwarta, kinanglan nga mag-transfer ka sang funds sa mga especially mga digital banks, no, kay kabudlay na iya ipang ano, no, panglagson nga mga amo sa sina, no, or mga online transactions kaya dito sila mag-transfer sa kwarta, no. So urgent, may ginapangayo nga kantidad, no. So isa ina, no, sa mga mambalaton nga mga red flags, no, kag ang sa mga videos naman. So ti ang ma ano mo sinya dira is syempre hindi mo gid na if it is too good to be true, no?
1: It's nag untrue.
0: It's not true, no? Ang maduda ka gid. So hindi ka gid anay magpati dira, no? So let's say sa mga post nga ina, no? Actually paid ina, no? Paid ina nila, no? Parang mas damo ang makakita, no? Kun lang tawo nimo ang mga kwan, no, ang mga comments na nila. So sa mga aware na sa mga musina, so ti mabalaan nila gambag na scam mga musina, no. Pero ti may ara man sina naghambal nga how, no. So ti kun how ka na ganito wala ka gid mabalaan ti may follow up na sa imo, no, kumbaga ano ka, no.
1: May script mo.
0: Yes, oo, no. So ano naton like mangin ano gyud makita, yes, no, dako gid nga bagay ining AI, no, makabuli gid ini sa aton like sa mga offices, pagpadalagan sang office sang aton sini nga business, no. Dako ini nga bulig, pero we must be cautious, no, sa paghatag sang aton sini nga mga personal information, no, sa kun ano dira nga app, no, nagalagas lang kita sa mga freebies nga and then matag kita sa mga information naton, dali kay sa ulihi mangin biktima ka, no, sang scam.
1: May pros and cons gid man ma'am ang ining bag-o nga teknolohiya. Ilabi na sa aton nga new generation man sa kabataan nga naga-explore sa amoning nga patag kaya ang bilog ng kalibutan naga-umwad paagi man sa pag-adopt sa modern technology. Kag sa una ang naandan niya sa mga nauna sa aton ay nang matawag lang sa imo through call sa imo nga mobile core o kung sa imo mobile number ti because ang pagsulod sa mga smartphones, mga ang high-tech na gid nga mga high-end na gid nga mga phone, mas high-end man ang ginagamit nila nga pamaagi para nga mag scam, magtonto sa aton sa aton nga mga kwarta kumbaga ginapangilkila ng iba ang amat-amat. May ara man nga isa lang ka transaksyon makuha na dayon, ang iba niya it takes months,
0: series
1: pa. O kag kag ang katingalahan kay hindi man nila dayon ma-detect. Hindi nila mabalaan dayon nga ay ginaano na ako
0: ginatunto ka na galing.
1: Maybe kay din nakuha naman ang ilang pagsalig.
0: Yes.
1: Luto na gid ang paminsaron kag balatsyagon.
0: Yes, balatsyagon.
1: Nga para sa ilaya, nagakinahanglan gid man ang ilang ginaistorya o kanang tawo nga ina nga ilang makita man lang through that phone sa ilang gadgets. Na may mga signs na ikaw maginhambal mambing kung paano naton matumod kung gina-scam kita sang aton makaistorya online. Pero kung nabalaanan naton ma'am nga amo ning sitwasyon a scammer ni siya, ano bala ang dapat ubrahon agud nga kung pwede matap na pa or kung may ginakuha pa siya sa imo hindi na madugangan or manakuha na siya sa imo hindi na madugangan.
0: Yes, no, so ti ang pinakaano dere is to cut sang ano no, cut sang communication no, like kung call ngay na i-drop mo ang call kag i let's say kung family member mo ina no nga gapakilala nga let's say abi bata mo no or parent mo nga mag ano sa imo nga mag-call sa amo sa sina no nga ang the best is i-drop mo ang call and then tawagan mo sa iya mismo nga number or i-contact mo kung kamusta na siya bala directly no sa iya no kay ti kay kun ang yes makita no like sang call nga makita sa iya nga screen sa iya nga phone nga iya matuod number may ngalan siya pero ginagamit man gyapon sang may mga ano man sila paagi man ang mga scammer nga mag-appear sa imong phone no ang amo na nga number kag ang ila nga ngalan pero kun tawagan directly no sang ano abi sang nagsabat no sang sinang call is ma-contact ba nila kag wala dida mo masiguro no nga indeed gin-attempt ka nga scam no sang sinang tao so and then let's say for example no kun naga let's say abi ga pakilala siya nga sa isa sa ka bank no may amo sini nga gina-offer no and then pwede ka diri no let's say for example nakita niya nga ang imo nga credit limit is for example is 50,000. So makol na siya gamit ang mo nga bank abi no nga ma'am you are qualified to have this no nga pwede ka nga maka-avail sa sini nga mga ano naton pero mag ano ka no let's say mga freebies or whatever nga ano dira no pwede ka maka-avail sa sini i-click mo ang link na ipadala ko sama-sama mo sa sina no isaman ina no so ang dapat is go yung balon mo go directly to the bank no para i-ano nimo no nga i-check no kati kun lang tawon nimo wala man i-check mo sa ilang website wala man sa mo sinang mga promo no and then no ang sa ano so kinanglan i-check mo gid no sa ano abi sa concern nga ng bangko nga ina no kun ina related sa imo sini nga bank account no or sa imo sini nga e-banking dira no or let's say magamba naman siya nga upgrade may ginahimo nga pag-upgrade no ang ato nga system no so kinanglan na may maka ano kasi sini no kay ti kun after sa sini you need to pay or for whatever no para libre amo ni no so ikaw ya nagagaano kang mangin libre ina no. So, himuon mo man, no? Pero ti ang ginaano gani naton nga sa mo sina nga bagay importante nga call ka directly sa hotline sa mo sina abi nga bank, no? Or kadto ka gid mismo, no? Ako several times gambal kong may mo sina sige lang malapit man lang di ang ano, ang
1: makadto lang
0: ko. Makadto lang ako, no, to check, no? So amo sina ano himuon naton nga hindi kita magpatigid dayon-dayon no especially kung may urgency na kag kun may ginapangayo no hindi gid maghatag sa mga personal information mag-click da no maghatag sa mga OTP no mag-click da sa mga links no pag-click mo sa links no and then may ano sa sina by OTP pangayon nilang OTP ti dugay-dugay ma-access no nimo ang imong sini nga ano no nga imong digital bank no or ang imong GCash or whatever nga mga nga sa online nimo no or ang imong sini nga email no ma-access nimo ang email kay ti kinanglan ang email sa aton nga pag create sang account aton sa e-banking no sa mga digital wallets naton so ti makibot ka na lang wala na unod no. So, amo na nga kinanglan, we must learn, no? Ang mga ni AI, ano bala ini, no? So, we must keep on learning. Hindi kita magambal nga, ay, do ka budlay, sina iya, no? gambal nga the fact na gambal ka kabudlay ti wala ka na, hindi ka bukas no sa pagtuon sa mga musin
1: kag hindi ka naging nakabalo.
0: Yes, that's right. So we must keep on learning no sa mga ini, especially kung ikaw ang may business no, kayo magamit mo man ini no, kag of course no kita we must be cautious sa ano to nga mga apps nga aton ipang ipang download no, kag maghatag kita sa aton sining mga information, sa aton sining mga biometrics, mm-hmm. sa aton sining hindi bala may ara nga akwa ka sa ano picture nimo no, mm-hmm. di ba? So ginatas o so ginagada nang AI is hindi bala ginaano na nagis gina ang once nga mga sa amo sa sini ang AI ginapadala mo na ang imo sini ang ginatagaan mo na access no sa imo sini nga mga personal information ang kumbaga ang AI no ang ang system sang AI nga na.
1: Mm-hmm. Bisan kis may ara na ang hambal mo ganin mabing facial recognition feature.
0: Yes, facial
1: tanan nga mga security measures para mapa hugot mo pagin ang siguridad sing imo mga accounts kis ang makalutsan gyapon sang mga scammers. Sa hambal mo to gani isa gid sa mga susceptible sa AI fraud ang mga gagamit sang digital wallets kay subong uso na gid ang cashless transactions. Mm. Halos tanan gani makarelate na sini siguro especially ngaton mga Gen Z wala na gina sila gadala sa mga cash, yes. Tanan nga mga payments, halos tanan nga mga payments nila online na ginapaagi kay pati mga bills, buwede di mo na babayaran online, pati magkadto ka sa mga restaurants, mag-shopping ka, pwede na tanan mabayaran online. Nga muna nga kis mga scammers, gina-take advantage manila ang amuna nga sitwasyon. Pero paano mala natin mambing ma-make sure, especially sa aton nga mga kauturan, nga nagagamit sang digital wallets, paano na nila ma-make sure nga ang mga ginabayaran nila legit.
0: So ti ang pag ano naton dira is i-research gid naton no, research gid naton no ang mga ang imo nga mabiller nga ina no. Mm-hmm. Bisan ang ano no, bisan ang mga legit nga mga digital banks kung kaisa kinak-loan man ang ilang mm-hmm. mga ano sa sina no, especially sa mga Facebook no. Mm-hmm. So we must be cautious sa sina man no, kag i-research nato no, like pareho man sina bala no, mag-invest ka sa mga amo sa sini no, kay kadamo no mas attractive abi sa mga tao no ang inang mga quick rich nga mga pamaagi no. Mm-hmm. Or let's say abi pareho sina digital, yes ang digital banks yung mga legit digital banks no. Mataas gid man sina iya ang ilang return no. Mm-hmm. Ang ilang interest rate no compare sa mga commercial banks no, kay ti syempre wala na sila ya gamiton nya nga mga less na ya ang tao nga magano sang ilang system, wala na sila sang physical na office no, ang ilang operational expense no, so mas less o muna nga mas taas dira ang ano no ang interest rates no. Pero i-anon man naton no, i-check man naton kung ina ba lang mga e-wallets nga ina no, ang ila sini nga mga security system sa sina dira no. Yes, oo, i-google naton may mga instances ba lang nga may mga nagreklamo parte sa services ang amo sini no. So isa na no nga ihibaluon naton. So kung when it comes to mga digital wallet, so dito na lang kita sa sigurado ka nga legit nga dugay na ginaiya mm-hmm. no nga ginagamit nato no, kay ti especially sang pagpandemic nangin uso gid ini no, ang GCash gani nga dugay kun na yan na ano sa akon sa ano ni sa akon nga cellphone mm-hmm. kay ti gamit sa payment sang akon nga training that time no. Pero mas nagamit ko gid iya sang pagpandemic no mm-hmm. kay ti ang payment mas nangin madali no mm-hmm. through GCash no, kay ti hindi ka na gani makakadto sa bangko, so ang mga nag ano na lang no na learn naton kung paano kita mag-open sa mga ang sang mga apps do sang sina nga mga bangko. Mm-hmm. But of course we must also be ano be aware kung anong himuon naton para ma-secured no ang aton nga mga e-wallet. So from time to time no ang imo sini nga mga passwords dira no, ano naton hindi kag ang paggamit sang passwords nga hindi nga ano lang na sa amo ni isa lang ka password naton kay para dali ma ano dali ma ano ni dali ma memorize mo dali na matandaan.
1: Okay, iba na, yes, iba na ginagamit nila password an mambing mga ila lang a birthday.
0: Yes, so madali gina iya. Oo, no. So kinanglan no isundo naton ang gina ano man nga mga magbutang ka dira, di ba? Minimum 8, no? Mm-hmm. Ka mga ano dira, numbers, no, mga
1: characters,
0: characters, no? So mas maayo nga isulat mo lang na ya, may hard copy kagid sa sina dira, no? And then from time to time, i-ano ni mo, no? I-change ni mo ang kag hindi mo palareho nga password sa tanan mo nga, let's say sa tanan mo nga email, sa mong i-wallet o magyapon ang imong password, no? So dapat mag-iba-iba ka man, no?
1: Kag dapat ang hindi man gituod predictable.
0: Yes. Oo, nga hindi ang imong birthday, no? Pwede man butangan mo sang imong birthday pero dugangan mo,
1: yes,
0: no, sa mga letter or ano dira nga ikaw lang ya makabalo sa sina, no?
1: Dapat maging estricto kita man ma'am sa aton nga mga pag-manage sa aton nga mga digital accounts kay ti kun mahapos gani nga mag-send lang sang link na ma-send lang sa aton sang link mapag-click makuha na dahil ang mga data,
0: yes.
1: How much more kun balaan kun kita bala halog sa aton nga ginahimo nga mga password sa aton nga mga security measures sa aton mismo nga mga gadgets.
0: Yes.
1: Kag kon ka isa man Bing, possible man ayhan nga ang aton mismo nga mga identities nga gina-register sa ining mga digital apps, platforms or apps makopya kag kita ang usaron nga ang aton identity usaron para nga mangnunto sang iban nga tawo.
0: Yes, amo na nga we must be cautious kung ano nga mga apps ang aton nga pang pang-download dira kabagatag kita sang aton sini nga mga personal information sang aton nga picture dira, no? And then of course bisan sa aton nga mga social media, no, ang aton nga security settings i-check ginato, no, patudlo kita sa mga may idea parte dira, no, kay ang mga clone videos dira man na sa imo na ginpang post sa social media, no, ang imo nga boses nga ina, no, ginkopya man ina, no, sa kay tiara na sa AI na ina, no, kag ginpang clone ina, no, sa mga eksperto nato nga mga scammers, no, para masunod nila, no. So abugin na, no, nga kinanglan i-check kinaton hindi kita nga ay amo daw kanami ni daw uso ni nga mga apps, no, bago ini daw nami ini gamiton ko ini, no. Bisan ang mga pinakasikat nga ano, no, pinakasikat nga AI app na sa subong, no, nga ano mo lang dangin mga picture and then na superhero ka na kuno da magwawa pagwapa ka na gin.
1: Oo, dahil
0: na
1: limited.
0: Nagbata ka. Oo, so mga mo sina. Pero may mga risks sa sina. No? Kaya the fact, ginbutang mo to, ang mga pictures, so pwede gina magamit sang iban nga ti ikaw iagali nagapanunto to gamit, no, ang imo sininga videos, ang imo nga pictures, no, gina sang scammer nga magpanunto to sang imo nga mga friends, so sang imo mga family, no, kag kun sino pa nga tawo nga attracted sa gina-offer sa sina, no?
1: Ang mga kalabanan ang mga tawo ba lang hindi sila aware nga gakatabo gali na ang mga identity cloning, ang nang kadahulag i-post dayon bala sa Facebook,
0: yes,
1: ang mga picture nila nga sometimes do hindi naman gid kinahanglan nga i-post gid kay do wala lang do ang ilabiya naanda na bala nga kon social media dapat tanan nga mga social activities nato
0: gina-post
1: gid pero may mga point gali nga dapat apilion naton lang ang ang ma-share naton ilabi na ang mga locations,
0: yes,
1: ang mga kun ang mga detalye bala nga do hindi naman gid dapat mabalaan sang iban as much as possible taguon na lang kaya ang iban pagid ma'am mga iban mga friends lang man. ang iban na bala nga mga tao na kun mag-live, ga-live sila sa Facebook.
0: Yes.
1: Si, although subong may, bisag gina ang Facebook, nag-hatag na sang measure nga tag 3 months lang ang stay sa inyo nga mga public. Hindi kayo public na ang Facebook Live, di ba? Wala sa sang feature nga for friends only. Ti, kung magdugay ang imo nga mga video, dira, ti makapi na siya sang AI. Ang hulag mo, ang imo nga mannerisms, pwede na nila ang imo nga mga amo na nga mga gestures, pwede na nila makopya. So, damo sa aton kauturan ang hindi aware sina. Ngabi nila, kaya ano ginay akong mag-live ko dihaw, hindi man na, wala man na guro magka-interest. Pero sa tuod, hindi kita sure.
0: Yes, oo. Kaya kadamo sa mga scammers, no? to so ti no like pareho sa sina nang no mention natin kagaina nga mga sikat nga mga newscasters o diba ginagamit ang ila sini nga mga videos ang mga sikat nga mga billionaires gigamit para mang scam no so kun nahimo ina sa ila no pwede man na mahimo sa aton no nga mga ordinaryo nga tawo no hindi kita nga magsalig no kun nga tanan bala ang nga amo na ginmention nga tanan mo nga ginahila kinanglan ginya nga i ano no i-post no like sa mga bosses naman no kung may nagatawag nga wala sa inyo sining nga ano nga phone numbers no sa inyo nga phone book dira no so hulaton mo nga siya magambal no kay ti base na nga magambal ka dira bisan sa hello lang 3 to 5 seconds pwede yan na makapture ang imo nga bosses kag maklone ang imo sini nga bosses
1: kopya gid
0: no so yes do makalilibog ini ang AI no daw ma daw makambal ka amo na nagigali sa subong ang mga teknolohiya no pero dako nga bagay ini man no sa aton sini nga mga industries no even sa aton sini nga government no ang mag ano sa sini no ang mag magamit sa sini but we must be responsible no sa pag ano sa sini and then ang mga privacy mag ano kita sa mga apps ngayon na or what kung as much as possible intindihin natin ang mga privacy ano na bala
1: ah ang guidelines
0: ang guidelines ano na ang mga risks
1: wala kalawigon tamadan ka na magbasa in terms and conditions
0: so ano gin natin ina tunaan natin ang inyong mga bagay no para iwas kita nga mabiktima
1: so far na discuss na natin mambing ang mga signs ang mga dapat ubrahon prevention pero sa part sa aton mga stakeholders sa aton government sa aton mga law enforcement ano bala ang dapat pangaubrahon sa imo paglantaw para nga mas mapabakod pa ang security sa mga social media users sa mga tawo nga nag-engage man sa social media.
0: Yes, no, so may ara kita nga mga laws man sa cybercrime, no? Sa Data Privacy Act, yes. May ara man kita. Bati, tungod sa mga binag-o nga ini, so kinahanglan man nga maging updated ang aton sini nga mga laws, no? Sa sini, no? Para ma-proteksyonan man, no? Ang aton sini nga mga kauturan, no? And yes, no, nakita man nato ng aton nga government nagatinguha man ng aton nga mga law enforcers, no? Sa pag pag-educate sa mga tao, no, and pagtudlo man kung paano mapaiway ini, no. Pero yes, no, sa kadamo like sa mga scam, no, kadamo gid nga once makuha na gani, wala na sang chance nga ma-recover, no, ang mga kwan, no, ang mga nadula nga kwarta. So maybe sa mga ano pagid, no, ang connection sa mga law enforcers ngayon or sa government sa mga naga-own sa sini nga mga digital wallets no kay dira gina pasulod no sang sang sa mga scammers no pero isa nagaka-conflict man abi sa data privacy nga hindi no nga hindi ka basta-basta nga maka-ask sa sina tungod nga saan data privacy man nato na lo no so siguro tun-an pagid no kon paano ina nga both ma-proteksyonan no ang aton sini nga mga pumuluyo no kag mismo ang aton sini nga mga industries no ang aton nga mga negosyante no ang kun sino pada nga mga individual naton kag ang syempre mismo ang aton sini nga mga government agencies
2: nga mura kisa nga daw ano man ang batasan bala sa mga scammers kay ti do wala nang gasagsag wala man sila kahadlok ma'am nga wala man ID di man nga mamadakpan di man nila mabala ng common identity
1: because actually Rajmal Neth kag mambing ang nabala mareklamo ka na scam ka pero because nga kulang ang imong nga mga ito syempre paano mo makilala kay hindi mo kaya mo gani ma-meet so kinahanglan pa nila sang exact data para nga sila mismo maka madakpan or mabalaan nila kung din ang location ngayon kisa ang mga biktima hindi naman sila makaprovide because deleted na na-block ya na ka
0: wala na nga
1: wala ka gid may nakalaan wala ka ang event kisa because nga know-how ka gid COVID, wala ka gani naka-screenshot sa inyong conversation. So hindi madali para sa aton nga mga authorities nga mabuligan ka, madakpan ang scammer ang nagtunto sa imo, gabi yung tawa yun. Madakpan ang scammer nga nagtunto sa imo because kulang sang data. Yes. So sa inaang aspeto, Ma'am Bing, do you think kinanglan gid man naton niya sang updated?
0: Yes, oo, gid. Like pa rin sa nabi, nung location, no? Location, nga matrack bala dayo, no? Kung ang ingin nga person, no? Nga naga scam sa imo, no? Tani, kung amo sinakita si Nika, ano, sa mga teknolohiya na sa AI, no? Siguro, maabot man ang tiyempo, nga while ang nagatawag sa imo, malocate dayon, kundi na siya nagatawag, no? Pero, no, ang ato ni Sidi nga mga ano man, manufacturers sang gadgets, hindi ba lang? At least nag-improve man. Let's say kung yung kawat, no? May mga setting ka dira nga
2: may ano man ang may
0: yes, oo, kundi na, no? Ang imo sini nga phone unit, no? Ang imo sini nga phone, no? So, in a way, may mga ano man, may mga ginahimo man, no?
1: May SIM card ano man.
0: Yes, oo.
1: Ang Registration Act.
0: Yes, oo, no? Tigaling kay daw
1: do wala man. Ito,
0: damo gayapon, especially sa election, no? Sa election,
1: scam
0: damo.
1: Potential calls.
0: Damo, no? Sa election, damo ang mga nakabakal sang SIM, nagakaubusan sang SIM nga, ha? Kay ti ang GCash, limitado lang mag-transfer, di ba?
1: Digital man dahil ang tagnaganay.
0: Digital, oo. Ti ang GCash, kinanglan, may ano ka nga number, git sa print, o, di ba? Iti digital na ang tagtaganay, ang transaction, ang baydanay, digital na. No, so, very challenging gid ini, no, para ti embrace ang mga ano ini, yung mga pagbago, pero ti kinanglan natin mabalaan para maiwasan natin na mabiktima kita, no? Kinanglan dito kita sa kayuhan kag mapaiway natin ang hindi mayong epekto sini.
2: So sa ara lang na ma'am sa insakto nga paggamit, so nami man ang hambal mo nga dapat siguro ang aton nga mga stakeholders, mga authorities naton, hindi man malain siguro mag-incorporate man sila sang AI sa ilang work kiti magamit man naton kay kun na ginagamit na gani sa mga scammers, agud man panunto, pwede gina naton magamit, agud mabatuan man
1: maximize
2: sila.
1: Maximize
2: ang use. Yes. Ti sa part na iyas ang government, sa aton nga mga stakeholders, mga authorities, Ma'am Bing, pero within the family, kay ti dira gidya ang foundation naton, first nga mga matudlo sa aton, paano naton itudlo sa aton nga mga kabataan, o kung may mga members kung may bisang family nga mga lola naton, mga lolo, mga hindi muna ka
1: techie,
2: paano naton ma-orient sila or matudloan sila para malikawan ni ang mga AI fraud?
0: Yes, no? So tiko may mga tigulang kamodera nga gintagaan yung cellphone nga naga Facebook, kinahanglan ma-access nyo ang ilang Facebook. Sino ba lang na pang-chat siya sini? Base kung ma-biktima ini, no?
1: Scam?
0: Oo, no? At kag sa mga kabataan naman, no? Mga kabataan, gagmay, kay ti mahilig sila sa mga games, kabalo na gid sila, no? Mag-navigate dira, no? So, i-check man ang ilang nga mga apps, no? Kag i-inform sila nga never gid anay nga mag-upload sang app not until nga ma-check ni mo, no? Kag kun na, pero ti kung kaysa, may ginikanan kita nga kulang man ang ano, no, ang aton nga ihibalo sa sini, then sino bala sa family member naton nga may idea sa sama sini, no? Kag syempre ma-learn kita, no, ara sa internet, no, kadamo dira sang ano naton, mabalaan naton parte sa sining mga AI nga ini, no, ang ining mga deep fakes nga ini nga ginatawag, paano bala ini nagakatabo, no? Ano bala ang mga sitwasyon nga gina-offer sang sining nga mga scammers, no, nga ti para nga maiwasan nga kun ihambala na sa imo, aware ka na nga may ideya ka, basi kun scammer ini, no? So ina, no, ang aton, so we must learn gid, no, learn about this, no, kag i-apply naton, no, sa aton sining nga pagkabuhi, no, nga hindi lang kita nga mag to be attracted sang kun ano nga makita naton sa aton sining nga cellphone, sa aton sining nga mga feeds, no, sa social media, i-check gid naton anay, no, i-check naton before kita magpindot, i-check naton before kita mag-share, no, kaya basi halinan ina nga kita ang mangin biktima, no? Sa protection naman, no, like sa mga calls nga ini, no, to verify kung indeed ang member ina sang imong family ang naga-call sa imo about sang sina nga emergency abi nga situation, no? Dapat mag-ano ka mo, istorya ninyo kung ano bala ang inyo nga password, no? Like for example nga pamangkoton mo kung ano. Ano nga klase nga pamangkot, di ba? Sa subong may ara nga mga security questions nga ginatawag, no? So verbally, no, so ano man na, no, mag-agree ka mo nga kun ako ang magtawag, ano dapat ang imo nga ipamangkot sa akon to make sure nga ako gid ina.
1: Oo.
0: So isa ina sa mga pamaagi naton nga maproteksyonan ang aton sini nga nga family.
1: Now, for example, ano colors ang aton nga Tupperware?
2: Ano favorite ang ano
0: favorite food?
2: Ano favorite food na ating?
1: favorite line. Makanadlawan, pero sometimes parang gagmay nga detalye. Amo nang makabulig sa identify sa mga butang nga nagapasala sa aton sang social media man. So pwede nila ma'am, no, mga muna, no.
0: Yes. Oo, pero sila ano height ko.
2: Ilang pero helpful gid saka ti arayang mga information ko mula gid ina kabalo.
0: No, sino abi ang aton nga ano nga lolo nga mo sa sina.
1: Ano nga lan sang aton ido?
0: Oh, aton ido ang imo nga pet dira, no? Oo.
1: Kado kadamo pa man sang kung kakadamoon sa mga pamaagi sa pag-scam, madamo man kita sa pamaagi para nga ma-contra ina mambing or ma-prevent ina. So kabay pa nga nagapamati sa buong aton nga mga kawais kag mapabakod manilang ilang digital security kung ang ilang mga financial security. Kasi kung ano kahapos subong mag-transfer sang kwarta, amo man akahapos nga, kung ano kahapos nga mag-abot sa aton ng kwarta, paagi sa aton nga mga online accounts, financial accounts, amo man akahapos nga makuha ina sa aton sa isa lang ka-click kung hindi kita aware or hindi kita informed sa amo sininga klase sa mga scam, ma'am.
0: That's right. No, so kinahanglan nato nga itun-an ini, no, before kita nga mag-install, no, sang aton sininga mga e-wallets nga ina, no, kinahanglan hibaluon gid nato, no, ang yes convenient na sa imo pero ano naman ang marisgo, no? Yes, may mga risgo ina. Paano mo malikawan ang amoy na nga marisgo nga mahak, no, ang imo sininga account o makawatan dira, no, ang imo sininga nga digital wallet. So learn gid kita, no, kag ti syempre gin pangabudlayan naton ina, no, ang aton sininga nga kwarta, no, kinanglan maproteksyonan naton, no. And then sa aton sininga mga business owners, no, dako man ini nga bulig, dako gid ini nga bulig, especially sa aton nga marketing, no, sa aton sininga nga payment system naton, no, ang ini nga mga bagay, no. So ano naton, we need to learn lang, no, kung sino dara, kung wala kaya, let's say may edad-edad ka na, doka, tapos doka ka-stressful din sa imo, ang mag-learn sa ni, then hire somebody. Hire somebody nga mag tudlo sa imo, or siya mismo ang mag-manage sa nga mo sina. Sa somebody nga masaligan nimo, no? Pero syempre ang password should be halin sa imo, no? Ikaw lang na ginayang makabalos ang imo sini nga mga password kag mga importante nga mga details para success amo sini nga mga accounts nimo, no? Makahimo kita, no, sang kun balga amo ang imo kun wala ka sang ihibalo sa sina, no, nga skills abi, no? Hire ka sang somebody nga makabulig sa imo para ma-expand ang imo sini nga business, no? Like sa imo sini nga marketing, no, hire ka sang tawo, like sa imo sa pagmanage sang imo nga digital wallet, paano bala ini, no? So may ka ang ina nga sa marketing, pwede nga sa digital naman, no, ang sa imo sini nga digital wallet, no. As to the payment naman, marketing kag sa imo sini nga payment option, sa imo nga mga payments dira, no, sa system nimo. So tungod nga medyo may edad ka, like say magkaedad kita, no, 60 years old na, less ang aton sini nga mga analysis diri, then hire somebody nga expert, no.
1: So nasubong ang mga social media managers.
0: Mm-mm. Yes.
1: Hindi rin na sa mga politicians or sa mga celebrities bisan sa aton nga mga negosyante.
0: Mm-mm.
1: Kinahanglan naging ina.
0: Mga virtual assistant.
1: Virtual assistant.
0: Oo, nga natawag.
1: Damo gid sa nagakinahanglan sina subong bangod nga sa kadamuon man bala sa mga social media accounts kag sa mga naga bag-o nga mga features sa ini nga mga platforms. Kung ano ka, kung medyo maedad ka na, budlay na ay register talaga.
0: Yes.
1: Babombard ka bala sang information.
0: Oo.
1: So, namigid nga may amunia, ga-open mo siya ng isang bagong opportunity.
0: Yes, amun na ginabal na ito, no? Mm-hmm. Di bala sa atun yung mga side hustle nga ini, mm-hmm. Nung ikadamo sa atun sining mga kabataan, nga mga fresh graduates o kung mga bata pa nga may young entrepreneurs nga may nalid sa sinino, mm-hmm. Side hustle ka. Kaya kadamo sa mga negosyante, mga small business, mga business owners nga hindi techie, mm-hmm. No? Bisan may ara nga mga, even mga nasa 50s, no, hindi pa rin na masyado, not unless nga nag-train sila ng parte dira, mm-hmm. No? So, pwede ka gid nga mag-virtual assistant, ka magbulig sa ila, no? And then, ikaw as business owner, magamit mo ini para mag-expand sa imo sini nga business.
1: Mm-hmm. And that's it para sa aton nga episode o kung edisyon sa aton programa sining August. First episode sa bulan sa August. Natuhoy sa AI-driven kag AI-driven fraud kag cybersecurity risks sa aton nga mga sa aton tanan kag halos tanan kita mga social media users na may mga digital wallets na. So importante gid ini para sa aton ihibalo nga pag apply sa aton nga mga features security measures mga karadyo. Bing, may mga talamyawan ka.
0: Yes, so, luya ko lang kabiyabuan dira ang mga employees ng Philippine Statistics Authority dira sa probinsya sa MPK, no? Last Monday, nagkatagdiba sa financial literacy man dira, no? Siyempre, sa mga taga-Mingles na kapon dito kita, kahit may Girl Scouts dito, nag-rally ang mga Girl Scouts, so may mga activities, no? So, bilog na adlaw, no? So, na-meet natin dito. Siyempre, kinakagin na may programa ako sa RMN. Kasi ang atin sila ng mga teachers nag-aamin gid na may mga balairan sila. Kasi ang financial literacy makabuli gid, but you need to take action sa whatever nga man-learn nyo. So, ano man na, no? Sa atin sila ng mga kauturan, no? Nga nagasunog gid sa atin ng programa, take action, no? Sa basic saving na lang.
1: Tapos ang atin sa ka-episode, sa pinatuig, ti sundan natin ini sa masunod naman nga semana, sunod na Domingo, sa ibang pa nga dapat natin mahibaloan na tuhoy sa personal finance kag sa aton nga sa pangkabilugan ng aton nga financial literacy upod lang aton nga financial educator tag sa kadumingo Bing Bing Hoswe. Good ma'am sa iyong mga oras, expertise at syempre sa effort makapaalinton ang good news sa atin nga mga kawais at tuloy sa atin nga pinansyal nga aspect sa atin pagpangabuhi. Para sa mga karadyo man, alas 11:38 na, Radyo Madulaf, ang imong mga talamyawon.
2: Antes kita magtakop, Radyo Manjoyin, gitamay ako lang sang maayong agas. Kay Tito San sa Barangay TV, Barotec Nuevo. Kay Tita Ang, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kay Tito Nold sa Calion Family. Sa Barangay Santa Rita, Oton, sa Barcel Family. Sa Sityo Liktinon Arapdip, kay Tito Limpot, kay Tita Jel B, kay Jiva, kay Jaja, kay Kalian, maayong aga. And of course, kay Tuto Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, kay Tita Maricho, good morning.
1: Mayang nga pagpapatigid kay Sunday sa aton mga live viewers kay Brad Pet Madera Besue kay Pamilya Happy Listening kay Sherlene Alegria kay Stephen Fenega and Family kag sa iban pa mga karadyuman kay Ma'am May Agnes Bermudo Malones Bangkaya and Family kay Romy Aliosa kay Maria Lourdes Campos and Family Tatay Manuel Malona Sr. Happy Sunday man kay Konevi Marie Molina Yamado and Family. Kag sa iban pa lang kita natin nga mentionar, maayog nga pagpamati kag enjoy the rest of your Sunday, mga karadyo. Para sa alas 11:40 na mga kasabatian ang pagpangalagad sang RMN Mr.
2: and Mrs.
1: Wise Expenses. Kami po ang atong financial educator sa Liwat, si Ma'am Bingbing Hosuma, ang atong technical partner Regimen Mark Daniel Sokal dito. Kung may inyong mga alagad, ako si Regimen Jaylin Tamayo para on the
2: Regimen Lanath Fernandez Silatriz.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mall Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko sa RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Tay, kain na po tayo.
8: Breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby.
7: Mas masaya, magsama-sama tayo.
8: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Ang mga taong may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, pinapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kung vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtuman sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante na pahanundun, siguraduhin niya may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente kang dapat ara sa inyo ng ginaimong nga kape.
12: Diri ka na sa manamit kang healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Magbakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Your number

0: life extension and vitamin D3, the science of a healthier life.
1: DYRI 774 City. Basta balita at servisyo publiko. RNN. Balita halin sa Kapitolyo.
2: Mayad ngadlaw Iloilo, welcome sa programa Balita Halin sa Kapitolyo. Ining inyo alagad, Early Garcia, solo kita subong kay ang RC Parikoy Ray Cabarles kag Parikoy Joel Tormon. May mga ginaasikaso, importante ng mga bagay nga ginaasikaso. So, sa aton nga pagpangalagad, subong nga adlaw, update ninyo ako sa sulod sang 45 minutos sa pagdala sa inyo sang mga importante nga mga balita kag mga puslanon nga impormasyon halin sa Kapitolyo sa gobyerno probinsyal sang probinsya sang Iloilo. Kaupod naton subong si Dr. Wendy Dehilio, Veterinarian 4 sa Provincial Veterinary Office. Isarihan natin si Dr. Dehilio kung ano lang ginahimo subong sa provincial government sa dalom sa executive order ni Governor Toto Defensor. Doc, mayad nga adlaw sa imo.
3: So, mayad adlaw, sir, no? So, sang last July 20, ang managani nagpagwa si Gov. Toto sa executive order. This executive order is actually, ano na ni siya eh, implementing sang recovery measures na sang province of Iloilo. Mm-hmm. As we all know, grabe ang igo sang ESF sa aton way back 2022. Mm-hmm. So, grabe gid ang pag-decrease sang aton yung population. And for now, actually nag-recover na gid kita. Nagtaas na ang aton yung inventory. Mm-hmm. That's why, para man sa maproteksyonan ang mga magbababoy natong subong, so nagpagwa si Gov sang executive order nga ini ari whole ni siya yung guidelines, kumbaga kung ano ang aton ubrahon kag ano pa dapat ang aton nga ubrahon. Mm-hmm. Para makarecover kita for ASF.
2: Mm. Pero may mga na-monitor gid man no nga bag-o nga kaso.
3: Yes, may ara kita. Last time, actually, nakakuha kita sang blood samples. Mm. Ginsubmit man na siya sa laboratory. Nakakuha kita sang positive case sa Barotac Viejo. Mm-hmm. Pero ano lang man ni siya, actually, ano lang siya, though incursion lang kumbaga. Okay. So, wala naman to limpyo na tong okay. Area na dipap naman. And subong under process naman si Barotac Viejo. Mm-hmm. Para ma-maintain nila ang pink zone nila.
2: Mm-hmm. So, hindi siya alarming. Pareho siya nagwa, nagliligan nga iban subong abi ng mga manog sagod sang baboy. Daw nakulbaan bala? Nga base magbalik?
3: Actually, kami way man kami ga-declare nga wala ASF gid ang province of Iloilo. Kay balanta na iya si ASF dugay gid na siya madula. Okay. Mo. So ara na lang gid na siya. That's why nga ang nag-issue si Gov sang kumbaga measures paano nato na siya kung paano ta ma-deal nga ara na lang gid siya sa aton.
2: Oo.
3: So kinamlan i-deal ta na mga okay daily life kung may threat gina siya. Mm-hmm. So ano aton dapat ubrahon para nga makabato man kita sa threat nga ina.
2: But silingon may ASF kag wala, may mga tikang nga kita.
3: Yes.
2: No nga ginapanugyan sa aton nga mga manog baboy diri sa probinsya sang Iloilo. Sa inyo nga record, doc, bisan estimate lang, damo din mga manog baboy sa aton sa Iloilo.
3: Damo sir. Actually may ara nakita nga mga 127,000 na nga population for the province of Iloilo, including na nadaang commercial naton kag ang backyard naton. So nagtaas na gid ang aton nga inventory. Kagamo na siya nga may mga recovery measures kita. Kay para hindi kita yung maggulpi na manggulap sa rurot na og na naman.
2: Sige, balikan na karon no ang parte sa sitwasyon. Sa subong, pwede mo ma-explicar sa aton kung anong kag sa aton mga tagpalamati, kung anong mga salient features sa sining executive order ni Governor Toto Defensor?
3: So, ang executive order nga ini, actually may apat lang man siya ka section. Mm-hmm. Ang una dira is ang usual na gid, actually ginaubra na gid niya namon is mag-conduct sang surveillance gid ya.
2: Okay.
3: So, kita like ang sa veterinary, gabutang kami na siya sa mga tao naton sa puerto. Mm-hmm. Para kung may mga shipment, ginakolektahan na siya namon or garamdom sampling kami.
2: Okay.
3: Tapos diri naman sa sulod sang province, gamit Actually, gasample man kita for the meat mm-hmm. para at least malantaw man natin kung ang ginabaligya sa market natin is may positive bala or negative. Mm-hmm. Kaya hindi tama na mabalaan. Mm-hmm. And then, may ara kita nga ASF negative monitoring na monthly gahatag na sa aton ng aton mga technicians.
2: Okay.
3: And then, sa aton nga next section na is ang movement. Mm-hmm. Ginaklaro ko lang, si province of Iloilo, wala na siya gabaning. Mm-hmm. Hindi kita mag-banning kay because, syempre gina-consider taman food ni daan. Mm-hmm. So, for the food security. Pero, may mga guidelines lang kami nga gindugang.
2: Mm-hmm.
3: Nagkuha kami isang basic nga guidelines paano sa movement. Mm-hmm. Halin na siya sa national guide.
2: Okay.
3: So, as addition lang, so ang basic guidelines, ara na naiyan mo in place na ginayang veterinary health certificate, mm-hmm. ang CFS-ASF nila, ang RAS-ASF nila, tapos shipping permit. Kumbaga, tapos kung ang final destination niya, supposed to be, it's either in the accredited stockyard mm-hmm. or accredited slaughterhouse.
2: Mm-hmm.
3: Ang gindugang ng ginamon is, dapat ang province of source niya, kumbaga kung naghalin siya sa province of Negros, Guimaras, or kung mm-hmm. diin man niya province, dapat yun na-certify sa provincial veterinaria nila. Mm-hmm. Nga ang ilang nga province is wala kaso for the last 40 days.
2: Ah, okay.
3: And then, ang next na is, once nga gina-certify na nila, ga-issue kita sa certificate of acceptance.
2: Mm-hmm. So, sa monitoring, bastante ang tao na ton?
3: So far, sir, yes. Bastante man. Tanan yung puerto natin is may ara. May mga tao ina siya.
2: Mm.
3: Tapos, sa mga LI man natin, actually active yung mga LI subong.
2: Mm-hmm.
3: Kag ang mga municipal agriculturists. Kaya every time na may mga dog, may mga kaso, mga muniga-report, yun na sila. Kag yun na-validate, yun na yan naman.
2: Mm-hmm. Sang tiyon, to bala nga grabe ang kaso sang ASF din sa aton, ang may mga pag-ban, pati sa mga pork products, no? Kung wala sang kaso, pareho subong, wala sang monitoring sa mga pork products, ma'am?
3: Actually, sa mga pork products natin, ga-undergan siya, ang kwan lang is, ang sa pork products din natin, especially sa mga imported natin, nag-agigid ni sila ya
2: sa... So, na-check na ya.
3: Yes, oo. Kumbaga, may papeles, gid ni sila ya. Mm-hmm. National pa lang, halin pa lang sa May Luzon, bago na di ihaboy sa ato, na-check na siya, kumbaga. So, medyo mm-hmm. low ang risk nila. Actually, ang medyo high nga risk natin is sa mga live swine gid natin.
2: Mm-hmm.
3: Kasi, syempre, buhi na yag, ihi, mm-hmm. katai. Mm-hmm. Kumbaga, titira man na dagahalin ang mga mm-hmm. sources natin.
2: Mm-hmm. Sa gwa sang Iloilo, ano nga mga lugar ang ginabantayan naton ng ginamonitor ang mga kasulod ba lang ang mga live swine?
3: So far sa Subong, sir, si province of Negros kinabantayan na namon
2: mm-hmm.
3: pero as of now wala shipment pa si Negros
2: mm-hmm.
3: kay because may previous pa sila nga case mm-hmm. so hindi pa sila kahatag sa certification
2: mm-hmm.
3: si Guimaras Subong siya ang kapasulod sa aton
2: mm-hmm.
3: And then, si Antique, amuman, kapasulit man sila.
2: Mm-hmm.
3: So, pag-abot na siya sa final destination, kay medyo somehow subong kontrolado taman kay ang mm-hmm. destination natin is sa mga accredited stockyard. So, pag-abot na sa stockyard, ginalantaw, ginanamon, kag ginakolektahan man sa samples. Mm-hmm.
2: So, ginaklaro lang natin nga wala sang problema nga nag-i-exister subong nga mga silingbingan natin nga alarming kung party ASF ang pagambalan diri sa probinsya sang Iloilo.
3: Wala man, sir. Ang amon lang gid always, ginahambal sa mga farmers natin, is practice gid ang biosecurity, which is included na siya sa aton mm-hmm. executive order.
2: Mm-hmm.
3: Ang pinaka-basic nga ginpagwa ni Gov sang una is ang executive order 545, mm-hmm. which is ang Tahom campaign,
2: mm-hmm.
3: which is gin-apply man natin sa bagong executive order.
2: Mm-hmm.
3: Ang Tahom campaign, which is ang tapak, hugas, kag matinlong o pagpakaon.
2: Mm-hmm.
3: Kay, maamuna nga nang ginahambal namon, maski mag-border ka pa daya sa dalan, hindi mo na yung mapungga ng ASF.
2: Mm-hmm.
3: Mas mayo ya kung ikaw ya farmer ya, ang imo ya yung atangkal, amuna yung imo proteksyonan. Kaya ang ASF ya, aralan na yan sa palipot.
2: Mm-hmm.
3: Mag-ulan, maglamig, mag-ano, gatuhaw na saya. Pero kung may biosecurity ka, kung stricto ang imo pagsagot, wala kaya kahadlok kaya mabuhi mm-hmm. ginayang imo yung abapoy.
2: Mm-hmm.
3: Kag-proven na ginayang namon, sir. Kay mm-hmm. damo nakita ng mga farmers nga because gin-apply nilang biosecurity, naka-recover git sila yan, sir.
2: Mm-hmm. Speaking of biosecurity, ministry ako na baladok nga nag-sagod man sang baboy. Ang iya ko no, inapaliguan niya sang sunrocks, ang pagkaon ko no, ginabugasan sunrocks, tapos ginapainom niya sa sunrocks siya baboy.
3: Actually,
2: pwede sakto gid man ao.
3: Actually hindi siya pwede. Mm. Eh syempre chemical man si sunrocks no. Pwede mo siya i-disinfect, mm-hmm. pero hindi mo pagpakaon. Oh. Pati corrosive man siya. Mm, so, ang habang hindi lang, may mga iba niya mga disinfectant nga gina-claim safe for for the sa food, mm-hmm. and sa water. Mm-hmm. Pero iano tagid anay, ikwanta na, check anay nato ng label, mm-hmm. sina. Kay actually Zonrocks wala kami ga-recommend, mm-hmm. siya nga especially butang sa pagkaon ha.
2: No.
3: Okay lang siya kung i-disinfect mo siya. Pwede gin siya. Pwede
2: lo.
3: Yes, yes, yes.
2: O tingala ko ganin, kung hindi nakuha ang idea. Ito wala mo kunit kabate, no? Oh, so, but silingon nga muna, no? May mga ara sa mga gagmay lang niya lang ang mga manugbaboy. Nga siguro, ilan na yung mga idea nakuha nila ya guro sa ulistruya lang bala, no?
3: Yes.
2: O, pero tingala ko nga silingon. Pati kung ano mo, ginapaliguan niya kung sunrocks, alam ko. Grabe nga mga idea.
3: Siyempre, ano naman na sila, sir mo. Kumbaga, aware na sila bala. Nakulbaan man sila mo. So, basta nga mo lang gidya. Ang pinaka-basic, gidya sa biosecurity. Una ko, dalan mo gidya yung matangkal.
2: Mm-hmm.
3: Siyempre, di ba, pwede yung ma-carrier ang iban yung mga sapat mo.
2: Mm-hmm.
3: So, muna yung ginanugid namin, yung dapat may boundary, may kudal, mm-hmm. gidya ang tangkal.
2: Mm-hmm.
3: Tapos may footbat, kagid. Mm-hmm. Pag sulod mo, nakapaligo ka ng daan, nakailis ka bayo. Kung anong ginagamit mo sa sulod, amo man ang ginagamit. Ang, kumbaga, kung anong ginagamit mo sa sulod, hindi mo paggamiton pagkuha. Mm-hmm. Kay karon ko ang imbuto nga chinilas nga ginagamit sa sulod, ginlagaw mo man sa guwa, nakatapak katuya kundi man tong contaminated. Mm-hmm. Pagbalik mo sa tangkal, mo dala mo niyang virus mo. Hindi
2: mm-hmm.
3: si ASF airborne the answer. Mm-hmm. So misconception na siya, actually sa una, isa na siya nga medyo nagsala gitang tao. Oh. Kaya ang pangintindi nila airborne. Si ASF.
2: Mm-hmm. So hindi
3: si ASF,
2: siya,
3: hindi siya airborne. Mm-hmm. So ang pwede ya makadala kay ASF, kitagid mismo mga tao.
2: Mm-hmm.
3: Pwede kita yung maging carrier. That's why nga agin na train gid naman ang farmers nga dapat mismo kamo malimpyo kamo. Kay ang baboy, to be honest, ang baboy isa sa mga pinakamatinlo nga sapat.
2: Mm-hmm.
3: Kabalo na sila sang area kung din sila mamuson, mm-hmm. din sila mangihi. Mm-hmm. May specific area na sila ya. Mm-hmm. Pero syempre kung sagasagod hindi man niya malimpyo, di ala lang dinigda ang baboy, di ba? So muna siya actually kuan gid ya. Malimpyo ang baboy nga masapat.
2: Mm-hmm. So sa ano ya dok no, may nagagluwa abing istorya nga ti nambal na naton nga wala ISF problema subong diri sa aton, hindi alarming or wala sang problema sa ISF as of now no. Pero may mga nagambal nga nagbarato subong ang presyo sang baboy lokaw. Anong reason sina?
3: Actually isa sa mga reason gid siguro nga ang nagbarato is because grabe ang movement.
2: Mm.
3: So movement last time ni Negros is tam-an gid kadako. Dako gid yang volume na nagsulod sa aton. Moment subong, actually medyo subong daw ganang gagan gaway. Kay si Negros wala siya gapasulod. Si Gimaras gapasulod man siya pero hindi siya sobra kadamo compare sa ginapasulod ni Negros. So mga previous months gid man na monitor namon gabi ang movement.
2: Mm-hmm.
3: And syempre kay Barato kumbaga ang bakal nila siguro dito. That's why nga wala sila gabakal di sa aton or kung magbakal man di sa aton do gina kumbaga na patupaan nga i ang presyo nga amo man na balahaw.
2: Okay.
3: So that's why nga isa man ni siguro actually sa mga kwan man sang executive order at least medyo kahit papano kung medyo malimita ang gawa ang movement. Mm-hmm. At least ang ginamong gani, why not, may mga ano kita, may mga racers, may mga hog racers kita diri nga pwede nila baklan sang baboy. Mm.
2: So may mga misconception bala kung kaysa no, abi nila kaya nagbarato at tungod ni guro sa ASF, pero hindi gali.
3: Hindi.
2: Inagali tungod sang movement, no, damo
3: yes.
2: ang sulod,
3: yes.
2: damo ang supply.
3: That's damo why, actually, damo ang supply ta. It's very sufficient gidya ang province of Iloilo.
2: So pabor katama sa mga consumers man no. Kay ti barato mo makabakal lang ang baboy sa barato nga presyo. Hindi kamo magsiling nga nagbarato ina kay tumud nga may problema kita sa ASF no. Bisan ang baligaan ay isang live swine na no? Kumusta dok ya ang baligaan ay?
3: Actually ang muna gani ang sa baligaan ay isang swine naton medyo nagbarato-barato
2: man. Okay.
3: Ang sa karni naton kung lang tawon mo kung sa tinda Amo man Japan ah, amo man Japan ang presyo ah. Wala man sang changes. Pero syempre may ara iban ang sagwa gid bala sa mga kilidalan. Usually banda medyo barato-barato gid man siya.
2: Oo.
3: Pero gina-monitor na namon subong weekly para at least makita namon kung ano ning effects ang executive order kung ano ba nagmahal ba ang kilo sang live weight natin, kagang karni natin, or saan man siya Japan. Kaya para at least makita ta, ah okay, maski naghatag kita sa amunang executive order, kaya sang ilo-ilo nga masustain.
2: So, ang sa mga kilidala ng gabaligya na dok, sa mga slaughterhouse, managinihaw o kung backyard?
3: Kalabanan na sir, sir, subong kami ang aton nga MI, ginalibot man na siya kag-orient na sila. Yes, ka-monitoring man ang aton nga MI. So, ang iba na gina-slaughter gid na siya yan. Kag may mga MIC man ang gina-issue sa ila.
2: Okay, so, klaro ah, no? Sa mga pumuluyo na ton, wala kita sang dapat kabalakaan diri sa aton sa probinsya sa Iloilo, kapimparti. In place na yang mga measures na to, no, sa dalom sang executive order ni Governor Toto Defensor, no, pangontra ini sa ASF dala ang recovery.
3: Yes, no? Dala recovery.
2: Okay, so sa katapusan dok, anong mga panugyan mo sa aton yung mga swine raisers, hog raisers diri sa probinsya sa Iloilo?
3: So ang akon lang sa aton mga swine raisers, ano lang ta, bantayan ta lang gidya ang aton nga babuyan, alagaan ta mayo ang aton baboy, practice lang gid sang biosecurity. Kag hindi ta like hindi ta magpati-pati kumbaga nga awara nang kalapta na sila ni. Kaya as long as para sa konbe kung may biosecurity kay hindi ka dapat kulbaan. Amo ginang always ko every time mag lecture kami when it comes sa biosecurity kag kaano man gani ang mga farmers na ayun la dok pwede na gali. Kaya syempre may mga doubts man na sila nga basi bala airborne. Mga amo na. So, mahambala sabi, oh, dok, dumigabat siya to sa piyak, basi sa ako, na ako maigo man. So, may na-explain din naman hindi siya airborne. Maintain mo lang ang biosecurity. Ikaw lang makasulod sa tangkal mo. Ikaw lang makahikot sa baboy mo. Hindi ka magpasulod sa iban. Especially subong. Like kung sa mga technician, sa mga ano, medyo limit-limit na lang. Kung kaya mo, kung gamasakit imo baboy. Kung kaya mo man lang, ikaw lang ma-medicate. Ikaw lang ma-AI. Mas okay git siya. Para at least medyo ma-proteksyonan taman bala. Amon hindi lang kamo magkakulba, proteksyonin nyo lang gidang inyo. Kaya maski ano ta pa na ka-border control kung kamo mismo sa inyong farm, wala kamo sang border control man, kumbaga. Ti sudlong kita na sa ASF.
2: Maniki sa mabudlay ang mga misinformation bala.
3: Yes, okay. Galapta, actually, yan mo nang problema. Ang paglapta bala sang misinformation, kaya kung kisagat galapot, siya binigat-threat na bala. Nga, oh, ara nang sa PBO, mang patay na sila. And isa, pag ito i-clarify ko lang, sa subong, wala na kami nag-practice ang 0.5 radius, 1 kilometer radius. Mora nang ginobra namun kung may infected niya farm, ang specific farm lang na iya ang ginadepopulate. Wala na iya ginatandog ang palibot. Ang palibot na ginasurveillance na ginamonitor. Eh, because may biosecurity, yes, nakita mo. Unlike bisang una, wala pa ta biosecurity. That's why nga, may 0.5, may 1 kilometer, may amo na. Sa subong, kaya medyo, ano na eh, oriented na iya ang farmers na dapat may biosecurity sila. That's why wala na kami nag-depop yung libutong pang 0.5 and everything. Kung anong infected site, amo na.
2: Siguro doon naluda ang mga nablas ng una, farmers, no? Kasi natabo abis ang una po.
3: Oo. Siyempre sa una, gina-expect mo, wala may kaso. Wala dito, sulod ko sa 0.5. Kuanon na ko eh. I-depop na ko eh. Pero sa subong niya, kay balaan mo naman niya ang farmers, ka-practice niya biosecurity. Why na nalaman na gano'n?
2: Sige-sige ang pag-train man sa ila.
3: Yes.
2: Sige-sige ang pag-pahibalo sa ila kung paano yung muon, no? Ang mga biosecurity measures. Kay amugad din na, gali ang pinaka daw ground zero ah. Na panagang naton.
3: Yes, kay
2: ASF.
3: ASF dan as of now wala pa gid siya sang bakuna gid nga mambal mo nga proven and tested na siya, no. So, ang ato na lang gid ay panagang is biosecurity. Kaya practice ka mo yan sang biosecurity.
2: Okay. Mientras tanto nga wala pa sang bakuna, halong ng gid biosecurity ang sabat. Okay. So, salamat gid Doc Wendy Dehilio, ang veterinarian force ang provincial veterinary office sa pag-explicar no sang executive order ni Governor Toto Defensor. Kag salamat man sa kayo Doc Daryl Tabuada no sa pagpadala sa imo agud nga makigbayin diri sa aton nga programa.
3: Salamat kid sir.
1: Balita halin sa Kapitolyo.
2: Kada tuig ang Provincial Health Office nagapatigayon sang sining Health Excellence and Leadership Awards o ng HEAL Awards. Agud nga ma-recognize ang maayo nga hinimuan sang tagsa ka mga municipal health offices, no? City kag municipal ha? Kaya may ara kita sa isa ka component city, so may ara man sang city health office, no? Sa bilog nga probinsya sang Iloilo, gina-evaluate ni sila sang PHO ang ilang performance para nga ma-recognize man ang ilang pagpangabudlay, no? Para nga mapatuman ang necessary nga mga health programs sang gobyerno provincial si dalom ni Governor Toto Defensor, kay ang mga LGU nagaserbi ini nga kamot kag tiil sang probinsya sang Iloilo, agud nga mapalabot gid sa mga pumuluyo ang nagkalain-lain nga mga health programs. Di katamodamo sa mga programa sa ikayong lawas ang administrasyon ni Governor Toto Defensor, hindi ini matigayon kun wala ang bulig sang nagkalain-lain ng mga LGU. So kada tuig ang Provincial Health Office nagahiwat sang sining HEAL Awards, no? Para nga ma-inspire man ang mga municipal health office kag ang city health office diri sa aton sa probinsya sa pag-perform sa ilang mga katungdanan, no? Kag sa pagbulig nga mapatuman ang narisari ng mga health programs sang gobyerno probinsyal. So sa nagligad nga adlaw, ginhiwat ang ikaapat nga HEAL Awards sa Grand Sing Hotel kung sa diin sa subong na tuig nag-champion, nakakuha sang top performing local government trophy ang siyudad sang Pasig. E, nagligad nga tuig, ara lang ni sila sa top 10. Subong sila nagid ang nangin champion ang siyudad sang Pasig. So mismo si City Mayor Stephen Palmares ang nagpanguna sa pagbaton sang ilang award halin sa kay Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinon, no, kag sa ibang pagid ng mga opisyales sa probinsya dito sa Grand Sing Hotel. Ang City of Pasig nagbaton sang 200,000 pesos cash, no, nga pwede nila magamit sa mga programa man nila, no, sa parte sa kayong lawas sa siyudad sang Pasig. Ti nagperting kalipay ni Mayor Stephen Palmares kay nagbunga man ang ilang pagpangabudlay, ang paghimakas, ang pagkapisan sa iyang mga tinao dito sa siyudad sang Pasig. That is why nga nakabaton sila sang sining award, no, sang HEAL Award sang Provincial Health Office. Nanging first runner up naman ang Banwa sang Pavia nga nagbaton sang 170,000 nga cash award. Ang Banwa sang Carles nanging second runner up, no, nga may premyo sila nga 150,000 pesos. Kaginsundan ini sang Banwa sang Batad nga nanging third runner up, kag ang Banwa sang Concepcion nga nanging fourth runner up. Bao apat gid ka mga kabanuhanan, no, nga ara sa top 5 ang naghalin sa Quinto Distrito. But silimon na maayo ang pagpatigayon sang mga kabanuhanan sa Quinto Distrito sang mga programa ni Governor Toto Defensor sa ikayong lawas, no? Ang Carles second runner up, ang Batad third runner up, ang Concepcion fourth runner up, yung ako muna nakalabot sila sa top 5 ang ining mga kabanuhanan halin sa Quinto Distrito. Samtang ang Banwa sang nakabato naman sang nabilin ng mga awards amo ang Banwa sang Tigbawan, ang Banwa sang Lambunaw, ang Banwa sang San Enrique, ang Banwa sang Gimbal, kag ang Banwa sang Pototan. Successful ang implementasyon sang mga nanarisari ng mga health programs sa bulig sang sining nga mga LGU. So ginapanginbulahan naton ang mga municipal health officers, ang taranggid nga personnel sa mga kabanuhanan nga nakaangkon sang sining kadalagan bangod sang ilang maayo nga performance, no, sa HEAL Awards sang Provincial Health Office kag syempre sang Iloilo Provincial Government Health Excellence and Leadership Awards. Congratulations gid, no, sa tanan nga mga LGUs kag kabay nga maging inspirasyon na ninyo sa iban pa ng mga LGUs para nga magbulig man, no? Mapaayo ang ilang serbisyo kung health programs ang paghambalan. Kaya ibalanta naman, kung programa sa ikayong lawas, siya dugit din ka-importante sa ato ng mga pumuluyo. Sa piyak nga bahin, kadto naman kita sa mga proyekto sa kabarangayan, kagkabanwahanan ni Governor Toto Defensor. Adlaw o kung kada adlaw-adlaw nag-release si Governor Toto Defensor sang mga cheque para sa nagkalahinlain yung mga proyekto sa kabanwahanan kag ginalawag natin ina diri sa atong programa adlaw-adlaw o kung kada semana, no? Para nga may baluan sang pumuluyo natin ang mga proyekto nga ginapalabot ni Governor Toto Defensor sa ila tagsa ka mga lugar kag di magaserve man nga monitoring ninyo eh, no? Kung kumusta bala ang implementasyon sang sini nga mga proyekto sa inyong lugar. Kay ang governor, ang provincial government nag-release sang pundo para sa implementasyon sang proyekto, pero ang nag-implementar ang inyo na nga mga LGU. Pero kung kaysa, may araman nga ang nag-implementar mismo ang provincial government. So mas mayugid nga may baluan ninyo para nga kamo man mismo makabulubantay dira kag ma-monitor ninyo ang implementasyon, no? So una diri nag-release na naman si Governor Toto Defensor sang cheque para sa pagbukas ang farm to market road dira sa barangay Kaguyuman, Dingle, Iloilo, 1.3 million pagbukas sang farm to market road. But sa limon, wala pa nilis ang dalan diri sa barangay Kaguyuman, so pagbuksan, paghawanan para magaserbe nga access sang mga pumuluyo dira sa barangay Kaguyuman, Dingle. Nag-release man si Governor Toto Defensor sang 300,000 pesos para sa Barangay Lunoy sa Banwas ng Estancia Iloilo para ini sa pag-installar sang mga solar street lights para nga maging masanag ang dalanon dira sa Barangay Lunoy sa Estancia Iloilo. Ibalanta naman nga kung madulom, delikado sa kagabi yun. Damo sang nagatuhaw nga kamalamalahan, no? Krimen o kung ano pa da. So mas mayugid nga masanag ang pribot. Amo na nga ginabuligan ni Governor Toto Defensor ang aton ng mga kabarangayan nga makakuha sang solar street lights, no, para nga maging masanag ang aton ng mga dalanon para sa mga pumuluyo ta, especially kon kagabion. Sa dugang pa nga mga cheque nga ginpang release ni Governor Toto Defensor sa Banwas ng Nambunaw, nagdungan baton ang Barangay Buri, Barangay Patag, Barangay Poblasyon Ilaya, kag Barangay Simsiman sang valor 13.8 million nga cheque sa kabilugan, ha. Ang mga proyekto sa Barangay Buri, multipurpose center 3.8 million, no, nga multipurpose center dira sa Barangay Buri. Amuman sa Barangay Patag, 3.5 million nga multipurpose center. Sa Barangay Poblasyon Ilaya, amuman multipurpose center 3.3 million ang ila, kag sa Barangay Simsiman ang Barangay Development Center 3.2 million. Wow, di maswerte ning mga kabarangayan nga makaangkon sila sang matahom nga mga multipurpose centers, no? Pareho sang ginamba natong magligad nga madamo na sa mga multipurpose centers nga natukod ang governor ang provincial government nga sa pagkatahom, no, mapuslan na gid sa mga pumuluyo subong sa kabarangayan. Ang Banwa naman sang Kabatuan, nagbaton sang kabiluban nga 8.9 million pesos para sa nanarisari ng mga proyekto. Sa Barangay Zone 1, 4.2 million para man sa construction sa ilang multipurpose hall. Sa Barangay Inaka, 2.6 million para sa pagtapos ni sang ilang Honch Bridge. Oh? Honch Bridge dira sa Barangay Inaka. Kag sa Barangay Manguna, 2.1 million para sa pag improbar man sang ilang multipurpose center. Sa Barangay Daan Banwa, nagbaton man sila sang 3 million pesos para sa pagpakongkrito sang ilang farm to market road. Wow! Farm to market road ni sa Barangay Daan Banwa. Iga pakongkrito man ni Governor Toto Defensor sa pundo nga 3 million pesos. Dira sa Barangay 6 sa San Miguel, Barangay 6, 1 million pesos man para sa reconcreting sang porsyon sa ilang barangay road dira sa Barangay 6. sa San Miguel. Kag sa Barangay Zone 5 Poblasyon sa Banwas ng Santa Barbara, 1.172 million para sa dugang nga improvement sa ilang nga multipurpose hall. Ini nga mga proyekto sa mga kabarangayan amoy ning kabahin sang promesa bala sang una ni Governor Toto Defensor nga ang mga proyekto maga diretso gid sa kabarangayan kay bayan ay baluan ni Governor Toto Defensor kuno na ko importante ang ini nga mga proyekto sa kabarangayan. Gamay man ako nako shadow ka importante na kay mo nang gina pangayo sa mga kabarangayan adlaw-adlaw madamo sang mga barangay officials, mga barangay kapitanes nagkakadto sa opisina ni Governor Toto Defensor agud nga mag hatag sa ilang mga resolusyon, no, request para sa mga nagresari ng mga proyekto. Kada mo damo na sa mga proyekto ang ginapanawag naton kada programa naton diri, no, kada semana kag naibaluan man na sa aton mga pumuyo mismo sa kabarangayan nga ang tanan ng mga proyekto nga nagtupa sila mapuslan gid kay amo na ang ginapangayo sa kabarangayan. Water system, ang mga farm to market road nga ni, mga multipurpose center, barangay hall, daycare center, health center, no, ang pag-release ng pundo, kag pag-release ng pundo, ang importante nga maayo ang implementasyon. Nga pagkaligad sang isa, duha ka tuig, mahuman dayon ang proyekto kompleto. Kay tigi na check ina dayon, no, kag mismo si Governor Toto Defensor ang ginaimbitar man para sa mga inaugurasyon sang sining mga proyekto. Kag gina-check ang pag-implementar kung bala maayo. Kaya ibalan mo kung hindi kasi ni maka-liquidate, no, sa pag-implementar sa ninyong proyekto, di, hindi ka man makapangayo liwat. Amo nang mga, may mga kabarangayan, hindi natin malipod manigang may mga kabarangayan dito sa probinsya, na hindi makapangayo sa dugang ng mga financial assistance halin sa provincial government bangod nga may mga unliquidated sila ng mga expenses. Di kun unliquidated, hindi sila makapangayo sang lain naman nga proyekto. Kay requirement ina sang Commission on Audit na dapat naka-liquidate gid sila. So, amo na, no, ang isa sa mga ginatagaan gid ng Governor Toto Defensor sang Igtalupangod nga maatender sang kabarangayan ang liquidation sang implementasyon sa nangyari ng mga proyekto. Ang mamanaganing yung palabot niya concern nagligad ni Liga President Board Member Amalia Dibuque nangayo siya sa bulig to ni Governor Toto Defensor kahit may mga kabarangayan bala nga daw hindi makabaton ni isang ayuda halin sa Malacanang tong 200,000 pesos bala nga ayuda, 100,000 para sa proyekto, 100,000 para sa mga barangay scholars. Di may mga barangay nga wala makaliquidate. So, requirement gali nga dapat clean ang record mo sa provincial government para makabaton ka sang sininga pundo, sang 400,000 nga pundo. So, iti nagpasalig man to si Governor Toto Defensor nga buligan niya ang mga kabarangayan nga ini nga wala nakaliquidate para nga makabaton man sila, no? Ambot kung ano sa ano nga pamaagi, basta ang baling Governor Toto Defensor to sa Liga kay Board Member Amalia Dibuque nga mabulig siya. Kutob sa iya nga masarangan.
1: Balita halin sa Kapitolyo.
2: Sa piyak kabahin, wow, ari na, isa naman ka award ang nabaton sang aton nga mga ano ni Federation of Iloilo Provincial Service Point Officers, mga BSPO gli ni, no? Nagdaog bilang first place ang ilang data naton, istorya naton initiative sa PopDev category sang 2026 Rafael M. Salas Kaunarang Pantao Award regional level. So congratulations gid sa Provincial Population Office kag sa BSPO. Siyempre ang aton nga Provincial Population Office ginapangunahan ni Attorney Roel Von Superior. So regional level na, ang data naton, istorya naton, nagdaog sila sa regional level kag kay nagdaog na sa regional level, siyempre amo man naingi pang bato naton sa national award, no, sa palabuton nga Nobyembre. Sila ang magarepresentar sa Western Visayas sa National Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award sa Nobyembre. So, congratulations sa tanan-tanan ng mga BSPO. Sa ilang presidente, si Ma'am Shalea Cabayao, no, ang presidente sang Federation of Iloilo Provincial Service Point Officers sa probinsya sang Iloilo sa kadalagaan ini. Daw wala untat nga pagbaton sang trophy kag awards, no, ang aton nga Provincial Population Office sa dalom ni Attorney Relvan Superior. So congratulations kabay pa nga sa paglabot naton sa national level, makuha ta naman ng corona, no, dito sa Rafael Salas Kaunarang Pantao Award. Tinagligad ng tuig ang Provincial Population Office sa national award di man mo sa Rafael M. Salas Kaunarang Pantao Award.
1: Balita halin sa Kapitolyo.
2: Sa puang nga bayan, nagkadto si Governor Toto Defensor sa Manila sa Nagligad kag ginkuha niya ang kahigunan na makigsapol sa Tiesa, no, para nga pangayuan sang bulig nga ma-implementar o kung makabutang sang convention center, no, o kung stadium dira sa ginapropose nga smart green government center sa Banwa sang Santa Barbara. E daw mayo tong resulta sang pagsinapol kag pwede nga suportaran sang Tiesa, no, ang mga proposal ni Governor Toto Defensor. Kag nag-istorya man si Governor Toto Defensor sa mga katapo sang Public-Private Partnership Center of the Philippines. Impresentar man ni Governor Toto Defensor ang iyang proyekto, no, dira sa Banwa sang Santa Barbara. Kay siyempre hindi masarangan sang probinsya ang pundo, no, kung sa pangkabilugan sa sining proyekto, kinanglan ang bulig sang iba nga ensya sang gobyerno, no, or sang private sector pagi sa PPP. Muna nga nagatingwa gid si Governor Toto Defensor nga baka pakigangot, no, para sa completion sining proyekto. Kay ginalauman niya nga antes siya magpanaog sa pwesto nga makita niya nga na materialize na, no. So dito sa Tiesa, sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, ginapangayuan ni Governor Toto Defensor sang bulig si Chief Operating Officer Mark Lapid nga makapatukod sang world-class convention and events facility kag pati man ang bypass road, no, nga mag-aangot sang propiedad sang provincial government sa Banwa sang Santa Barbara. Ikon ma-realize ini ang ining lugar mangin isa ka attraction, no, sa probinsya sang Iloilo kag makatugas ang development, no, dira sa Banwa sang Santa Barbara. Kay iti malapit ini sa airport, no, pakadto ni sa airport, pakadto man siya lapit ni sa town proper sa Santa Barbara kag ginapalibutan man ini sa mga commercial centers na subong. Pila man lang ni ka kilometro halin sa siyudad sang Iloilo. So syado ka viable, no, ang lugar para nga mangin butangan sang government center. Ito yung plano sinidri ni Governor Toto Defensor nga may pila na da ka buildings, no, multi-level buildings nga pagatukuron para maging government center, no, nga pwede mapaarkilahan sa mga iban nga mga government agencies kag amuman sa mga private sector, no, pwede man mabutangan na limbawa sang mga commercial center sa ground floor, no, mga restaurant daw, kung kapiyan, o kung ano pa daw ang mga establishmento. Kag subong ang budget, initial nga budget dira amo ang pagtukod sang una nga phase 1 sang proyekto, development sang kalsada, drainage, kag sang may multipurpose building dira subong ang ginatukod nga daw one level pa lang na, no, pero pwede siya masugpunan, no, kung may ara sang nagakaigo nga pundo ang gobyerno probinsyal, ang Kapitolyo probinsyal. So kabay pa, no, nga matigayon ang ining nga mga proposal ni Governor Toto Defensor kay ginakabig ini nga game changer, no, kung parte sa ekonomiya sang probinsya ang Pambalan kung matigayon na ining smart green government center dira sa Banwa sang Santa Barbara. Kay kapila na ni nga mga meetings ang ginahiwat actually, no, with the LGU of Santa Barbara, DPWH, sa private sector, sa mga business groups, no, yung presentar naman ini ni Governor Toto Defensor kaga event sa Malacañang na pagkadto diri sang una ni President Bongbong Marcos yung presentar naman ini ni Governor Toto Defensor para mahatagan sang pundo dugang nga pundo no kay di ginalauman ni Governor Toto Defensor nga mahingagaw ni tapos antes siya mag ukon maumpisahan gid ah no nga nablang antes siya magnaog sa pwesto makita ina ang porma sang iya gina envision nga smart green government center dira sa Banwa sang Santa Barbara ang ini nga lugar hindi lamang hindi lamang ini mangin sentro sang mga talatapan sang gobyerno kundi mangin sentro man sang komersyo no sa gwa sang syudad sang Iloilo kun matigayon na kag may ginapropose yan nga may area dira nga pwede pa tindugan sang sports stadium no kay mo malapad ning area nga lugar kag ang ginapangayo to ni Governor Toto Defensor sa TSA no nga kun pwede ma patindugan sang convention center kay balan mo diri sa syudad sang Iloilo halos permi fully book no ang mga convention center diri bangod sang asud-asud ng mga conventions mga activities nga ginahiwat so kinanglanon gid nga may iban pagid nga alternative no iban yung option kag sa PPP center base matigayon man no nga makabulig ang PPP center sa sininga proyekto okay
1: balita halin sa Kapitolyo
2: antes kita magtakop inatam nyo na anay nato ng aton yung mga suki ng mga tagpilamati aradra si Maminits Kubuyan nga nagupod permisaton si Attorney Ray Canindo ang SB member sang Banwa sang Sara

0: Ami at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Sample Plus Fold.
7: Ako dali si Maya, sis ko sa ovary, BCM, na dali. Try ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nanipayid ko sa resulta kaya nag-fear din ang ako ng ultrasound.
6: Sample Plus Fold. Mas pinanapal, sinagaling, husay. Sample Plus Fold. Sa mga butika.

0: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Boss Estela, bago ko mapaborito ang kape, ang Cellphone Gold Coffee Mix. Magmaswakit sa aking panabor at unakin ang lag kapag bakas. Magpalagyan ito ang magpagyaran na Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Kape ka na, malakas. Kapag ka pa.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Ako, Sir Lick, may araging ko problema sa kidney. Para ko discount sa butika sa Cellphone Plus Gold. Kapag matundaan ko, may pagkibugit ang Cellphone Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Cellphone Plus Gold.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mamahal sa mga butika.
2: Cellphone Plus Gold.
6: Kanye is sweet and chunky. Huwag ihi dry. Mag-agree niya mag-agree niya may siko. At kanya mag-agree o gato. From day one, eat you dry. Ayan sa pag-switch. Eat continue with EQ Premium Pack. Pero active na si Anya. Chunky ang pagdagandagan to the new anti-low-low borders that prevent sagging, bisang puno. From day one to topper, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Packs.
7: EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo mo.
6: Para di madaling masira

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life Extension Volume 23.
2: Ang mga tao na may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, pinapatihan na maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough na vitamin D ang mahatay sa sunshine to diet lang. Gani, magtuman sa Life Extension Vitamin D3 Adlaw-Adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante na pahalundong, siguraduhin na may takak na LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: Vita G Plus Coffee Bear.

0: smart dishwashing base manufactured by ACS Manufacturing Corporation. Allison certified world-class quality.
1: Pinaman Gold Coffee Mix.
2: Partner!
1: Gusto mo ba ang natural na energy booster?
2: Yari na ang perfect na kombinasyon sa power kag energy.
1: Nagaman! Gold Coffee Mix.
2: May ginseng,
1: tungkat ani,
2: maca,
1: kagso,
2: palmetto.
1: Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Nagaman! Gold Coffee Mix.
2: Yara na sa mga butika.
3: Ako dali si Rhea. Ako ni Rhea na kalabot sa duwa kasi mana. Inan mo yung mga kuya dali. Pero nabatian ko yung Santong Casgo. Nagkasingan ko. Maayo din ang resulta sa Santong Casgo. Wala na ako na operahan. Normal ang ako na regla.
4: Santong Casgo.
2: Hala sa mga butika.
5: Uy, concerned lang ko. Hindi pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang.
6: Pag-pumalas natin ka. Pag-pumalas ka. Hyperacidity, that's a common area patient by category charges and the ESRC sa 724 to oxygen from bad experiment X. Most best. Give it up, yeah. Kung naman hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kernel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Brazil.
1: Ako si Darlene, isa ko full-time law student na supposed to mas nag-asig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Kung si Keith Rebay, ang ini ang ako naging sekreto sa boss.
2: Rebayo, ang D3. Gumay Vizio. Ang Vizio, gumay D3. Rebayo. Para sa matinong na dugo. Para sa healthy gatoy. Ang GTX 500 ang may mataas ka anti-oxidant. Nga amo naman ang nagatimbo sa imo atay. Mas nagtimbo atay. Happy kanuna GTX 500. Mas ang hikang epic-timbo GTX 500. VGC Alkaline ng Vitamin C.
3: Sa tisyo, pag-unay yan, iwang-iwang sa ato, wala din ko ba na magkaroon? Ang sada lang po umul, lamang. Sila yung tupad mo, ang Mike is like 1 cup, 2 po, 2 po, 4, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
2: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
4: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
2: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Bio, mabakal sa mga butik. Giveaway, Bio!
5: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Naging balikbayan, balik tindahan sa Fruiting Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Balyos, balyos, balyos sa buton. Mami, ang buton, ara sa sulod sang chan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With rest time drops. Basta gani buton.
7: Rest time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
9: Simeticon is the generic name of Restline. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Waling kapsul.
11: Ano bala ko ng rason niya may dugo sa imo hinto?
12: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, tortillas, malapit sa imo nga ginagawaan sa ato niya pagpamungkin. Salamat, kids.

0: Squalin Capsule.
1: Hey! Hey! Give it
2: ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko mataas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakad kat hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akong puspon. Sanggin hatagan ko si Nissan Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akong sakit sa puspon. Wala nagasakit ang akong likod kat ang akong ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
0: Available sa mga butika at Mercury Drugstores D1.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na

0: 74 sa Iloilo City. Mas mabalita ang serbisyo publiko. RNN.
1: Mga karadyuman, Philippine Standard Time, tatak alauna 7 na sa hapon.
2: Batang RNN. Patun, ikayong lawas, kagkitaan man sa kabataan, aton pasangkaroon, programa para sa edukasyon na ginagindahan sa kabataan.

Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMN. Sa subong niya nga Domingo Pitsa 2 kita sa bulan sang Agosto, Tuig 2026 mga karadyaman. Welcome, welcome! Matapdanay kita tubto balas 12:30 sa buong hapon sa aton sininga pagpangalagad. Dirigid lamang sa Batang RMN. Kagihapon, ako ang inyong kubos nga alagad, Radyoman Ernie Teodosio Alinsiaga. Kapangayog kita sa katawaran din ng mga bayan sa kalibutan nga nagpamati via the net. Sa www.rmniloilo.net sa lilisoan sa inyong mga radyo 774. Live kita sa Facebook mga karadyuman. I-search lang at DYRIRMN Iloilo. I-like kag i-share. Subong ngayon nga hapon, solo si Radyoman Ernie. Busy si Doc G, busy. May session siya, may session. So sige hapon, magpadayan kita sa atong mga diskusyon, sa atong mga topiko sa pagpangalagad sang Batang RMN. Of course, magbabasa man kita sa inyong mga messages sa atong sininga Facebook chat. Pagsubong man ang atong sininga The Bible Say, kaya wala si Doc G, wala man ang My Father Say. Kamusta ang mga kautura naton sa kaumhan? Pati bulan sang Agosto, basta sa umaka gani, basta sa ginatawag nga panguma, amo gini ang pinaka masalimuot nga bulan, ang bulan sang Agosto. Ikon hunyo, medyo gaumpisa na na ang pagsalimuot kay maumpisa ka tanom, manghulam ka, masugod ang mga estudyante sa pag-eskwela. So, hawot-hawot na ng hunyo, baslan sang pag-abot sang hulyo, grabe pagid ang purugiyot mo, subong Agosto, at paloy-paloy ka na kung amuni sa kaumhan ka. Kasi ang amon nga ginasudaan sa una, mga bulan pa lang sa unyo ah. Kinanglan may isa ka na ka box bala na, box nga ng binoro na tabagak. Tapos may isa ka man ka ganta nga tinabal. Isa mo niya nga timpo, nagalaway ako pagka... Ako na yung simpo ya, amun ang pinakakini nga sa daan, pero pinaka namin. Hindi ka man namin sila kaya ang imo nga binuro nga, ano, nga tabagak. Tapos kung ano, abe, gakaon ka, sige man ang pangalot mo ko. Tapos natin ang ulo. Ang ulo na, hindi pa pag-iaboy. Ang ulo, kay kung mag... nagluto ka sang ugbos ang udag nga ginpapaan mo lang sang loya, kaya mo nang subak mo ang ulo sang binuro nga tabagak. Sa mga ano ka, sa mga contemporaries ko ah, sa mga nga tawag ni sa mga Marshallo babies kay sa mga baby boomers, oh, amo ni ang sudaan sang una nga tipag abot sa kapiga doon, makasapin-sapin gid ya. Masakit yun sa kidney, no? Sa mo nga chimpo, kay ti maalat sa grabe giya kaalat eh. Bisa gani, tol-tol nga siya nang ginakaon ta. Kaya ba't yun yung mga kabataan, kung na istorya niyo man sa kabataan niyo, kung ano nang tol-tol nga siya. May isang kakumo ko nga tol-tol nga siya, binulaan nga sudaan mo. Tama na, ti, sa mga kautura natin. Pero ti, subong daw, ano, daw may mga mais naman. Kaya sa amon sang una, ang balinghoy, ang unod niya, amon ang tigangon mo.
Tapos, o, tigangon itong, ano gali, ng tangkon mo. Then, inuuno mo na sa may tinabal, hindi gani ginamos nga may katumbal. Hindi gani, ang hapyot mo saging bala. Kaya ti, kunwari ka na sa makita nga bulan na, kagti, dawala na gid, gadungdong pang ulan, bisan may nog pagaling ka, hindi mo man mabulad, harahaon mo kagi bayuhon sa lusong, tingong gisa, para madali kong gutom na, ngita ada sa mga, ang kita nga ang saging, ang ginahimo nga banana chips, amuna, mga, amuna kagulangon niya, ito amuna ang tangkon mo, kag iso-so man sa ginamos, o kon sa tinabal nga, sa gihapon, makaha. Well, sabong hapon niya ti, may istorya kita dili sa aton niya, papiwan ko lang ito, first Sunday sa Agosto. Di ba, liya, pagka September, berber naman, makabati na kita na sa mga Christmas song. So, speaking about songs, are ano yung nambahanon para gin sa inyo. Ti, ang mga kabataan niya, love gina ni Papa Jesus.

Philippine Standard Time, tatak alauna 17 na sa hapon. Before kita magkanta sa atin nga The Bible Says, sige, Kitty, ako man lang isa, ati unahon ko rin mga panamyaw natin. Oh, ginatamyaw natin si Ma'am Esa Silbon, oh, good afternoon ko no. Ma'am Azon Pineda, mayong hapon, Sir Ernie Alinsyaga, keep safe always. Azon Pineda, Sir, miss ko ang tinabal kag binuro ba? Amoy niya ang ano, chimpo nga. Basta maulan-ulan sa so makanamit magkaon sang tinabal. Brad Pitt Madera Destroyer the Second, mayang hapon Sir Ernie Alinsyaga, have a blessed Sunday. Brad Pitt Madera watching always sa Barangay Danao, Haniway Destroyer Madera, Armada Alejero, Duerme Borsillo Family always giga pamati 24/7. Mayang hapon Ma'am Jolly Maya Jolly Trosio, okay? Silingin mo mason tagadoga, ang galaway gi kuya. Tapos sir, laki ta ref ang baboy ginalubong sa asin nga o, nga okay man ha. O diyan mo na ginalubong sa asin para hindi siya magi ano mag baho kay asin, tapos hugasan mo lang kung magluto ka. Ti tagamay-gamay lang kay ano, hindi ka na mag asin ah. Perte nga asin na kay binurong danti. Ano man, tapos ang mga kusahos, nga ginakusahos ng karne, ginabutang lang da sa babaw, sang ano, sang dapo nga daw ginahimo. Da smoke, ano na siya eh, smoke meat na siya, kay kada luto mo, sigyaso lang da, sigyaso, gakaging, gakaging, mag suba ka naman ti, ugasan mo naman ha, kihad-kihad doon. Kaya pagkatapos, tiya mo na isubak mo, pumukon mo, isubak mo sa imo nga mga linuto. Amo na kami sa una, okay? Mayang hapon, Ma'am Tita Hasmin Galilea Fakultad, dalhin kay Brad Pitt Madera Bestwear the Second, okay? Sa dalam-dalam. Grabe, damo ang inatamyaw ni Brad Pitt. Mayang hapon, Cap Candido Encajonado Jr. At yung sikat-bitan gina ano mo Brad Pitt. Ang balaman nga sa GW office makuha sang iyang office supplies. Ano sila dyan ni Ernie Alinsyaga? May office and school supplies trading, ti may construction supplies man nga ginabuliga gamay-gamit, ti pwede man nga sikap sa akon makuha. Captain Dito Encajonado sa din nga barangay ni Brad Pitt Madera Best 22nd present always sa barangay Danao Haniway Best 12. Oh, nabasa na natin na ipanagnaog ta. Ginatamyaw niya man si Ma'am Mel Heter Gargaran. Heter ni kay J G hindi ni Giter, Heter Gargaran. Okay, si Rosel Gayapa Gumila, ginatamyaw naman ni Nizel Blancada, kadamo sa ginatamyaw si Maria Talia Michelina. Okay, Alma Aginga, magandang tanghali mga karadyaman. Sige po, magandang tanghali din po. Okay, Rosel Gayapa Gumila, good afternoon, Radyo Man Sir Ernie Alinsyaga, Tatak Armen. Just Fair, good PM Sir. Bago pa mati si Sir Just Fair. Okay, Rosel Gayapa Gumila, good afternoon, Armen, Batang Armen, Tatak Armen. Okay, okay, sige. Sino pa ni si Charlene Alegria. O, oh, gapamati, gapod man sa aton sa buong hapon si Ma'am Charlene. Alright, umpisaan natin ang aton niya The Bible Says. Sa gihapon ang aton The Bible Says, ang titulo, tigulo niya ang Freed to be Slave. Freed to be Slave. Kag sa gihapon ang aton text, kapareho ka sang nagigalgay Domingo, kay isa pa lang ka punto ang atong ginhatag diri, makita sa gihapon sa Romans 6:22 kon Roma 6:22 kag basahon natong liwat sa Hiligay Non, then sa English nga version sang New International Version. Sige. Roma 6:22, pero karon ginhilway na kamo sa sala kag mga ulipon na kamo sang Dios.
kagang inyo nakuha amo ang Diyos nun nga pagkabuhi. Ang resulta sini amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. In English version, international version, but now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness and the result is eternal life. So, ang una natin na punto sa nagligad nga simana is during sa una nga punto, ginhambal natin na we are freed from sin. Na ano kita, na hukas, na libre, na huklas sa sala. So, subong ang kaduha natin nga punto, amo ang pag dali lang, scroll ko lang siya gamay kay ti ginana ano nato nini natapos na ang 1. So ang 3 realities na makita natin sa sining verses, ang itong una, na free kita sa sala, we're freed from sin, and now ang ikaduhang reality is devoted, we must be devoted to God. Kaya siyempre, malibre na kita sa sala. So, ano bala magsiling kita nga devoted to God? Meaning, ang aton nga pangginawi na tuon na nakasentro sa aton nga Ginoong Hesus. Silingani, but now that you have been set free from sin and have become slaves of God. So kung slaves kita, kung ulipon kita, hindi bala nga siya lang ang inaserbihan natin, kay siya ang amo natin, siya ang boss natin eh. So wala kita sa inaserbihan ng iban because we are slaves of the Lord of God. So dapat nga serbisyohan natin siya. Si Paul, gusto niya, kahit magambal ka nga sa Roma, sulat ni Paul sa taga Roma, si Paul, gusto niya sa aton nga maintindihan ang 4 ka kamaturan. Paul wants us to understand the 4 truth. Ano yun ang mga kamaturan? Una, ang kamaturan nga we have a new owner. May bag-o na nga panag-iya sa aton after nga gin-free kita sang sala, may bag-o na nga owner. So kung bag-o ang owner, number 2 nga gusto niya is we have a new loyalty. Siyempre kung bag-o ng boss mo, madulaan naman tong loyalty sa isa mo ka boss. Yes, pwede nga mangin maayo ka man gihapon sa iya, pero ang loyalty mo sa bag-o na nga boss. So kung sang una ang loyalty sa isa ta to ka boss kay Satanas, kay gapakasala kita, kagin free kita sang Ginoo sa pagpakasala sa mga sala ngayon na, tiyang dapat ang loyalty natin. Hindi na to kay Satanas eh, diri na kita kay Jesus Christ ang loyalty natin. Paul also want us to understand the truth nga, we have a new way of living. May bago kitang pamaagi o kung mga ginahimo para sa atong pagpangabuhi, hindi sa nagigad nga ti pareho ni Domingo, hindi nga sa pamilya ikaw, upod ka sa pamilya mo, subong ya, dito ka na sa mga barkada mo, ga kinantahanay na kamuto, ga ininom na kamuto, imbis nga nag-ululupod ka mo sa pamilya mo lagaw, kung ikaw man, kung babae ka man, dito kaya sa mga miga mo man, bilin mo bata mo sa bana mo, kaya dito ma-video okay ka mo to ya, ma-shot-shot ka mo to ya. So, lain na ang pagginawi. Bag-unang pagginawi, hindi na muna, kundi ga-focus kita sa pamilya, ga-focus kita sa maayong trabaho, ga-focus kita sa mga olubraho natin sa simbahan natin, ginadala natin ang kabataan sa pagsimba. So muna na ang kamatuoran dira, we have a new way of living. And number 4 nga gusto ni Paul ipahangop sa atin sa kamatuoran niya na kung dibutado or devoted kita sa Ginoo is we have a new destiny. May bago na kita nga destiny. Kung sa una, kung nagapakasala kita, anong destiny ta? Hindi ba lang nga hell? Hindi ba lang nga wala asang katapusan nga pag-antos sa impyerno? Subong may bago kita nga destiny. Ano na ang destiny that we will reap sangkabuhi na wala sang katapusan atoya sa ginharian sang Dios. Kasi lang gani, ano bala, for the wages
of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So sa Romans 6:23 ang sugpon niya sini sang 6:22 ngani pagbasa mo lang og basahon mo ti makita mo gid nga ang mahambal ka wages kay ang ano gani ang sweldo ang suhol o kon ang kabayaran sa sala is kamatayan, pero ang regalo naman sang Ginoo mo nga eternal life paagi sa Hesus Kristo. So we have to understand these three things that will happen. May truth nga ginahambal si Paul, pero intindihon ta na amo ining bagay nga matabo dapat kun ang truth na to nakita naton na we have new honor, we have new loyalty, we have a new way of living, we have new destiny, dapat ining tatlo imo naton. Ano na? We will serve God willingly, we will serve God lovingly, and we will serve God joyfully. So mo man lang tatlo, kinanglan willing kita nga magserbisyo sa aton nga master, kay may bago na kita master, which is Jesus Christ, which is the Lord God. So we should be serve God with all loving hearts. We will serve God with all loving intention, and of course, we will serve Him joyfully. Malipayon kita nga nag-servisyo sa Ginoo, malipayon kita nga nag-kadto sa simbahan kada Domingo, malipayon kita nga nag-pangamuyo kung gabi, hindi kay na napilitan ka lang mag-pangamuyo or napilitan ka lang mag-kadto sa church. Kaya baso, mamunuhan naman ko ni Pastor ni sa sunod simana, ang awaay ko ka simba. Masimba na lang ko, hindi gani mamunuhan naman ko ni Father ni kiti, wala ko makita nga nag-simba to, kag nag-wala ko nag-offering. So, we will serve God joyfully, mga kabiyaran, mga karadyuman. So, kung may bago na kita nga master, o kung may bago na kita nga amo, bagong kita nga ng ano ni pagid ang terms ng iban nga amo, bagong nga kita nga agalon, no, madalom-dalom pagid nga agalon, may bag-o man kita nga mission dapat. Ano inang bag-o nga mission? Number one, to live for God's glory. Magkabuhi kita nga saka himayaan sang Ginoo. Magkabuhi kita nga ara ang kalipay sang Ginoo naton, to live for God's kingdom, nga magkabuhi kita nga para nga ginatanaw naton palabuton sa ginarian sang Dios, kag to live for God's pleasure, magkabuhi kita nga sa kagustuhan sang aton Ginoo, sa kalipay sang aton nga Ginoo. Amo nang dapat naton intindihon. So silingganin nire, but now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you get leads to holiness, and the result is eternal life. Amo na kay na huklas na kita sa sala, amo na yung benepisyo nga madala natin, madala kita sa pagka holy o kon balaan, kag sa pagkabalaan natin ang resulta sina ang kabuhi nga wala sang katapusan. So, ang bago naton nga master o kung ang new master naton brings new benefits, may mga benefisyo man na siya nga hatag sa aton. Ano yun na? Freedom from devolution. Benefit is holiness, and holiness equals to eternal life. Ano na yun? Na-free kita, nagkadto kita sa devolution, nagkadto kita sa benepisyo, kay ito, gin-focus nato ng aton pag-servisyo sa Ginoo. Ang benepisyo nga mo ang pagkabalaan, kag ang pagkabalaan magkadto sa eternal life, mga kaabyanan, mga karadyuman. So, amo na ang ikaduha nga punto, ang devoted to God. Kag ang isa ka ikatatlo natong nga punto is the Christian or
blessed with holiness. Kaya ti, nagkadto na kita, nahukas kita sa sala, nangin devoted kita sa iya, gintagaan kita, na natagaan kita sa blessings na mo ang pagkabalaan. So, ang mga Kristiyano, ang kabuhi sa mga Kristiyano, hindi gid lamang about sa mga na-rescue kita. It is also about what we have being brought into. Amo na bala, hindi nga na-rescue kita, nagbulig kita, pero ano pagid ang ginhatag naton? So, amo na yung blessed with holiness, mga karadyaman. Una nga punto dire sa blessed with holiness. We enjoy the benefit of belonging to God. Ang pag-enjoy mo bala sa beneficyo nga, ay, Christian ako subong. Ate, magambang nga Christian, ti, kung sang una gagasto ka linibo sa inom, kung ano manda nga bisyo, bulang, babae manda. Ti, why hindi mo savings mo na to? Nga pwede mo mabulig sa mga nagkinahanglan, pwede mo mabulig sa kabataan mo, pwede mo mapa-improve sa balay nyo, kung ano manda nga kita mo nga daw masadyahan ang pamilya nyo. So, na ano, isa na ka beneficyo because we belong to God, maka beneficyo ka kag being Christian, mas save ka mo because you are belong with God kag naga-enjoy ka. So amoy na nga beneficyo. So benefits we enjoy is number one, kung sa spiritual naman nga aspect is peace with God. Maano matauhay ang aton panimuot. Kung kisa bala, ti, sa kung kisa kung wala ka, kung wala sang peace of mind, grabe ang worry nato, no? Worry kita nga naglakat atan bata. Kay base na disgrasya. Kung wala naman sa galakat-lakat, worry man kita nga wala gin sa gagawa-guwa. Worry kita nga hindi makapangasawa. Pero pag pangasawa na, worried man kita nga nakabudlay sa pagkabuhi. Kaya na lang positive or negative, ga-worry kita nga wala kita bugas. Saan nagdamo naman bugas na, ga-worry man kita kay base maagop upan ng bugas ta. Bagay ko lang na kung gusto, we're too much of worrying things. Ihatag na lang natin na sa Diyos. Ihatag na lang natin sa Ginoo. Saga kita worry. Pero of course, hindi man sila nga pabayaan na lang natin ang obligasyon natin pa as parent. Basi, don't get me wrong ha. Basi, ati pabayaan nyo na ang bata ko. Well, tutugloan natin sa insakto. May balansi. Pwede man sa pagbaon. Pwede man nga sa balay lang siya. Balansi. Hindi nga ati, basi, ma-mislead ka mo sa ginahambal ko lang ha. Because we belong in God. Because we are blessed and blessed with holiness. Nga may peace kita with God. Number two, mapunto, may victory over sin. Amo nang ang blessings, ang holiness nga ginatawag. Na-overcome nato, nadaog nato ng sala. Number three, fellowship with Christ, of course. Kag number four, mapunto, the indwelling Holy Spirit. Kag ang ikalima, the joy of walking with God. So, amo ni ang mga na hatag sa aton when we are blessed of holiness because we are freed from sin and we are devoted to God, mga karadyuman. So, we live out the holiness God has given us. Na ano naton, ginapangabuhi naton ang holiness nga ang Ginoo ang naghatag sa aton. So, ang tumuluo, ang masiling naton balaan in position before he becomes holy in practice. So, kumbaga ti, ang practice siya
ang ginaobra natin adlaw-adlaw, ang pag-atipan natin sa iba, ang pagbulig natin sa nagakinanglan, ang pagtrato natin sa iba, ang aton pagpangabuhi sa within the community, at least napakita nga ti ano bala kita balaan nga ginatawag. So magambal ka nga balaan ti why kaya ga kontra da sa iban nga gawiti-witi, why kaya kutso-kutso sa iban. So ginahimo mo ang insakto lang santo sa hilimuon sang dapat hilimuon sang isa ka Kristiyano. So holiness that God give us is internally, sa sulod inaya, sa sulod ang paghimo naton sang kayuhan nga mahambal kita balaan, bunga na lang na sang pagkahuli sang sulod sang tagipusoon mo. Kaya ti, dira sa tagipusoon naton, dira naton makita kag mabatyagan ang pagpalangga sang Ginoo sa aton nga mo mana ang nagagwa nga ginahimo naton. So ang aton action is just a product of being holy, meant to be expressed externally. So kung tanawon mo ining linya, holiness that God gives us internally is meant to be expressed externally, meaning ang pagkabalaan nga ginahatag sa aton sa sulod sa aton tagipusoon sang aton mahal nga Ginoo, buot sing ganon nina nga ipakita naton, i-express naton, ihayag naton externally nga makita sang pareho naton, di pareho sa ako nabi nga pag-abot ko to karon sa balay, pag-agi ko pa lang sa salakyan kay ti may traktara kita nga gamay, ti pag kita mo na karon nga may daw may nagsablag lang gamay, sige pa nirbato mukag pamuyaw. So no ne, nga ginbutang de, nga mo ne, kung kisa gani, sa tuntun lang da sa amon, sa lanet, kung kisa daw, kung maubusan ka naging pasensya mo, imagine mo yung sila masagod sang sapat nila, ido, manda, pato, manda, kuring, manda, tapos ang atubang sang balay mo, ilitsasa nila. Daw masinggit kinawang gisa, kaya maayo sila eh. Wala sila yung panimaho, sang baho, sang higko, sang sapat nila. Ikaw to yung wala kalabot-labot, kaya iti, wala kaya gamit magsagod sang sapat, although animal lover ka man pero hindi mo gusto nga masangtan ng iban, ikaw yan nag-antos sa panimaho sang baho sang higko sang ilang mga sapat. Okay, kung ano na nagsinggitan ko to ay hanggang mga mambata iho di pato mga pagkira sang pagkatatan mga ikaw si Kwan, ikaw si Kwan, ikaw di hindi makita nga we are living nga dapat may pasensya kita, di pangamuyuan mo na lang ako na lang ginapangamuyo ko lang dungga nyo kami tama. Sa mga tagiyas ang kasapatan nga magpamus on sa ogsaran sang iban sabat dungga nyo kami. Kita ko na kung kisa sa Facebook ang mga mamulasa. O, sa mga tagiyan nga batinggilan, sapat ninyo wala ginatipan, iban ang naperwisyuhan, sabat, dongga nyo kami. akon monitor ang wala? Oh? Dawala na ko monitor yung partner? Oh? Gagwa ko? On air ko? Hindi ko na mabatihan ang akon mo. Nag-ambalan ko nga, dongga mo kami. Dali lang ha. Kay, matransfer kami sa piyak. Sa monitor, siguro partner? Dali lang, get. Mga karadyaman. Kay on lang ni Radyaman Mark ang, ano, ang amon sining ang monitor. Kanami pa sa akon nga, ng dongga-dongga nyo kami. So check to lang anay kung may monitor ara na. Aray may monitor. Sige, bailon lang anay. Bailon lang anay isang monitor para nga okay, ara na. Amo na ginapangamuyuan ko na lang sila tuya sa amon nga ti makabatyag man sila sang huya. Ilay sapat, imo tapak sang ila itsas.
kung kisa, hindi mo gin malikawan, kay gamay mo lang dalan, ti, maagi mo slakyan, na ti, swak eh. Saling naton, dire, ti, holiness that God gives us internally is meant to express externally. So, a genuine believer, ang matutuod nga, ano, nga, tumuluo, gina mataas or increasingly display sa mga mga masunod. Una, Christ-like character. Ikaduha, growing obedience. Ikatatlo, deeper love for God. Kagangi kaapat, increasing victory over sin. So, why man taga siling ati pagbaton to sa Ginoong Jesus, ma holy kita dayon, hindi na kita makasala, human as we are, kung kisa by thinking, by thought, by uttering some words, kung kisa hindi ta matansya nga makahaboy kita sa mga tinaga nga makapasunggod sa iban. So, hindi man kita lagi-lagi, pero ti, at least, maamat-amat naton na ma-overcome kag become victorious sa mga sala. Holiness is not the cause of salvation, it is the evidence of salvation. So, hindi na yan, ebidensya na yan nga naluwas kita, we are freed from sin, we are devoted to God, and become blessed with holiness, mga karadyuman. So, ang identity naton is precise conduct, or ang identity natin kung ano kita is precise ang conduct natin, how to behave. So amo na, paano kita magbehave, paano kita mag ano, kung kisa kanami man tani magsabat kung ginatuya-tuya ka bala, nagyan ko sa Manila. Actually sa Cavite, Cavite nag ano ako, makanta ako sa Dasmariñas, Cavite. May namit ako sa akong classmate sa high school, si Juliet Magluya, no? Ano na sa Subong, mabana na sa Subong. So, kaya kay dito ilang lugar sa Cavite na, dito sa Kapatindog, sa dito sa trabaho. So, asin ko, ako na lang makanto para makalagaw man ko. So, kanto ko sa Cavite. Pag-abot ko dahil sa may sa Dasma na, ati ang ginsakyan ko dire-diretso yan yung mag-agi sa SM, dulog ang salakyan, magdulog, mamangkot ka ba lang, dadaan po ng SM Dasma, sabton yung lang mga dito, but bisan gasakay ako sa jeep, ang driver, ngayon sa Francet ako nakasakay, halin sa Baclaran, sakay ako sa jeep dire-diretso pa Dasmariñas. Magdulog daw siya kag hindi magsakay. Piyay nyo, ang papangit nyo, sobra nyo pang arte. Driver, ano man, lang nga sang mga Ilonggo, nga dito ka namin, man, may ibang mga daw huros-huros, pero laban sa atin, di, matarong ang mga jeepney driver dito sa Ilay, ha? Sakay ka, mapara ka, o matindog kaya, wala ka man ka papara, pero dulugan ka lang. Pangit! Ang arte nyo! May kunamuti mo sakyan, din nga, ano, kung lain na abin mo arutang yung sakyan, tapos ang driver yan, gahambal, di ako, pagpara ko, sabi ko, hambal ko sa atin, yung panag-alog man kita, Brad, dadaan ba to ng, ano, ng SM Dasmariñas? Abin nyo kung ano, sabat mo sa akon? Doon may dumadaan, punta ka doon sa SM, may dumadaan doon na SM Dasmariñas. So, isip ko, ito yung sala ako, kung ito pamangkot lang ako, pero kita Pilipino, hindi ko katultol, dapat pero mga amo na mga nagyan ko, nga bagay nga ti, kung kaysa, hindi ta matansya man sa atin yung mga kauturan, how they behave. Diyan mo na, ang identity to dapat as Christian, dapat precedes kita, kag ang conduct natin is how to behave. So, ang ikatatlong punto, we anticipate eternal life.
kon holiness, kon we are blessed by holiness, ginantisipan natin ang kabuhi nga wala sang katapusan. So kung ginantisipan natin na dapat every act of obedience, every victory over temptation, every unseen sacrifice, every faithful step moves us forward and that glorious day. So, amra, kada akto naton sa obedience, kada pagdaog naton sa mga tentasyon, sa tagsa kap akto sang aton pagsunod, sa tagsa ka pagdaog naton kontra sa tentasyon, sa tagsa ka hindi makita nga sakripisyo naton, sa tagsa ka faithful, ano ganyan faithful, matinuuhon nga tikang ang aton nga moves, it moves us forward that glorious day. So our hope is not merely to survive this life. Ang ato niya paglaom, hindi lang makasurvive sa Singapore. Our hope is to see Christ, mga karadyuman. So, the Christian life begins with grace. Of course, naluwas kita, paagi sang grasya sang Diyos. Continues with grace and ends in glory. The gospel does not merely pardon sinners. It produces saints. Ti santos kita sa panan-aw sang Diyos eh. We have been fed from sin. We are devoted to God. We are being sanctified to eternity. Amo na, ang aton sininga topiko subong sa aton The Bible Says nga makita sa Roma 6:22. And I will read it again. Pero karon ginhilway na kamo sa sala kag mga ulipon na kamo sang Dios kag ang inyo nakuha amo ang Dios non na pagkabuhi. Ang resulta sini amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. In English, but now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit to reap leads holiness and the result is eternal life. Philippine Standard Time, mala 1:49 na sa hapon. Pagbasa kita sa inyong mga mensahe liwat sa Facebook, kung may mga mensahe pa kamo nga ginpadala sa buong hapon. Okay, Charlene Alegria, Rosel Gayapa Gumila, good afternoon kasama. Good afternoon, Casmel Gagaran, Ninizel Blancada, halin kay Rosel Gayapa Gumila. Luis Victor, ano to? Luis Victor Garcia, Aremen Palabra de Honor with Rajuman Marjorie Hervomiani. Okay, Romel Palmares. Silingnya gatams up Sir Romela. Silingnya good afternoon Sir Ernie. Okay. Refresh tabi kay gisara tingala ka nga wala gali isang ano gali wala lang bala ma refresh. Pag refresh mo sa lulod ng mga greetings kay wala talata nata na. Samtang basa kita sa mga greetings hirata-lata natin ng aton STL mga karadyuman.

Padre, wala pa man good. Romel, good afternoon, Sir Ernie. Si Romel Palmares. Okay. Taga Pasig ka, good Mel, kasi manwa kita. Ah, okay. Si tagay mo mo agahon, wala ni si Romel Palmares mo. Tama, tagay mo mo agahon. Ginapahibalo galing natin ang mga pamilya kag himata sang nagtaliwan nga bata ni Rizaldi Cordero dira sa Mayro Magairay nga ang lubong so far ginambal sang iabayaw si Ma'am Sinday Ilya nga sa Agosto 22 sa actually duhagid sa kanday tato walit may isa nga akon nga apo nagtaliwan man si Anan. So Anan, ati you are with God, I believe. Bata ka pa, why ka pa sang kumbaga incorruptible pang imong lawas sa pagpakasala. So ako nagapati ati nagbalik again sa aton nga kay Papa Jesus. So pain or gun, why ka na sang mabatyagan nga kasakit. You have been in the hospital for pabalik-balik, mga 3 months yung pabalik-balik, and now you are free from the pain and eternal life is there with you now. So, kay Anan, sa manami lang at pagpanlakaton kaga sa mga ginikanan, kay Nanay Inok, kay Rino Alingsyaga, kay Nini, ang nanay man, kamu

0: Kanya si si An-An. So okay, si John Louis Acopio Sierra. Salinga si nangitani pa schedule naman liwat blood donation. Wala problema, san o? San o kay Boy Luganta? Galing kagawad, Louis. Ti ka sa election kag ako sa sunod kong mag-blood donation abi dugang-dugangin nyo man ang commitment nyo. Okay, the last time that we have the maisip lang abi man to sa tudlo ang nag-donate, dugang-dugangin nyo man kay ang GW Office and School Supplies Trading willing diyan mag-gasto para sa pagkaon sa taga Red Cross kag subuman willing diyan mag panghatag man sang tag 5 kilos nga bugas sa mga successful donors. Only nga te ang barangay natin ti damo-damo no any organization nga nagapamati subong kontak lang kay Rajaman na ini Alinsyaga kay ti isa natin advocacy natin which become our ministry also ang blood donation drive nina. So hindi ka mo magasto inyo record inyo ang tawag ni ang certificate kung tagaan ka mo Sandugo Award si Rajaman Ernie through sa GW Office and School Supplies Trading kag other partners ang magasto lang kami ya para nga may pundo ka mga dugo sa Red Cross mga karadyaman. Ara natin nga STL, ready na, wala pa latan-latan talang STL then ma-break kita kadali kag magasunod kita sa aton nga topiko sa buong hapon nga ti ang pulo ka mga bagay nga dinangla natin i-support sa aton nga mga kabataan ang mental health nila mga karadyaman kasi inabalik-balik tayo niya because nga diri kita dapat focus na subong kay actually daw mahambal mo nga daw ano na siya before sang pandemic gani ano ng term niya nang kung nationwide bala ti actually the pandemic man siya kahit ang mental health subong bilog na kalibutan apektado makalalaton man siya kahit ti samtang nag-uyat kita sa Facebook samtang sala ang aton nga pag guide sa aton mga kabataan tiga resulta ina sang mental health problem nga kinanglan naton diskusyonan perme diri sa aton sininga pagpangalaga diri sa batang armen kay ako yaga pati kung sakto lang ang utok ta hindi kita kahimu isang payo sini o nagligad to ang maestro naman sinapute naman sa mga estudyante niya nag-viral man to kay ginsapute sa estudyante niya ang maestro so daw wala na kita order bisan sa sulod sa eskulahan niya ang eskulahan is a place for education and all the people were expecting there na nag-eskwila sa eskwilahan knows the boundaries kagbalaan ang maayo nga panimuot. Nag-standby na si Rajaman Mon Kapalian sa aton STL Draw. Rajaman Mon with your report.
1: Probinsya sang Iloilo. Yari na natin siling resulta sa STL sa subong agabi Agosto 2 makita Rajaman Mon ito 2026 alas po sa hapon, first draw sa mga utod natin, matamalaya natin, sa probinsya sa Iloilo. Ang ating sininga draw team head sa buong hapon, Mr. Antonio C. Draw Operations Specialist, Mary Grace Roquero. At ang ISL Representative, Mr. Glenn Sunyo. Iyari na nga ating sininga pinakaunang numero, 40,000 ka mga bonus sa sunod sa draw machine. Ano nga nga nga ating sininga unang numero sa buong hapon. First winning number na to. Iyari na!
2: Our first winning number is number 22.
1: Numero 22. So, atin sinin yung first winning number. Atin sinin yung judges of course si Mr. Barry Cortesano. Atin sinin yung mga members, Abin Almirante, Rio Palmes, Kalt Ernie, Edan. Second winning number, we have 39 balls. Nabili ito sa loob ng draw machine sa subong hapon. 20 seconds sa para sa akong sining second winning number. Yari man ito buwang numero.
2: second winning Bombers.

0: Numero 2, Radyo Manani, numero 2, no? Okay. Spinning number na to, 22, ginsundan sang 2. Ano ay hami, kapat po nga numero, no?
1: Hindi, ano, dos-dos na? dos-dos-dos, oh, may ano, tatlo ka dos, oh. Dos-dos-dos, galing tayo una na si Piritang 22, Radyo Manmon, ang kamay zero, ano? Pero kung dos lang na sa awal mo, tatlo na, oh, dos-dos-dos.
0: Pari na, tatlo ka numero.
2: Okay,
0: 30. Ang mga natin sila nga resulta, because ganyan ko na gawa ba yung ting pinakpag eh. Puro dos. Pero nagkimo, 30. Radyo man na no? 20 dos. Dos, 30. Congratulations sa atin mga winners sa probinsya sa nga Iloilo kung sa wala pa tayo nakita sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direct na rin sa STL Draw Court sa PCSO Tech sa Eagle Roy Gaming Corporation, Radyo Man Moni Alex Kapalian Tatarinin.
1: RMN. Sa Philippine Standard Time, in punto alas dos, magabalik kita sa ating sinong programa dire sa Batang RMN. Standby!
3: This time check is brought to you by Kidney Care. That portion is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS!
4: Pirmi nila biyahe ni sa gabi.
5: Budlay na ginang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag-grabe ginang silaw sa headlights ang kasugatan sa lakyan.
4: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag-sigil ka po yun ang akong mata sa pagmaliho. Mayo na lang! May ara na Ivory Gold with lutein.
5: Sanggang try ko yun. Mas naklaro na ang akong pananaw. Bisang gabi. Kag magbubo ang silaw sa suga.
4: Salamat sa lutein sang Ivory Gold. Nagabulig yun protektahan ang mata. Kag-suportahan ang klaro nga pananaw. Para sa mga driver, Ivory Gold with lutein. Halaga sa mata. Para luwas ang biyahe. Balitaan na sa Mercury.
6: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselors Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, tag-16, 2026 sa Molly Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May tuha ka-category.
7: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
6: Salag ko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakababugat na huli VRMN and Counselors Malabor Fishing Tournament.
7: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
6: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo 3rd Floor St. Anne Building Luna Street La Paz Iloilo City. Tatak RMN.
8: Ko si Hibod, ako ginang pangiwang ko, bangot sa diabetes, pero sinabatian ko sa radyo ang sating Plus Gold because tingnan ko, adlaw-adlaw ko rin inainom, grabe, ipik to, mag-normal, pati-blood sugar ko.
9: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika. Sample Gold, Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, bago ko ang discovery nga pang malakasan na kape. Santo ang Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo, sige tingog na prutas, kung tanong mga mataas sa antioxidant.
9: Sample Gold, Coffee Mix. Kape ka na,

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka si Trip Garder. May langga po lang. Amo na nga permi lang siguro ba sa kita. Kung ulo, rohambal sa nanay ko. Bago ko na ipromosyon sa Sample Plus Gold. Kasi kung madulatan na, napapakot sila po. Isang dinatawad lang po. Ito mula sa kita.
1: Sample Plus Gold. Nakakala sa mga butika.
3: Agay, nabubuhat ko. May upod pa ng sakit bawi, sakit ulo, kagilanan. Ang diskarte sa gulang gabira.
4: MCO40!
5: Mas kasing banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palagi kami nagpupunta ni nanay sa health center. Lahat sila, tinutulungan si nanay. Lahat din sila, friends ko na.
9: Salamat sa lahat ng mga barangay health worker, barangay nutrition scholar at midwife. Sa walang sawang paglilingkod at pagsuporta kay nanay pagdating sa nutrisyon, laging handa ang health center upang gabayan si nanay sa pag-breastfeed kay baby sa unang 6 months. At pag-breastfeed kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
8: Buti na lang po, nandiyan kayo.
9: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: Ultra G Plus Coffee Bag.
1: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapila ba na kami din ha? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix na may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Rishi Mushroom at Mango Seafood Extract.
2: Nakakaroon sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Isa sa pagkarasot sa kamatayan ng mga diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagpataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D levels sa dugo, dakong ang posibilidad niya madamos ang sakit niya magatuhaw sa lawas. That's why, importante gig niya regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante na pahanundun, siguraduhin niya may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: When you talk about the napkin for heavy flow, it's one word versus a regular carry bag. Para iwas leaks, company soft with an absorbent top sheet. So gross you confidently, with a Charmy company napkin for heavy flow.
6: Charmy, let's go with the flow.

0: Kalaga. Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ECS.
2: Oo, ikaw! Nagapanginus ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
3: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
2: Dr. Pinoy's
3: Squalene Capsule.
2: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols na nagpapabakod sa immune system.
3: Ang immune system,
2: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake yung mga viruses at bakterya, kinabatuan nila ini para hindi ka magbanatian. Padayo na ba ba?
3: Mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka!
2: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Ako si Kenya, isa na ESL online teacher. Diagnose ako na may kidney stone. Ako idang nabulig sa kidney bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtuma. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
3: Yung may D3.
2: Sa mga butika.
3: YTC. Alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mila

0: எஸ்பி
1: Kasi Karen, damang isang ako hair fall at hindi manami ako nakuti. Nag-dry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghinig akong buhok, kang naghinis ang akong
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
3: Tungal, sumanguti ka.
4: Ito na po yung hininom kong pera. Tulad ng tutsong na pagkasagbuan.
5: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo. Pinutupad sa usapan at mayroong isang salita.
6: Ganda ng Pinoy!
5: Ang Pilipino, may isang salita. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako, believe.
8: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na duming mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
14: Philippine Standard Time, tatak alas 2:11 na sa hapon. Alay kita dyan sa itong sinigapag pangalagad. Gihapon ang inyo kubos ng alagad, Radio Man Ernie Alinsyaga, diri sa Batang RMN. Tarihan natin ang pulo. 10 things all children need to support good mental health. Oh, pulo ka butang o kumbagay nga ang tanan niya kabataan kinahanglan ang suporta sa maayo nga mental health. Ano ba yung mental health? Panimuot, ang mental paminsaron. See, 10 things all children need to support good mental health. Kaya nato na kiti isang nagigad gin-discuss nato ng mga signs sa mga kabataan nga suffering from mental health. Subong naman ti ang aton mga mahimo nga suporta sa ilang maayong panimuot. Number one, kahit ang mga kabataan abing naka-experience sa ilang kalibutan through the lens and how they think and feel about themselves. So, amo na bala sa kalibutan nila yan, maminsar sila kung ano ang ilang nabatyagan about sa ilang kaugalingon. Nga kung kisa mo nang nagadikta, kung paano nila i-navigate ang mga challenges, ang magsiling kita challenges, mga pagtilaw, social relationship, meaning ti, ang mga, when you say social relationship, ang mga pagpakigtungo mo sa iban, ang schooling naman nila, ang pagtuo nila sa eskulahan, kagang mga stress o kung mga kakapoy nga associated sa ila pagdako mga karadyuman. So bilang ginikanan, we should anticipate these things nga ti kung kisa ang ilang stress nag-aabot sa hindi naman nami. But we need to have or to care and nurture our child in such a manner that their mental health is strong, may resiliency sila sa mga pagtilaw, may resiliency sila sa mga bullying, may resiliency sa mga kabudlayan sa pagtuon nga ginaatubang nila adlaw-adlaw. So ari ang napulo ka mga butang nga kinanglan sa atong mga kabataan nga masuportahan natin ang ilang mental health. Number one, adequate sleep and nutrition. So isagi gid niya mo balan mo kung kisa bisan kita may mga tigulang may mga time kita nga kun hindi gani kumpleto ang oras or kulang kita sa tulog ang utok mo bala daw ga ginatawag nila ga ringo ringo hindi maintindihan daw hindi ka paminsar maayo daw basta ka daw kagamo kagarot sang paminsaron mo so kinanglan man lang kung kisa akapin pa ang bata stress sa pagtuon stress sa leksyon niya so kinanglan dapat ibantayan natin kag i-train gid natin sila nga by that time at 9 o'clock maybe or 8 o'clock dapat nga makatulog na sila para kung bastante sa tulog ang kabataan nami ang recovery balamuti ang pagtulog makita ta naman na sa pagtuon nga while we sleep ang lawas natin ga regenerate ina siya ga repair ina siya ang aton nga lawas so kinanglan natin magtulog para ma-repair ang kunano man da nga mga sa utok naton mga sa lawas naton kung anong dapat i-repair dira gaya gina-repair na samtang kita gagatulog ti kung bastante pa sa tulog ang bata or insakto sa pagtulog kag manami pa ang nutrisyon nga ginahatag naton wala naton ginapakaon permi noodles wala naton ginapakaon permi chicherya wala naton ginapainom permi sang juice kag soft drinks actually ti ma-start ini sa gagmay nga kabataan actually mo nga ti ang mga pagkaon nga mayo ma-start niya sa bata pa lang o ginabusong mo pa lang sila pero ti subong assuming for the sake of discussion nga ti ang bata nyo lagko na kinder na, grade 1 na, so on and so forth. Ti, dapat untat-unta na ni ang mga pagkaon nga nagahatag halit sa kalawasan sa kabataan. I-divert kita. Although kung kisa masibud-sibud lang, kahit ti, ang juice niya, imbis nga mabakal kita sang soft drinks, ti ma ano na lang kita ma-blender kita sang carrot ma-blender kita sang pipino ma laga kita sang dahon ng kamuti kita na dahon sang kamuti nga ng violet bala tapos butangan mo sang kalamansi na ga violet na sa pamiro green eh kung mabutang mo ang linaga niya butang mo green sa pero kung mabutangan mo siya sang kalamansi ga pink na siya dayon ang color kanami nga imnon kay ganami nga kulor nga very attractive sa atong kabataan so amo na lang galing kay it take extra effort para nga mabalanse nyo ang nutrition sang bata ti kun pakanon nyo lang da karon sang chicherya pakanon nyo lang sang noodles ti tanom ka na lang sang kamuti kag okrada sa ugsaran mo ho para in a week mga kaduha ka tatlo sa kakaon sang kamuti ka tatlo dahon kamuti ka tatlo sa kaon sang mga okrada ra kag kun ano balunggay o laswa dira namit sa laswa ang ti kun ilakot mo yati kalkag o hindi gani baringon nga gagmay ang lubulubo bla o kun laktan nyo man sa pinirito dayang isda ang laswa nyo, ti fine, namit ginaya. Pero ang laswa, nakita ko ang laswa nga, ano abe, ning, ano na gani, ang slimy, ang, yun si slimy, ang madanlog, ang, dahon sang, ano naman, nalipat ko, ang ginabutang sa tambo, ano na gani, tagabang! Ay, ano mo ka man, radyo man, Ernie? Ay, tigulang ka na siya, kamental black ka. Oh, tagabang, kung laswahon mo na siya, tapos butangan mo abis ang gamay nga talong, butangan mo sang gamay nga kalabasa, tapos butangan mo sa sang balonggay, hindi sa tama kadanlog kanon, kanamit sa kanon, kanamit higupon sang sabaw. So, mga amo na ang lutuon nyo sa bata. So, adequate sleep and nutrition. Dapat bantayan gin natin. Kay kung kabataan natin, wain natin na paanad sa mga sweets, ti hindi mo na sila magbakal sa soft drinks o kung mga juices na sa eskulahan nga. Sa pagkamatuod lang, nami ang advertisement, pero may adverse effect sa aton kabataan. Nami ang advertisement, pero ang adverse effect niya, tama gid kalaes. Number 2, opportunities for play. So, may iban sa ito na abi, kung kisa gakaburyong ang term na. Sa kusuhan ba? term ang term nga nga buryong sa prison, gakaboard.
0: Oh,
14: gakaboard, gakatak-an ang bata kay sa sulod lang nga balay nga balay. Kasi basically ang bata ya by nature kita nga mga tao ti ano gid man taya, social animal taya mo. Pakibagay gig kita, gahampang gig kita sa iban. So kung i-contain naton ina ang oportunidad ng bata naton makampang sa iban, makapabalhas, ti dira nagasulod. Kaya bala mo, bisan kita pang children or even older kids, ang dapat mentionedihan naton nga ang paghampang naga-create ina sang kalibutan. Playing is the world through that is a world through playing, or the children has their world through playing. Amo na nga dapat makapabalhas sila. Kay man during sa playtime nila ang kabataan maka-develop ina sang relasyon sa pareho ng hampang, understanding o intindihon niya, kahit hindi ang isa niya ka balo tunluan niya, dira man gasunod ang creativity sa mga kabataan samtang gahampang sila, dira man gasunod ang problem solving sa mga skills nila kag self-control. Mapungga nila, hindi nga ti bata mo kung isa, grabe ang ano, ang wild sila kung hindi makuha ang ila nga gusto, kay manti wala maanad sampang, wala katilaw perde. So ang paghampang, ara kung kisa garol playing sila, tatay ako, nanay ka, bahay-bahayan, kung ano, ang tatay da, ma-miss akahoy, maubras ang balay, sa mga bagay nga i-enjoy nila. So tagaan natin sa opportunity ang atong mga kabataan nga makahampang mga karadyuman. That way, ang stress sa utok nila, ma-release nila through playing. Number three, unconditional love. So mo ginaya, magsiling kita nga unconditional love, hindi man lang nga siling nga tanan na lang nga himuon naton sa kabataan naton, hindi man siling nga kung ano ang himuon sa kabataan naton, tanan pasugta na lang naton. But sing ganon sang unconditional love nga wala kabala nagahulat nga balikan pa sang bata mo, ay pakanon ko ni kay magdako ni ano ko nang tagaan yun ni ko kwarta nga damo-damo. Hindi, amo na yan. Siling gani dire, at the top of the list of child development needs is the requirement that a child experiences unconditional love and acceptance. So, ginabaton ta kung kisa makasala sila, ginakorek naton in right nga pagkorek, kag ginapatawad naton sila, ginapasensya naton sila. Ti, ang kabataan niya, nga babalaan nila nga ginapalangga ka ginatatap sila, regardless man kung may talent sila, kung maalam man sila, kung ano man dira, kung may accomplishment sila, kung wala, may mistakes man sila, kung wala, nagapakita ina nga may experience nila ang good sense of self-esteem, ang pagpahalaga sa sarili, self-esteem na, ang paghatag sang kabilinggan sa kagalingon, na medyo madalom kabilinggan, ikaw partner ba kabilinggan, kung ano ang kabilinggan, paghatag sang importansya sa kagalingon. Oh, amo na. So kinanglan ang unconditional love naton nga ginikanan ngay hatag naton sa aton sininga kabataan. Number 4, exercise. Oti, through playing maka pabalhas man sila, pero nami gigkuntudloan naton sa mga rutinary exercise, bala sa aga, paano makulog exercise, anong ganit? Jumping jack, kung ano mo da, walking, dalo naton sila, updo naton sila. Amo na yung mga activity nga bisan gani kita nga mga tigulang di ba kung stress kita makalakat-lakat akag mga pulupa balhas tapos ang matata damo makita ang mga green damo makita ang mga tao manda ako na naman da kakadula ang problema mo di bisan sa amo nga bagay madula ang problema mo bisan paano nakapahuway utok mo sang paminsar nga paminsar hindi nga wala nag-insang katapusan nala amo na lang nagabalik-balik ang pinsar ang anxiety ang kung ano manda wala ka na sang padulungan pang maayo kasi dra lang galibot-libot pero tikon na exercise ka ga-build up ka sang muscle mo ga-build up ka sang stamina mo ga-build up ka sang energy mo ga-build up ka sang maayong immune system eh kasi tikon makapainit ka da may vitamins nga masulod sa lawas mo through sa init so kinanglan nila ang exercise. Number 5, praise o pagdayaw. Kinanglan kung nakahimo ang bata naton sang kayuhan, kung nakahimo ang sa importante, kinanglan man balik doon naton kag dayawon. But again and again gina-specify naton, hindi ang pagdayaw nga sobra-sobra. Kaya kung pagdayaw gani nga sobra-sobra sa ginahambal naton permi, into na ina. So, dayawon naton, santo sa mga bagay nga ila na himo. Kung nakahugas na sa pinggan, bo, salamat gid ha. Namin sang bata ko pa nakahugas pinggan. Ti, wala ka nakabuka pinggan. Nami, pag-iuyat mo sa pinggan, wala ka na nabukaan subong. Ti, mga maluma, ti, hindi ka nami. Kaya ti, kapanghugas ka pinggan, malipay kami ni mama kay ni papa mo, kay ginaobra. Kaya sa ulihi, kung wala kami, ikaw man gihapon mahugas pinggan. So, subong palang tunan mo na, samtang nga, pwede ka pa kapamangkot kay mama, kung ano ang mga style nila para nga magnami kag maglimpyo gidang pinggan. Sometimes sa amo nang mga bagay nga kinanglan sang kabataan kumbaga kinanglan bala kita mo subong oh ang cellphone naga-post kita kay kinanglan ta ang validation halin sa iban ginatanaw ta kun pila ang like pila sa like nga na pila ang nakatambal sa plank pila ang naka-heart mga muna bala so amo man na sa aton nga pagginawi sang kabataan aton kung kita ginvalidate ta by praising them of the good things that they have done then it's a thing or mga bagay nga nagapabaskog sang mental health sang aton kabataan mga bagay nga nagapanami sang balatsyago nila so kinanglan naton i-praise ang aton kabataan in such a way praising by the natural and exact not excessive and exaggerated excessive and exaggerated number 6 behavioral tools so magsiling kita nga behavioral tools inatudloan bala naton sang maayo nga panimuot kay iti kun paghamba niya nakaroon nga huy nagtawag sa nga huy huwag natin eh nga gahuy kahaw hindi na nga pagkatao gani tawagon mo nung kung tigulang sa imo tawagon mo nang tawagon mo manang kung manang mo ate lolo lola o ano daya hindi ka maghuy kay ang huy ha bisan sa sapat gani hindi pwede kay ang sapat nga, may ngalan ginatawag ng sapat so hindi na sala na sa sunod ha dapat magtawag ka Tito Amuni ha, hindi nga hoy John, hoy Ernie, hoy Marites, o oh, hindi amuna. So, mga behavior bala nga, dapat itudlo taduna sa mga bata naton. O, oh, magambal nga, dalagan, hindi ang ako ng pangan, ay hindi amuna, palihog ka, balan mo, ikaw gano, hindi pag order na iya ang wala sang ano sang lihog so bisan ikaw pa nagapakaon pareho sa amon o kami nagapakaon sa imo pero hindi bala magsugo kami lihog kwa unless ikaw nga ginikanan why mo ginapractice na to hindi man napagsundon sang kabataan niyo so mga behavior ina please thank you welcome good night good morning, good afternoon, mga behavior ina sa nga dapat natin itudlo sa atong mga kabataan. You know, when we are grateful of the things na nahimo sang iban, mapinasalamatan kita, bagay nga makalipay man sa ginapasalamatan, takag kita mismo nga ginapasalamat, lipay man eh, kay nahimo natin ang pag-recognize sang kaayo sang isig natin kapareho. So behavioral tools is also important. Number 7, appropriate discipline. Oh, wala ginahambal nga hindi tapag-disiplinahon. Dapat gidisiplinahon ang kabataan, pero siling gani appropriate, insakto lang, sa husto lang, sa tama lang, hindi nga sobra-sobra man nga disiplina imo, naka sala lang gamay bata mo daw, patyon mo na sang bakol. Naka sala lang magtikang na danlog, gintampa mo na. Kita mo na sa inyo, balaan nyo na siguro ah. Na danlog na gani bata mo, pagpabangon mo, tampaon mo pa. Eh wala nagahalong. Kung gusto sa pagpabata na, pa hindi, kita gani nga tigulang, gakadasma man, yan pabata ti. Ang hindi na ya appropriate nga discipline, kundi abuso na ina, violent na nga klase discipline. Number 8, quality time. O, mo na ni, hindi ko masagad inom sa buong Domingo, dito ka mo ya sa barkada nyo mag-ininom, mag-video okay to. Ang bata niya, pabayaan nyo lang cellphone, pabayaan nyo lang hampang, pabayaan nyo lang pakadto to sa computeran. Ti, wala sang quality time. Ang bata nyo, timprano pa, ginahilas na magtulog sa balay niya. Eh, gusto niya, perni lang siya sa barkada niya. Kasi wala man siya nabagsagan nga manami. Dahil sulod balay mo, why man ka mong tinerda? O, day off niyo, amo naman lang natani i-asikaso niyo sa kabataan niyo. O, din pa ka mo niya. Dito pa ka mo sa ilimnan, bilyaran, singalungan, birthdayhan. May kunupod niyo man bata niyo. Pero ti, kung kisa, lawas niyo malang ginasalbar niyo. Hindi pa gani ka mo kadala bisan sa kabilog biskuit pagpuli nyo ti galayo kag ga-anxious ang bata nga will lead to a mental problem. Pero amo na gani dapat may quality time kita sa ating kabataan. Next is balance. Ang tanan balance ko no, sa science gani magambal ka nga half empty. Hindi ko no kung positive ka magtanaw, dapat half full na. Amo na, positive ang pagtanaw mo bala sa isa ka bagay. So, ang pagbalance sa tanan-tanan nga bagay, madisiplina man na, pagtuon niya man na, study habit niya, ang iyaman nga na pag-play, ang iyang mga, kung ano da ang ginaobra niya, dapat balance na siya. Not too excessive, not too exaggerated. Amo nang ginahambal nato. Na number 10 is safety and security. Ipabatyag naton man sa kabataan naton ang safety nila kon ara kita secured sila, hindi nga kita pa ya mamahog para lang mahadlok ang kabataan. Kontra ko gid bala nang mambal. Hindi kada may mumu, may aswang, may murto. Bata pa, ginatubluan nyo na ang bata nyo nga magkahadlok sa bagay nga hindi nyaman dapat kahadlokan. Kaya wala, tutod lang akong kabataan, masaglit ko lang, never sila nga ginamuna. That's why subong, bisan isa lang sila magtulog da sa kundin nga lugar, sa balay-balay namon, bayaan, isa lang siya lang matulog. Wala nga hadlock kay Libion nga hindi siya magtulog kay hadlock saya de sa opisina ko isam nang bata ko da siya gatulog kun gabi. Oh, siya man lang da pangabuhi da tulog kun gabi. Ti wala kay ti kun ano madulom o madako nga balay ti karon kala hadlock na nagtiyabaw na sa kamo nang dapat isi ano naton nga hindi naka wala sang wala sang murto, wala sang aswang, wala sang kung ano manda nga mga kahaladlokan nga na. Di, kundi may establish natin ang safe siya, kag secured siya, kag di, hindi, pareho man na, kada pulis, gambalon nyo, may sala ganing kabataan, dali lang, tawagan tabla pulis. Di, ang pulis nga maayo, sa tanaw na lang nga ron sang mga kabataan niya, lauay na mga pulis, mga pulis kaladlokan. jowa mo muna. So, hindi ka napag-imuon ang mga bagay nga muna. Hindi ka pag-padlock. Sa may ara, o, oh, asa subong. Pisan gabalatian na siya, hindi sa magkadto sa doktor. Kay bata pa lang siya, ginapadlock ka na siya nga. Sige, sige, bala, hindi ka magkaon. Kay pa-injeksyonan, tagig ka sa doktor. Kaya kundi ang bata, misan may nabatsyag, hindi na lang maghambal kay tiadlock nga injeksyonan sang doktor. So, dapat ipabatsyag natin ang safety kag security sang aton mga kabataan. Philippine Standard Time, alas 2:34 na sa hapon. Wala na kita chinpo, pero basahon natin nanay ang inyong mga palagas ng mga messages kay Jerome or dinato sila Jerome De Quilla. Good PM kay Jimmy Kikoy, kay Yofi Kifir De Quilla, Cherilyn Palomo Consular. The work of the child is through play. Maria Montessori. Yes, basta bata, patagaan natin. Jocelyn Valenzuela. Inigwa sa STL, tama na to kay na. Ano lang, search lang. Ano to gani? 22230, no? 22230 gid man to nagwa. Yes, 22230. Okay, sa Cheryl Palomo Consular, that is why kami sa kindergarten integrated through play, because children will learn best through play. Yes, sakto na mamang ginambal mo. Ay, hindi tayo nagpagpiliton sa mga high words English kag tanan-tanan. Di tanawan nyo bala ang libong kugon? O, kag sa Japan man, di bala ma'am? Nga, hampang-hampang ang anay, chimputulog, kagi, kadto sa nature, experience lang nature, paano sila na magipananom-tanom. So, ayos man lang. Niel de la Riarte, hi, watching siling niya. Okay, thank you ma'am sa pag-pamati. Wala naging kita, chimpo, mga karadyuman. Kabayang kitay kita sa sunod ng Domingo, same time, same station. Kaya nga nakakuha ka mo sang leksyon, pagtulunan kag paalam sa atong topiko sa buong hapon diri sa Batang RMN. Sa gihapon, nagabiling kita sa mga dinalan, train up your child the way they should go, and when they grow old, they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sa atong nasyon, dapat natin sila palanggaon kag higugmaon. Ako naman, si Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga, Tatak RMN.
0: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, Sengkang Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko sa RMN.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Herbal Capsule. Mapaskogo ng immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian.
2: NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
3: Maayo ang lawas ang bata mo?
4: Sus, masakit ang yun inyo.
3: At ang bata na mapagsik ng taon, pwede kahapon magka-immunodipit. Antes pa magmasakit, unahin na sa Zoline Plus. Nagabulid para ang kinanglanin na vitamin C and zinc sa bata na kumpleto. Bulid para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immune decay with proper diet and exercise. Mag-Zoline Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Zoline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang bata looking healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsanin plus araw-araw.
7: Free fight! Ako si Luto, isa ka mason na diagnose kung may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Fight! Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakat sa mga butika.
9: DTX 500. Ilay Lady La Cruz. Sa asang ako nga sugar 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: DTX 500.
10: Ilan nalang subukin sugar?
9: Pagtigay ka namin isang DTX 500 165. Sa dugo ko man 120/80. DTX 500
8: nag-inom. DTX 500. VTC, alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi. Nalig kasi napit akong tubo. Rites na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa VTC. Ang kapsule 3 times a day sa sunod sa isa kabulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Ibo, gigayo ang VTC.
8: VTC. Mabakal sa mga butika. D3

0: Mr. Bob? No, we could have.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si GB.
4: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Ugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Itisting ang maninong maload na ako ng mag-aagirang lawas ko. Wala na sang sakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Oras tatak alas 2:50.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. That portion is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Supple Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit na akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, bago ko makipaog sa Supple Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napapakil ako isang ginagawa lang ko yung mula sakit na akong ulo.
2: Supple Plus Gold. Anakal sa mga butika.
1: Supple Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagpapamita din kuya sa katina di lang makapagpakuha sa tulang. With you, may Santin Gold Coffee Mix. May luwa sa manamit din, may free collagen ang guta tayo na
1: pa. Supple Gold Coffee Mix.
2: Kape ka na,
1: hanap ka,
2: hanggang kanta ka pa.
1: Gikan sa number 1 sa

0: I am Venus Roth, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Si Mommy at si Washing Machine bilib sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Life Extension Vitamin D3.
9: Ang malulunga vitamin D level sa dugo, nagpataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa katao. That is the reason kung apadayon kami ka nag-encourage sa inyo na mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malinis sa mga medical doctors. Himo sa isa ka-prestigious company ng Life Extension Foundation sa Florida, USA.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanundong, siguraduhin niya may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Vita D+.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ay, Dr. Nilvim Amores, ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins na ako niya ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan na brand. Na I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako ng mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud users ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Mini toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang mini toothpaste, may Max Protect for

0: Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Hoy! Kinikik time!
2: Ako si Jaime, kapuyo sa Palito City, Panegros. Sabablog ako sa kagudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kung magbutaran akong diabetes. Ngayon lang gamit kay nabatian ko ni ang Kidney Care sa isa ka semana.

0: 1 liter bottles of any participating Senegal beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosie, dahil pamilya ang awas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio na makabulig sa paghigun ng kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawan.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. YTC. Alkaline. Now Vitamin C.
3: Ako si Rosita. Ang listeneria ako. May binag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko inyo for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Sa sabong kung magabot ako ng menstruation. Hindi ako nakabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar. DTX 500. Ikaw pa lang ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan ang gastro neutral. Kagakontrolab. Sa Imo Blood Sugar. DTX 500. Sa Legal Epic. DTX 500. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Napagkita na yung huling sa D3 Bio. Kung ang kinagapagod niya akong maskulo, sana wadlaw ko ang aktibidades pariyo sa pag-ihersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Vizio. Ang Vizio, gamay D3.
5: Babakal, sumangguti ka.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Evergreen, Herbal Capsule.
2: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gig sang pamatsyago. So good sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami nga sang pamatsyago, bisan termikulang ang tulog ko.
3: Magtumal sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Kung may

0: Amerika.
1: Samsung Plus Gold.
2: Pagalit si Maya, sis ko sa ovary, BCM, nagawin. I-try ko gid-inom ang Samsung Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipayid ko sa resulta kay nag-peer gid ang ako ng ultrasound.
1: Samsung Plus Gold. Mas pinanakal, sinagahin ang husay. Samsung Plus Gold. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
3: O surrender, amo ipamangkot sa akon kung ano kagnaan ang hubing kag nagbuti ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Ati nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. At gaganda ka pa.
4: Sanigal Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Maging balik bayan. Balik tindahan. Sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
1: Samsung Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, nilang sakit ako nga dyan. Pero sa mga bakian ko ang Samsung Plus Gold sa radyo, kinistingan ko ito mayalit. Salamat din sa Samsung Plus Gold. Kaya ito lang ako nga poster.
1: Samsung Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: May makapadyag sa ngalay, biling kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Varex B Gilayon, para mahamungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Varex B.
7: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Varex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang BBTO, mag-Varex B araw-araw.
9: Oras, tatak, impunto alas tres.
10: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Kidney Care.
13: Estudyante ka ba lang sige lang, laptop o kon cellphone?
14: Oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
15: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
13: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
15: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
13: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Sobe. Não, a mãe criada.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
2: Nakikiraan.
3: Lola, ang dami mong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
2: Salamat, iho.
4: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matalingin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
6: Ready to experience exciting.

0: may fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Pagka-pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Matic sarap. Bili na!
1: Sumpag kasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang anambaya, Dok, sa una niwang niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako naging inong. Nagdami ang ako nilawas.
2: Wow.
4: Kaya gusto niyo pa kayo magbiwang, kayo pariyo ko na sa ako, nambay ko kanami, nagilang sa lawas. Tapos, yung complete ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambay yan, niwang yung kudok sa unas, niya naging ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Oras tatak alas 4:30.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
2: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pil ang win sa San Miguel Beer. Try now. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.

0: Não,
1: a mãe criando.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: YTC, online, na Vitamin C.
1: Uli si Vivi, ang sami ko din na allergies. Kaya magwala ako kag mga hinanda. Mabing pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa YTC, grabe epekto, inuras lang na dula na dayo na ako ni allergies.
3: YTC, mamabaka sa mga butika.
4: PTX 500. Juliet Noll, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Yung kilawang kudayon, inong PTX 500. In 2 times ko, subong na pagtakwa ako, nag 136 lang.
3: YTC, alkaline, na vitamin C.
5: Girl Santiago, sa katrace kong drive, sabi ako ginasipon ka ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa YTC, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, gigit yan. Ako ginadot lang sa balatian.
3: YTC, mabaka sa mga butika.
6: PTX 500.
7: Q7 law. Nung
6: high blood gig ko.
7: Sa una ang blood pressure.
6: Purity over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-ibig.
6: 3 times a day ginako. PTX 500. O pagkatapos nga nagbubo akong blood pressure, kinakanami ginang PTX 500.
3: Ako
8: si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Uma nang gid ka malipapon, gitry namon pa kumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kaminsaron ni lula. Pagod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Sa mga butika.
9: Evergreen herbal capsule.
10: Pagaling si Ben, ganyan ko siya.
11: May love to me sa mga?
10: Oo, nga hara. Umatag, bakit lang ang dulo ko siya.
11: Si Ben, sanang nakatay ko sa mga Evergreen herbal capsule. Yan ang sulay ng kanyang tanan sa akin.
9: Mantumar sa Evergreen herbal capsule ang luadlaw. Ang inyong katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
12: May makapatsyag sa ngalay, biling kagmanhid, kulang ina sa Bucomplex. Tarex Vigil ngayon, para mahamunan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Tarex V. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Tarex V. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang BBQ, mag-Tarex V araw-araw.
14: Gikan sa number 1, smart dishwashing tank.

0: Karabina daling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: We need toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang mini toothpaste, may Max Protect Pro.

0: Navarra.
1: Vila de Vic.
0: Vila Russa.
1: San Juan Plus.
0: Comunica.
2: Balyos-balyos para sa buton?
3: Mami, ang buton, ara sa sulod sang chani baby.
2: Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta galing buton,
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
2: Symmetrical is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult

0: Baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa nakon nga arthritis sa kamutok sa tiil, sang sige-sige ko nga tumaras ang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
1: Mag-tumaras ang Evergreen Herbal Capsule, ano-adlaw ang inyong

0: Online.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@tagcore.ph.
2: Easy Bio with Physio.
3: Ito si Ana. Ito, buto. Mapagida nga ako na regular na regla. Kasi agalag po. Itatlo kabulan. Bula. Sa pagtumarkos ng D3 Bio po. Okay, gida resulta. Super mortal na din.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Pagkats mga bulika. Prepex 500.
4: Gina Cano, ang ginabatsa ko ang ako ni UTI kasakit git sa ako niya baywa.
5: Sa subong kapila ka mag-iwa sa details pa
4: sa primero katatlo sa subong kaduana na.
5: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nalay kami sa details 500. May nigo ginabatsa.
2: Prepex 500. YTC, alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagros, era ko, sir. Hindi ko makakaon sa sakto, pero may lang ko basuka. Pinpainom ko sa YTC sa akong mama, buntag kagabi. Subong nag nami na akong panapia, si Bugit Patan.
2: YTC, mabakaw ng butika. D3 Bio, with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher, kaisaman ka na just for nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alam ko ang akong pamisama.
2: D3 Bio, ang you my Physio. Ang Physio, you my D3. D3 Bio. Prepex 500.
8: Tusel ako yan, nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Natapos kaon 2 times a day. Nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
2: GTX 500. YTC, alkaline ng vitamin C.
9: Kung ganyan siya rin, at ang tuxeritis ang nag-ilgad, kasakit ka dyan katama, ilang beses ang tiyo ko, tumarkos ang YTC, alkaline, vitamin C, o capsule, 3 times a day, at lokad, lagula, ang sakit sa ako, tutong na lamat sa YTC.
2: YTC, mabakas sa mga butika.
10: 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Mia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko sa RNN.
14: Oras sa Pilipinas, alas 4:41 na sa hapon.
15: RNN, kasama celebrities.
14: Gugma nga nabulilyaso, balatsagon nga nagabako, relasyon nga wala closure. Kamati ang programa na para sa imo, problema mo, laikoyan ka sang eksperto, bangod basta na dahi gugma ka.

Ngayong hapon mga kasama, Lock the 9 na naman kita sa isa ka edisyon sang palatuntunan Our Men Kasama Celebrity Program. Kaga sa gihapon upod nyo ang inyo alagad kasamang o radyoman Flo Consumo Navarrete.

0: Hey! Ayong hapon mga karadyuman! It's Sunday na naman! Kapadasig lang sa tiyempo! It's a dos na kita karon sa bulan sa gusto! Pila na lang ka bulan! September na!
1: Ang baby do kagla mo bisan diin siya magkatoa!
0: Do kadasig lang no? Kamusta na? Kamusta na mga suki na itong yung matag palamati? Mga nagamonitor dito sa itong siringa pala tuntunan.
1: Sige man sa pelikula ka teleserye bala.
0: Standby ka mo sa itong siringa mga sa itong nga topiko subong nga pag-aistoryahan. Tugay manging kaupod pa nga itong siringa resource person on air. Dr. Rosemary Prudente.
2: Pagigugma. Pagig nga nagahinga.
0: Pagsubong man mga balita. Naton nga natipon.
1: Pero maya.
0: Aton man istorya Andre sa aton sininga pagpangalaga. Linggo subong, as Lunes, may klase. Nakapanglaban na bala, kung malanab lang linaban ninyo da para sa informe sa mga estudyante. Mga ginikanan dira, kayo nakasimbana. Kung wala man, ti family day or family time. Ang mga estudyante, yara lang sa ila sininga mga tagsa ka mga pamalay.
1: Ako'y nga pa niyo ang isa kalaga! Pero antes pa niya nasalo, kinulahan sa ngido! Samtang nagapangisi si Flo, na nagpa-autograph sa iya agtang! Ala! Ano kidney? Fan club bala ini ukon white by Blue Gilbert!
3: Kaka! RML!
1: Bisan niya!
0: Piyak gabahin mga karadyuman istoryanta ining nanubos banwasang barutak viejo Iloilo. Wow, ano mga swerte kada sang bulan sang Agosto tapos patay gid ang biktima agang ining natabo nga aksidente sa banwa sang San Miguel Iloilo tapos nga nakabunggo sa isa ka ido
4: nga mamumugon
0: inbawian gid sang kabuhi ang ido samtang ang biktima ang driver sang motorsiklo dayon niya nagapabulong sa

0: kalianta ining mga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Amin nga bahin na ginadulong sinyo sang kaluhan sang Bonita Memorial Chapel and Services and Corporation. Nagpakita bala kamo sang barato pero di kalidad nga mga lungon para sa mga himataan ninyo nga nagtaliwan. Bisitahin nyo ang Bonita Memorial Chapel and Services Incorporation sa Barangay Igtuba, Mayagaw, Iloilo. Sa mga informasyon, yari sa ating linya, si Boss Umay Moleta. Nung Umay, mayong hapon.
1: Mayong hapon, Mr. Plo Nabariti. Arin Radio Station.
0: Kamusta ang... kamusta nang... nang... kamusta ang imo sining adlaw nang...
1: ang ning adlaw si Rota duwag adlaw
0: wa. Why good. Tuyo yun ni God sang Domingo pista gali da sinyo.
1: Oo.
0: Bo, why ko kakanto?
1: Tamo to. Nga nagangkad nga nagambal ko ng Diyos ako.
0: Ah. Ang kilala ko bala. Ang kilala ko nga balig-gabaligya ay si Pare Ernie Bonilla. Nagbaligya da sinyo. Galing kay damo ka na kuno ayos. Why ka na lang nagbakal?
1: Bakay na, damo na is mo, nagpakalang utod dito sa Porto na is plan.
0: I see. Sige nung Umay, anong emotion yung luyag ipabalo sa mga tagpalmati nato nilabi na sa Bonita Memorial Chapel and Services Incorporation?
1: Ang Bonita Memorial Chapel and Services Incorporation, ang tatangan nga ako ng mga si Manua sa First District, ang hapon ako nagbalik sa Mayo wala itong apisyo sa naton kasket kagang masarangan ninyo ng apisyo yara magkita maralo yara ang baratoon na pagkumplito kita sa gamit ko na naman ginanganon nila sa mga dipindi sa mga pang-service mo kita ng sarap yan alatag sa ito mga customer hindi na hindi na mayawan sa nila mga magtatransaksyon ang apon lang kung hindi nagmamagawagan kung sa pigado hindi mo masarangan ang masarangan sa inyo budget sa inyo bolsa ang mulit ang mga chapel sa bisis nagabulig sa mga pamuluyo sa mga maayo nga servisyo pagang masarangan nila sa ila budget sa ila bulsa amula na ang nakamahan ko
0: importante dira importante dira arang Bonita para sa mga pigado naton kag mga kubos naton nga mga kulturan kon di ka mo kasarang sa mga malalom nga lungon ara ang Bonita Memorial Chapel and Services agom ni magatag sang serbisyo maayong serbisyo para sa inyo
1: nagkumplito ang ilang mga gamit mga pasilidadis
0: basta ibalik lang yang gamit ah hindi lang pagalita ng mga gamit sang Bonita Memorial Chapel and Services
1: ano gani kumplito ha Mr. Plo Nabariti thank you good sa inyong pagbulaklag sa aton kataga palamati sa Premier Distrito kakundiin mo yung mga banok
0: sige ah madam
1: hindi ka bilog na bisang bisaya sa kaservisyo kita
0: okay sige no Umay thank you good
1: thank you good Mr. Plo Nabariti
0: okay thank you so much si Nung Umay Moleta.

giring abahin man ginadulong sinyo sang kaluan sang yon gadget kapangita bala kamo sang segunda mano kag mga brand new nga mga cellphone mga dekalidad fresh bang Korea kadto kamo sa yon gadget hamtang sila sa Maya Luna Street La Paz Iloilo City sa unhan lang sang RMN Iloilo kag sa unhan lang sang RCBC Bank nara dira sila ang yon gadget yon gadget mga karadyuman pinapanagian ni Ma'am Nene Himoto kag ni Miss Jun Hu Yun mang kwanta ba na mang ako ganito may plano ako gani makuha sang laptop si kompleto dang ila sini nga mga gadget like sang LG Samsung and of course mga iPhone no? Mga Pro Max nila da mga Pro para da damo dira ang damo sila da available ang yon gadget kag sa laptop may available sila nga laptop core i5 8GB RAM 128GB kag SSD for only 6,999 good for online class ni sa mga estudyante kag schools research and PowerPoint sa presentation pwede ni pang senior high school student teachers at office workers e ano panulat ninyo barato para dang laptop nila ho grasa mayon gadget pisa to kag informasyon magtawag kamo sa 0912-471-4824 0912-471-4824 yon gadget.

0: Ini Ukon White Bike looking better.
1: And of course, inoobdan kita sa non-slenement oil ang pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pangaplas herbal non-slenement oil. Ayos sa arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit yung naparalisar ng mga kaugatan. Ani panghaplas sa managaubo, palanakit sang liog, naundan ng mga bali, kag sa mga nagadugo ng pilas, yan ipatugunon, pauntaton, bubuilang sang non-slenement oil. Ang non-slenement oil, kag ang new and improved non-super plus, mas gin pa epektibo, kag mas gin pa basko. Gintingo ba ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, anggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga korason, duig kontra sa kapoy, kag palang luya sang lawas. Suna ng lawas sa natural nga pamagi, piliya ang non-super plus the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilong nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Ang non-slenement oil kag non-super plus capsule, produkto ini ni Tita Arlene.

0: Ang sa
1: Insya Magkato
0: Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City proper. At sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Evergreen Herbal Capsule.
1: Sili din man sa pelikula ka teleserye bala.
0: Kagsubong man, Tatoy's Manukan and Seafoods. Bawari man. Hindi niya makuan mo. Hindi niya mabangbang ang mga kanamit sa pagkaon sang Tatoy's Manukan and Seafood. Sang damlag lang, pinbisita kita sa Philippine Counselors League. Alin sa nilinayang lugar sa Pumsod, Pilipinas. Pagwa ang mga taga-PCL. Ito sa ila sining venue para nga makabisita sa Tatoy's Manukan and Seafood. Ang Atria Park, ang Tatoy's Manukan sa may main sa Santo Niño Sur Arevalo. Sus, ginabisitahan mo sang mga taga-PCL. Hindi ka sinugiday malang mo. Pagkakaon sang isa to, sugid na to. Tugtog nga maglapta. Metog Liparts magkaon sa may Tatoy's Manukan. Tatoy's Manukan and Seafoods may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, sa Atria Park, sa San Rafael, sa Distrito Sang Mandurriao. Ang wila sininga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Ginapanigian ni Nay Consio Consing Espinosa, Itay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafood. Hindi kumpleto ang imo sininga bakasyon diri sa siyudad sang Iloilo, hindi ka mo makakaon sa Tatoy's Manukan. Tatoyas, ano ka mo makaon? Tilawin nyo lang ang mga manamit ng mga manok, lechon manok, native na, lechon baboy, talaba, baked talaba, buttered shrimp, ano pa? Gina-order ko perme, ang giniguan, namit-namit, bagin mo? Sus! Sag, iwal, sinugbang ang mga isda kag sinabawan. Sus, damo-damo da sa Tatoy's Manukan and Seafoods. Sa kay Toto Hector, Tatoy's Manukan and Seafoods, Tamaricho, Aisha, kay Ninya, kag kay Max, Carlin, kay Toto, kay Yado Heron, kay Marilyn Lin. Mayroong hapon, sa inyo. Tatoy's Manukan and Seafoods. Good evening, anay, kay Antonio Talakan, kay Rizalia Mission, kay Buyet Rote. Labi nag shout out sa mga katrupa niya, upang bigo. Ano ka mga bigo ka mo daw? Brad Pet, Bande, Madera, Bistuer de Second, kay Andy Santisas. Mayong hapon.

0: Alright, sige, standby diri sa aton sininga pagpangalaga diri sa RMN kasama sa Liberty Program. Punta na si Tita Rose Prudente diri sa aton sininga pagpangalaga. God istoryanta nga aton sininga topiko kaglakip man mga musta magita kay Tita Rose kay Tita Sunday wala siya no kaya because mayara sa sang importante sininga ginkadtuan. Standby na sa aton sininga linya ang aton sininga resource person on air, Dr. Rosemary Prudente. Doc, mayong hapon and welcome back diri sa RMN kasama Celebrity Program.
1: Ma'am, mayong hapon gin. Mayong hapon gin, no? Ang dugay-dugay mga absent ko ba?
0: Mga tatlo ka bulan, Guru Tita Rose.
1: Ay, pero sobra naman. Mga isa lang sila. Bubadaan mo nga masako, gitang lola.
0: Oh, masako, gingat to, anta ka to sa balay mo, nagapit ako to, wala man, wala ka to gali.
1: Gani, may pakuli, gali ko tangi. Ano sumong ay puli?
0: Nalingaw ka na gida sa Metro Manila.
1: Hindi man, may mga obligasyon nga gamay nga daw, ay pa mga tapos-tapos.
0: Ah, timayo naman lang kumatapos ta. Kamusta hatang aton sining

0: nga mga tagpalamati, subong nga hapon ta, ang imo nga pag-welcome sa aton nga mga kauturan.
1: Kapulutanan, may nga pusanan, no? This is August 2, 2026, and ikadali isa na lang ka may 300 edition, no? Anyway, maskin mo ay na yung number na yan, basta may programa lang, sigisigilan na yan.
0: Sige.
1: Ang nag-text sa ako, nag-chat sa ako, kunara. Ara pa si Toto Flo.
0: Ari pa ko.
1: Ara pa sa yabo usus. Hindi na yung magkuntatang yung programa na yan. Tuloy-tuloy na yan.
0: Tuloy ang ligaya.
1: Yeah, tuloy ang ligaya. Lason subong, nga to na may nga topic, no? Mga gagmay-gagmay nga topic, pero though, kailin ko bala po so bagay sa mga ido, ha?
0: Tutoy!
1: Nagkakaon subong, 28 wilog.
0: Resos, damo-damo ko ba?
1: Hindi sa room ko, may isa pag hindi ka puti, oh. Gina-segregate kay gina-away nila.
0: Ang baligan ni si Doc Pia, da nga padalayan na ganyan sa kabilog, dabe?
1: Mabuti ay magdala kay it's either barko
0: kon barko hapos lang tani tano kon pwede pa lang no
1: Jesus.
0: Nami to tani ang kwan no nami tani tong
1: 5,000 pa rin
0: wow nami to tani tang dark brown pa
1: gawa butang
0: hindi ko na makaya okay na ko to yasano ma
1: unang manog bata naman ang isa
0: ay abaw ano kolor ang mabata?
1: Brown.
0: Brown.
1: Kwanita na sila mo ng chocolate brown. Bala nga, ano na ba na? Inang liver. Liver. Kwanita
0: liver line.
1: Oh, liver line.
0: Nami na ang kolor ya, oh. Tapos ang itom, nami man kolor ya.
1: Pero daw, may itom siya. Buti, hindi siya nakapangawat. Kaya wala pa itom.
0: Kaya ang puti, abihilig ko, uyon niya na ya sa sulod balay lang. Sila na sa mga at brown, sila na sa mga
1: susunod sila kabalayo.
0: Ako na bito mga light brown na bi color nila tigin pangkalbo kus lang bi. Amak mo tatag 600 pesos ang kada groom sang isa ka ido.
1: Yes. Mahal gid man.
0: Oh, tigin baklan ko sang resort sa online. Ako nila nagamat-amat sila gunting ah. Ti man nakales manggali.
1: Kada adlaw may isa ka kamilog nga kutihon.
0: Nakuan na gani, namatamat na, isa na lang to bilin, si Simba na lang.
1: Ay, Jesus. Paliguan, ano pa sila?
0: Kagalang katiran.
1: So, ni-dryer mo pa.
0: Pukon kalbo naman lang, why mo na hindi na kilalan niya i-dryer, ah.
1: Hindi man, no.
0: Pero kung pras nabi sa inyo na, kay Doc, kay Tilagba, ang mga bulbol, ang mga balahibo, kilalan lang ginang i-dryer, Tita Rose.
1: Ay, kada oras mo, tiyago daw isa kakong ng bulbol.
0: Sige, anyway ta, ano aton sini nga topic ko subong hapon?
1: Karon nga hapon ang topic niya very simple nini mga flirty questions pala. Flirty questions ning mga tough questions pala. Nga ginapamangkot sa ano sa mag hindi man mag-asawahay. Hindi man mag basta mag-partner lang. Kay kung kaysa ni mga questions kani amwa ni naga spark ga spark sang chemistry
0: ga spark ba
1: spark it na naga include sang impressions ano ang mga dream dates niyo ano mga subtle hints subtle limits nga pwede mangkot or mga ina mag-answer lang ang naga pang answer la brother isang ano ang imo gilbe lang ang kinanglan nga ma-solve ang imo mga dreams na. So, no, una-una, gid, what is your first impression of me? Hindi ba lang mo ni ma-question ko kay isa na huya ka man galit, eh, why ka man mahimo?
0: Kinanglan, gid?
1: Pero kinanglan, gid, parang mag-clear ba lang kay kung kay isa may impression? Ako ah, abi ko sa una mabuot. Dali maldita na abi ko sa una mahibos dali na German dumang mga mula question tingyo pa kita inyo ni abi anong first impression mo?
0: Mabuot.
1: Tiwa ay kaging sapat ni Habibi, ikaw, ano impression niya sa imo?
0: Ti, buot man sa'yo gyapon, bisan sa una to, para na ako mabuot ka, pero ti mabuot yun ng galita.
1: Aw, oh, ati, mana mo na iya. Kabay pagkapamati siya.
0: Kapamati, ito subong.
1: Amoy na dapat ang sindihon kay tingon kay isa. May lipod pa bla. May maginapang tago. Kung kay isa magtago ka daw, hindi ka man lang kamalo nga mo galit na ginali ng singiya. Singiya nga sungkod-sungkod. So, what is your impression of me? Ini dapat niya itanong, magkutun mo lang yung galingon mo so that at least mga first moments nyo wala nga nagasugulahan lang ka mo nga hasta magahan. Hala, liwat-liwat yung sugulahan mo. So that dapat na i-clear mo gin maayo. Another one, how on earth you are still single? Nga asa sumong single ka pa? Ano? Kung sa pagkakam, lapida ka sa babae, mapida ka sa lalaki.
0: Mano ka, malaon ka?
1: Huwag nakalabot sa sa standard mo. Na
0: inayang gurota kun asta subong way kapayas ang nubyo kag nubya inaya paglantaw ko ginaisip yun nga ang ginapangita yagid ang standard sang isa ka babae kag isa ka lalaki nga santo man siya nga nagustuhan.
1: Pero malam ni mga palaman yung mga standard nga niya. Gagasuglan.
2: Ay, sorry. Gwari niya, sabi?
1: Kapag kagahod sa among diya.
0: Okay lang na ta. Mayroon ganun may background.
1: Listen, balaan mo kung kaysa ng ang pagpamangkot nga ni Kung kaysa may mga reservations pala. Hindi ka dahil ka pamangkot because it's too personal. Kagun, if it is too personal, inang mahuya ka magpamangkot.
0: Hindi mo ma-expect ang iya sininga mangin sabat. Either nga mangakig siya, either nga sabton yung pamangkot mo, or hindi gani nga masabat ya ang imo sini nga para mo katanon Tita Rose.
1: Inangani ko kaisa nga magpresabi magpropose ikaw mga proposal kan. Sure bol gina nga magpropose ko karon sabto nya kita ko ni protest reservations sa truko pa na. Nga musili mo kasi iniya ko ni masabat na karon pero sure ka matani nga na sabto ni ka only hindi amo ni mga reservations amo ni mga fears na ginanglan ni ano ka ma ready ang imo heart. So magkutun ka, how on earth are you still single tonight? At the moment
0: are you single?
1: Yeah. No na amo na.
0: You have a girlfriend or boyfriend? Believe naman ni tatay ko kapamati iskipot mo. Believe na sila ni Auntie Noemi to. Believe na silang dua. Basta mag-Ingles ko gani, believe na sila.
1: Na-improve ka.
0: May improvement ah.
1: Maski gabay lang ang step pa, it's still an improvement. Maski gamay lang ang words.
0: At least may improvement.
1: Basta may na-improve.
0: Kada isaks mana, may improvement, ayos na.
1: Ay, Susan. Kasi gani, tunga lang.
0: Isang tunga lang gani. Sa sige-sige, oh, madama na na.
1: Ang bato na, humok mo na.
0: So, balik kita. Makapamangkot.
1: How on earth? How on earth are you still single by this time? So, sige-sigulahan ninyo, mangkot kapag yan niya. What is your biggest guilty pleasure? Nagka-guilty ka ba sa pleasure? Sabihin, lantaw ikaw sa galanta ko sa babae. Para ni mo girlfriend sa kitupad mo na nag-agi yung isa ka tao. Ito feeling mo blad daw attractive kid. So nagtanaw ikaw. Kasi ito ko namin, oh my god, cleavage niya. Huwag ka namin sumuli. Kaya usually ang tinatanaw man ang cleavage kagang buli mo.
0: Buli na. Ang buli nga lapad.
1: Pero it's true, ang buli ang ilalantaw kay iba nga ni nagkapaputang sa foam. Asal magdako ang buli.
0: Pati ka na, ginabutangalan na nila sa foam, damo na sumong na order online, pati ka na.
1: Mugani, gahabok-habok. Iwad-iwad, ikaw na kami daw tuod, hindi na.
0: Bisan gani, cleavage gani, pwede na ma-order online.
1: Oo, pwede dala sa makeup. Tubang na sa espiro, nakagawa, kargahin malayin mo nga dughan na kunabi cleavage. Pati kayo mo na hindi ko alam na makeup. So, muna nga mo, imo mga biggest guilty pleasures, no? Kung mga babae man, amuman mag-agin, oh, grabe yun, nami iyang, ano ba nila, abs. Na abs sa mga lalaki. Pero not all of them, female, males, nagagamit siling abs, nga nagkakitalaka, magkatusay sa gym. You get tired, plus the fact na kamahal ang pagkato sa gyms. So, amuna ang mga biggest guilty pleasures, no? Ina mga sikreto, wala nga ginapanugdo mo lang amuna tani. Di masugin mo na yan sa imo, ano, nga partner. Huya ka magsugin.
0: Huya ka gindi.
1: Kasi nga, nuning laki nga nuning bahay, dumanyak.
0: Tawag niya pa ka na manyak ron. Naglain pa.
1: Listen, kung siling lang, if you were a song, kung kanta ka kano, ano ang gusto mong aliwati-wato niya kanta?
0: Talangkot na.
1: If you were a song, would you play me or repeat or shuffle? Saan kanta mo nga gusto mo? Kasi, usually may kanta ka man nga, iba na mas rin, you're a sunshine, my only sunshine. It might be true nung sunshine ikaw sa inyong relasyon, pero would you always sing the sunshine song? Kay Luis na naman katalaka ang pirmi lang sabor sa bawa.
0: Kwan, puro lang sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. It makes me happy. Di ba, Doc?
1: Oo kung kaysa, you also have to change your taste kay base mo sila yung partner. Ano siya, daw lang ulang mo, daw pinigil lang, gwinan lang ulang. Ano git bala? Na, mga amo na bala. Dason, magtun bagid. Who was your first crush? Tanang kita siguro, may first crush man.
0: Akon to may crush man ko sa una sa high school, pero nga akon crush may nubiyo nga iban. Di kundi, why na lang
1: ito? Ginalagtaw mo man.
0: Ha?
1: Pero natanaw mo man per me.
0: Hindi kami classmate, pero kung mag-break time, ginalantaw ko man, masugata kami sa high school, medyo gatintihin ako nung ako mag-agi, kaya tinahuya. Igo, magkitaay kami sa Plaza Villa, upo niya gali yung boyfriend niya.
1: Tulangan na mo yun.
0: Hindi, kuya, puli kuya
1: So, iman, ang iba sinong psychologist nga, mahal nga, if you crush mo siya, try to savor. Savor the moment kaya makita mo siya. Saburan mo, anay. Pero hindi paghambalan siya tayo nga. Abi mo, crush na ikaw. Kaya base, okay lang mag-crush siya man ikaw. Pero kung hindi man ikaw crush, tapos.
0: Pero lain na bing sang subong at si panahon. Sa una to ya, hindi pa usong Facebook na. Uso na ginan pero hindi pa amo naka kuha na biyang technology, hindi pa ginman na amo nang ang gamit sa mga estudyante. Pero subong ya ti lain na. No, lain na. Pwede ka na ya gani ka hambal sa ta text gani nga. Abi mo. Gusto ta ka bala? Pwede na. Abi mo. Abi mo bala? Madugay ko na ikaw nga gusto. Galing na huya ako. Pwede ka daw ka hambal sang imo nga feeling sa chat.
1: Without the face to face. Kay kung kaysang face to face unsa may moments man na nangabase bala i-deny nga ikaw. May moments man na nangabase hindi ikaw magpatunon.
0: Tidira pa lang nga daan sa text message ngay na. Pwede ka nang i-deny or mambalon nga may ara na kuya nubyo. Pero kung wala pa, kung nahambal mo na, sigundahan mo din sa personality, ayos gid, perfect na.
1: Mas kami nubyo kay mo, crush naman gapon.
0: Puti lang, hindi ka tayo. Laing gid yakon siya, kung siya
1: lang. Libre, no?
0: Oo, ah. Wala ka kang, may kahati pala ko sa puso mo. Yun pala'y hindi gani, ano ka ding iba ng kanta man? Lipat ko ah. Oo, amo na. Nauay niya kung may kahati ka sa puso niya.
1: Kag it is daw insulto ah. No, hindi, it's not a, daw may delikari sa kadang na-observe nga. Irespeto mo man ang balatsyakot.
0: Yes.
1: Sang upod siya. Muna yung mga protocol, mga delikadesa kung may boyfriend, may girlfriend. So, pwede mo man mamangkot who was your first crush. Okay, that's all.
0: Tigaling ma'am, bala diba eh. Hindi ka na bala magsagay ka pamangkot, bala? Ang nagligan, nagligan na tuya. Ang importante, subong.
1: Okay.
0: Okay man, no?
1: Oo. Tikot is past, no? Past is past. Na-remember ko na sa iyo sa una. Nagligan, hindi na natin maukay. As in, no? So, with that alone, pwede ka na masinti. Okay lang mag-crush sa ikaw. Nangyayin ko kay sabla ng suglano, lang nga pabunok, labla nga. Okay man kung diretsuhon, pwede man kung hindi.
0: Diba lang mo naman yung mga babae, medyo paano pa na? Medyo ano kanina tawag ta?
1: Pakuno-kuno.
0: Pakuno-kuno bala. Ano kanina may term kina nga ginagamit mo. Medyo pakabudlay, pabudlayan niya kapag anay ho. Pero ang hinding siya, may gusto mo sa simo eh. Asas.
1: So palagas-lagas.
0: Palagas-lagas.
1: Sugid lang na. Probalan mo man dayon niya ang bahay kung may crush sa imo kayo. Inang batsyag, ano na, wanina siya mo, instinct na mabatsyagan mo dahil. So, ikaw kung nabiti man, dulod-lahid ka lang sa iyada, pero actually gusto man siya. Okay, so, what is success?
0: Success?
1: Nag-succeed ka man na yan sa iya. Nag-succeed ka man yan sa imo nga motibo nga siya langkit ang imo palang kaon na. I think nag-succeed ka. No?
0: After sang mga ginpang-umpisahan mo nga mga ginpang-hambal mo nga gusto mo siya. No? Kaya after siya na, nag-succeed ka bala.
1: May corona ka lang akwaon, may certificate ka lang akwaon. Na, amunin ko kaysa mga flirty questions pala. Or, I call this one mga tough questions, although very simple, pero mabudlay ihambal. Another one, iniya deep question, iniya. I call this a deep question. How will you prove to me that you love me? It's a very tough one. Kenobi,
0: do you love me? Can you prove it to me that you not joking and in love to me? hindi lang lahog mo, hindi dapat tutuod, hindi dapat wala joke eh.
1: Mm.
0: No joke.
1: Serious, silingan isa. Oh, serious ka bala?
0: Mm.
1: Kaya usually, ang mga, especially those nga gusto nila magsalakay lang bala.
0: Mm.
1: Without like, getting through the actual process.
0: Mm.
1: Sila na isa, kung na-improve mo sa akin, kung palangga mo ko eh,
0: mm.
1: Upod ka pala sa ato na ma-check-in kita na, diraya, it's a full question. Binuang na yan.
0: Mm.
1: Maski hindi ka magsulot sa check-in the way nga ginapakita mo sa iya, it's still a requirement, it's still a process of loving you.
0: Mm.
1: But you don't have to invite right away sa babae or... magkita ka motibo sa lalaki na magiging gusto mo siya. Kulat lang, it will just be there. You will be there in the progress of time. So, yeah, kasi siguro sina eh. Agad-agad ay ka mo araw-araw nga na. Agad-agad loving na. Get to know each other.
0: Mm. Getting to know each other. Black, kilalahan yung isa kag isa. Getting to know each other. Gadali kay kamuyahaw.
1: Kapag tapos na-discoveryan mo,
0: Ay hala.
1: Ano, ini daw, damo kompromiso ko niya. Get to know each other, ha, na hindi mo pagdakpon, kaya kung dakpon mo tayo.
0: Discrasya ka na.
1: Chances are basic, may mga kompromiso pa na isa yangawa, wala closure.
0: Madiskrasya ka na.
1: Hindi, ano pa sa kuha? Give yourself time. Malawig na ng 3 bulan, makilala mo siya kapit bakit constant mo siya nga kilala nga sa wilanon.
0: Namin kadya kung kilala mo siya eh. Kag madugay mo na lang nugay ka balaga pang loyang siya. Kung bago pa lang, no? Gaan mo sa tsansa, anay, na makapag binag-binag, bala? No? Hindi mo siya pagdalion, hindi mo pagpresyuro ng isa katawo. No? Kay do kalaway man at ang ginapresyur mo.
1: Oo, taga itay nga maluyag sa imo bala. Kaga ano man tayo mo nga maluyag ka man sa iya. Pero tuloy kung landaw nun na da, ang mga lalaki nga da, kiti ka pa imo yung babae na ala kay mo yun nga luyag. So nanay nagkagat na sa imong babae, bayaan mo, law.
0: Law klase tabo na.
1: Kapay mo yung babae, sagi mo na kunti nga, main love kasi yan na nga na love na ikaw, bayaan mo.
0: Kasi si girl man niya, mahibi na malang na.
1: Yes.
0: Kaya yung babae, at yung mahumok na yung mga tagay-pusoon mo, mahibi na malang na, Tita Rose.
1: Mahibi. Pero hindi man na pagpakita siguro nga galagas ka siya. Lagas ka in a way nga may diretsyo ka nga malagas. Pero if you reach already the dead end, hindi na magsagi ka kagwakal kay balaan mo ko kaysa mawakal ka madakpan kagin kung ano ang natabo. Quiet ka lang daan eh.
0: But deep inside ah.
1: Oh yes, and deep inside you feel it, ah.
0: Te, binig ka na tayo. Santino yung binig, nag-chat. Ayos, kidwill, ah.
1: Sus. Nami, Jay. There's another one, serious question, atong inside deep. In a serious question. How can I make it to you? Paano ako mapaangkon mo? How can I make it to you? Very serious one, no? Yeah, kung ako masing, hindi, kilalay tanay. By that way, lugay kita nga ito nga, kilalay anay. No, I'm the regrets. Kung mag-say ka babay, hindi babay eh.
0: Well, at least wising guilt sa isa kag-isa.
1: Mungkin. Patawayan niyo blanay. Namin akong malawig inyo. Nag-cleaning ang malawig, no? Kaysa nag-alawig inyo, no? Biyanay, kasi ako talak naman. You get to know each other. Ang mga silina ton kay na earlier nga. get to know each other better. Malay kayo mo yan, basi ko may ginailili na doon sa balay nila.
0: Correct.
1: Malay mo yan, basi ko may concern ba ni sa iyang gina atipan mo sa ilang balay. So get to know each other better. Parang hindi ka mag-regret para sa huli. And if again, when did you know you want to be in relationship with me? Na gusto mo magka-relasyon ka? Saan ako nabalan? When did you know? Inayang question nga na. Kay kung you're serious with it, ganda ka pangaluya ka pa lang, mabala mo later on nga, daw nahulog ng libot ko sa iyo. Na,
0: ano na yung batsakan ko man? Do, kung may upod sa babae, do gasilos ko ako. Ano man?
1: Una.
0: Do may, do gagalain ang pamatsyag ko, do naakig ako ko sa girl nga to nga nakaupod niya, nga naistorya niya. Sino to bala? Ano ya to?
1: Gaspark na siya.
0: Muna
1: gaspark ang feeling mo sa iya.
0: So,
1: muna dapat mo lang tawon what kind or if you are waiting list, ulaton ka galing, it takes time nga mahulat ka pa. Then, so far, what was your first impression of me? Ano impression mo sa akong pagkitain nato? Amo na importante. Huwag ganit ko kabalong ako, nag-expression nga. Na ako na nailog nyo. Tika yung mga kabal ko muna, misaling, tapos na ah. Nandawam lang na.
0: Ginatamiya ko galian, Naida, ang team Norris Tatoys, no? Ang basketball team sang team Norris Tatoys, no? Sa kay Rinalda ka sa bugos nga player sang Norris Tatoys. Ti duway chance nga madalata kay duwa lang daog, duwa man perde. Ti
1: patas eh.
0: Why na chance ah, no? Pero bawi ta sunod nga liga naman ah, sa masunod nga tuig ti Taros.
1: Ka-active na namin. So, kayo ka-active sa inyong ano, no?
0: Nga.
1: Na liga.
0: Oo. Oh, every, ano na eh, kay pista sa September, Tita Rose mo, sunod na bulan.
1: Pista sa din?
0: Sa Villa eh. Nga dito to Hector naman eh. Santo Niño.
1: Ayo. September 10, no? September 10.
0: 27.
1: Ano? Ah, okay.
0: Oh, that is Sunday.
1: Oh. Again. Kabay pang ara pa karon na. Ara pa kita.
0: Ara. Kaluyaan na. Lawig ano. Mayo lawas. Kaluyaan mayo lawas. Tita Rosa.
1: Okay. And doing a girl's best with wise decision. Una again, of course, we go back to the word focus. Focus on being sincere, specific and attentive. Huwag na yan. Hindi ka ma measure ang imo nga pagkadedikado kung huwag ka ka-focus. That is why most of the relationship na ka-break up tungod ang mga rason nila why time. Wala time. So hindi ka na ka-focus. Kasi may work ikaw, may pamilya ikaw, may ano pa nga na ikaw, may kung naka-schooling ka, kung naka-opera ikaw, damo-damo ang gina-focus mo. So that is why ang isa na ka-requirement sa relasyon na mo ang focus. Kag ang being there eh, you become specific nga siya langit, kag of course ang attention mo. Munang kwa na, ay nga, ang nang i-break to sila man. Why attention, why focus, why time? Pero may lasaya na sakay sa motor, nag-pangita ubra, kay ubra na yung pangitaon mo. Kaya kung mag-time, mag-ano ka mag-devote sa time mo dahil sa inyong mga relasyon, amuna na ang sakit-sakit kayo, pero may lang ka, good evening, pero may kailangan kapanyapon ka na Good morning, pamahaw ka na, kapkapi ka na.
0: Kasalaw aman mga pamangkot.
1: Mm. Teka, iway ka mo time mo.
0: Pras bala sa muna bala, mag nakita ko ni Facebook mo. Mga oso to bla, chatmate bla dok, no? Early 90s or 2000 na to. Mag-meet up gani. Sinupod mo? Ako lang eh. Kapamaho ka na? Wala pa. Pila ka mo mag-utod man? Mga munang lang pamangkot? Tigas kuila ka pa? Sabat mo na, wala na, gobra na. Titingin ka gobra? Munang lang, sa mga nobla, mga early 90s or 2000, doon mo ginang mga, kwan. Kita ko to sa kagabi, kita ko sa Facebook, nag-agi, kadlaw, gani ko ah.
1: Susugat-sugat ka pa.
0: Sa ba, mag-meet up. Din da makita ay, ano color bayo mo? Dira sa Merimart, ah. Kaya suksok, ano color bayo suksok mo? Ah, itom? Ang girl niya, pink? Pupati ka na, layan ang ginasuksok, kaya gayo mo taray isang itsura sa lalaki kag babae.
1: Sumpah, di asma legali ka mo, ikaw rin man bayo yung suksok.
0: Oo. Gakwanay mo, ga-obserbara na yung duha mo.
1: Masilis yan. Hindi mo to siya guwapa, guwapa siya.
0: Gani? Hindi mo to siya guwapa, guwapo? Do putot gani to nga itong?
1: Doon daw, kuwan mo pa daw, hubog.
0: Do hubog, do ano? Do tambay?
1: Do tambay na mo na ang term sa una.
0: Sa una, uso. Ano, obra mo? Kuwan na. Simple lang pero may obra man ako ah.
1: Hindi ka pa naman ugit. So mga focus sila mo na na no. Kag ang kung kaysa hindi mo no makita ang sincere ka agad. Ito ba sa inyo yung tuyo yan mag it will end up friendship lang. Kaya kung kaysa ang relationship will end up as friends, best friends. So it will just be a specific and attentive best of wishes nga gusto mo. So with this siguro makasiling ako nga gamay-gamay lang nga
0: yes.
1: Kaon ba na sa tinito sa kutsara at least may mahungit-hungit pa kami.
0: Matilawan nyo man ang hinungit namon bisan gamay lang ah. Di paano natara kada mapuli ko tani sa Biyernes sa Kipot kay ang utod ko nga si Risa may palantaw to nga ano nga balay sa may Bungol so Madrid so ako sa may Kipot di kay Tatay Boy da kakainti Noemi tayo lutuin ko da bala sang manamit mo bala nga ano bala nga manok bala nga inang gin tungtong na bala sa kaldiro bala tapos gibutangan lang sang tanglad kagad wala lang ano wala ang plain lang na bala why na stimitis why na ano nang
1: tanglad kag luya
0: oo namit na tayo mo tapos isa kabilong man nga manok nga inasala ayos na kami na Tita Rose thank you good night alam yawang ka Tita Rose si ano ganito si tita sino ganito sa balay nito ah yung nga po nanda
1: Silsa.
0: Dahil sama yung hapon lang da.
1: Ati mayara, kumata lang niya. Ako naman, kutkunara pa. Si Jekag, si May Karas.
0: Ara lang na sila ta. Bisan why ka, ara lang na sila. Gasupport mo ng hapon.
1: Sila all patriarka, sila ila prebendito. Makasins ko, no, si Pinkies. Sila ila si Marisol. Rida Tutubitoy. Makasins ko ah. Si Kati, si Auntie Terry, si Auntie Lolette, si Uncle Meron, yung ako na ex-boyfriend. Sige lang, kuti yaman sa iyang cellphone.
0: Noy! Ayos lang da, Noy!
1: Yung mga tao sa sagwa.
0: May bisita?
1: Yung nga pa. Nagtinakaw pa sila sa laga ng tinanok sa akin.
0: Ah.
1: Si Akay eh.
0: Akay! Musta ka da, Akay?
1: Mayor Duma.
0: Mayor Duma na promote na ha?
1: Oo. maulan-ulan na bi mo.
0: Hmm, tindiri, why nag-ulan ta na, may chimpo di, do tatlo na kadlaw, apat gani.
1: Pero may dumedako nga bagyo nga ipaabot.
0: Hmm, eh, pangamuyoon talaga matunaw ah.
1: Gani, matunaw, hmm. Yes. Ti atong akon, later lang matex ako sa iyo. Okay, hmm. Okay. Hmm. So, mayong hapo sa tanan. Bili natin nga, if you are in love, do not follow what your heart dictates, but
0: follow what you think heart.
1: Is right. Follow what you think is right and
0: good.
1: Good, oh, okay.
0: Sige, Tita Rose, mayong hapon, good. Gid. Salamat kin sa time ni mo. Kag, salamat si mo, precious time.
1: Okay. Hmm. Rika sa newsroom.
0: Ah, hari sila. Okay, sige. Puro na siksik ah.
1: Siksik sa laman, no?
0: Sige, kami lang bala ni Radyo Manmar. Kakaipasa ko din si Imong link, Tita Rose.
1: Okay, sige. Thank you.
0: Sige, salamat din.
1: Hapo sa tanan.
0: Okay.
1: Bye-bye.
0: Si Tita Rose Prudente, nga itong si mga resource person on air. Kabay pa, silinggan ni Tita Rose. Bisan gamay lang ng unod sa kotsarita. Is may nahungit kami nga ibalo. Inaalam nangod sa ton silingan topiko nga gitulong para sa inyo. Sige, why na kita chimpo diri sa ton silingan pagpangalagad? Ay, Jerry Banyes kilis ang Mandurio Public Market. Hapon kay Nay Shanet, kay Tay Leo Fernandez Yulatris sa San Dionisio Iloilo, mayong hapon. Kay Nay Mercedes, kay Papa Ariel Bordon sa Mustro Anilaw. Kay Lula Rosing sa Anilawan Igbaras. Kay Tay Luisito, kay Nay Rebecca. Wala ka pa na miyaw kay nasa nga gasilang. Ayong hapon gidra sa inyo ha, salamat sa pag-upod ko pamati diri sa aton siringa pala tuntunan. Ay nakatachin po dito sa itong sininga pagpangalaga. Pangalan sa nga kong sininga technical partner, Radyo Man Mark Daniel Sukaldito. Ako naman si Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
5: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamang katanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kay atang pamatian, si Mr. Ron Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Welcome diri makabyanan sa Life Extension Vitamin D3 sponsored program. Kagining aton nga Life Extension Clinic, ining kampanya naton sa free but quality medical check-up nga dapat regular para nga ma-detect naton gilayon ang symptoms sang mga balatian. We will be talking still vitamin D3 topic gihapon ang importance or ang pagkaimportante sang regular nga supplementation sang vitamin D3. And again, I would like to emphasize ang aton ginaistoryahan diri, stand alone nga vitamin D3 kay ini ang ginapagwa sa mga pagtuon nga may connection against prostate cancer, breast cancer, kag iban pagid nga mga medical conditions. Stand alone, wala sang ingredient nga iban shown sa mga studies or clinical trials nga makita naton sa mga published studies. So vitamin D3 alone versus cancer, amog ini siya ang gina-emphasize ang standalone nga vitamin D3. So kaupod na gihapon si Dr. Manfred Marpa, ang aton nga regular partner sa aton nga Black Time. He is a medical doctor by profession. Doc Marpa, welcome diri sa aton nga program. Doc Marpa, welcome diri sa aton nga program.
9: Thank you gin sa aton nga mga tagpalamati nga padayon gid nagasubaybay sa aton nga program. So ginakalagkagan gid naton nga makapag-share liwat sang mga information nanungod sa beneficios ng life extension vitamin D3.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
11: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 media diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Ato na ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
9: Kung nga ang nagka-interest ang mga experts no sa relationship sa prostate cancer kag sa vitamin D, bangod sa ila epidemiological kag lapit ng geographical nga pagtuon, miningilan taw nila ang location sa aton nga planeta sa mga lalaki nga may mataas nga insidente sa prostate cancer kag ang ila exposure sa sunlight. Kung diin sila sa bahin sang planet sa equator, kung malapit sila sa equator, meaning mas exposed sila sa sunlight, no, and the farther they get from the equator, oh, ito mga kay siling sang isa ka ang kabilgan nga statistics galing mga abyan kapakita nga ang mga tao kuno nga may African Caribbean nga rasa, no, or amo nang descent nila ilang convince lang halin nga rasa grupo, amo ni may pinakamataas nga kuan, no, nga insidente sa prostate cancer sa mga kalalakihan African, no? So usually maminsa kita anong ara sa ila, number one, pi sa Caribbean dag man mambal nga highly pigmented skin, pero sa African groups, no, makita na pud nga darker skin ang ilang color. So therefore ginhambal man nato sa mga nagliligan nga the darker the skin, mas itom ang pamit, mas less ang production kag synthesis sang atong vitamin D3, and even absorption sang vitamin D3, no? So probably may correlation, pero nakita nila nga itong mga tao nga nag-start as mas malayo sa equator, meaning less sunlight exposure, may mataas ka incidente sang prostate cancer. So that was epidemiological observational nga. What? So gusto nila karong mahibalat. So may mga pagtuon, no? Kaya nakita nila nga may pila ka mga pagtuon, hindi man tanan, no? May iba man nga nag-siling at ito, hindi man gid at hag, pero may pila ka pagtuon nga nagpakita sang direct relationship, no? Nga pag mas mabuo ang vitamin D3 level sa isa ka lalaki, mas mataas ang puno ang risgo nga nagasaka man ang risgo niya na mag-develop sang prostate cancer. Kaya isa sa mga organs na sa diin may ara vitamin D receptors, madamo ang vitamin D receptors, is ang prostate gland itself. Ang aton mismo prostata, amo na isa sa mga bahin sa aton lawas nga diin masapuan man ang madamo ang vitamin D receptors. So again, kung mahuna-huna nato, no, nga kung may ara vitamin D receptor ang prostate gland, but silingon, may papilgihapon ang vitamin D3 sa pag-regulate sang function sang prostate gland. Kaya din natin nakita, before, ginsay-say naman natin ini, ang role sang vitamin D3 sa cancer development, no? Ano ang iyabla, in general, ha? In general, not just prostate, kundi sa kabilugan. Number one, nabatian na natin ini sa pila ka mga programa, pila ka beses natin ginasulit ini, nga ang vitamin D3, in general, may ara siya function when it comes sa ginatawag apoptosis, depende kung paano may pronounce siya na, pero ang bulsilingon siya na, ang ginaduso niya nga mag-suicide ang cells, especially ang cancer cells, no? So kung iduso mo ang cancer cells nga mag-commit sang suicide, hindi mapatay siya, wala sing less ang chance nga magpadayon siya, no? Ikaduha, nakitaan man nga ang vitamin D3 may papil sa ginatawag nga pagpugong sang angiogenesis. Ano ba silang sa angiogenesis? Ang cancer cells, katulad sa iba niya selula sa lawas, na kinanglan sing nutrition para mabuhi, kaya multiply. So once nga wala sing blood supply, meaning wala sing nagadaloy, nagailig dito nga blood supply, pinaagi sa mga uga, meaning makat off ang supply sa nutrients. Once makat off ang supply sa nutrients sa mga selula, kung cancer cell ina, natural, mapatay. Eventually, mapatay ang among ina nga cancer cell. Kaya wala na siya nutrients nga kwaon, magkagtama niya ka hakugan ang mga cancer cells by nature, no? So, when it comes sa pagkaon, nag-compete sila sa normal cells. So, once nga i-cut off mo ang ila blood supply, wala sing angiogenesis nga natawag, wala sing blood, new blood vessels nga matuhaw, syempre, less ang chance nga mag-develop sang pagmadasig, pagdako o pagtubo sang cancer cells, which is amunang ilay ang primary nga karakteristik, no? Well, ang pagtuon nga the medyo convincing gid nga when it comes sa pagpil sa vitamin D3, no, yes, sa pagtuon sa mga analysis, no, meta-analysis, is that especially sa aggressive na type sang cancer sa prostate, may do at hug ang papil sang vitamin B3, which means to say nga one ang isa kalalaki na diagnose na ng may prostate cancer, kag ang iya cancer type is the aggressive type, kami ara man mga cancer ikalabanan balaan mga bian sang prostate cancer sa lalaki is slow growing, no? Medyo mahinay once nga pabayaan mo kay slow growing siya, once nga naglakta na siya budlay na. Oo, so hindi ta natin yung hulat nun. So especially sa aggressive na type, sila nila may dako na papil ang vitamin D3 sa pag proteher, sa paghatag sing protection sa lalaki nga hindi siya magdasig, magprogress to the point nga magmetastasize siya.
8: So ang bottom line dira, ang aton nga vitamin D3 level sa dugo dapat i-maintain naton nga optimal or mataas makabyanan, plus permi kita nag-exercise, avoid naton ang pagkaon sang sining mga pan-seared or grill or overcooked nga mga meat, kaga syempre sugary foods, ang obesity i-address naton, kaga syempre i-check naton ang family history kung may ara, dapat may annual gid kita nga regular check up, especially in PSA test mga kabyanan, as recommended sa life extension nga dapat pagtungtong sa edad nga 40 may ara kita nga annual PSA test, kag ang pagpa-check up gid sa clinic, ang pagpa-check up sa inyong mga medical doctors, kag dira karon nagasulod ng advocacy sa life extension clinic nga nagahatag kita free but quality medical check up to ensure nga ma-monitor naton ang status ng aton nga health, na kung may symptoms kita dira ma-address gila yon, kag malikawan ang paglala sang aton nga mga ginabatsyag, kag ang paggasto sang dako sa medical intervention. So bisitahi ang aton nga mga clinic branches.
12: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy main branch sa may De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sang Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang aton Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkanto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1825. Kag sa mga malapit nga kabanuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangadama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mo katawag sa 0917-318-1842. Kag ang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor, SM City Iloilo, lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dira sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall, lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamu dito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka muka text o kung kitawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara na kita sa May E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique Branch, dara lang sa May Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153.
9: Vitamin D3 supplementation at 4,000 IU per day for 1 year results in a decrease of positive course at repeat biopsy in subjects with low-risk prostate cancer under active surveillance.
13: Mm.
9: So, Silindiri, gamay lang isang study pero almost 55% ang napakita sing pag-decrease ko, no? Sing positive course kag decrease in Gleason score sa sininga mga subjects, no? Kaya dan ang kalabanan ng studies nga nakitaan ko sa prostate cancer is between 4,000 to 6,000 IU.
13: Hmm.
9: Oh, so that meaning to say kung sa light extension vitamin D3 ni apat tubtob anum ka soft gel sa per day.
13: Hmm.
9: Imagine mo kung ang imo ginaindom nga vitamin D3 is 200 IU lang uno gyud ni. Pila ka soft gels to ang imo imnon sa isa ka adlaw?
13: Plus kung ang imo nga imnon may dugang pang bad fat. Basi kung tibot ka, after few months, pag take mo sinasin sige-sige, basi magtaas pag yung mga cholesterol. Kaya that is very alarming ang effect niya sinasa triglyceride kag sa cholesterol, especially si LDL cholesterol. So mas dami nga stand alone kiting aton nga life extension niya 1000 IU ang isa ka soft gel kag ginadugangan pagani sa aton nga mga medical doctors ang recommendation.
9: Mm.
13: Kung makita nila nga do medyo adult or may edad ng patient,
9: mm,
13: may signs or symptoms of cancer,
9: mm,
13: may diabetes kay hindi enough gani ang 1000 eh. That's why gahatag kita sa 2 to 5 soft gels.
9: Correct.
13: COVID patients ginagatag kita up to 10 soft gels daily or 10,000 IU.
9: Mm-hmm.
13: How much more kung 200 lang ang unod sa vitamin D3 mo, that is hindi gid enough or hindi gid kasarang.
9: Or maka, 400, 800 pati kulang gihapon eh.
13: Mm-hmm. So lima kabilog gid ang imnon mo sina para nga matumbasan mong isa ka soft gel nga concentration sang life extension vitamin D3. So there's no need nga i-explain mo kung diin ang better, mga kabiyanan. So that's why nga aton gi-emphasize life extension vitamin D3, tested and proven na sang madamo natin nga mga medical doctors affiliates. Kag may mga hospitals gani diri sa Iloilo, Doc, hindi ko lang pag-mention nga specifically ginabutang gid nila ang brand nga life extension. Guaranteed, mga kabiyanan, pag life extension vitamin D3 ang aton ginainom, aside nga concentrated siya kati isa ka soft gel 1000 international unit na, guaranteed nga makapataas gid sang vitamin D level sang dugo naton bisan i-test pa naton. So nga aton gi-emphasize life extension vitamin D3 dapat ang brand nga pangitao naton kay ini masaligan kag kampante kita nga makapa-increase or makapasaka gid sang vitamin D level kag makahatag protection especially against cancer sa prostate especially sa mga kalalakihan.
14: Life extension vitamin D3.
15: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
16: Ito po si Dr. Bernie Ong. Yan ang tanong po kung bakit ako nagamit ng supplements ng life extension. Kung hindi niyo po nakitatanong, ako ay may karamdaman sa prostate. Sa tulong po ng life extension vitamin D3, na-stabilize na po ang aking PSA. Nakakita po ako ng improvement sa aking mga urinary symptoms. Something na hindi po nangyari with almost 5 years of receiving just hormone treatments. Di po ba effective? Ito po si Dr. Bernie Ong. Magandang araw po.
14: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Make sure natin magbakal kita sa mga pharmacies, mga kabiyanan, may LE nga marka ginang soft gel para kamo sure kag protected nga ginabakal ninyo nga life extension vitamin D3 is original or authentic.
17: Vita D+

0: or extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
0: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako Gali, si Rhea. Akong Redla, nagkalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Intisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na akong naoperahan. Normal ang akong nga regla.
4: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Konfiyansa sa sumag. Isla ka si Jante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa sharp sa mind. Kagmay collagen kagloto tayo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Nagkaganda ka pa. Application

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ko Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Mrs. Anong gani ka, ma'am?
5: Ipinan, ganilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot ka, may tagas ang uto ko, dugo. Nakumatoso ko po 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
3: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang Unique toothpaste, may max protection.

0: hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Carmel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Israel Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na lang ako ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Kilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Wex ko pa lang ako pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribio. Ang Ditribio. Gamay BCO. BCO. Gamay Ditribio.
3: TX500 Lilibet Ipanto 48 Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TX500 buntag na o gabi.
4: Pero pila na may mo sugar?
3: 136 na lang. Naami na dyan kaya kung tulog sa TX500.
1: TX500 Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Anik

0: sa Mighty C Efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika!
2: Abay! Kinikiyay time!
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Nans Corn Coffee. Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay. Ang Nans Corn Coffee nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una. Magtimpla na sang Nans Corn Coffee para magpabiling ka nga healthy, focused kag energized. Nans Corn Coffee.
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biling kagmanhid, kulang ina sa D-Complex. Tarex B Gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Tarex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Tarex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Tarex B araw-araw.
8: Sa opisina, pirmi ka wala ng atubang sa computer?
9: Grabe, git akong mata. Pirmi malabo akong panulog, sakit akong ulo. Pagpasigid ka po yun akong mata. Yes ah, masilaw pigid sa screen.
10: Pareho kita. Kung nga, pirmi pula kag uga akong mata tungod sa sige gamit sa computer.
11: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sanggit try ko ang iBerry Gold, napatsyagan ko nga mas klaro akong panulog. Pag hindi na dasig ka po yun akong mata.
10: Salamat sa lutein.

0: Balita. 10 Plus Gold.
1: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa 10 Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawag din ako. Isang ginagawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: 10 Plus Gold. Anakal sa mga butika. 10 Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa buwan mo ang 10 Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sa ngayon.
0: 10 Gold Coffee Mix. Ang kape ka na. Yung

0: Moon manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Samphone Plus Gold.
1: Ako galing si Sherry.
2: Naligid akong inatubuan sa mga hubag ko.
1: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Samphone Plus Gold.
2: Sa sunod sa duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Samphone Plus Gold. Mas pinalaka, sinagali, pinahusa. Samphone Plus Gold. Sa mga butika. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
3: Oras sa atin mga karadyuman, Philippine Standard Time, 6:06 na sa gabi.
4: RMN Ronda, balita sa gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa atong tanan. Sa Sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda, balita sa gabi.
3: Mayong gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
5: Adlaw kita subong sang Domingo, Agosto 2, 2026.
3: Kita mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 7-7-4.
5: Kag inyo man kami live, gamakita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
3: Subong agabi kami inyong maging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man, Rezzy Danioso Bordon.
5: Kag Radyo Man, Lenneth Fernandez Silatriz.
3: Sa dragkuhan nga balita sa balita lokal, opening salvo sang hinugyaw sa Barrio 2026, nangin madinalagon.
5: Balita national, tatlo pa ka mga testigo ay gafile sang prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Sa balita international, 13 patay sa tourist plane crash sa Nazca Line sa Peru.
5: Balita sa negosyo, presyo sang LPG nagsaka sang tubtob de 3 pesos kada kilo sining Agosto. Presyo naman sang gasolina kag diesel maganubo sa masunod nga semana.
3: Sa hinampang, Alex Yalab magapasakop sa 2026 Canadian Open.
5: Kag sa showbiz, tiglawas ang Pilipinas na si Felipe Marisokon Marasigan nagtapos sa top 20 sa Mr. Supernational 2026.
3: Oras, Philippine Standard Time, 6:08 na sa gabi. Kagkaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa balita lokal.

0: Nangin madinalagon ang opening salvo sang Hinugyaw sa Baryo 2026 Cultural and Street Dance Competition kahapon. Ang aktibidad nag-umpisa pagi sa isa ka Santos nga misa sa The Assumption of Our Lady Parish nga ginsundan sang parada sang anong katribo nga nagkapasakop o kung nagpasakop sa kompetisyon. Gindayaw naman sa mga tumalanaw kag bisitang ginpakita nga performance sa mga tribo nga mapaanggid sa Dinagyang Festival. Karungan sang giniwat nga program gininigurahan kag ginbindisyonan ni Father Nelson Sevilla ang bagong nga plaza sang barangay. Ang Barrio Fest sa 2026 ang magrawig sang 15 kadlaw tubtob sa kapiestahan sang barangay sa Agosto 15 nga mumanang highlight sang fiesta. Padayon naman yung nagapangagda si Punong Barangay James Kunlo sa tanan nga bukas ang ila lugar para saluyag magsaksi sa mga aktibidad na ila hiwaton sa sulod sang duha ka semana. Sa iban pa nga balita lokal, nagbisita ang mga opisyales gikan sa Daraga Albay sa Iloilo Provincial Government bilang kabahin sa ila benchmarking kag learning exchange visit agudtunan ang mga programa sang probinsya sa renewable energy kag turismo. Ginpangunahan ang delegasyon nanday Daraga Mayor Victor Perez kag Vice Mayor Flor Jazel Ruiz kaupod ang mga katapos sang suguniang bayan kag mga pinuno sa nagkalain-lain nga municipal offices. Sa ngalan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., ginabi-abi ni Acting Provincial Planning and Development Office Head Mary Rose Matukan ang mga bisita. Ginpaambit ni Energy Efficiency and Conservation Focal Person Ray Victor Garin ang mga programa sang probinsya sa renewable energy kag pagdumalas ang enerhiya sang gobyerno. Samtang gintalakay naman ni Bombet Marin sang Provincial Tourism Office sa mga inisyatibo sang Iloilo sa pagpasaniyog sang turismo. Nagbailuhan ang duha ka LGU sa mga ideya kag eksperyensya angot sa pagpatuman sa mga programa sa renewable energy, turismo kag good governance.
1: Patay ang 39 anyos nga lalaki matapos malumos sa isa ka beach resort sa Barangay San Roque, Barotac Viejo, Iloilo kahapon. Gininagong biktima kay Alice Jim kag residente sang Barangay Balabag, San Rafael, Iloilo. Sunog kay Police Major Francis Batalyones, hepe sang Barotac Viejo Municipal Police Station, nagtambong sa isa ka birthday party sang iya himatang biktima nga ginhiwat sa San Roque Beach Resort. Pahayag ni Batalyones nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon si Jim sang naligo ini sa baybay tugtog na kalabot sa madalom nga porsyon. Sang namutikan sa mga tao sa palibot nga wala na sa baybay si Jim, nagkinarankaran ng mga ini. Naglawig sang kapinto nga sa oras ang pagpangita sa mga katapos ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection kag lifeguard antas nakita ang lawas ang biktima. Giningagaw pa inidala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival.
0: Sa pihak nga bahin, nag-request na sang enhancements sang CCTV footage ang kapulisan na gud makilala ang riding in tandem nga nagtiro patay sa isa ka senior citizen sa Barangay Dangulaan, Anilaw, Iloilo sa nagligad nga semana. Ang biktima ginkilala kay Danny Cornell, 62 anyos, kasado kag residente sa nasambit nga barangay. Sunod kay Police Captain Maria Rosella Buenvenida, hepe sa Anilaw Municipal Police Station nga may nakapta na sila nga mga CCTV footage apang hindi maklaro ang hitsura sa mga suspect. Payag pa sininga sa Banate, nag-exit ang riding in tandem. Nibaluan nga matambong kuntani sa hearing ang biktima sa kaso nga grave threats nga ginpasaka sa iya sang iya hinablos kag hearing man sa kaso nga attempted homicide nga iya ginpasaka apang ginbantayan ini sang riding in tandem kag gintiro patay.
1: Oras Philippine Standard Time na 6:12 na sa gabi. Pila sa ulo kag sa pila ka parte sang lawas ang naagom sang 22 anyos nga rider matapos disgrasya nga nakabunggong ginasakyan sini nga motorsiklo sa nagatabok nga dalan sa San Miguel, Iloilo kagabi. Ginkilalang driver sa motorsiklo nga si Irvy John Dianon Tumunog kag residente sang nasambit niya Banua. Sunog kay Police Master Sergeant Chris Anthony Carisma, investigador sang San Miguel Municipal Police Station, madasig ang dalagan sa motorsiklo kag wala sang may ginasuksok nga helmet ang biktima. Dugang pa ni Carisma nga ang motor ni Tumunog daw ka nga isang ginagamit sa drug race. Samtang napatay naman ang ido bangod sa mabaskog nga impact sa pagkabunggo. Sa karon padayon niya nagpaayo sa ang biktima sa Aliosan District Hospital.
0: Sa katapusan na nga balita lokal, ginpakigbahin sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Erin Rita Manikan ang mga wala na ginabasihan kung mag-hire sa isa ka empleyado sa pungsod sang Canada. Sa interview sa Armen Sapat, Turismo kag Pumuluyo o kung STP3 program, ginpakigbahin ni Manikan nga sa nasambit nga pungsod, wala na ginakonsiderar ang color o kung rasa sa isa ka tawo, ang relihiyon, edad kag sexual orientation. Sunod pa kay Manikan nga wala man ginabasihan ang marital o kung family status sa isa ka trabahante
2: estudyante sa Canada.
3: This is very important. Sexual orientation. Mm. So, hindi pwede nga, hindi ko ni siya pag-hire kay daw medyo sa third force ni siya. Hindi ko ni mag-baton sa iya kay daw lalaking on siya ng bayi. So, that is not a part of the consideration, supposedly, when you are hiring, no?
2: Tungod sinigin sa Sonsang Tourism Advocate nga ikonsiderar ang pagpatuman sini sa Pilipinas, agud mas mapabakod ang pagpamatok sa diskriminasyon kag maprotehiran ang data privacy sang kada mamumugon. Patag niya nga kon ginarespeto sang kada isa ang natumod nga mga kinalain sang tagsakatawo, nagataas man ang level sang loyalty sa mga empleyado, gani protehiran sini ang ikaayos sang kompanya.
3: And one of the most important for me is it creates brand reputation. If you in the industry is known to be anti-discriminatory and you are known to protect all the privacy data that your employee has or that the individual belonging in your organization has, you will create that certain respect and trust from your employee and of course a level of loyalty nga mabudlay na subong pangitaon because they know that you too will protect them. So they will also protect your organization.
2: Ang kabahin sang pahayag sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Erin Rita Manicana.
0: Oras, Philippine Standard Time, na sa iskin sa nasa gabi sa iban pang balita sa Balita Nasyonal. Ipresentar sang House Prosecution Panel sa nagapadayon o kung sa pagpadayon sang impeachment trial bukas nga daw ang tatlo pa ka mga testigo. Ginpayag ni House Prosecutor Congressman Joel Chua nga duha sa mga testigo nagikan sa Commission on Audit nga nagahayag sang paggamit sang confidential funds sang BC Presidente kag kun nasunod ba lang joint circular. Samtang isa naman ang nagikan sa Department of Education. Bangod dugang pa sini nga hindi na kinahanglan nga matumod kun sa di nagkadto ang kada sentimo sa gingastos gikan sa confidential funds kung mapamatudan niya nagkadto ini sa hindi autorisado nga pondo. Samtang igatubang lang sa sang prosecution ang mga testigo kag ebidensya kagyara na sa depensa ang pagpatumatuod sa bahin sang vice presidente.
2: Sa iban pa nga balita nasyonal, mahimo maglawig sang tubtob anum kabulan ang pagtuon sa mga mamalidha sa mga petisyon nga ginfile nga nagaduso nga dulaon ang system loss charges nga ginapatuman sa electric ukon sang electric companies. Inikasunod sang direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian nga walo ang nagfile nga agud ipakakas ang system loss. Naibaluan nga nalakip si Gatchalian sa mga senador nga nagfile sang mga hagna sa bahin sa Senado. Samtang Sanday Navota City Representative Tobe Chanko kag Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas ang nagpasar sa parehong hagna sa kamara.
4: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Patay ang 13 katawo. Saliwat sa Balita International, patay ang 13 katawo matapos nga nag-crash ang eroplano nga gingamit sa sightseeing tour sa bantog nga Nazca Line sa Peru kahapon. Sulod sa mga otoridad, 11 ka mga turista kag duha ka crew ang sakay sa eroplano sang natabo ang aksidente. Ang mga pasahero ginalakipan sang pila ka dumuluong nga mga turista gikan sa Italy, Alemanya kag Spain. Isa ka popular nga lugar sa Peru ang Nazca Lines nga may dalagko nga mga linya sang desierto nga mas matahom nga makita gikan sa kahawaan. Padamo nga turista ang nagsakay sa magagmay ang mga eroplano agud tanawon ang dumaan na nga mga linya. Wala sang nakasurvive sa plane crash samtang padayon pang investigasyon sa mga otoridad kun ano ang gintunaan sang pagkahulog sang eroplano.
2: Nagdangat sa tubtob 3 pesos sa kada litro ang ginsaka sa presyo sang liquefied petroleum gas. Saliwat sa balita sa negosyo, nagdangat sa tubtob 3 pesos kada kilo ang ginsaka sa presyo sang liquefied petroleum gas ukon LPG sang Petron Gasol sugod kahapon. Samtang ginalauman naman ang pagnubo sa presyo sang diesel kag gasolina sa masunod nga semana. Sunod sa oil industry source, yari ang ginalauman nga fuel price rollback. Sa gasolina maganubo sang piso tubtob 1 peso and 30 centavos kag sa diesel maganubo sang 20 centavos tubtob 50 centavos.
1: Wala pa natapos ang kampanya ni Alex Ayala sa WTA 500 DC Open. Natala naman siyang magpasakop sa 2026 Canadian Open. Sunod sa tournament organizers, magasugod ang kampanya sa Filipina Tennis Ace Agosto 5 sang gabi, oras sa Ontario. Nakabaton si Ayala sa first round bye sa mga sporting event kag pag-tubangon ang madaog sa opening round match ng Alicia Parks kag Victoria Jimenez sa Kasincheva sa round of 64. Antas ni maghampang ang Pinay tennis star bata kay Jessica Pegula sa final round sang WTA 500 DC Open.
4: Balitang showbiz.
2: Napaslawan ang tiglawasang Pilipinas nga si Felipe Marisigan nga makuha ang corona sa Mr. Supranational 2026. Nagtapos ang journey sang Filipino candidate sa top 20. Nakuha naman ni Pedro Cordero sang Spain ang titulo sa nasambit nga international pageant. Madumduman nga kahapon ginkoronahan ang pambato sang pungsod nga si Katrina Ligado bilang Miss Supranational 2026.
1: Oras, Philippine Standard Time, 6:20 na sa gabi.
2: Kaso man rin, sige na tamayaw lang natin sa maayong gabi si Mama Alod kay si Papa Bernardo, kay Auntie Mie, kay Uncle Boy, kay Auntie Dide, kay Uncle Juvi, kay Auntie Gingging, kay Uncle Daniel, kay Auntie Luing, kay Thirdy, kay Yona, kay Tuto Fourth, belated happy birthday gali kay Nini Nice, kay Uncle Rim, kay Auntie Norma, kay Lulurito, maayong gabi man, kay Auntie Bibot, kay Auntie Mina, kay Nini Buni dira sa Singapore.
1: Sa atin naman Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Kagawad Noel, Coscoluela, Joel Agutang Talintino, Niel de la Riarte, Niel Gonzalez Vlogs, Johnny Desa Simpas, Ernesto Liovore, Raul Ferrares, Lulet na Nuyad na Sefendil, Elmer Aguirre, tag sa iban pa natin niya tag palamati, mayong gabi. Happy, happy birthday sa kay Toto. Sino nga Toto?
2: Na Toto Hector.
1: Kay Toto Resti. No? Kay Toto Bonbon. Subong man kay Marina Hector sang Tatoy Manukan ng Seafoods. Mayang gabi kay Marina y Marichu. Mayang gabi. Oras, Philippine Standard Time, 6:21 na sa gabi. Mga karadyuman, inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
2: Sa liwat, adlaw kita subong sang Domingo, Agosto 2, 2026.
1: Sa ngalan sang Serbisyo Publiko, sa ngalan sang aton technical partner,
2: Rajuman Mark Daniel, sukal dito.
1: Partner lang gali. Kami naman ang inyo naging kaupod sa pagbalita. Ako si Rajuman Rezi Danioso Bordon.
2: Rajuman Lenath Fernandez Silatriz.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, nakapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
8: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Be MX Extraordinary with MX3.
11: Ahoy! Kidney Care Time!
12: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kung magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
13: You care? We care! Kidney Care!
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahalaga paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Life
14: Extension Vitamin D3.
15: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
16: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
14: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paboring tanyong kakape ng may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
18: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing up all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
20: Charmin Fab Car, pamong tumakablog. Hanggang amoy tulog sa pangon ng Char.
21: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, naamoy ko lab.
20: Pantong kumakablog sa Charm!
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyang mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut siya, kayang bayad ko, uuha mo nang ako niyong ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule, and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akong yung pamatsyagan on that.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
3: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
4: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
5: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
4: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
5: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Extra dasig, extra galing.
5: New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
10: Kumakal sa mga butika.
8: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako ganay sa Abigail Luzer sa estudyante. Na problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit ko na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
8: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
13: Oras tatak alas sa isi medya.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: My family history bala kamuos ng diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagat panugos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! TDX 500! D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya,

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako kasi si Captio Lisang, batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
4: Mantumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Val, nirmilang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko eh, no, mayalik mo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang ako nga pulset.
6: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sang paginawa. Problema gid ang balatian sa kidney.
9: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gali. Sang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, kinitistingan ko, matatigan ko gid ang epekto, hindi na mabutay ang pagpagigil ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
6: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
10: gamitin
2: panggamot sa
10: anumang
2: uri ng sakit.
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan na kape, inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
11: Ito si Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
6: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold.
3: Sa mga butika.

0: MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Maulan man, no worries, naapoy ko lang ang damit.
2: Charm Babcon with BlueTrash technology. Kills 99.9% of cloud-causing bacteria tested. May aroma burst pout, thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy ko loob.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman.
4: Herbal capsule.
3: Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang. Sa mga butika.
5: Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
6: Mali, si ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Like one capsule, 320. After one week. Nanggit ang akong nga pamina. Salamat sa
5: Mighty C. Mighty C. D3 Bio with Physio.
7: Ito si Jay, nasa Crucial Bar. Pilaskod, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang Pilaskod, dasig nilang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Nagapalantulog pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhas.
8: Masami nagkapangihit.
9: Masami inauhan.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compact.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
5: Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Rightness na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
10: O capsule 3 times a day. Susunod sang isa kabula.
11: Wala na ginabalik ang rightness ko.
10: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Babaka sa mga butika. Petri Bio.
12: Ako si Kenya. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Petri Bio sa akon. Matapos ang duha kabula niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: Petri Bio.
9: Ang Petri Bio.
5: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
5: My D3
9: Mabakas mga butika.
8: Para sa matino nga dugo
9: DTX 500.
8: Para sa healthy gatoy
9: DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: Epektibo
8: DTX 500.
13: Uy, concerned lang ko kung di pa mati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estatin ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nagre-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing up all natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Oras tatak alas 6:40.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
5: Kung nagantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay.
7: Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk.
6: Nay, salamat po sa tiyaga.
7: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
8: May 150 over 100 jali.
9: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
8: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
9: Ay.
10: Papa, hindi ka magkapalaka. Ang kabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inis ang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
11: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
12: Kidney Care, ano nga ang imong kidney? Ano nga ang imong kinabuhi?
13: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Maulan man, no worries, naapoy ko lang ang damit.
15: Charm and Fabricar, pamuntong makablu, hanggang amoy kulo, sa pangalan Charm!
16: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
18: Sample Plus Gold.
19: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Basta ko pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun sa arthritis. Matungagin na luwat lang man ang pag-inom, okay gid kay wala na katating arthritis ko.
18: Sample Plus Gold.
19: Mabakal sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Stella, bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, di ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Magagyara na sa Santon Gold Coffee
18: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
18: Sample Plus Gold.
23: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw ng mag gaan ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
18: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
24: Nuns Liniment Oil.
25: Kaspan? Wala problema.
24: Nuns Liniment Oil Partner.
25: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
24: Nuns Liniment Oil.
17: Maulan man, no worries, naapoy ko lang ang damit.
15: Charm and Fabricar, pamuntong makablu,
16: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: Bad! Oh my God, this is the real?
2: Ah, oh, good pre.
0: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung naabisan may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
2: Nagamintinans ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3.
0: Uy, kag Vitamin D3.
2: Nga nagabulig pabakot sa atong tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
0: Sige pre, ah! Mahingagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
25: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
3: Gikan sa number 1 smart

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ang tao na may madugong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance na mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorse ang gindato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayo ng sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaing lawas.
5: This is Dr. Marpa, kag sa kanan, may radyo.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Life Extension Vitamin D3.
6: Narito dayon, senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, utirahan na akong baga. Ang piya ko ng solusyon ng kisipot ng kong isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kaso gel, day. Ang nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka lang ko to, yaka, buhay na ko. Subong yan, nagawa. Nagto ko to sa ilang balay sa bata ko. Takladon, kaya nga bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Misty Pool Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
8: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Hello, anak.
16: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
15: Ganyan ang Pinoy.
17: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
20: unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! D3 Bio!
2: O, si Karen, nandang mong isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Pagkakas magbutika! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: So si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, unti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. PTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan itong score gani?
5: 470.
4: Unti ko duwa.
5: Sa gabi, duwa. Sa
4: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160.
4: Inom ka mo sa DTX 500.
5: Tested and proven, the best gid ang DTX 500.
1: GTX 500.

0: Tribayo.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magalas, mga butika.
2: Oras tatak, alas 6:50.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT New. Oh. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
7: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Let's go.
2: We've tried cotton napkin for heavy flow. It's longer versus a regular trimming pad. Para iwas leaks, cotton is soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: flow with a flow.
2: Charmy cotton napkin for heavy flow.
3: Charmy, let's go with the flow.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, hindi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko eh. Oh, mayalit yung gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kay nagulang ako nga ulset.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Ohoy! Kidney Care Time!
9: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sa Negros. Kabapyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
10: You care, we care, Kidney Care!
4: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
11: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi na sakit.
4: Santhone Plus Gold.
12: Ako gali si Sherry.
13: Pinigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
12: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santhone Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Santhone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santhone Plus Gold. Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Magkano kilo ng karne?
2: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
6: Charm Babcon with Nutrash technology. Kills 99.9% of colour-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, naamoy ko lob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
9: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
9: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
13: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
11: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Gikan sa number 1.

0: FB araw-araw.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang dalatian sa kidney.
2: Nagka-pick up ko sa kidney stone ko kagi isang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatigan ko kid ang epekto, hindi na mapagdaya ang pagpagigil ko pag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care dahil nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
3: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
4: Alkaline nga vitamin C.
5: Pagali si Bibi, masanay ko din na allergy. Iski magwalaan ko kag mga hinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C! Mababa ka sa mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mataas mga butika.
0: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Ikaw ba lang ang may diabetes?
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanugpo.
2: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Asal Rica
2: Epic
0: Tempo.
2: DTX 500.
3: Oras, impunto alas 7.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Ang sarap talaga ng gulay!
8: Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata.
7: Nay, bukas gulay po ulit ha!
8: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
0: Supple Plus Gold!
9: Ako galis si Van, pero may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko eh. Oh, may aligyugid. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong na polset.
0: Samsung Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
2: nalakas,
0: at gaganda ka pa.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. Supple Plus Gold.
15: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarabaho kung isa tungod sa arthritis ko. Balso ko pare ko, magpumaro sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luat na uman ang paginom, okay gid kay wala nagkatabi ang arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
16: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa aton mga karadyoman, Philippine Standard Time, tatak la 7:03 na sang gabi.
4: RM. May nagapasalamat kami Ginoo na unas tanan sa kabuhi nga ginbugay mo sa amon. Kagilabi na Ginoo sa paghatag mo sa amon mga kinunglanon sa matag adlaw. Kagsubong man Ginoo ginaampo ka man sa

0: Yes! Yes!
1: Tata!
0: Mga batok!
1: AMM!
0: Lechon manok suranta!
2: Grabe, lechon manok naman ang sunda ni Brad Raffy ba?
3: RMN Harana Live!
2: Donahid law mantas ang tatak RMN ni Sir Lando Garcia. Ba madugay mga kami nga wala na kaupdan. Kaya pagbalik niya sa nagligad nga Domingo, wala kita dire. By the way, maayong gabi na sa aton mga karazuman. Welcome sa aton programa Tag sa Kadomingo. Ini ang RMN Harana Live.
3: RMN Harana Live.
2: Sa ato mga karazuman, adlaw kita subong sang Domingo, Agosto 2, 2026. Ika duhang adlaw sa ika walo na nga bulan sa tuig sang 2026. Sa ato mga karazuman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Kag of course, sa ato YouTube, DYRI RMN Iloilo, all capital letter. Kag sa inyo mga radyo, sa 774 kHz.
3: RMN Harana Live.
2: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang bugos nga puwersa, sang RMN Haranista, ako ang inyo alaga, Rajuman Leneth Fernandez Sulatriz.
3: RMN Harana Live.
2: Kamusta ka mo sa aton mga karajuman? Bawdo na hidlaw man kita sa aton nga mga RMN Haranista kag sa aton nga mga tagpalamati of course sa nagligad nga Domingo. Wala kita diri. Pero thank you by the way kay Rajuman Flo Navarrete nga nagbulos sa aton. Bawdo na mas nag-enjoy ang mga Haranista sa iya. Daw hindi na nila ko gusto di wag balik ha. Daw mas nadamian sila kay Rajuman Flo. Kay daw kita. Ako to sa nag-monitor kita sa Facebook Live sa nagligad nga Domingo na may sample. Gito si Rajuman Flo. Pwede na pressure man kita nga magkanta man ha, mapraktisanta na. Anyways, subunga Domingo, pagharanaho naman namon kamo sa mga ambahanon gikan sa aton mga RMN Haranista. Of course, umpisahan ini sa aton gid nga RMN Haranista mapisan gid diri magbalik-balik sa aton istasyon tag sa Kadomingo. Gaulan, gainit, po ginasulay, ginikis ang ulan. Masaya mo na ni nga rason yung gasikma sa bubulang. Si Tay Perot Petchelier. Maayong gabi, Tay Perot.
4: Maayong gabi lang, no? Sa mga Radyoman Linet, no? Kung ilabi na sa aton ng mga viewer sa karon na gabi kag sa atong mga listeners, no?
2: Mayong gabi, Tay Perot, muna na hidlaw man kita kay Tay Perot, isa kasi mana, wala kami nag-upda night, kamusta ikaw, Tay Perot, wala man na, wala ka na naulanan? Wala na naulanan, Tay Perot?
4: Naulanan mag-iapon eh, kita mo nga, daw, nag-kuan ganiya, pamatiyag natong subong, no?
2: Jesus, kadamos ang nag-sikburo sa aton mga RMN Haranista, si Pastor Nestor Tukaina, nag-sikburo man, amugin na kaya ang shampoo pag bago-bago mo na importante nga magbalon gid kita permis sa aton nga payong kag mag-inom gid sa mga vitamins para malikawan naton ang masakit. Anyways, Tay Perot, anong mga ginapreparar mo nga ambahanon para sa aton mga tagpalamati subong agabi?
4: Yeah, regularly, no, ang prepare na lang subong nagatigulo ini, no? Hamiling duta, no? Para gid sa inyo tanan-tanan. Wala sa payan nga daw nagano kita, no? Med lagani kay may gina-take makita nga mga kuano mga supplement, no? At least daw bisan matuod nga magkakwan tunla na itong pro pwede man tagyapon ka kanta para sa inyo tanan-tanan. Yari ang tigulo hamiling duta.

0: RMN Harana Live!
1: Nahid lang man tapamatian ang tingog ni Tay Perot mga personal. Kaysa niligad nga Domingo, nag-monitor lang kita sa ating Facebook Live subong. Live naman natin nga nabatian ang iya tingog. Bisan gisik buro pa, wala gidyapan sa punaw. Kadamo, ka nami gidyapan sa tingog ni Tay Perot.
2: Kasi matingala ka mong gawaslik, waslik ako ha. Bisa ko. Abi ko kisa na may magawa galiti mo, ito why man?
1: Ginasunlog si Tay Perot tao. Yeah, na-insyandihan na sa nga nga mga listeners balaan man nila kag importante nagakantay ikaw nagaharana ikaw sa gihapon sa ila Tay Perot. Sige, may iban pa ikaw nga ginpreparar da Tay Perot nga mga ambahanon
2: ari pagin nagatigulo ini nung hulog sang langit.

0: RMN Harana Live.
1: Sige, antes magpadayon si Tayo Perot sa pagharana sa aton nga mga karansuman para masikman niya naman dang dapat silikmahon. Ang inianay nga bahin ang ginadulong sa aton sa Russia Group of Companies, ginabugusan sa Kingsfield Rice Solution Incorporated, Anli Steel Depot Corporation, Anli Oil, Coastal Hotel, kag 3DFCRC First Leasing Corporation. Namtang sila sa Barangay Napnod, Leganes, Iloilo. Sa dugang nga impormasyon kag palamangkutanon, mahimo nyo gid bisitahon ang Facebook page nga Russia Group of Companies.
0: RMN Harana Live.
1: Balik kita kay Tay Perot, may mga na preparar pa ikaw da nga bahanon para sa atong mga karadsuman.
2: May ari no, may nagauti-kauti kid kay nakanaton dito sa nagabantay kita sa lakya no. Gauti-kauti na kanta karon ang tapos ng tanan.
1: Okay, wow, may pa request gid.
2: Para git sa imo ini no nga ambano nga mo git ni ang imo gid pangabay
1: basi na ka relate sa Tay Perot
2: yari no tapos na ang tanan

0: MM.
1: The broken heart. Ang nagpa-request gina sa imo. Pero to, base pag-ulan sila nagbulaga. Nay, kasi ngayon, ano yung baye yung nagpa-request sa imo?
2: Base.
1: Baye yung nagpa-request.
2: Lalaki.
1: Ala, tapos ginagin break ka na siguro sa migay. Ngayon to, pertigin ang hugot. Tapos ang kantangan na ate. Kung sino man ang nagpa-request gina kay Tepero. Data ni Subong, wala ka man dagahibi. Base.
2: Gahana ako nga masakay sa kwan. Dahil nga, ang tagay karoon ng ano, ang tapos ng tanan na siya.
1: Base kang gapamati, dabala sa bunga, tararagay ang luha. tinalipay mo na sa type, pero nga nakanta niya, nakanta mo ang iyang request. Sige, no. May mga ginpa-request pa da sa imo type, pero at kantahon mo sa bunga gabi.
2: Pwede man guro nga, may ano wala na ito, no? Gunto ko pa hiway tanay gamay.
1: Ah, sige. Para makapahuway-hiway anay si Typero, ang inyo nabatian nga ambahano na ang ginadulong man sa aton sa Nick's Chicken and Asal Seafoods Restaurant. Nick's Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. Wow! Nagainula na naman. May ara naman kita diri sa Bagyo sa Pilipinas. Diba? Maulano na naman ang panahon. Timing naman ni maghigop sang mainit nga sabaw. Kung gusto mo sang batsoy, hindi lang batsoy, gusto mo lang yung magkaon sang inasal, bukupay, kag madamo pa, magkato lang sa Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. May siyam na tanan ka mga branches sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag soon lapit na langgid. Magabukas na ang ila ikapulo nga branch dira sa Banwa sang Pototan, Iloilo. Sa mga taga probinsya, ilabi na dira sa ako ng mga Kasimanwa sa 5th District, mahimo nyo bisitahon ang NYX sa Ila Branch sa Sara kag sa Barotac Viejo, Iloilo. Sa mga taga 4th Distrito naman, ukon mga taga 4th District, ang NYX ang nahamtang sa Barotac Nuevo kag sa Pasig City. May duha sila ka mga branches dira sa Punong kag sa Gabaldon Building. Sa mga taga 1st District, 2nd District, kag mga taga syudad sang Iloilo, hindi ka mo magkabalaka bangod madamo, gid ka mo sang mahimo kadtuan. May NYX sa Lopez Arcade sa kilid sang Don Benito Hospital. 24 hours na sila. Pwede gid ka mo makakadto dira, maka-dine in sa ilaw kon kung natamaran kaya kag late night na imo craving, natamaran ka na magwa, nakapoy ka na magwa, pwede gid ka mo makapag-deliver. May araman sila sang branch sa 1688 Building sa Tubang San Robinson Small kag sa La Paz Public Market. Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. Mayong gabi lang kay Sir Nick Peñasales.
3: RMN Harana Live.
1: Sige, okay na ikaw tayo, pero tanga, ano pa ng imo nga mga ginabalon nga ambahano?
2: Pang tingob-tingobon na wala yung mga pinangbayaan.
1: Hari, para gini sa mga mga ga-emote sa mga gabi.
2: Nag-emote-emote, blau. Hari, para gini sa inyo ining ambahano nga nagatigolo, badlit sang palad.

0: FM.
1: Bago na nagpa-requesto sa imo tay perot kay ina nagapamati subong kon kay ina sa una mo nga ambahanon nga ginpa-request nga gid lumaw pa lang mata niya subong guro ga gilibi o na gid siya ginpasundan pag ini tay perot sa isa pag gid ka masubo nga kanta bado wala mo man ginhingod tay perot.
2: Pang-ambang lang sa
1: atong utok. No, pero sa muna gani bisan na ikaw yatay perot bisan na personally wala mo mananaagyan sa iba niya may ara gid sa makarelate amo na nga kanami sa mga ambahanon kay bisan wala kaya gani isang specific pag obra mo ka na nga kasang sina nga kanta wala ka man bala sa may napanumdum nga ari para gini dapat kay no madam mo sa gihapon sa aton nga mga kauturan nga mga karadyo man nga naka-relate sa mga ambahanon ni Tay Perot kay for sure nagapamati gid subong sa aton. Sige, base may isa pa gid ikaw daka ano masubo naman ing next mo Tay Perot. Dali
2: pa gid.
1: Ah, ara gid. Isa pa gid ka masubo.
0: Ang penitensya.

0: RMN.
1: Kaya binan ni siguro subong nga hilibi on sa mga broken hearted. Pila tatlo na gidya ka sunod-sunod nga kanta. Halin kay tay pero mga puro gid mga masubo nga ambahan. Ang tay may gini sa mga nag-shot-shot da subo, nagapamati sa ilatag sa ka mga radyo. Maayo man na kay may moment makamunga mag uli emote. Okay man na kisa mag emote-emote kita. Sige, ad siguro tay pero bawian mo sila sang ano ay sang mapagsik nga ambahan nun.
2: Pwede man.
1: Oo, dapat
2: sang ngayon kahit Agosto subong, no?
1: Oo.
3: Kainagan ito. Nag-request ako po eh. Huwag natin matagan gidkat igdalupang ko sa kwan gino. Nakantagin man natin gina sa atong nga page, no? Yari, no? Kay gina pangabayag nila sang ngayon kahit Agosto subong. Siyempre, tikiliwi na natawag. Yari, ang

0: RMN.
1: Sang una amba ina nga ambahan no na himo na tong tiga may mga kausar pa sa tong mga garab no. Kag tricer no. Pero subong wala ka na si makita nga mga tricer gawa no. Kayte subong ang nagpabor gid subong so nga may makinaryas no sa mga harvester no. Kag kaluloy subong ang mga mamumugo no wala sing prugnan sa uma no hindi na kapangkarab no? Nagapamulya na gid lang sila Radyo Man Linet sa kwano nagapamulya na gid lang sila sa mga construction kun dito karon na nagapabintura lang sila sa kwano iti wala hindi ka nakagarab sa mga uma mo hindi ka nakapamugo no
2: maglibot kami sa diin lang mga nabukid nga bahin sang probinsya sang Iloilo do wala ka na gid may makita tay pero sambal mo gani may nga nagabitbit sang garab do wala na gid do makita mo na lang siguro mga makinaryas sete do ara na tanan pero sang una na abtan ko man ang shampoo nga mayara pa sa mga garab tapos sa kanta mo ba lang every after na gani sang ubra may ginatawagin na nga dyaryo maininom na gid nang mga trabahante mga obrero naton pagkatapos ang ilang makapoy do amo nang ilayang pampadula kon sang kapoy ah.
1: Sige nga, magkapadula na sa kapoy nila kung gubras lang sa construction na naglaw ka sa mga tao man, no? Amo lang na ang tsansa subong sa mga mamumugon, no? Subong wala na tsansa gawa ang mamumugon sa mga uma, no? Ito, siyempre, wala na sa iyong pangitanan, no?
2: Mansiga, pangita lang sa paagi. Kadamo pa siyang magluwas sila, madamo pa kita sang mga job opportunities man para sa atin ng mga kauturan. Ha? Pero graang kanta niya tayo, pero nabatian nato, relatable gid. Kakaina ko nagahibik toya sa mga broken hearted. Ariya, dumahibik ka na lang sa kamaturan gid. Sa bunga bulan niya, tigkiliwi gid. Dapat gid nga gaserbe man sa atin nga reminder para mag-keynote kita sa bunga bulan sa Agosto. Kay ti amuamba ganisang iba na tigkiliwi kag doon na pamatudaan na ginaya pila nakatinuig nga matuod gid man. Anyways, tay perot, wow ka no alang-alang naman aton shampoo kun magkanta pa ikaw sang isa pa kambahanon na diretso na lang kita siguro sa imo mga gina-endorso nga produkto.
1: Okay.
3: RMN Harana Live.
2: Ready na ikaw tay perot?
1: Okay. Yari na no, para gid sa kaya Dokiko no.

0: RMN.
1: RMN. Doc Hiko, no? Doc Crispin Hiko, no? Ang Evergreen Capsule, no? Muna ang katimbang naton sang aton nga ikayong lawas, no? Te, yari pagid, halin sa internal Diyos, no? Pagkanto naman kita sa external Diyos, no? Yari pagid, para gid sa inyo tanan-tanan.

0: RMN Harana Live.
1: Nagatsi ani si Tay, pero tantes ang iya nga mga talamyawan. Na sige Tay, pero tantes kita magtakop ang kun magtakop mag tapos ang imo diri nga oras sa aton nga programa at kag samtang ginangan-angan naton ang resulta sa aton nga small town lottery ang imo ani nga mga talamyawan subong gabi.
2: Dira sa kwanda yon no? Sa Limire no sa mga kwanda nato no sa mga kaparyentiyan sa kapamilya no. Mayong gabi ang dira sa inyo tarantara no. Balaan nyo man na sa mga kapamilyahan tada. No? Luwas sa bitas kay pinalangga natong nga mayor na sa Limire, no? Nga si Mayor Oscar Junior, no? Biligas, no? Salamat, salamat, good mayor, sa imong ginatagsakon nga ginablis mo sa ako, no? Sa itong 2024, no? Sang 2024 gali, no? Nga ginatagan niya ako sa isang gitara dito sa balay, no? Kaya, amo na ginausahan natin kung mag-vlog kita sa atong mga Facebook o sa atong mga YouTube, no? Kaya, ang gitara ta, yung kung ginatag ko rin bata ko sa Mansaya, no? Kaya, ato iya, ginatag, puro mo lang na hinatag sa atong mga gitara ta, no? Ang gitara ko matong una, hinatag to sa ako ni Pastor Nonoy Patinyo, no? Nga subong, isa na siya ka-reverend dira sa Manila, sa Makati, no? Okay, madamo kong kasalamat no, sa mga nagpang-bliss sa aton sa mga gitara. Nakaugid ang aton pagpasalamat sila.
1: Sige, Tay Perot, antes ang imo nga mga iban pang talamyawan, kuhaon natin alay ang resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Naka-standby na Rajuman Mon Kapalihan.

0: Register person Ryan, Mr. Ryan Melgar. Kapudyesin ng mga members, Adin Alberante, Barico Pisano Tagmar, Christian Barcelona. Second winning number, 20 seconds sa sining mga tinon, 39 pack ng mga bola sa sunod ng draw machine. Ryan, ikadubang ang numero sa subong na gabi. Yari na ikadubang ang numero.
1: Number is the number 22, numero 22.
0: Numero 22. Number 22. First winning number na ito, 23-22. 23-22. 20 seconds para sa tansiring na third winning number sa subok na gabi. Ano yan ang ating siring na tatlong numero? Yari na ang ating siring na tatlong numero para sa probinsya sang Iloilo sa subok na gabi.
1: Ang third number is the number 31. Numero
0: 31. Nagpagkaito sa ito siring na 3 winning number combination.
1: So, ito sa Buwagab, August 2026, draw number 1,496 are numbers 23, 22, and 31. Sa luwak, numero 23,
0: 22, sag 31 in exact order. 23, 22, sag 31. 23, 22, sag 31. Congratulations sa ating siring na mga utod na nagtaya sumubikag na swerte nagkaog. Pero sa ta, wala pa, no? Nabayon lang kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Group Court, sa PCSO, kagang Eagle Roll Gaming Corporation, Radyo Man Moon, Yales Kapalian, Tata Carmen.
2: Madamo gid nga salamat kay Rajuman Mon Kapalihan sa resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita subong adlaw sang Domingo, Agosto 2, 2026. To recap, ang tatlo ka mga mapalaron nga numero nga nagwa subong nga gabi, 23, 22, 31. Bawag sundan na ilang 23, 22, kag 31. Sa liwat, sa mga nagtaya, kag sa mga naperde, padayon lang sa pagtaya para makabulig ka mo sa kawang gawa.
3: RMN Harana Live!
2: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad, padayon ka mga nagapamati sa aton programa tagsa kadomingo, ini ang RMN Harana Live!
3: RMN Harana Live!
2: Kaupod niyo sa gihapon, Tachuman, Lenath Fernandez Chilatriz, and of course, thank you kay Taiperot Petchalier sa yagindulong sa aton ng mga ambahanon subong nga gabi. Kag hindi ka mo magkabalaka, bangod madamo pa sa RMN Haranista nga magaharana subong nga gabi sa inyo tanan. Kaupod na nato ng masunod nato nga Haranista, Sir Serge Villarreal.
4: Okay, salamat kasama Lenet. Okay, sa way pa, kita tawagan si Kyle Subuman, si James Liaburi sa West Visayan State University. E uli na libro ko di ay pa sa music lab na rin nyo bla project nyo ay damo pa to kantahan ko di sa RMN e kinanglan gito eh ha sa liwan ha James Liaburi e uli ang libro ko di ng mga komposo na dyan sa West Visayan State University na library. Si Kyle may gabi si imo tantanan dyan e din lang to nun daw paborito kiti ni Larry Rona mo ang title nga Oring Uling e da nung may kada saka takala yung nagkwarta kanta mo ang Uling wow kanta lang niya hindi na yung kung tuod ha Uling kag matuod man ka baligyan yung mag-uling to sa kalumpang. Okay, mga bigli sa Super Mario Pamplona nagpamatigid sa tansa Super Mario Pamplona kag si James sa Bilunyo yang nagpamatigid sa akon ini kasi sayan nga Oling pamati kasama nga Larry Rona.

0: Antal na ha, hindi makuha to od. Dahil nagabaligya ako kuling to sa kalumpang. Te, ginapatuhoy sa Gyapon na sa nakaintindi sa aton bala. Si kaya Bernadette Reading na Bernadette Garcia, kay Farisitong Garcia. Ang bagas mais kagbunggo, lintag kagkalamay, ara siya. Baw nami ang iya bugasos kampiyon do pili kun tigangon mo gadayaw gani si Rayuman kwan mo si Rayuman sa pagbakal na to. Okay, ang Bernadette Trading na unang man dispe pare si Tong Garcia makita sa Puente Street in Lulu City na kag mayang gabi si mo diyan na Bernadette Garcia kag pare si Tong Garcia subuman sa kaya guapa si Arona sa Kinter sa ingat mo diyan nga kalye. Okay, mayang gabi. Subuman si Super Mario Pamplona nga buat nga tao arada sa Maybank na Ladies Mas Street in Lulu City. Boss, boss si Super Mario Pamplona mayang tao na. Mayang gabi siya tatanan diyan. Okay, sa piyak nga bahin si Jimmy Madhos. Kung subang man si Judy Madhos na Mr. and Mrs. ang guwapang usawa, bago ginapalayugan ko gede, ay gina-idol niya ko mo. Ito, siyempre, napalayugan ko man eh. Diyan si kasing-kasing mulo ang guwapang asawa ni Jimmy Madhos, si Judy Madhos. Subang man sa Poblasyon Bingawan, ang may gabi si Imo Tantanan, your man Capri, ang imitlog, pika-pika pa dyan eh. Tamak namin ang imo nga itlog na kag-Yoram Galyasa. Ngayong gabi, subong si Flo Diases, si Roy Rota, kag si Michael Cabadan Balcos, nakit na gid si Girly Barido, kag si mayroon kayo si Yotantanan dyan ha, sa Gapon, sa Pulo nga Bahen, sa Palawan, na siya sa Barangay San Rafael Boswanga Palawan baga monitor sila sa ako no Jasmine Abila Idunga na kasi Milan Milandro Idunga may gabi si iyo tarnatarni okay sa Tiger Shark ba si Hello Go Villanueva si Diego baga kadlaw na mo at ikabaligyagin makuring to okay hindi na istorya lang na sa pangikumpuso ha. Okay, may gabi si Imo Tarnatarnan dyan. Kagawad Abit Huyanan sa chairman sang Tiger Shark na kay na Noy Sukgang sa ni Chris Santo na Sukgang Pamili Magkabiyanan Aradasa na Kalumpang Suntri. May gabi. Okay, sa mga sugi ko dyan sa Canada kay Roberto Totoo Bob Mallorca. Bata ka mga magurang ko na. Sa Australia, Inday Lane na Mallorca. Sa Japan, sa Overseas, Jomo Mallorca bayang gabi si Imonoy okay lang interring ninyo barko sa China kaya manginablisan ko na ang pamati bisan sa barko sila subong sa Europe si Gingging na ihadap ni Mungato sa Gapon sa Saudi Arabia si Tisami Molina kagsubong man si si Saudia baho si Bukya panatawag ko na Mallorca Herawa ang apelido na mayang gabi si Notarnatanan dyan. Okay, mayo mata ani pa iti tapos nang akong panamyaw kasama nga Linet ma'am.
1: Madam Ogid nga salamat sa gindulong sa aton nga ang bahanon ni Sir Serge Villaria.
2: RMN Harana Live.
1: By the way, atas kita mag silo sa aton masunod nga RMN Haranista. Of course, ginapasalamatan lang nato ng Farelion Family, ang aton nga sponsor sang panyapon sa mga RMN Haranista tag sa kadomingo mayong gabi lang dira sa Farelion Family sa Mawang Tapas Capiz kay Ma'am Elvira Farelion mayong gabi kay Nunoy Ganzon sa mga staff sa Ganzon Construction Supplies sa poblasyon ni Igbaras Iloilo maayong gabi kag happy listening dira sa inyo tanan.
2: RMN Harana Live.
1: Sailo na kita sa aton masunod ng RMN Haranista kaupod na naton Pastor Nestor Caminiana.
3: Sining so, ba anon pa nga bay ni kuan ni kasanim fa kag ni kasa Junior Pamplona pod kay Chetty Bay. Asan ligad si mana panigna tigiluhan san oka magbalik.

0: sapa kita kanon na na pangabay gid kag request ni Nanay Ilbing Parilyon no ang kutso-kutso kagang Marites. Okay.
1: RMN Harana Live. RMN Harana Live.

0: Apa?
1: Halo.
2: RMN.
3: RMN Harana Live.
1: Amaritis.
3: RMN Harana Live.
1: Yang panon nga, pag-request na tayo na nai-irating hindi pira, no?

0: RMN Harana Live.
1: Wala kita kumpagansang
2: pidaga matamat ng tingog pawas.
1: Sige lang, manamyaw kita nay. Ano kay kagapon mo, nag-meeting kami sa Lupon, tinakahalin ako si Nita, nagsulod ako kasamang Linit sa aircon. Eh, igwa pagwa ako ng trangso akong...
2: Susi tayo, pero tama man ito kay Inang?
1: Mayaw, ginatami ako gali dira sa my Ebs Pharmacy, si Miss Jo, kasi si Charlene, kag si Edeline, kag si Mama Rosie, nung nalipatan ko sa naligay kasi mana, mga mama, subong na dumduman ko na. Mayong gabi mandira ka Richard Bahuyo Jr., kag sumumang kay Rufa Bahuyo, Lito Bahuyo, Charlie Bahuyo, ano ni Bahuyo kung Bakuyo ni siya, no? Barangay Badlan, no? Kalinog Iloilo. Sumumang mandira sa kay Nanay Elvira Farillon, Tay Taro Garduce, Silya Castro, Santa Paz Capiz, kag kay Nonoy Ganson, sa Construction Supply, Poblasyon Igbaras Iloilo. So mayari pa kita diring tlamyawan kasamang lari dasigon ko lang dira galing kang Dajina kagkaito Edward gumatangga sa tikod mayong gabi sa inyo kapamati kay Brad hindi takda Brad bago talaga kagid matamyo kay medyo sako-sako kita naligad kay Brad unyo kapitana mayong gabi sa inyo kay kagawad to ni Aliko kagawad Rinald Blam dira sa Baldusa kagawad Ro Kapitan Roy Dituson kapag walang kita nakagatamyo si Modre sa bawang kagawad tuwing habonita kay kagawad Ramon Casas Maninoy mayong gabi sa inyo kay Tatay Boy Salvador Incito kag kay Marshall Flores mayong gabi sa inyo kay Kasarine Hermano mayong gabi sa inyo wala kag intamyo ni Bertchard no mayong gabi gid sa inyo dira so mabulos kita sa sunod naton nga manog kanta
0: RMN Harana Live.
2: Magsaylo sa aton masunod nga manog-aamba. By the way, thank you kay Pastor Nestor Caminian sa mga gindulong niya nga ambahanan. Bisan nga daw manog-paos ng iya tingog. Nag-tinggintunguhaan niya sa gihapon nga makaharana sa aton nga mga karadsuman. Anyway, sa nganyan nga bahin, ang ginadulong sa aton sang Soft Touch Wonder Oil. Ara na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all-natural ng ingrediente nga mong aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Ang balanyos nga may vitamin C, makaparelax na mahamot pa. Mabakal sa inyong mga butika, kag sa Marymart Mall, sa Shop at Samara, malapit sa main entrance, sang Ila Activity Center. Sa mga taga-Saraga, may mo nyo mabakal ang Soft Touch Wonder Oil sa Pro Drug Pharmacy, kag sa Sujika Pharmacy. Sa mga taga-Concepcion, ang Soft Touch share lang sa Shoreline Pharmacy kag sa Pharmacia Bell. Sa mga taga Banate, Jorge Pharmacy. Sa mga taga First District, dira sa may Igbaras, Pharmacia Escorpion, kag Rasofela Store sa Crossing Butcho, Igbaras. Sa Leon, Life Cure Drug Store, kag J. Kabatbat Pharmacy, Pharmacia Cabardo, kag J.M. Pharmacy. Sa mga taga Maasin, Camp Pharmacy, Prim Pharmacy sa may Tough Street, Maasin, kag sa Haniway, Pharmacia Loberisa, A plus E Pharmacy, kag RJ Pharmacy. Kag of course, sa Jordan Guimaras, yaraman ng Soft Touch Wonder Oil sa JTM Business Ventures Incorporated, kag sa Budget Mart Pharmacy and Grocery. Para naman sa mga online orders, i-check nyo lang ang Facebook page na Soft Touch Wonder Oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso.
0: RMN Harana Live!
2: Naka-standby na ng aton masunod na RMN Haranista, yari na ang bugal sang kabatuan si Sir Larry Hirona sa iya ambahanon ang paghigugma ko.

0: RMN Harana Live.
1: Nga tamyaw ko sa may barangay Lord Buruan, Pututan, Iloilo, Sinangyo, kag si Danilo, Pusa, kag si Chiri, kag si Nato, kag si Jib, kag si Santino, kag si Katkat, kag si Ramsey, Paul Ramsey, Bilinsyon, kag si GB Pusa. Kung kamo may atraksyon ng mga lupa dyan, kakantula kamo kay GB Pusa sa dira sa may barangay Pututan, Iloilo. Kag dira da kag si Larry Mansil amo ang tagiyasang pinaraya service dira sa may barangay Bulacau, New Lucena, Iloilo. Ngayong gabi ilang sa inyong natanan-tanan. Kag mayong gabi ilang sa kay Tarsing kag kay Ligsayi mo nga ba na dira sa may barangay Bakan, Kabatuan, Iloilo, Kumunat, Manyara, Sina, Nainita, Kabanyas, kag si Oni, si Koki, kag si Noel, Kabanyas, kag si Idna, kag si Bukay, kag si Ricky, Kabanyas. Kag dira sa may barangay ni Panisti, Kabatuan, Iloilo, Kumunat, Tamyaw, da si Buyet, Portodo, si Pusing, si Pangga, kag si Arlene, kag si Ronilo Conihar, kag si Joel Compendio, kag si Toto, kag si Compendio man, kag si Herman Sadya, kag si LC Kamba, kag malcontento. Dira sa may
0: RMN Harana Live.
1: Sa kagayatang yapon na sa may si Linda Calambro, kag si Grace Calambro, kag si Tikbo Calambro, kag si Burn Calambro, kag si Tongtong, kag si Laning, kag si Jonjon Lorca, kag si kagya sa Dumangas, na ginatamyaw ko man si Albert Tikson. Piston, Dumangas, Iloilo. Mayong gabi ila sa inyong mga tanan-tanan.
2: Madam Mugid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Larry Hirona sang Kabatuan.
0: RMN Harana Live.
2: Sa ilo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista, yari na si Brad Rafi Sebanias sa iya ambahanon sa Diinka.

0: Da sa Biginte, sa barangay na nga, sa aton mga officer dira, kag sa aton nga mga auto dira, sa bread o bread, sa female, kag sa men, no? Kag mayong gabi mga brad raki, abakar ka si Sternet, abakar ka sa imo mga kabataan. Kag sa aton nga family pacto, no? Ginan dira nga, sila nga mamatik sila sa aton nga Radio RMN Sarana. Okay, may mga gabi man dira sa may reformasyon nga mga presika driver naton, nga dira sa mga plaza, no? Nga mamatik sila sa aton nga rana. Sa kag sa mga sa nulian tapas kapis, kag sa akon nga mga parintig ulit dira sa mawang tapas kapis, mga pamilya pareyo, no? Mayong gabi sa inyo tanan-tanan dira. No, mayong gabi man sa akon nga pamilya, no? Sa ma'am, net, salamat din sa Harana.
1: RMN Harana Live.
2: Madamo git nga salamat kay Brad Rafi Sabanyas para sa iya gindulong sa aton ng mga ambahanon subong nga gabi.
1: RMN Harana Live.
2: Antes kita mag-sign off sa aton masunod nga RMN Haranista, ang inyo nabatian ng mga ambahanon ang ginadulong man sa aton sang Figuro Meat Shop, pork and beef dealer sa Iloilo, na hamtang sa ground floor sa New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero ng 0939-298-6375. Sa liwat, para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero ng 0939-298-6375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karneng baboy kag baka mo.
1: RMN Harana Live.
2: Standby na ang aton masunod nga RMN Haranista. Baw madugay-dugay man kami nga wala diri nakaupda na kay kasang nagligad nga semana, balik na diri siya sa aton nga programa, pero si Radyo Manflo pa ang nangin kaupod nila sang nagligad nga semana. Susubong lang kami nakaupda na ang kapareho ko nga taga Quinto Distrito. Yari na ang aton masunod nga RMN Haranista, si Sir Lando Garcia, sa iya ambahanon kahapon lamang.

0: Dira dali sa may ikonol, sa buksan di maras no. Badan nga pagpumati ito sa doko bata kay siya siya sa mga Junel. Subungan dira sa Bartak Bio no, badan nga pagpumati ito sa kay Junalen, sa mga Junior Juma, sa mga Jocelyn. Subungan sa kay Yan Yan, badan nga pagpumati. Sa tanan-tanan dira sa taga sa Pakbalo nyo, badan nga pagpumati ito sa inyo tanan. Kaya sa mga pamilya Lagumbay, pamilya Parmaris da, badan nga pagpumati. Subungan sa akong na mga grupo sa Construction Boys, badan nga pagpumati sa inyo tanan da. Subungan sa pinalangga kong asawa kay Arlene Magbanwa sa may daging gabi man sa imo. Madamoy salamat, Ma'am Ninet.
1: RMN Harana Live.
2: Labog-it nga salamat sa gindulong sa ato na nga ambahano ni Sir Zomar Saya.
1: RMN Harana Live.
2: Of course, madamo man nga salamat sa aton mga RMN Haranista nga nagupod gid sa aton subong nga gabi.
1: RMN Harana Live.
2: At is kita magtakop sa aton mga karazumana at haranahon aton anay o kung tamyawan naton anay ang mga aton mga Facebook Live viewers. Maayong gabi lang, Bubble Montalbo, ginapatamyaw niya at Nanay Testing sang Baybay Norte Miagaw Iloilo. Maayong gabi dira sa inyo sa Banwa sa Miagaw. Laila Nerviol, Karigaba Richard, Marivic Satoniro. Wow, shout out from Mindanao. Gemma Estante Vallejo, Renato Elgario. Maayong gabi. Nania Betsaida, good evening. Ukonani Betsaida, Amoroso Glenn, Melo Didase, watching from Dumangas, Iloilo. Johnny Cartagena, Adrian Gumape, Martin Palmes, Anthony Caro, Zuri Makilan, Kik Donasco, good evening. Kaya kasamang Dodong Aquino, absent, ikaw di subong. Nagapamati siya subong ko noon, duty. Nagadrive siya. Maayong gabi lang dira. Kag see you sa sunod nga Domingo. Kabay pang umaga-upod ka na diri sa Amon. Si Sir Stephen and Fanega and family nga nag-monitor gid sa aton. Maayong gabi dira sa inyo. Kagawad Noel Cosconuela, Nico Cordova, Jerome Dequilia, good evening. Ginapatamyaw niya. Happy birthday kay Herbert Dequilia. Susan, Ukon Susan, Galon Alarba, maayong gabi. Kay Ma'am Alma Agenga, kay Ma'am Mary Ricabar, maayong gabi. Jonas Camayudo, Digna Sobretodo, good evening. Connie Camagos, maayong gabi man. Roy Sardinalo, ginapatamyaw niya ang Sardinola family dira sa may Agusan del Sur. Nunoy Silubrico, Jaspal, Tristan Wyatt Gulay, Alice Friedrich, Lizelle

0: anon sa mga masunod nga Domingo base mag-cater naton ang inyo mga request. Hilds Sanchez, Gina Estacion, maayong gabi. Edith Edita Dimaluan, Dudes Betsaida, maayong gabi man. Gary Malapitan, Marty Mendoza, Joanne Bayona, Leo Edgan, watching live from Barangay San Antonio, Himamaylan, City, Negros Occidental. Kay Ma'am Rosel Gaya Pagumilia, Ken Taliasarote, Danilo Layos, kag sa iban pa natin nga mga tagpalamati, maayong gabi. Of course, atin nga mga OFW nga nagapamati man sa ato, nagamonitor sa atin nga YouTube account, maayong gabi sa inyo tana.
1: RMN Harana Live!
0: Ay Toto Hector, sang tatoy manukan ng seafoods, kag kay Tita Marit Show, maayong gabi man, dira sa inyo. Kag of course, maayong gabi kay sa Orderman Funds Club, Singapore Chapter, Admin Officers, kag members, kay Ma'am Rosie Simario, G. Pares, kay Ma'am Melay Rebratirudsa, kag kay Ma'am Bellheart, maayong gabi. May palagas pa si Sir Jomar.
2: Si Madam Munina Bindubalo, may dahil nga paglantaw kag pagpamati dira sa inyo, Madam.
0: Sige, Madam Magid, nga salamat sa tanan nga nag-monitor sa aton nga Facebook Live, kag sa aton YouTube account, kag sa ilatag sa kamang radyo. Madam Magid, nga salamat sa inyo nga pag-upod. Ang oras sa taklas 9:02 na sa gabi. Wala naging kita sang tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa ngalan na lang sang serbisyo publiko. Sa ngalan sang aton nga technical partner kay Rajuman Mark Daniel Sukadito, kag sa ngalan sang bugos nga puwersa sang aton Armen Haranista, ako ang inyo alagad, Rajuman Lenneth Fernandez Yulatriz.
1: Atak! RMN!
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tata, RMN.
4: Maayo ang lawas ang bata mo?
5: Sus, masakit ang man ino.
4: Ach!
5: Ang bata nga mapagsiklang tabon, pwede kay hapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Selene Plus. Nagabulig para ang kinanglanang na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
9: Nga pa on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural, at original.
11: Let's go!
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with a flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy, let's go with the flow.
1: D3 Bio!
14: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sa ulan. Higit yan. Kung ginadot lang sa balatian.
1: Mighty Shit! Babaka sa mga butika. PTX 500!
16: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500!
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: U-150 over 100 jolly. Bro, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon. Mr. Laban, tungod ni sa imo nga chronic kidney disease o kung CKD.
2: Ay...
3: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pag yun, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
5: Kidney Care, ano nga ang imong kidney? Ano nga ang imong kinabuhi?
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Mangtot ko na sumpol ano maayo. Dirila mo, ginagambal na maayo. Gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amuman akong ginpumar mo suplemento. Salamat, igubalaki. At ama, tunagula ang bukol.
7: Supple Plus Gold. Tamakan sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, saka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
10: Ako si Vibot, ako COVID ang pag-iwan ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Samsung Plus Gold, itestingan ko. Adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, kitang epekto. Nagnormal pati blood sugar ko.
7: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
11: Yes to health!
12: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaing lawas. Magatudlunan sa maidid kag natural yung mga pamahagi agod malikawan ang mga ginabatsag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
13: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sining pagparaga dagon nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sini nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun nga batyag na kita sa masakit madasig kita magayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sining pagparaga sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sini giya kun ano ang inyo sini nagakadapat nga himuon labi na gid kun nga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss de karon sa ato sining pagparagad. We would like to welcome sa ato sining Doctor of Alternative Medicine practitioner Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
14: Welcome man Sir Josil. Kagamo man kina welcome man ato ng aton sa mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami nagapanumbalik para sa pag sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto. Sir Josil nga aton naman sini tukibon sa pagpaayo dugang pagpasanyog sa aton sining ikaayong lawas. Kag sa kutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live, kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
13: Salamat gid, there you are si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss dari sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaisado hindi mo mention dihan bala. And most likely nag-apiktoy ni sa kababayinhan, pero hindi tagin mention dihan kung kaisa Doc Leo.
14: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid mention dihon.
12: The Secrets of Health.
13: Inatawag na to nining mood swing o kung ang pagka-Arab, Arabuton.
14: Arabo.
13: Arabo, o Arabuton. So, may mga causes gali ini.
14: Yes.
13: Kung nga nag-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
14: Actually, iban gani sini no, kung may use na bala sa sulod sa panimalay, na may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, paghaming, masiling upod mo sa balay ara naman, ginaabot naman sa...
12: Secrets.
13: Nung kalabanan sini nga mga factors sa Doc Leo. Nga ang nga naga set in ining mood swing upon pagkaalabuton sa tao sa aton.
14: Sa kadamo nga maka-influensya o kun makabid nga kabangdanan sili Sir Josil, mira sa gidatuaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers bala. Pero more gid sini sa sulod sa aton sini nga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josila, may ara man eh. Mm. Pero pwede magyapon sa mga hamtong, bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong, may ara man. Sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters. Like sa aton sininga serotonin, mm. sa aton sininga dopamine. Nga nag-influensya, kung nag-efekto sa aton siniindi mayong reaksyon, kung nadali nga pag-react, o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nasa ibando, kakalmado malang sa ila mag-deal. Oh. Pero nga sa imo do ka big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani. Pero nga dito kagad sa 1% nagatutok, kagad dito kutkuton mo, ning hambalbal sa iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalilain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
12: The secret of
13: so, ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
14: Yes. Kung paano okay. kita mag-react.
13: Oo.
14: Kaya tanan kita exposed man sa triggers eh.
13: Mm.
14: Pero nagkalain-lain ang aton reaksyon kumporme sa aton hormone.
13: Oo. Kaya ti may ara nga for example ha, eh halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa. Makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. Mm. So why man lang pati kasi na.
14: Mm-hmm.
13: Why na? Pero may ara iya kon kay isa magtulok ka lang. Ano tulok mo?
14: Mm. Yes.
13: Kay kasakon?
14: Yes.
13: Lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Dokleo.
14: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
13: Okay.
14: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sininga panimalay.
12: Plus gold. The secret of health.
13: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa Santon Plus coffee mix mo. Kay ti may ano na, may moringa powder, may soya powder, kag may mangosteen powder. So inang mix klada sa Santon Plus coffee mix, may isoflavone that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan. Nang na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubag sa prostate. Isa sa mga simptomas yun na ng gustong problem mag-ihi nga why naman may gagawa? Daw ay naman ilihion pero gatubod.
14: Ang iban sina, gani, sini Siling Sir Josil nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
13: Nagtubod pagin.
14: Oh, pero may ara man niya na abin niya wain na nasulod niya na to na. Nagtubod pa.
12: Plus gold.
13: Pero most likely nagkatabo ang mga manifestations ang simptoma na noticeable gidya sa mga babae.
14: Hindi ba lang siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig perme?
13: Oo.
14: May mga times man nga malipayon siya. Hindi ka lang magkumpiyansa.
13: Malipot, ha? So may sudden ang changes.
14: Yes.
13: Ang ila reaction.
14: Yes. Hindi mo mapaktan, unpredictable.
12: Seven Plus Gold. The secret of health.
14: Ang imo sining reaksyon, makita sa imo, mabatyagan nimo, tungod sa nagakatabo sa sulod. Ang imo sining neurotransmitters, ang imo sining mga hormone, hindi sa balanse, o kung hindi maayo, ang ila sining panghikot dito sa sulod nga nagaresulta sa masami, o kung madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
13: Daw, amo ni nga klasika ginabatyag ta, Dok Leo, nga way sang instant solution?
14: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
13: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatyagan kaya tiara lang na sa guwa mo.
14: Yes.
13: Anong himuon ta if kita mo nag-suffer ka na sang sintoma, sang mood swing yung ginatawag? Di ni mo ba mention yan or if not daw gulpi lang ginit ang imuulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang ginit nga gusto mo yan ang mamuni-muni ka lang ginit ka lang pabayaan ka lang bala hindi ka pagsapakon hindi ka pag-istoryahon.
14: Pero kung di ka man pagsapakon makig ka man
13: matyagan yun niya sa tao di sa balay siya nga tao-tao lang away ka makakita ba?
14: Doon ka pakaduan kabudlay ni sa mga upod sa balay kabudlay kung may amuning nga klase sitwasyon sa trabaho upod sa trabaho kasandiin lang mangin toxic ang environment sa ni nga kung padalman tagad hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
13: Pero anong dapat naton himuon sini Doc Leo?
14: So una nga panahon sini Sir Josila no suno sa record nga kun may alabuton gani o kun ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una ginapasimhot siya sang higko sang kanding. Ari pagit isa. Gina pagwa siya kun sanag ang bulan. Kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa gidatawag silak sang bulan ka sanag sang bulan ugsad ha pero nagahublas. Amo naman mga pamaagi nila sang una bala. Daw makakadlaw ka pero may mga rason ni sila. Yeah, sang una nga tiempo. Like for example, pasimhuton ka sang higko sang kanding. Anong ila sa nga rason? Tuod na ila panguna-una nga may malain nga espiritu dira sa imo. Nga kun masimhutan mo na, buti maginawala Sir Josil, pati ang evil spirit magwa.
12: The Secrets of Health.
14: Ang isa sini Sir Josil, ano, para mabuligan kita, nga mapahagan-hagan ng atong saling reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mo yung emotional environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sini nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang atong saling mood ang pagkaon sa saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan, makabulig sa para sa aton sininga modo. Magnami ang aton sininga modo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagawa ang imo sininga serotonin, magaboost ang imo sininga serotonin na makapanayanaya sa imo sininga pamatyag.
12: The Secrets of Health.
14: Ginarecommend sa mga eksperto sa sa pagtuon Sir Josil ang mga madahon kag berdeng utanon like malunggay, ang palaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kag iban pa gid. Makabulig ini sila tungod nga may mga bitamina kag mineral din sila nga makabulig panami panayanaya sa aton modo. Mga madahon kay garden o tanon miyara sa magnesium. Ang magnesium nagapa-relax ni sa aton eh. Even pa kung nagataas si mo gani pressure.
13: Relaxant ang magnesium.
14: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize mo sining BP.
12: The Secrets of Health.
14: Malunggay, mayara sa sang B complex vitamins. Nga makabulig panami sa aton sining paminsaron tungod nga ginabuligan kondisyon energize ang aton sining brain.
13: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold capsule. Tama mga hormonal imbalances.
14: Yes, Sir Josil, actually ang Santon Gold Capsule gina-suggest na gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase na to niso sa pagtuon syempre. Base sa iya sininga sangkap pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sininga efekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, stressors, challenges. Ngayon hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo-balanse taanay makapulo-paminsar taanay makarelax ta.
12: The Secrets of Health.
14: Ang moringa nga sangkap sa Santhone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react. Kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
13: Short-tempered ikaw.
14: Yes. So. And then, ang moringa, nagabulig din siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungkol sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015 pagandang study, Sir Josil nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay isa sa sangkap sang Santhon Gold.
7: Santhon Plus Gold.
14: Kag-ari pagyan Sir Josil. Ang isa pagyan sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Tama ka manggaranon sa antioxidant ara ang Santhons nga makita sa panit sang mangustin. May anti-inflammatory, may antibacterial, kag may aras ang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
7: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Secrets of Health.
13: If mag-inom ikaw premium D3,
14: makabuligid, Sir Josiel. In fact, ang D3 mismo may beneficyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pagtuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin niya ini, o kung nagdatawag ng vitamin D, nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo si ni Sir Josiel makabuligid suno sa pagtuon.
2: Gusto ba ng pinakamalitik ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madulasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mambili-bili sa iyong mga suking butika.
12: The Secrets of Health.
13: Ang ginamon no mo kagaina that magnesium also helps sa ato sining mood swing.
14: Yes.
13: Niya, pero without vitamin C, mabudlayan ka guro mag-process ang magnesium sa lawas.
14: Yun ang ganyan siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba niyo nagkakatingala. Hanggang tumaraman sila sa calcium. Pero nga ang agahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali, kinanglan sang primary ng mineral na calcium para magbakod. Pero para ma-absorb ang calcium, kinanglan taman sa vitamin D. Dali nagasulod ang premium D3. Pero para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man. Para nga magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan lakip ng aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini like malunggay, like ang palaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. So butong balon, ara siya ma-absorb na nila. Kag para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalainlain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan gin siguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
12: The Secret of Health.
14: Kung i-combine mo ning tatlo kung sang una sa doka irritable sa doka alabuton mahagan-hagan na sa palaabuton.
12: The Secret of Health.
13: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dara sa mga taga-Antique, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo dakag magpamangkon sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roxas City kag sa Capiz. At the same time dira sa may Kalibo sa Aklan. Sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health Store available ini nga mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel may libre pa nga konsultasyon diriya sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. Alternative Medicine Practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Isen. Kanto lang ang modera ha, may mga ano pa program of supplementation, gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something strong with you, may mga mahatag dira nga program of supplementation ang ato sa nga Dr. Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
12: The Secret
7: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko ang Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga gidapanita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, gaganda ka pa.
13: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
14: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo-balanse ka.
13: Oo.
14: More ka sa ginatawag benefit.
13: Mm-hmm. So may iban abing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
14: Mm-hmm.
13: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
14: Mm-hmm.
13: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actually, glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa nagulayon, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo na pagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon Vitamin D3 ka pa. Mag-inig sa mga butika. Premium D3
16: free coffee mix.
13: And sa mga ano naman diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka maghapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano kuno? Ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine.
16: Kung dati ayaw mong gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May galit ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Nabinagin sa mga kabataan niya nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pa matiyagan. Kaya di, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances, ha?
14: Posible ang imbalances na kung gahinupang ka pa, eh.
13: Mm.
14: Ara sa dira.
13: Para tandaan sina, sa lalaki nag-lagong ng tingo.
14: Yes.
13: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iyasini nga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
14: Mm-hmm.
13: So, nag-inat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sining lawas. So, ara da, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
16: The Secret of Health.
14: Nagabi mo kung anong isa makatrigger pagid sina, na may naritable nga sa katawo, kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
13: Ano na sila nga, mababae na ikong lalaki, kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigute. Kaya hindi nagalisa kakita.
17: Yes. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
18: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: The Secret of Health.
13: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man na sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, makapaayo sa ato sininga eyesight, makamaintain sang good eyesight. Windin gali sa mga rare, inikon pangitaon mong mga minerals, Doc Leo, no?
14: Antioxidant. Sources. May mga mabakal makita sa ni, pero ang iban sa ni mga malahalon, kaging iban sa ni frozen na mag-abot dere, kumpara mo sa freska, malayo gid iya.
11: Yes, to help!
13: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga, kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulatan na magka-problema kamo sa mata, mag-VisionX Plus.
14: No, kapin pa ko ng mga outside factors, mula Sir Josil, gapulaw, tubang permi sa computers, gadgets, kag kung ano pa, nga posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-VisionX Plus for prevention.
13: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kaya nga, mambal, damo iya kabataan gagmay pa, oh, eksakto plang makamurot na kung ano plan na nga arumira o pang pananawan sa bata, datagalang ganit ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
14: So una, Sir Josil, magbatsyag nga doon ang nagaproblema ka sa mata, pag inat mo 40 pataas, 50 pataas.
13: Mm.
14: Subong niya, pila palang katuig ang bata, nagabatsyag na, ang ibang sinikadamol na sang ila sininga mga antipara. Ang ibang sini, masako ang maginikanan, himuon ni manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
13: So mag-VisionX Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight, yun niya, Dr. Leo.
16: The Secret of Health.
13: Available ini, sa suki niya mabuti kag pharmacy, malapit sa inyo lugar, kag sa clinic, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A. Young Building, Euro Street, atubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store, sa Salisari Street, Bacolod City.
16: The Secret of Health.
14: So, gari pa kayo, Sir Josil. Sabahan natin nga lang, ano pa singit asawa ko? Pamangkuta ko galingo na, basi may kulang.
16: The Secret of Health.
14: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay na like kulang sa sexual activity, hindi magiging sa kausa sa ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sa nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone na nag-increase. Pero, kung magsigisigi kang mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kung baga, nadula na lang kainit, It is because of hormonal imbalance man. Gano'n buhay mo testosterone, gano'n buhay mo libido. Tanong mo na kapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo. Makikig na lang si misis mo.
12: The Secret of Health.
14: Maging maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe na ginahatag sa aton siningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubuo na libido mo, Tumari Turbo Dietary Supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo nyo paglabing-labing ni misis, mas nagahanuot ang inyo sini nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
7: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas ito ang libido na kakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: The Secret of Health.
13: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahing problema if you have that intention nga mag-asawa. Kay that can suppress ang inyo sining urge. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balairan ka likita buwas sa Bombay.
14: Nagkunol?
13: Siguro hindi masarangan sang turbo na.
14: pero may experience man Sir Jose lang isa na itong nakilala sa ni nga makatumar sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya, wala siya pakialam sa problema.
13: Bahala na
14: kamuda.
12: The Secret of Health.
13: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton niya kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
19: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Manong siling bala nga, bisan itom lang kung nukunhining.
12: Oh. The Secret of Health.
13: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
20: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: The Secret of Health.
14: Kung paano gina-protect na ito ng lawas sa sulod, dapat may panggwa man kita nga protection. Like body odor. Muni isa ka problema mo itong hambalo bala hagina. Huwag palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
13: Oh.
14: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan. Laki pati ilok mo sa amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito ma, kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.

0: Walang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Isa pa gyud Sir Josel, manotice man aton. Bisan anong ta kapilit nga mangin maayo nga aton sining nga mudo, indi kita mangin irritable. Pero kung ga pala nakitlawas ta, ma-trigger. Bisan anong kuno ka namit dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog, kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo, makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay, makauntay budlayan ka magtiko. Sino man indi ma-irritar sina? Subi na ka man nami sini. Dulaon aton. Ukon pahagan-haganon nato ng pain, alleviate nato ng symptoms, healthy lifestyle. Kag kun do indi ka magwantang sakit tumari balas ang cease the pain.
2: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Kinang lano nato nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang over lang physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Itang nan mo gina tiempo. Aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagigid tiempo nga makarecover ang imo sini nga unod.
3: The secret of health.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Sunfin Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunfin Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa presyo. Sunfin Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga pala nakit man sa lawas Sir Josiel nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di manami sina, kung nalibag pala nakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe? Kag para mas nami pagdating effect, gamitin pala sa Sunfin Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man, kag dali ka maumpawan.
3: The secret of health.
2: So initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ka pharmacy wherever you are. Pamangkot lang ka mo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin, Santon Herbal Soap.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
2: Sa mga hindi yan makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
3: The secret of health.
1: Always, ginato ka encourage Sir Josie lang atong saning mga listeners para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa saning tatlo, Santon Gold, Premium D3, and Santon Vitamin C, amo ang aton tumaron. Ini, ang inyo certified naturopath or practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman, Josiel Banias.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
7: Support Plus Gold.
8: Ako si Jovin, dubragit kita sa mga kong Uric Acid.

0: Travel Plus Gold. Hal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo
2: sa Kadichar.
1: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joy discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
3: Ako si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukid ang akon arthritis.
0: Samphone Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Samphone Plus Gold. Sa mga butika.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
0: Megaman, Herbal Capsule.
6: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag-inflammation.
0: Megaman, Herbal Capsule.
6: Importante sa prostate health, kag-over. For all sexual function.
0: Megaman.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Oras, tatak, alas 9.40.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama!
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: D3 Bio.
11: O si Norberto, isa ka-atlet, napugyan na nabulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagonya, kung mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
12: Mabakal, sumagmuti ka.
10: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: So si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis did pagpabas ko sa lawas.
10: Mighty C, mabakal nga buti ka. TTX 500.
14: Di na ka, no? Ang ginamatsak, ang ako ni UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
15: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
16: Sa DTX 500.
14: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
16: Subong, kamusta?
14: Okay na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-inamatsak.
10: TTX 500!

0: proper taste.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa, ha? Kapisan na doon ka.
2: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now make premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
1: Supple Plus Gold.
4: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudasan sa butika sa Santon Plus Gold na pamatudaan ko may pitibugit ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Bakit right brand ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
13: Maulan man, no worries na ako'y kulubang kami.
14: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang.
18: Mag-Cremelas tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Airlines Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Cremelas knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Cremelas. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Gikan sa

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS!
1: Maayo ang lawas ng bata mo.
2: Sus, masakit ang man ino.
1: Ach!
2: Ang bata nga mapagsik lang tabon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanan na vitamin C and zinc sa bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus, araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.
6: Bakit RitePed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
13: Break ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
14: Budlay na gilang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag-grabe gilang silaw sang headlights ang tasugata ng salakyan.
15: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag-nasigid ka po yun ang akong mata sa pagmaniho.
16: Maayo na lang! May ara na iBerry Gold with lutein.
14: Sanggin try ko ini, mas naglaro na ang akong pananaw. Bisang gabi, kag-nagnubo ang silaw sang suga.
16: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag-suportahan ang klaro nga pananaw.
17: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, yung mga suking butika.

0: It's Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasamang besties! Travel adventure with the fam!
2: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
3: Make it happen with Enervon C Plus! Helps get extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
3: Mag-Enervon C Plus ka na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Hello, si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
9: May tapang na hindi sa masyadong may ating diskarte para sa mga ayun at higit sa lahat ng puso ng mga para sa iba
10: ang layon.

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
3: Rest Time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang chan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain.

0: Evergreen Coffee Mix.
1: Kag ang naglalasa ay sinigang mapuslanon ng mga produkto, ako man bugaan nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo upon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon
1: para sa igayong lawas. ARLD input ang laba, alcohol related liver disease. Ang halit nga dulot sang sobra nga alcohol intake, sobra nga glug-glug upon mamamla. Kung lala na kita damage sa atay, di balatian doon ka rin. Kaniwang ka, wala ka na ka na magkaon, ka yellowish, yung mga sinya mata, katang panit mo, to ka dyan, this ka lang. Tapos, nagpalang kabukabuk, ang imo sininya mga buko-buko, kaga ang imo nga tiyan. Sorry sa term ha, pero nagsuka ka na rin kinitugo, or may dugo sa imo sinutupla, hindi ka rin sa imo sininya tiko, bla, imo nga pupo. Hindi yung guru kinaglanon kini doktor ay bago nagulik malipat kadamo kalis ang function sang atay kinasala kalis niya sini ang mga toxins o mga higo halin sa dugo tapos nagabulig man kalis ini siya sa pag-digest sa atong sinigapagkaon kinaregulate pagid sang atay ang blood sugar kag cholesterol levels nagabulig sumbag tindak sa mga infeksyon kag mga toxins. Hindi kumo mabakot ang atay na katambli siya mag-regenerate upon self-repair, makadevelop siya new cells. Pero each time na pag-glug-glug ka na maglagpok kaya sa alcohol, nagkakapatay man ang mga liver cells. Hagan-hagan ah, hindi pag-apasari atong atay. Reminder lang, ang tanan na sobra, hindi manami kag makahalik. Para healthy ang lifestyle, ari ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. Turmeric nga ra sa duha ka produkto makabulig flush out sang toxins sa aton sininga lawas ina paagi sa atay. Ang malunggay ara man sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee naghatag sang special nga protection sa halit halin sa mga bulong sa tuberculosis o TB. Ang ampalaya o na marguso makabulig sa blood, diabetes, skin protection, unique pagid kaysa gali is liver tonic protection sa atay. Pero itong pilak man gyapon si atay kung laban alcohol ang kinasala. Kay mangkaranon man sa vitamin C ang mga sangkap sa Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, ang vitamin C makabulig detoxify, makaflush out sa mga drug deposits. Ay, labay lang ko ha, ang wheatgrass nga ra sa Evergreen Herbal Capsule, internal organ cleaner kag liver purifier, gali ini, nag-purify sa atay. Ari ang pamatuot na epektibo ang produkto ni Doc Hico.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Islinya, Kulion Palawan.
4: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Herbal Capsule?
3: Yes, grabe Doc.

0: Ginaganan ko ng mundo.
1: Pagkamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
0: Kasi ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Gandakit, pananakit ng mga pako, nabawasan, nakatulog na ako ng minding. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako ngayon, minta na lang ako nakaihi.
2: Edukasyon para sa igayong lawa.

0: strong love lang ako ng pagtulog.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Nuts! Liniment Oil!
3: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuts Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
2: Nuts Liniment Oil!
3: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
2: Nuts Liniment Oil!
3: Feel better! Live better!
4: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
5: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
6: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
5: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
6: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be extraordinary with MX3.
12: Bakit RightMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung sumuk ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B Gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang BBTU, mag-Farex B araw-araw.
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500.
19: Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600.
18: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
12: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po, at ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama!
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian,
4: Nans Herbal Capsule
3: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
4: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang lumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama!
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Agay, nabugat ko. May upod pang sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
8: Ang diskarte sa minong budira.
9: Mas kasing banat sa abat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lamang kami.
13: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria testing. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
16: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe binog adlaw, agay, sakit akong lawas.
17: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
18: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe binog adlaw, agay, sakit akong lawas.
17: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
18: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
20: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Gigan sa number 1.

0: Sobrang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Varex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Varex B.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Varex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag-Varex B araw-araw.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
3: Ang oras alas 10:22 na sa gabi.
4: Yes, Doc!
5: Let your medicine be your food and let your food be your medicine.
4: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Ante si buka ang baba, buksi anay ang baminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc! Programa sa kayong lawas. Upod sa inyo, Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc!
3: May gabi sa Tamakuturan. Welcome sa pagpangalagad sa programa Yes Doc. This is Radyoman Joel Franco. Ululupod kita ito mula sa 12 na tayo subuh gabi sa pag-discuss at tukunos ng topiko nga ito sige paghambalan subuh gabi. No? Subuh nga gabi sa rin nato, no? Nga ang may mga specialty doctors, no? Ang importante, gid nga mga kung ano ginabat, kaya sa specialty doctor, gid kita diretso after kitang mag pa-konsulta, no? Nga gina-refer, no, ang mga pasyente sa mga specialty doctor, no, in a hospital setting, no. Na notice niyo ina, no, ma-confine ka mo sa mga hospital or after niyo magpa konsulta sa mga primary health doctors naton, no. Mambala sila nga kadto ka sa amon nga doktor, kadto ka sa amon nga specialista, no. Dito kanila gina-refer, no. Depende sa imo nga gina batyag sa imo sining lawas, no. So istoryante na diri upod sa kay Doc Bobby Tupas nga ang importante ini nga hindi dito lang sa nga hindi dito sa mga doctor lang ang mga general practitioner, no. Nga kinahanglan ginaton nga magkadto sa mga specialty doctor depende sa atong sining ginabatyag, no. Istoryante diri sa atong pagpanagad. Ari na sa atong linya si Doc Bambi Tupas, sa atong partner sa pagpanagad sa tag sa kadumingo sa gabi. Doc Bambi, mayong gabi.
6: Good evening, Sir Joel, and sa ating listeners every Sunday, mayong gabi.
3: Yes, Doc. No, isurenda sa mga gabi, no, nga ang gina-refer ang pasyente sa specialty doctor or nga ako sa sulugan sa hospital, ma-confine nga ang may several doctors, no, ang nag-handle sa pasyente, no, nga ang kinahanglan ini kag anugid ni siya ka importante, no. But before that, Doc, no, diri sa aton sa common setting naton in hospital, ano ang mga common nga mga specialty doctor per mi, Doc, nga ara sa sulod sa hospital, Doc?
6: So in general, may mga general group of doctors with specific specialties diri sa aton.
3: Mm-mm.
6: So for example, internal medicine doctors or internists, sila ini nga mga doctors sa tigulang nga ang ilang masami ginahandle mga masakit nga masami naton na encounter like hypertension or high blood, ang tawag naton in layman.
3: Mm-mm.
6: Diabetes, pneumonia, or kung ano nga mga common nga mga masakit nga masami naton makita sa tigulang, sakit sa kurason, may mga supon sa daluyan sang ugat. So amuni sila ang kaya nila i-manage ini nga mga condition, so ginatawag na sila nga internist.
3: Mm-hmm.
6: Or internal medicine doctors. Next would be pediatricians. So ini sila mga doktor sa kabataan. Ang edad nga pwede nila i-handle would be halin sa lapsag or bag-ubunag nga mga kabataan hasta sa edad nga 18 years old. Kaya muna siya ang pediatric age group.
3: Mm-hmm.
6: After 18 years old, masulod na siya sa internal medicine doctors. So tanan ng mga condition sang mga kabataan ginahandle ini siya sang pediatricians. So next would be OB gyne doctors sa layman naton ginatawag mga OB gynecologist. So ini sila ang mga doctor nga in charge kung kita may mga concerns sa atong pagbusong or may mga kondisyon kita nga naga apekto sa aton nga reproductive organs bilang babayi. No? So mga OB-gynecologist ni sila, or sa layman nga term OB-gyne, no? Next would be surgeons, general surgeons. So ini sila ang mayor gid nila nga ginaobra would be evaluation sang mga ginabatsyag natin. It can either be ginabatsyag sang pidya age group, mga kabataan or adult, nga ginaconsider as surgical in nature, meaning kinanglan operahan. So amuni sila ang mga doktor nga pwede natin kadtuan kung may da suspitso kita nga may ara kita ginabatsyag nga base uloperahan ina siya.
3: Mm-hmm.
6: Ano pa ba? Orthopedics, mga orthopedic surgeons, ini sila mga doktor sa utulan. So sila ni ang ginakadtuan naton kung ang aton nga concern would be problema sa aton nga mga tulan, may nabali or butang taabi. May natabo sa aton nga let's say vehicular accident, pag may nabalik na parte sa lawas naton, possibly ang aton concern would be addressed by orthopedic surgeons.
3: Mm-hmm.
6: Ang next would be actually specialty na ni sila under surgery, no? ENT. So ENT surgeons nag-handle na sila sa tanan na kondisyon nga nag-apekto sa ears, nose, throat, head and neck surgeons. So amo nang kumpleto nila nga pangalan. So kung ang aton concern would be ilong, any structure sa aton guya, sa neck, including thyroid, dira kita makadto sa ENT doctors or head and neck surgeons. Kung sa mata naman ang aton nga ginabatsyag or concern naton, of course, makadto kita sa ophthalmologist. So, amo na siya ang mga, in general, mga very common nga specialty doctors naton nga diri sa aton locality.
3: Mm-mm. Doktor, commonly sa sulod kung ma-confine ang pasyente or magpakonsulta ang pasyente, usually gina-refer gid ina siya sa specific, no, nga specialty doctor, no. But in hospital setting, no, nga ang isa ka pasyente nga adamo nga specialty doctor ang nag-handle siya, do.
6: Tungod nga sa aton abi diri nga setup sa Iloilo City, sa kadamo na gid sang mga na-train nga doctors, no? Basic nga setup naton diri, may pila kita ka medical schools. Kag ang mga medical schools nga ni damo sang ginaproduce nga mga doctors, kag eventually nag-train ni sila further on sa mga specialty nga kung diin nila luyag. Kag after nila matapos ang training, gabalik na din sila kag mag-practice. So basically, damo kita diri specialty doctors.
3: Mm-hmm.
6: So kung ma-admit ang isa ka pasyente sa sulod sa hospital for a specific condition, initially kwaon na sang patients in general ang doktor na maka-address ang ilang problema. Like for example, ang iya ginabatsyag would be ginahapo siya or pneumonia. Ang masami nga decision nga iubran sa isa ka patient, mangita siya sang pulmonologist.
3: Mm-hmm.
6: Internal medicine doctor with subspecialty in pulmonology, or ang iya pagid nga training would be pagbulong sa mga pasyente nga may masakit sa baga.
3: Mm-hmm.
6: Pero kung ang pasyente may edad na, no, senior citizen, ang masami sina nga gakatabo, i-check na sang butang ta ang initial nga doctor pulmonologist, ipa-laboratorio yan na nga kompleto ang pasyente, kag kung may makita siya nga further nga problema nga needs to be addressed by other doctors, i-refer ya ina.
3: Mm-hmm.
6: So let's say may nakita siya nga need nga ipalantaw sa cardiologist, no, kay daw may nakita siyang hindi manami ng pagpitik sa kurason base sa ECG, butangta, or may ara siya luwas nga ang iyaha po abi ma correlate naton sa problema niya sa baga, pero daw gasuspit so ang doktor nga hindi lang itungod sa problema sa baga kundi may ara nga related nga condition ang kurason nga nagakos pagid nga maghapo ang pasyente.
3: Mm-mm.
6: That's the time na manumdum na siya nga i-refer sa cardiologist.
3: Mm-mm.
6: So nga aga ka gaamo sinang aton setup kay ano kita no, sana siling ko na earlier madamo kita sang specialist na diri, so mas manami gidya nga damo nga pinsar or input nga kita nga makuha from different specialty nga para hindi wala kita may ma-miss sa isa ka pasyente. This is a positive nga maidulot sa aton patient.
3: Kumbaga dok, hindi ka mag-guessing game, no? Kaya ang ma-handle per condition is amugina mismo ang iyang specialty.
6: Yes, and also, bisamambal kita, ay tigadamo ang akon nga doctor how.
3: Damo ba layan niya?
6: O cost-effective siya, kay wala kamong gadugay sa hospital, kay kita mo nga utok ang nagadalagan para nga i-manage ka mo.
3: Mm-mm. So, wrong in adok ka notion nga hindi maayo for a patient nga damo iya nga doktor. Kaya tiyan mo nab ng common nga notion sa ato nga mga pasyente, kariklamo sila nga damo ginsang akon nga doktor, no? Nga mo man na nagkinabatsyag ko.
6: Mm-mm.
3: Siguro doktor lang naguro sa pagpainchente sa mga pasyente, yes. No?
6: Correct. Kay kung maintindihan nila nga agin refer ang ilang pasyente or ang ilang himata sa amuni nga nasahi sa specialist, maintindihan nila kung nga a need nga i-refer.
3: Mm-hmm.
6: Kay sa aton abi nga setup, kaano na sang aton practice eh, do ka specialized na bala.
3: Mm-hmm.
6: Hindi pareho sang una nga kung maghambal kita doktor do ang setup sang una is the general practitioner, no?
3: Mm-hmm.
6: 20 years ago, 30 years ago. Kay manju tay pa lang ang na-train gid. So, ang masami naton nga ikadtuan would be general practitioners. Now, lain na abi ang dynamics sang healthcare.
3: Mm-hmm.
6: Damo na ang nag-train. Kasi siyempre, kung train sa isa ka specialty ang isa ka doktor, na-expose siya sa nanari-sari nga masakit nga ga-concern sa iya nga specialty, mas kumbaga batid siya pagid nga mag-handle kay based on experience may na-handle na siya and next ang mga trainings niya mas advanced or mas id-id kaya nag-undergo sila sang more specialty trainings kag aluwas pa sina ang mga conventions, no?
3: Mm-hmm.
6: So, nag-attend ni sila sa mga specialty conventions, annual or bi-annual specialty conventions. Dira sa conventions, mas ginadiscuss pagid-abi ang mga updated guidelines sa pagbulong sang ilang ng mga pasyente na may nanari-sari ng condition concerning sa ilang subspecialty.
3: Mm-hmm. Dok, notice tayo na, no? Kay kung mag-isang una, magpakonsulta ka sa primary doctor doc, no? Mahatag na si mo sa reseta, etc. Amo ni. Pero today, common ginang agina practice, magpakonsulta mo, tagaan ka gidayon sang request for laboratory. Tapos ibalik mo na siya. After nga magbalik mo siya, kung makita niyang results ng laboratory, mabalan siya nga, may kilala kang amo ni nga doktor, may kilala kang amo ni. Or kung wala ka kilala, i-refer ta ka, no?
6: Correct.
3: Mm-mm.
6: Insakto, ina. Kaya iti amo na bala ang dynamics subong sang healthcare lain na abi.
3: Mm-hmm.
6: Mas kag ano na siya gina-protect man namon ang amon man nga practice. Kaya iti basic kinanglan mo ya nga i-pamanage ang imo pasyente sa mas nakabalo nga doktor nga ang concern niya would be ang lain naman nga ginabatsyag sa pasyente.
3: Mm-hmm.
6: Ano siya mas beneficial para sa amon kay ginaprotektahan man amon ang amon man niya nga practice being a doctor nga specialist.
3: No, curious na ako, no, may ara kita na makita ako isa dok wala mga sign sa doktor mga family medicine. No, magsiling ka dok ng family medicine. Ano na dok ang focus?
6: Yeah, wala. Kung pagid na dalit na mention, no? So, isa pa din na ka very common nga specialty diri sa atin locality ang mga family medicine doctors. So, mag-ambal kita family medicine doctors, amuni sila ang na-expose during their training sa nag-rotate na sila abi sa different ng mga specialty sa sulod sa hospital.
3: Mm-hmm.
6: Like, na-expose na sila sa internal medicine for a few months, sa surgery, sa OB, kag sa pedia or sa ibang tagid nga specialty. Kaya ang purpose nila sina is the primary care doctors. Mm-hmm. Pagkat ang balon sa primary care doctors, they are trained na mag-evaluate sa mga pasyente na may ginabatsyag na kung ang decision sa pasyente makadtoanay sa clinics, no? Kag magpa-evaluate as a general anay nga evaluation. So trained ina ang mga family medicines na mag-evaluate sang do ginabat siya sang pasyente in general. Sila na ang usual na gina-expect naton for family medicine would be sila na ang ma-refer sa specialty doctors kung need na kid kag daw hindi nagidbalan nila ma-manage but kung kinanglan nila may help man from other specialist sa pagbulong sa pasyente. Kaya pwede nga beyond their specialty na.
3: Mm-hmm.
6: Kaya ang family doctors, family medicine doctors, ang ilan na nga core training would be to evaluate the patient ng mga OPD patients, mostly OPD patients.
3: Mm-hmm. Nagkita na doktor may ara, doktor nga pedya, pero pedya siya, pero ang specialty niya mga cardiopulmonary pagid, no? Nakita yeah. Tayo na, no? Diba?
6: Uh-oh.
3: May isa, kung asthmatic ay mga bata, siya, may pedya ka, pero i-refer ka pa sa pedya mo sa cardio, sa pulmonary pagid nga pedya, no? Which is, kaya ako experience ko na, akot nga anak doc, asthmatic, no? Mas, ano siya, no? Mas, ingid man ang treatment niya sa sang
6: mas specific
3: yes.
6: Kay tungod niya nga amo nang iya yang specialty pero kung lantaw natin subong ang universal healthcare bill no sa pag-intindi ko daw gusto sa universal healthcare bill nga i-enhance ang practice pagid sang general practitioners kag ang mga family medicine doctors in terms sa pag-evaluate initially sa mga pasyente.
3: Mm-hmm.
6: Though gusto nila, but even though wala pa man gid na full gid ang pag-implement, but eventually do amo na ang dira kita padulong sa universal healthcare system, which is do ginasunod ang amuna nga pamaagi sa pag-practice abroad kay do amunang ilaman niya nga core dito nga initially nga ka dapat kunutani nga ang maglantaw anay sa doktor sa patients would be general practitioners or pwede man family medicine doctors kag sila ang ma-decide kung i-refer sa subspecialty na gid.
3: Mm-hmm.
6: Pero sa subong nato nga setup daw challenge ini kay do naanad na kita nga kung may ginabatsag kita sa specific nga area sang lawas naton, ang una naton nga ginapanumdum would be kadto sa specialty doctors, di ba lang?
3: Yes, Doc. Oo.
6: Oo.
3: Kag na-notice naton, Doc, na-notice naton subong, Doc, ang mga tao ya, Doc, do may ilan na yung paborito nga kadto ang doktor, Doc?
6: Kaya kung diin kaya hiyang na, kaya kaya ang practice of medicine in relation sa doctor kag patient relationship kung eventually kung diin kaya hiyang nga doctor kag do nasawaan mo yang iya pag manage ang tendency is dito ka niya mabalik pala.
3: Pero Doc, currently no na-notice natin bala, may actually may post ako last time na nakita, no? Kalawig-lawig sang pila sang pasyente, no? Sa gwa, sang klinika, sang doktor, no? Do we have enough doctors diri sa aton? Nga nga, amo ni nga katabon. By experience, ha, bisan ako sang ginadala kong akong Eloy sa klinika, it would take us several hours before matapos ang consultation. Kay gagobian siya, no, sa schedule, no? Although maaga ka pa, pero ti late nag-abot ang doktor, mga amo na blado ka mga common nga scenario. Kulang yung man kita ka sa doktor dokaw.
6: Sino sa pag-evaluate sang setup sa Pilipinas in terms of healthcare, sir? I think it was last year na maging pagwa sila nga datos nga ang ratio sang doktor diri sa Philippines would be 1:2, I think 1,000 or 10,000, if I'm not mistaken.
3: Mm-mm.
6: So kadako gid sa ang discrepancy actually, no? So sa imo naman nga pamangkot nga or imo concern nga kung kaisa nga ang kadto kita sa clinic tapos ang doktor dugay, no? Dugay mag-abot, tapos kung mag-abot kung ka isa kadugay pa sa isa ka patient, gadugay man ang hulat naton.
3: Mm-mm.
6: So we have to understand na ang mga doctors naton, especially ang mga trained specialist na doctor, before ina sila magkadto sa clinic, some of us nagahapit sa mga nanarefer ng hospital kung diin may patients kami.
3: Mm-hmm.
6: Kag ginarounds na sila namon, kag hindi kami kapakot kung ano ang ma-abdan namon for the day.
3: Mm-mm.
6: Sa amon patient. Pwede nga, yesterday, ang patient namon stable, seems to be stable, nami siya, but subong pag rounds na ako, nagka-problema ang pasyente na kinanglan na ako, tiniran for a few minutes to a few hours para nga ma-obserbaran kag makahatag ako sa nagkaigo ng management. So, kung mag-amo sina, siyempre, medyo ma-atras ang amon clinic hours.
3: Mm-mm.
6: No? Kay ti unahon namon, anay, ang pasyente namon nga nagakinanglan sang aton nga o sang amon nga tiempo kagakinanglan sang amon nga care nga na-admit sa hospital. So, amon na, another would be ang mga surgeons. Sometimes, ang ilang opera nag-extend. Let's say, for example, ang ila clinic hapon, mga alas dos, tani. So, may opera sila butang tan, 9 o'clock in the morning. So, sa sulod sa operating room, hindi ka kapakot kung magambal kabi nga ang average nga duration sa operation. Kung ano, kioperahan ko, 3 hours. Pero during the operation, hindi ka kapakot kung ano ang pwede mo atubangon nga further problems sa pasyente samtang ga-opera. So, pwede nga may natabo ang hindi manami during the operation nga, it would mean nga mag-extend na naman ang number of hours sang operation. So, makompromise dutay naman ang aton clinic hours. No?
3: Mm-hmm.
6: Kad may mga doktor gani kita, especially surgeons, nga hindi nakapanyaga sa itungod nga ilagson nila ang clinic kikahuluya sa patient na maghulat sang dugay.
3: Mm-hmm.
6: So, ang ginahinyo lang namon sa mga patients natin in relation to sa article, good man, kido na
3: nabasa mo man to, Doc?
6: Nabasa ko in passing, pero wala ko balagid na natutukan.
3: Mm-hmm.
6: Hopefully, maintindihan yung mantani ang ginaagyan namon na challenges as doctors, no?
3: Mm-hmm.
6: Hindi man na nanuluyag na maghulat kamo sing madugay. Kay kami, may mga instances man hindi kami doctors, kundi patients man kami, or ang amon pinalangga sa kabuhi. So, may mga times, kid man, nagahulat man kami sa mga doctors na mga luyag namon mag-evaluate sang amon nga pinalangga. Pero ti amo lang nakbala ng kung pwede i-extend yung man a little bit ang inyo patients. Kay ti, ang concern ta na da is makahatag man kita sang ample care sa patient, pero hindi man makompromise ang aton management for the patient.
3: Mm-hmm.
6: No?
3: Kumbaga, Doc, ang ano ah, ang gina-prioritize ni Doc, ang mga emergency situation, no? Inip lang, nag-lagi-lagi, ganyan ka, na kinahanglan sang, ano, sang attention, no? Kasi siguro, te, sa mga patient, mga families man, kaya ti, ang consultation, Doc, anticipated na siya eh, no? Diba? Kaya ti, nakaschedule ka, ma-anticipate mo man na siya, no? So, you should always be prepared kung maglakad ka. Kaya may experience, Doc, basa gani, mga specialty doctor, daw, ano ah, daw, damo, ginman nila, Doc, ang ilang, nga gina-cater ng mga pasyente, di ba?
6: Kasi, guna, ano man na namon, no? Hindi na talagang kita nga time management. Pero kung kaisa, gidya, tiba hindi, gid malikawan nga ma, ano, gid, ma-compromise. Kumbaga, hindi man siya amugin na kalala nga lima ka oras, gid ang hulaton, hindi man amo na. Siguro makahulat ka mo isa, duwa ka oras, though reasonable naman ina, siguro. Kasi, butang balon, may emergency lang. Naging una, ang inyo doktor nga mas nagkinanglan nga patient kumpara sa inyo. The fact nga OPD ka mo, butang balon, ano, hindi ka mo that emergency nga kaso. Kaya kung emergency, gid, there's always the emergency room nga pwede ka mo dito, kadiretso.
3: Kubandok, mga follow-up, hindi nga, ano, nga condition. Or maybe, may mga instances man, Doc, abi ko ka isa nga, ti, maghambal lang doktor nga, clinic hour niya is 9 o'clock in the morning. Kung isa gabot, alas 7 pa lang, araw na ang pasyente, because, ti, isa gusto mo nila, first come, first serve, no? Ti, kung ma-extend pa na karon ang hospital visit sa isa ka doktor, syempre, medyo mas malawig-lawig yung manahulat sa mga pasyente.
6: So, dira na gusulod, sir, ang innovations na sa subong, no? Kani, say for example, sa ako niya nga practice in the clinics, I can do face-to-face consult or tele-consult. So, kung mabudlay sa inyo by experience, mabudlay maghulat, though challenge man para sa inyo as patients ang magdato sa hospital, you can always ask if may option nga mag-teleconsult para mas convenient man para sa inyo. Kaya kung mag-teleconsult kita or ang ginatawag natin nga the most common would be Zoom consult, no? May specific ina siya nga oras, may link nga ihatag sa inyo nga butang balon, amugin na yung oras kamo makita ay sang doktor. Ang downside lang, ti siyempre, hindi kamo makaptan sang doktor, hindi kamo ma-evaluate ang physical examination. Hindi gidya ma-ubra nga as in ma-kandog ka mo, but inaya makita man ka mo gihapon sang inyo nga doktor kag ang time niya most probably amuna siya ang time kay ti may nga link mo kag ang nagka-control sina would be mga IT sang hospital nga nagdira na kamo yan nagsugtan na isang oras ng adlaw kag ang doktor nyo na-inform na siya beforehand sa schedule.
3: Hindi na pwede na, Dok, yung mapalapaw kasi may oras na yan, ano mo,
6: ang oras, mo. Yes, kag ang platform rituhan or na yan nga ihatag sa IT, probably sa hospital. So, kung amo na yan nga time, strictuhan na yan nga ginhatag sa IT para sa doktor nga na kag sa pasyente nga na. Beyond that time, hindi na nila yung mahatag.
3: Ang muna kayo, ang balam na dokti, wala isang physical touch, no? Ang bumanabi ang mga pasyente natin kay oftentimes mas gusto nila ang physical consultation because makadiscuss sila sa doktor nila, no? Kag, kumbaga, Dok, makuha na physical connection, Dok, sa doktor nila.
6: Oo, may iban abi ng mga pasyente nga once may amo ko na nga experience sa una nga may senior consultant ako nga gin-updan ko rounds upod sa iya patient nga ang hambal sa patient kung makita yun lang na ang consultant kung nga na do feeling niya do nag-ayo na siya do may something sa consultant o sa doktor niya nga the physical presence the mere physical presence do nagahatag na sang kaayuhan sa pasyente so may mga amusin na sa pasyente ang gusto gin niya nila ya maatubang ang doktor. So ang going back to the Zoom consult, teleconsult, ini sila ya nagkaigo especially sa mga pasyente nga bedbound. mga pasyente nga may edad na,
3: magahigda
6: na lang, o immobile. So, syempre, kabudlay, dalun sa hospital. So, the most convenient form of consultation would be Zoom consult.
3: Kaya muna, no, daw muna dokuro ang explanation, dok, hindi ma... ma-experience ang science, doc, no? Na the mere presence or makita mo lang doktor mo to nag-aayong pamatsyag mo, that's more on psychological, doc.
6: Yes. Doon may mga amusin na yung nga mga senaryo nga, kumbawa wala na iya din tudlo sa medical school, no?
3: Mm-mm.
6: Wala na iya na train or na hatag nga as part of our training, pero ina siya iya na-develop na sang doktor as nag-practice siya sa iya nga specialty na dumayara ng mga pasyente iya nga daw nag-develop naman sang rapport sa doktor nila nga it goes beyond the usual management sang doktor kundi daw emotional attachment mo probably sa doktor nga kumakita mo siya daw do nagalain ang imong disposition or ang imong condition sang lawas.
3: Doon duman to dok no experience ko man sa akon nga Iloy no may paborito gina sa dok yang outpatient doctor dok no nga no matter what ano ginabatyag niya dag amo gid ang meet lang niya kadtuan niya nga pakonsultahan no. Dalawin mo sa iban, makaltuman na siya, pero do hindi siya comfortable.
6: Hindi
3: no?
6: Siya.
3: Oo. Pero kung dira mo dalawin sa iyo, doktor, very comfortable siya and it so happen man ngayon na ka doktor dok do medyo bata-bata lang siya gamay.
6: Kaya kung i-evaluate or observe natin ang mga pasyente ng mga amo sinino nga may choice of doctors gid sila do ka hapos bala mag-instruct ano ang inman mo do wala na sang damo nga istrihanay sundon gid na yan nila. So, it would also lead to condition na magnami ang response ng patient sa gininom niya na bulong kay tungod niya nagpati siya insigida. Pero may mga doctors man na the same medication ang ihatag nila no sa patient. Kaso lang, ang pasyente hindi insigida magpati kay hindi niya doktor.
3: Yes,
6: doctor. Wala siya na anad. So, bisan pareho lang ang ginhatag niyo nga bulong, pareho ang dose, pareho ang gina-expect naton tani nga result sa patient. Kay tungod wala gininom sang patient, kay tungod hindi siya kampante sa amuna nga doktor, dira kita naga atubang sang mga
3: problema.
6: Ano, problema sa patient. Yes, hindi siya magpati mo.
3: Na-notice na, doc, experience sa kina doc, no? Tood na, no? Pareho mo lang nga bulong, pero nga hindi siya mainom. Pero kung narin sa iya, doktor nga muna, mainom siya.
6: Mainom siya.
3: Oo. Nga, anong magic sa sinaya ng mga doktor, doc, no? Hindi mo, pareho mo lang sila mag-istorya man sa pasyente, no? Pero nga, ang ilay ang connection, no, lain, siguro depende rin man sa tao, doc, ha?
6: Depende siguro sa relationship nga na develop sang doktor sa patient nga na, no? Depende man kasi pareho man bala sa usual man nga setup may mga tao ikaw nga daw bugat siya ang buot mo sa iban may mga tao man nga kung tubangon mo daw ka tauhay lang so depende sa relationship nga na form nimo sa imo doktor and vice versa sa relationship nga na form sang doktor mo sa imo.
3: Pareho man sa imo dok ano nga di ba? Nga dok hapos lang yung magpakonsulta sa imo nga daw hindi bala dok ka heavy. Ang iban bala dok kung magpakonsulta ka pagwa mo sa ilang clinic dok ka heavy sa pamatyagan mo no. Pero kung sa imo ya dok magwa daw okay lang daw ka gudi-gudi lang after nga magwa sa imo nga klinika. So depende kung man nagwa dok sa doktor ah, no di ba?
6: You mean sa akin?
3: Yes, doc.
6: Depende siguro, sir, man sa pag-ano mo, no, ng pag-deal mo sa patient, kag nabalang ipabatsyag mo sa patient, na do pareho lang kamo. Do wala sang superior, wala sang inferior, kay ti, pareho lang, kay may iban, mga nga individuals, nga kung lang to natin, mag-deal sila sa doktor, though dumafil bala nila ang superiority
3: doktor
6: sa doktor,
3: mm-mm-hmm,
6: no?
3: Mm-mm.
6: Na daw na ano sila, matahap sila, mm-mm, hindi na sila mag, na may ara nga wall between, mm-mm, the patient and the doctor.
3: Mm-hmm.
6: So ang gina-try namon subong sa mga doctor in general diri, no, nagubuon ina nga wall.
3: Mm.
6: Nga hindi naton pag ipa-feel sa patient nga dumaylain gid nga ako ya doktor, ikaw patient lang. It's not that. Nang dapat ang pag manage subong sa pasyente should be a partnership, no?
3: Mm.
6: Dapat it's a two-way street nga ang patient pamatian mo man kung ano ang iyang view sa iya masakit, ikaw bilang doktor i-share mo man kung ano ang mabulig mo sa patient, tag work on that, buligay ka mo para, mm, nga wala sang do resistance bala,
3: mm,
6: kundi hindi ma-feel bala sang patient nga ano man to si Doc man do wala man ko may naintindihan, wala ako, hindi ako kapamangkot, kinahadlok ako basi akigan ako and all of that.
3: Mm-mm. Sometimes bala Doc, no, makadto ko sa imo sining doktor because you want to feel secured and assured, no, despite nga maginabatyag ka, no, there are some doctors na pagwa mi Doc matyak mo tumiblatian ka gid, no, I mean you carry the weight of your condition, no, pero may ara man nga doktor nga pagwa mo sa klinika mo, sa klinika niya nahangpan mo ang ginabatyag mo, nahangpan mo kung paano mo i-manage ang imong kondisyon.
6: Ang isa pa gid sina ka core would be paano mo ipaintindi sa patient ang iyang ginabatsyag, kag paano mo matagaan sang katawhayan ang pinsar,
3: yes,
6: hindi,
3: yes,
6: sa makulbaan.
3: Yes, amo na doko.
6: Nga napagwa niya daw luwas na may bulong ka naging hatag,
3: mm-mm,
6: may katawhayan ka sa paminsaron naging hatag sa imo pasyente.
3: Kaiti, okay, isa bala, no? Ma-feel mo na, kung ikaw man nag-upod sa imong pasyente, ma-feel mo man na nga daw, after is nag-talk sa iyang doktor, matiyak mo daw, ano ka heavy sang feeling sa pasyente, no? It seems na daw gin batyag yagid nga may balatian, gali siya, no? Pero may araman yung doktor nga pagwaan niya daw ka okay lang, kanaya-naya lang because naintindihan niya kung paano i-manage ang iyong kondisyon.
6: So ang kulang lang sina, tama ikaw sir sa ginhambal mo earlier, no? Kulang lang gid ina siguro sa pagpaintindi, pag-explain sa kung ano may ara nga ginabatsyag ang patient. Kag anong maubra natin, i-explain natin sa pinakasimple na maintindihan na hindi bala good medical ang terminologies na hindi maintindihan sa patient. Parang at least pag gwa niya naintindihan niya kung ano nga mga bulong ang ging reseta mo para sa ano ini siya, pag anong i-expectar niya na matabo sa iya kaugalingon after niya itik ang mga bulong ani, pag ano ang mga pwede niya ubrahon bilang pasyente. So muna ang gusto lang natin nga i-emphasize nga partnership kita sa pagbulong sa imo ginabatsyag, hindi nga ako lang isa bilang doktor.
3: Ano imo Doc gusto nga ipalabot? Kahit may mga tao yan siya, hindi ko magkados doktor, kaya ko magkados kasi doktor, nagadamo ublatian ko. Diba? Diba Doc?
6: I think gadamo ang balatian na kay tungod sa anxiety, nakulbaan sila, that's one. Nahadlock sila kung anong pwede i-divulge ang ilang nga doktor, anong pwede may ibang bala nga patients kung hindi ko magkadto kay nahadlock ako sa pwede ihambal sang doktor sa akon. No? So the anxiety sa ila ginaatubang nga condition, now dira mas nakulbaan ka mo kung ginadala-dala nyo lang ang inyong nga condition nga wala ka mo na evaluate sang doktor, kag eventually makadto ka mo lala na.
3: Mm-hmm.
6: No? Mas maayo nga

0: sang ako pa lang na ang ga-interview sa iyo, dahibi na na siya. Dito nga, ang ga-hibi. Sige lang, Bok, istoryahan lang. So, sang ako nag-istorya sa patient, during the course ng gapamangkot pala ako sang basic ng palamangkutan nun, naghibi na naman siya. Ang bako nga ang naghibi, ikaw, sir. Ang rason lang is nakulbaan siya sa tanan nga ginabat siya niya, nga may ginatanumdom siya nga iban nga mga kondisyon. Base sa nakita niya sa Google. So, gahilibion na siya. So, at sa course ng amon is inistrihan na gin-explain ko man sa iya, gintagaan ko siya sang assurance. Nga, hindi siya, ano sir, ang ginabat siya niya, ah. Very basic, very, ano ah, manageable. Kaso lang, naunahan siya bala sang kulba. So, amo na nga naghinibi siya. Pero kung ma-explain mo, abi, sa patient, ma-explicar mo kung nga nag-amuni, ano ang posible ginhalinan, ano ni siya, ma-manage, hindi magpakulba, kay mabulong ina siya. After kung ma-explain naman sa patient, daw dito siya na daw nabunutan siya sang tingin. Do muna ang ang do itsura ya bala, ay salamat do kay naintindihan ko ang akong kondisyon, imbabuhinan ang kulba ko. So it all boils down to kulba. Kag binasa sa kung ano makita nato sa social media, kag magpasulod sang mga kung ano nga posible nato nga do gina diagnose nato marang aton kaugalingon.
1: O sugid-sugid sang iban do.
0: Sugid-sugid sang iban. So nag-ano na siya, no, nag-add up na ang tanan nga information nga dira na masulod nga nag-look na kung magkanto kay Dok, nakulbaan ako, na nervous ako. So, amo na siya usual ang kausa nga aga amo na.
1: Dok, no, madamo man sa nga ton nga mga kauturan na nag-ambal per mingati. Kung nagpa-laboratory sila damo sa findings, no, sa ilang nga basic laboratory, nagahatag sa bulong, no, or maintenance ng doktor, no, masabata sila doon nga di wala makong sa magdabat siya kaya ina ko niya isang bulong.
0: Sa pagid na, so it doesn't mean nga wala ka mo may ginabat siya, okay na ang atin estado sang lawas. Ang laboratorio isa ina siya kapamaagi, very important na siyang way for us to check kung ano ang nagkatabo sa sulod sang lawas ninyo, bisan wala kamo sang may ginabatsyag, na hindi na naton paghulaton nga may batsyagon kamo. So, tagaan na kamo sang bulong para makahatag sang katauhayan sa inyong mga laboratory findings. Dira, makahatag sang alibyo, makapastabilize sang inyong mga ginaatubang mga problema, dira, bisan wala kamo may ginabatsyag. Kay tungod na nakita nga abnormality sa laboratorio nyo, butang malon, may ara kamo nga kondisyon nga needs to be addressed.
1: So, amoy na, Dok, nga nagahatag isang reseta, no, ang doktor. Common man na, Dok, permi, ah. Taas ang kolesterol, mataas ang uric, no, diba, Dok? Usually, makita na, pero sometimes, wala ka pa sa ginabat siya ng symptoms, diba?
0: So, muna, tama ina, sir, ang the most common, mataas ang bad cholesterol. Pero, wala daw sa wala lang. Wala may ginabat siya ng sakit sa nga pitik sa kurason, no? Wala sang palpitations, wala man gatinaas ang BP, pero mataas ang cholesterol. So, hindi ta napaghulaton ang mga simptoma before kita maghambal sa lawas naton ay may ginabatsyag na ako. Ang pagtaas ng cholesterol, for example, amo na siya ang umpisa sa tanan-tanan mga batsyagon probably sa ulihi. So, dira na na pwedeng, kung hindi natin ma-address ang pagtaas ng bad cholesterol mo, kag sige-sige siya magtaas, pwede siya tunaan sa imo high blood. Pwede siya tunaan sa imo coronary artery disease o pagdara sa mga daluyan sa ugat pagkadto sa kurason. No? Pwede siya nga mangin kausa nga guilty ka ma-stroke sa ulihi. So, hindi ka na napagulaton ang mga komplikasyon ka para mahambal naton ay may masakit gali ako, ay tani nag-inom ako bulong.
1: Kumbaga, Dok, precursor siya sa ibang nga balatian.
0: Yes. Oo.
1: So, muna nga

0: Kanto sa doktor, Doc, hindi dapat kakulbaan, kundi dapat kapag ani, mangin kampante. Kumbaga ako magkatuwa sa doktor because mabalaan mo kung ano ang estado sa imo'y kayong lawas.
1: Tama, ina. Sir Jobel.
0: Anyway, Doc, thank you kid sa pag-upo na rin sa mga gabi sa ato sa pagpangalaga. Ang mga final takeaway para sa ato sa pagpaturan, Doc.
1: So, sa aton mga listeners, no, hindi ka mo mahadlok, magtadto sa mga doctors naton. Hindi na niya ninyo paghulaton ang mga simptoma pa sa ulihi kag dira ka mo manumdom nga magkadto sa doktor. Kag ang mga doktor sa subong, madamo kita sa mga specialist na pwede natin makadtuan, pwede natin pangayuan sang advice. Kinanglan lang gid natin nga magpalawak sang aton paminsaron. Kag magpinamangkot kung ano ang nagakaangay ng mga doktor para sa aton. Mm. Kay ang mga doktor ari para magbulig sa inyo, hindi nga sa nga kadto ka mo nga malala na kando medyo challenging na para sa amon kando jutay na lang ang maubra namon para sa inyo.
0: Mm-hmm. Okay. Doc, salamat gid, Doc, and good night, Doc.
1: Good night, Sir Joel. God bless.
0: God bless, Doc. Nabatian si Doc Bambi Tupas ang ato siya partner sa buong gabi sa ato siya diskusyon na tuhoy sa mga purpose nga nga may maara kita sa mga specialty doctor. No? Purpose nga nga need natin mapakonsulta sa doktor. No? Sa kunang hambali Doc Bambi, no? May mga doktor gid man niya nga Doc mag-ansang buot mo, no? nga Doc namin sa connect sa pasyente. No? Ara na inaya sa pasyente kung paano siya anong yasining impression siya siya doktor. No? Muna gani nga may mga pasyente yang mas gina-prefer nila ang certain nga muna doktor, no? Because kung din sila yung comfortable, ara sila da, no? Magkanto ka magpakonsulta, no? Always, ang mensahe lang pero ni Doc Bambi at hindi kita magkanto nga late na, no? Dapat, no, as early as possible, no? Sa ito nga mga kauturan, para nga may early intervention man, no? Ang atong sininga mga doktor, no? Start kita sa mga general practitioners sa atong sininga locality and then kumiyara sa mga further ng mga examination ti i-refer man agihapon, no, sa mga specialty doctor nga ikaw man mismo ang mapili, nga ikaw man iya ang comfortable. Salamat gid sa pag-upod diri sa atong sininga pagpangalagad, no? Sa kay Maria Ruby Canonicato sa Mission Road, Loma Linda, California, USA. Salamat gid sa kay Tristan Wyatt Gulay nga nag-upod subong diri sa to sing pagpangalagad. Salamat gid sa pag pamati diri sa to sing pagpangalagad. Magapos kita for some reminders, pabalik naton, no, we'll have sang report sa to sing para reporters nga nag-report karon sa siyudad sang Iloilo. Las 11:09.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Bigaman Gold Coffee Mix.
4: Partner,
3: gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Bigaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Bigaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
5: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
6: Ang diskarte sa Milonggo dira.
7: Rexio Forte!
8: Mas lasing banat sa abat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si Jovin, sobragit kataas ang ako niuric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Hipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
11: Supple Plus Gold.
13: Sa mga butika.
11: Sample Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sample Gold Coffee Mix.
11: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gagawin.

0: Kilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
4: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, dito ako, believe!
6: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity! Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best! Unilab yan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Sampo Plus Gold.
13: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyaan ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Balso ko pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwat-law man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
12: Sampo Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo,
15: isa ka teacher.
14: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
12: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.
16: Magkano kilo ng karne?
17: 500.
18: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
17: Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
16: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po! At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap! All-in-one sa sangkap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya! All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap! Bili na!
19: Sarap magkasama!
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisan sobra na, tanang kinakaya.
2: Mayo na lang, may bago nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Maayo ang lawas ng bata mo.
10: Sus, masakitong man ino.
9: Ach!
10: Ang bata nga mapagsiklang taon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
11: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman mga balatian.
12: NANS Herbal Capsule.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
14: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Magkano kilo ng karne?
16: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: NANS Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
12: NANS Corn Coffee.
11: Mabakal sa mga butika.
17: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
18: Charmin Fabricon. Amoy tumakulob. Hanggang amoy kulob sa pangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Nutrash technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangkong kumakablos ng Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
11: NANS Liniment Oil.
3: Kaspan?
11: Wala problema.
3: NANS Liniment Oil Partner.
11: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
12: NANS Liniment Oil.
0: Giga

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Hello, anak!
3: Pupunta na po ako dyan! Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Hey, kidney care time!
9: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mahalaga, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500.
13: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
12: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po, at ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
15: Sarap magkasama.
16: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

0: ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi ikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney Care!
4: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Sobrang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Maayo ang lawas ng bata mo.
11: Sus, masakit ang ino.
12: Ach!
10: Ang bata nga mapagsiklang taon,
12: pwede kahapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus.
13: Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
0: Unilab quality yan.
1: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatihan sa kidney.
15: Nag-pick up ko, may kidney stone ko kagayon. Kang nabatihan ko ang patayot sa radyo about sa kidney care. Sintistingan ko, nabatihan ko kid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagigil ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anong uwi ng sakit.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
19: go with a flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy, let's go with the flow.
21: Magkano kilo ng karne?
22: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
23: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarap yun ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
24: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
25: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisang sobra na, tanan kinakaya. Bago na lang, may bago nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas tutong kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Revicon Forte, may palagang lakas mo.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Uy, 150 over 100 gali.
3: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
2: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
3: Ay...
4: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
5: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
6: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa D-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
9: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: Megaman, Herbal Capsule.
12: Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
11: Megaman, Herbal Capsule.
12: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
11: Megaman,
12: mabukal sa mga butika.
13: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
14: May tapang na dinig sa musiko. May aking diskarte.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500.
4: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
3: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Last on, 7:36, balik na din sa itong silingapag pangalagad. Pila na lang kadlaw mag sa ulog ang siyudad sa Iloilo sa iya 89th Charter Day celebration no? Sa August 25. No? May pila ka mga events no ng hiwaton no ang siyudad sa Iloilo, especially diri ang pagkilala sa 10 most outstanding Ilonggos. Adri sa siyudad sa Iloilo no kilala hon ta ini sa masod gamay adlaw no sa tion nga mapagwa na sa Iloilo City Government ang listahan sa sini mga personalities and of course madamo sa mga activities no nga aton sining balantayan no diri sa siyudad sang Iloilo and of course isa dira no nga aton of course nga fishing competition no diri sa Iloilo River no in line sa sining hiwaton nga Charter Day celebration sang siyudad sang Iloilo may mga activity no actually may mga sports activities man no nga hiwaton ang siyudad sang Iloilo. No, pila sa mga activity kag of course subong maglingat tuig third year no sang saot Ilonggo competition no dira sa may culture center sa WVSU no isa ini sa presentation man sa nari-sari no nga mga saot ang iba sininya ang diri na diskubrihan sa siyudad sa Iloilo and even pagid no nga mga saot man very colorful no isulat ikaron diri sa aton sininga pagpangalagad no but this time kaunta na ang mga natipon nga mga balita kami information sa aton sininga patrol upod sa kay Radyo Man Marjorie Hervomiani
8: DYRI Radyo Man report.
9: Radyo Man Joel, mayong gabi sa yung mga kauturan na misuong gabi naton kay wala blasang ulan. Kaga medyo hayahay, naitila lang kita dari ka mga utod, amun yung oras pala sumong nag-aha. Video kay pa pala Radyo Man Joel. Isa po sa iba naton yung mga
7: asala kauturan. Asala na pa talas video kay?
9: Imagine mo ang kanta niya. Ama na tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama.
7: Ati, sakto na, sila na nga 2 million guro?
9: Sa mga hubog.
7: Ba si last man standing, ana?
9: Bati yun pa ba kung sa may okasyon, guro? Pero sige lang, ang tugtanta lang kung medyo turo talaga sa. Pero kung may timin, nagreklamo ka roti, ilan na iya sa Labton, Radyo Man Chowell. Matauhay makanay ang syudad, kag... wala sang madamo nga sarakyan nang makita naton kay medyo nang ibang subong doon why pala itiyo nga maglagaw Radyo Man Joel kay di pagkaagalunis mo
7: yan eh
9: makaano sila maka champo waka puro pa huwag pero may ibang kay na nakita naton ng sugatan naton mga mag-abiyan guro nag-bike bala no buro pa balhas subong nga gabi
7: puraot nga dami yung Marge.
9: Oo, amugani.
7: Oo, ikaw lang ni Huay Kebatchek sa Kapurauton?
9: Ha? Wala man. Sa positive, gusto nula na ba? Positive ko mag-iapo. Anyway, sa detalye sa natin yung mga balita, padayon karoon ng patipon sa CCTV footage sa lapas PNP, agad matumod ang suspect na naglutang patay sa truck driver sa barangay Banuyaw, Lapas. Ang biktima gininago kay Alex Sonny, 48 anos kasado, residente sa Miagao, Iloilo. Sunod kay Police Major Sonny Boy Gamase, Hepe sa labas PNP nga may CCTV footage sila nga nakuha apang kinahanglan nga i-enhance. Buhod buruan kag hindi klaro. Durang pa ni Garnaseng, wala nila matungod o wala pa nila matungod tugtog sa karon kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima. Sa piyak na bahin, nag-request na ang enhancement sa CCTV footage. Ang kapulisan na gumakilalang riding in tandem na nagtiro patay sa isa ka senior citizen sa barangay Dangulaan, Anilaw lang sa East Media Center ng Nikban nga adlaw Hulyo 28. Kasi din ang biktima gikilala kay Danny Cornell, 63 anos kasado residente sa nasabit ng barangay. Sinukay Police Captain Rosella Buenvenida, hepas ng Anilaw PNP, na may nakaplanan sila ng mga CCTV footage sa apag hindi maklaro ang itsura sa mga suspect. Pangayon pa sa ninyo, sa banati nag-exit ang riding in tandem. Naibaluan na matambung ko tanis ang hearing ang biktima sa kaso sa ninyo great threat at ang gimbatayan ng isang riding in tandem kaging tiro patay. Sa kanapusan natin ng balita, napaydalom na sa DNA test ng bangkay nga nasapuan bilang nagalutaw sa saksakop sa sityo Kalubihan, barangay Bantod Pabrika Dumanga sa Iliilo Center ng Likdan ng Hulyo 29. Sa mga police major kaya na alam at let siya, happen sa Dumagas PNP nga ang pamilya sa Dingli ang nag-feeding ay test agad matumod kung ilang himata ang nasapuan. Dugang panilip siya nga ginabanta nga magalawig sa 3 kabulan ng pag-abot mo sa DNA test kat plano anay nga ipalubong ang bagay ko sa diin pag nagawa ng resulta kot-koton iniluwat kaya i-turn over sa pamilya Radyo Manjowel.
7: Sino kasi mapalubong sila?
9: There claims sa isang family kakuha lang sila sa kakuha lang sila sa dugang mga evidence but ang ibang dara ginashoulder ina sa LGU Regiment Jowell.
7: Okay. Hindi kit makilala ang itsura sa ano ha? Sang
9: hindi bangka. Kaya na sa advanced state of decomposition.
7: Okay. Sa mga bayo niya wala man. Wala man
9: so, wala na sa bayo. Sa bayo niya. Wala na sa suksok sa lawas lang pero umuna pa niya nagapanigurado.
7: Ang mga nakita sa ano no? Sa baybay no? As dalam sa tulay
9: yes,
7: no?
9: Sa suba. Oo. So, lang taong tanak kung ma-identify kagang ma-claim na sa ang pamilya. Ang ini nga bahay na ginadulon sa inyo sa Klinika D3 Bayong inyo protection batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa Baramin D3 para sa mapagong niya immune system kag virgin coconut oil kag BCO. Klinika D3 Bayong, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, Araman Ili Ino, Rajuman Marjorie Herbo Miyane Tatak. RMN.
8: Tatak. RMN.
7: Maraming salamat, Rajuman Marjorie Hervomiani, sa ginulong report. Dari sa ito sige pagpangalagad. No? Tiyan mo na si Karoon ng pamilya ni sa may Dingle. No? Nagpailalom ni sa sa sining DNA test. No? Good nga masigurado nila kung ilagin man ni Himata no? Ang ining nakita dito nga bangkay nga nagalutaw si Adam sang tulay no sa may banwasang Dumangas no muling mapudlay kay ano kay ara na sa advanced state of decomposition no hindi na ni ma identify ang ining bangkay no sang sininga biktima. So hulaton nato no medyo malawig-lawig ni ang proseso pero ti ang DNA mo niya ang sigurado gid no nga maka-identify sang tao no sa relasyon sa tao no ma-identify nila kung ila sini kung ila ini nga himata samtang sa pagkabayan sa ringan nato no may ano kita mag sa ulo kita sa 89th Charter Day celebration sa syudad sa Iloilo no kag di pila ka mga activities ang naka line up no para sa sining palaboton nga event no may mga activity kita nga hiwaton ang ining batang kusinero no nagsugod na inisya ang batch 1 sang Sabado kag ang batch 1 yes ang Sabado ang batch 2 sini sa August 8, batch 3 August 15 no and ang batch 4 will be August 22. May pilaman ka mga activities ang isa gid si kinabantayan nila barantayan mo ning South Ilonggo competition dira sa may WVSU Cultural Center. Pero sa mga gusto naman iyang magpanginaon no magtilaw sa mga pagkaon Ilonggo dishes no. Of course, mayara kita sa Calirial Night Market sa August 28 to 30, no, ginapa at ginakwan siya, ginapaigo ina siya sa ano, ah, sa Sabado kag Domingo, no, Biyernes, Sabado kag Domingo, para sa convenience man sa ato si Makotura. Kay ti kon himuon mo na adlaw-adlaw mabudlay man, kay ti syempre may mga opisina, no, sa dira nga pakadto sa dira nga area. So bantayan ang pila na ka mga activities, no. Of course ang mga manamit kay pagkaog ug mga mataho, mga mabaligya dira sa Tionsang night market. Sa mga kotoro naton nga wala pa naka pa-register para sa ila sing mobile para sa ila sing national ID, no. Mayara sang mobile registration sa August 10 dira sa may Plaza Libertad, no, para sa inyo man nga convenience. And of course, may Health and Wellness Day, no, para sa mga health conscious dira diri sa may Care and Company Building Social Hall, August 5 ni siya, no, sa Miyerkules ang adlaw, no. Yeah, Miyerkules ng adlaw, no, alas 9:00 to 5:00 sang hapon ini siya, no. May pet fashion show sa mga mahilig dira sa mga pets niyo da. May free pet consultation, deworming, anti-rabies vaccination, kag dog adoption drive dira sa may Robinson's Place Haro sa August 14, no, sa mga mahilig dira sa mga pets, no, sa mga ido, sa mga kuring, no, mayara sang pet adoption drive nga hiwaton dira. And of course, kung may mga ido ka mo, mga kuring ka mo, mayara da sang pet fashionista, no, kagti mayara ni sang libre man nga consultation para sa inyong mga hinoptanan. And may ara man sang ibang pang activity, no, medical and dental mission para sa senior citizens sa PWD dira sa may mga plaza sang Haro, La Paz, Molo, Arevalo, Kagmanduriao sa August 24 to 28, no, 3 days ini siya, no, para sa inyo man nga kahaposan. And of course, sa mga nagkapangita sa trabaho, August 25 may peso job fair dira sa May Robinson's Place, Haro, no. And ibang pang activity kay whole month, no, ining activity para sa aton sing mga kauturan. Sa mga gusto man mag tanaw sa mga sports events, may karate tournament sa Robinson's Place Haro sa August 8. May ara man sang Under 17 Boys and Girls Volleyball League sa YMCA August 8, 9, 14, 15, 26. Ang ining August 15, 20, 21, 22, no. Ang activity dira para sa inyo, no. And of course, may ara sang 89 Taekwondo Charter Day tournament, no, sa SM Terminal Market August 15. And may ara man kita sang of course, no, ang aton dira yang fishing tournament, no, nadala sa lista, no, August 15 to 16, no, ara sa calendar of sports activities sang Iloilo Charter Day celebration, no. So muna, no, ang pila ka mga activity nga balantayan, no, ang mga sing Charter Day celebration sang syudad sang Iloilo, no. Hingalitan ta, no, nga magtan-aw kag mag-upod man sa sining mga activities. Inline man sini, no, may ara man sang activity ang sangunyang panglunsod sang Iloilo. Oh, may ara sang news reading competition. At the same time, may ara man sang this is both in Hiligaynon and English, ha. And may ara sang pamulong-pulong kag extemporaneous speech competition man nga hiwato, no. Ang venue and dates will be announced soon para man sa convenience, no, sa ato si Makoturan. Ini ubukas para sa mga high school, colleges and universities diri sa syudad sang Iloilo, both public and private, no. Tiyempo ni agad nga makapasundayag man ang ato si Makoturan sa ilaman nga kasampaton sa ilang mga activities. And of course, may reminder gali na may announcement gali ang Iloilo City Government kay dumduman niyo to sa may Tansa Cemetery, narumpag to ang 65 ka mga pansyon, no. Subong ongoing ang pag-exhume sa mga tulaan sa mga minatay dira, mga 267 ka pansyon ni actually ang apektado, no, nga subong gina-exhume ni, nagkuha gini sang permit ang syudad para ma-exhume ining mga tulaan sa si mga minatay kag sailohon sila sa bone boxes. So no, sa kay Indian Ravina, hindi magkabalaka ang mga pamilya kay coded ini siya, no, but na balon, mabalaan kung ano nga tulaan ang ibutang sa muning box kag ma-identify ina asang ila sininga tagsa-tagsa kapamilya based ila sininga record, no, sa syudad sang Iloilo. Kung may ara ka mo dala sa himata nga affected sa sing exhumation, no, magkanto lang ka mo sa opisina sang City Environment and Natural Resources o sa Senro, or magkanto dira sa mga personnel sang syudad sang Iloilo nga nag-manage sang Tansa Cemetery. No, agad nga matagaan ka mo sang giya kung ano yung singa dapat nga paghimuon, no, kay ongoing ang exhumation dira, no, 267 ka mga nitso. No, imagine, at ang allow lang dira dapat apat lang katangkas, yan naglabot na sa walo, no? So, hambala yung Jeravina, nagkakabalaka sila kay malapit ini sa mga pamalay, pasi marumpag, bala, delikado, luwas nga, physically, ang physically, delikado, ang health pa, nga hazards nga pwede niya madala, amo na ang isa sa ginakabalakaan. No? Amo na ang may exhumation nilang natabo, then ang ini nga mga tulaan sa ilo nilang sa bone box amo ni mga mangin permanente nila. So meaning to say, kung may minatay ka nilang affected sa bone box na ipamutang, kagdi mangin mahapos naman sa ila, no? Ang paghalit sang pangamuyo, ang pagsindi sang kandila sa tiyon sang pista minatay, no? And then ipakayo ina sa syudad, nagpain, no, ang city government sang 5 million pesos, no, para sa construction dira sa pagkayos ang nilang area, phase 1 pa lang ina, no? Imagine, isa sa oldest cemetery, galini ang Tansa, and one of the biggest cemeteries, no, dari sa syudad sang Iloilo. Imagine, magkanto ko na, asa sa walo, no? Kapanalagan ang mga nagatangkas ng mga pansyon dira. And makita mo may dira na mga area nga halos wala na plano kundi di pamutang ang mga pansyon, no, naga sirenumbali na lang nga kung kaisa kung ikaw may pamilya ka dira, no, magadto ka, hindi mo makita, no, because do wala na plastar, no. Tiyan mo na nga dapat ikayo kung naging manisang city government of Iloilo. Kaya di lang mapakta, nalapit na lang ang November 2, no? Lapit na lang, no, ang pista minatay, no? Di ka dasigla dahil sa tiyempo. So dapat this early, makaayo na ini, no, sang city government of Iloilo. Samtang sa piyakabahin, sige-sige sa karon ang pag hingagaw nga mahuman ang lapas sa public market kay sa statement na ligad to ni Engineer Mavi Gustilo, no, they have until the end of this month, no, ang contractor, ang Gorilla Construction, based sa extension yung ginayo nila sa syudad sang Iloilo, no, they have until the end of this month, no, July 30, no, 31 nga matapos ang ining building, no, kagaibad pa nga mga structures, no, nga dapat mahuman, no, kadamo pa sa mga ginatubang karon nga problema sa mga merkado nato, no, ti may mga pagtuturo pa din sa ulan, kung magtupa ang ulan, no, may mga pagtuturo pa ng merkado sa lapas, wala pag hindi mahuman, no, ang haro almost complete na, no, pero ang sa lapas, si damo pa, no, ang iyang parking naulihi, dululungan sila actually isang Arevalo, kagsang Haro, no, pero naulihin yung lapas because may nagka-problema ni ang ilang contractor, no, sang niligid to. And subong, no, kadabo-damo pa, no, sang dapat nga obrahon dira, no. So we hope nga matapos ni sigila yon kay kabudlay kisang maglabay kada, no, kahit sige-sige pa ang construction sang lapas public market. Actually, sa ginapadalang request for exemption, no, sang city government of Iloilo, nadala na isa sa mga rehabilitation sa merkado, nadala na da sa request nila sa COMELEC nga ilakip sa exemption, no, sang banning sa mga public works, no. You know, basta may election gani, 45 days before sang election, election day, kag 1 month after sang election day, no, sige na ang ano ang banning pa, no, sang construction, no, sa mga proyekto, no. So dapat September 2, no, masugunan ang banning sang disbursement sa public funds para sa mga projects, plus masugod naman ang banning sa infrastructure projects, no. That is why ginapahingagaw ini sa atong sining mga kauturan nga dapat, no, matigayon gid nga mahuman ining iba ni mga projects kag matagaan man sa exemption ining ongoing nga mga projects, no, or due for implementation ng mga projects. Imagine 163 projects, no, ang ina-implement or gina-implement kag inu-implement pa, no, sang city government of Iloilo. Si tama ni kadako, tama ni kadamo, although mga magamay-gamay man ning mga proyekto, pero ang isa-iya sa dako amo ang social welfare and services programs, no, sa city government of Iloilo. Imagine may 451 million plus, no, ang projects, social welfare and services project sang syudad sang Iloilo nga maapektuhan man kun may election sa pagsugod sa election period, no. Ginpangayuan may nisang exemption sang city government of Iloilo. So hopefully gilaw man ang syudad nga ma-exempt ini, agud nga hindi mahamper, no, ang implementation sa mga proyekto. Imagine, no, hindi ka ma-implement starting April September 2, hindi ka maka-implement sang project onwards, no. Imagine dako-dako sang tiyempo nga madula sa imo, no, nga maapektuhan ang implementasyon sang sining mga proyekto kon hindi makakuha sa exemption. Meaning to say, halt, no, untat ang kanan nga public works and untat man ang kanan nga social services projects sa syudad sang Iloilo, hindi ka maka sugod sa imo sing procurement, no, hindi ka makapabidding, kagdi hindi ka gidya makaumpisa kon or hindi ka man maka-implement sa imo sini nga mga proyekto. Tipila nga daan sa mga proyekto to, social pension, no, ato pa to ang traditional gift giving activity sa ang syudad, no, and of course ara pa to ang part area sa disaster, no. So dako nga mga bagay ini nga need sang exemption, no, sa ang syudad. Kaya kung hindi, kumbaga kung hindi ni ma-exempt, tido ma stand still ang syudad because ang kanan ni mga projects hindi ma-implement kaya hindi makadisburse ang pondo ang syudad para sa mga social and welfare social welfare and services projects, no, ang syudad sa Iloilo. So amoy na ati balanda naman, no, amoning magahulag, no, ang mga nga mga proyekto ay ti part na nihidaan, no, barang election na anti balanta iban si Tia ti part ng isang kwan pa sang strategiya man, no, politika sang syudad sang Iloilo. Why the champo diri sa ato sige pagpangalagad, kita ay kita sa masunod nga Domingo sa pagpangalagad sang programa. Yes, Doc. Salamat gi sa manako po diri sa ato sige palatuntunan. Salamat sa kay Doc Bobby to pa sa pagpagibayan sa informasyon subong nga gabi. Ako si Radyo Man Joel Franco.
8: Tatak RMN.
0: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Ann Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: KRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko sa RMN.
1: Mayang aga mga karadyuman, nasibo ng orasan, tatakarimen time, Philippine Standard Time, alas 12.22.
0: Tatak, RMN.
2: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Maayong aga mga kasama, alas 12 na. Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan. RMN isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit ang money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo.
5: Hamot-hamot, wala sa ngayon mo, Tiyoy.

0: pulau nga may katawa kag kasing-kasing.
1: Wah! Para-pa-pa!
2: Good morning, mga karadyuman! Mayong aga, mga kasama! Kamusta ang weekend? Kamusta ang tulog? Kamusta sa mga palapulaw? Balik na naman ang programa, isugid kay Tio, ay Lunes na takad daw. So it's a Monday, isa na naman niya adlaw ini semana. Klase, ubra, pao, tani, nakapulo pa, huwai, mga mo. Sa ato mga OFWs, taga Silimba, o some parts of the US, Europe, mayad-ayad gid nga aga, udto kagabi. Sa ato mga pinananggang ang mga suke nga nagapamati sa Facebook, live na live ang programa isugid kay Tioy sa Facebook, sa YouTube, and sa RMN application. Ikatatlo na kita nga adlaw sa Agosto, tuig 2027. Kadasig man sa Agosto, no? May ganun ni para dasig ang tagkriwe. Dasig matapos ang tagkriwe. Bulo man tayong karoon ang aton weather update. Ining LPA, naging bagyo gid si Luis. May mga parte sa nga Luzon no nga kanselado subong ang klase Aurora. Kagandig na sa may Bulacan. Kay gina-expect ining si Bagyong Luis nga mag-landfall. Sini nga kagahon para updated kayo sa mga balita kag may impormasyon. Tutok lang dari sa programang kinagigiliwan kada kagahon. Ang programa is Sugid kay Tioy. So sa rin mga balita kag mga impormasyon, mga may init na balita. Ato na idulong sa inyo, pinakamainit ni Radyo Man Jason sa Lusundaman da. Kay si Alex Yala, sugod na ini. No, magasugod ng iyang hampang first 500. WTA 500. Finals. Amo niyang ginabantayan sa sangsambayan ng Pilipinas. Ang hampang ni Alex Yala versus kay Pegula. Damo na sorpresa kay Alex Yala. Actually, hindi lang mga fans ang nasorpresa kay Alex Yala. Kung hindi ang mga katunggali, ang iyang mga nakakontra. Like Svetlana, di ba, si Osaka, and si Leila Fernandez. Damo ang nakibot. Kalaw ay inibla sa mga statement naton nga mga sa mga media nga upset na upset ko no ni Alex Yala. Ang upset ko sa lain nga tinaga ni Embot Silingon is gindibuinas. Kung gindibuinas si Alex Yala, pero damo nag-ako sa mga player nga nakontra man ni Alex Yala. Nabudlay kontra ho nining bata. Kadasig siya magbasa. No, hampang pala kamo basa yan ha. Kagang iyang pattern sa iyang paghampang. Ang pattern, kami mga pattern-pattern ni gali. Left-right, center-left-right. May pattern ni gali. Kay Alex Yala, siya ang nagahimo mismo sa iyang pattern. Kita mong iyang serve. Yan ako kahina man sa serve niya. Pero doon nabudlayan ang kontra. No, may mga styles siya, may mga soft serve. Kung sa diin, may kurba, may serve siya nga taas. Kaya ang bounce ang bola ni anad ang mga player ni. Kung naanad ka sa dasigay, kaya ang dasigay, isa lang ang katuan niya sa bola. Kagahapos ibalik. Pero yun kay Alex Yala, lain-lain gali ang pattern no sa iya pag-serve. And lain-lain man ang pattern kada player, kadali siya magbasa. No, amo na nga may mga serve, mga ang mga second serve. Ang mga second serve sa iyang kontra, kibot sila. Nga pag second serve nila, ginabalik ni Alex Yala nga hindi nila mabalik, hindi nila maigo. No, damo nagakatingala kay Alex Yala, pero siling gani isang isa kagin interview. Like si Leila Fernandez, amo niyang bintaha kay Alex Yala. Kag amo niyang kululubaan. Kay man, gamay ang clippings kay Alex Yala. Kang iba niya mga player, iya mga kontra, abi nila, ah, sige lang. Bata pa man, dibuinas ng sa... Dibuinas pa ang 6-2, 6-4. Naomi Osaka, no? Former Grand Slam champion Leila Fernandez, Svitolini, 6 duwa kaset o 6 to 6 4 mo sila basa na sa bata basang basa na sila pero karon si Pegula former Grand Slam champion ina rank number 3 si Alex Yala nagsaka ang ranking rank number 24 na si Alex Yala so nakatutok ang sambayan ng Pilipinas diri kay Alex Yala sa hampang niya subong adlaw alas 12 oras sa Pilipinas we'll be giving you updates kaya ba ng atong mga OFWs no? Nga nakatutok nagapamati sa programa Isugid kay Tiyoy alaban-laban i-update ko nila nakaroon abe palihog ha sa mga listeners ha update yung it Stepan so i-break tani so good luck prayer secondary pero siling ni Alex Yala preparado siya nabintaha si Alex Yala sa edad no kay 21 versus 31 I hope that plays a big role no kay Alex Yala kay kanami ko no kay Alex Yala kay kabalo sa mag-conserve sang iyang energy. Wabi na lalo lantoy-lantoy lang pero bulo bantayan gabay lang. No? Prayers going up and alam balan ko man nga ma-champion ni si Alex Yala. Dag-on niya gini kay momentum aran na sa iya ang fans. No? Aran na sa iya actually sa mga fans niya daw daw crowd ano ni sa gani? Daw kinalagas ang madlang people. Ang nahimo ni mapasakop na so sa aton yung mga OFWs working and living abroad sa may Canada magapasakop sa Canadian Open si Alex Yala
1: RMN.
2: Si Dudes may VIP ticket to oh. Mga pilyora ka pwede na family may ticket to oh. Oy asamtang nga kita nagawakal may nagaselebrar sa birthday si Barangay Kapitan sino gani? Nasa may kabatuan nagapamate sila si Nonoy Walat happy birthday Nonoy Walat sa isa ka tuig daw kaapat ka mag birthday Nonoy Walat ah may nga gaman kay Magic no kay Magic kay Ma'am Lore nasa may New Zealand tamiyaw ka mo ni brother Mundoy Reyes nagashating-shating Domingo mga wala ubra gini mga pensyonado marami na ko pensyonado ay sa ato mga pinalaga ka mga suke Luzon, Visayas and Mindanao bayad-ayad gid nga aga sa inyo bali ulop danyo si Tiyo Pansod eh tob-tob alas tres no kung may problema kung may gusto ipatpat sa kahanginan may gusto isugid kay Tiyo eh sugid nyo lang diya tawagin ko sa 0933 879 0931 or pwede nyo mako i-text i-PM no sa mga nagalantaw na sa ato nga Facebook page DYRI RMN Iloilo live na live si Tiyoy Panso. Palihog i-like anay, i-share ang programa Isugid kay Tiyoy live na kita subong. Sa mga nagalantaw sa YouTube, mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Or good morning. Sa nagapamati sa RMN application sa inyong mobile phones, pwede nyo i-install, i-download ang RMN apps. Pakita lang sa iTunes and Play Store ang RMN Iloilo. And hope you enjoy the day. Kasi Monday, sa kinaandan, basta Lunes, ang aton nga horoscope! Ang inyong kapalaran para sa ining semana. Pulubantayan ang ating horoscope! Anyone, pagkain yung mga natipon, yung mga balita. So, I'll settle in lang sa mga nag-drive, sa ngayara sa ilang mga panimalay, sa mga taga-syudad, taga-probinsya sang Iloilo. Mayad-ayad yun nga aga sa inyo tanan-tanan sa atong mga OFWs na nag-amat-amat na niya sa US, nag-amat-amat na ini sila simba. No, kay Domingo pa lang dito. Sa parts ng UAE naman, nag-apulupan niya po na ini sila. Kay alas 7 o alas 8 na da sa ila ang mga alas 6 guro niya ay alas 7 ay nagapulo panyapon sa may mga obra may mga responsibilidad sa this oras naman sang kagahon mayad-ayad gid nga aga oy pa shoutout sir gapamati Ilonggo Seafarers ang mga seafarers sa oh pamati kami diri sa may Brazil ang bali Sir Kim De La Cruz. Sino ni Kim De La Cruz? Pastor, ikaw ne? Team Kurit. Nagapamate sa may Brazil. Hoy, mga Brasiliana da. Halong ka mo. Ang mga Brasiliana, pag halong-halong, kaya aran ang Team Kurit. Basi makuritan ka mo. Kayo nga aga sa inyo ha. Hope enjoy lang. Basta ara ka sa luwas ang pungsod. Sa aton mga kauturan nga mga Ilonggo. Balako homesick man, ano? Ang mga iba na hidlaw. At utok lang sa programa isugid kay Tiyoy. Kag diri sa RMN Iloilo. Kay kung nagapamati ka de, feeling mo daw are ka lang sa syudad o probinsya. Tsaga mo gulat tulot tambay ka lang di sa Iloilo. Sa mga drivers sa may good news kita dugay-dugay. Kay maganubo ang presyo sang gatong pati ang kerosene daw mataas ang kerosene. Ah, kerosene ang LPG, liquefied petroleum gas. Daw mataas ang LPG pero ang gasolina kag ang diesel maganubo subong nga adlaw, abwas nga adlaw Martes. Sang katakot-takot nga mga sports balita sa mga nagtagsumulunod sang baseball. Hamba nila, grabe na ining Los Angeles Dodgers. Puwerte naging katamang Los Angeles Dodgers.
1: RMN.
2: Kinacquire nila si Scubal, ining pitcher sang, hindi sila na pitcher, Chicago White Sox. Si Scubal gin-acquire, no, gin-trade sa Los Angeles Dodgers. Ano na pamama sa iban nga team sa Dodgers? Are kami ang bilis Sir Kim de la Cruz. Are kami naka-angkla Sir Al Atlas. At least nagapamati kami sa imo daw. Sa Iloilo ka lang kami ha. Shout out lang na kapag halong-halong gid ka mo ha. Sir Kim, wala makamobiyahe dito sa may West Philippines. West Philippines. Sa Strait of Hormuz, paghalong ka mo ha. Aton man ginatamiyaw ang aton mga early birds. Good morning kay Ma'am Telly P. Fernil Bayaron, Ma'am Susan P. Scar, kay Ma'am Gladys Estorque Orbe, ang sexy nga pariente ni Rajman Rodel, si Ma'am Margie Cobillas, Gregorio de la Cruz, Catherine, dela sa May Rose Pharmacy, Haro Plaza Branch, sa mga customers at sa mga pharmacist, Maya Dayan din nga aga sa inyo. Nonoy Silubrico watching from New Lucena, kay Perferio Sondia, Ma'am Telly P. Fern, nagainulan di subong Tiyoy Panso, may paghalong ba ma? Morning everyone, watching from Hong Kong. Getting tired pero sige lang Ma'am Nena Castro ha. Ang imong pinaguhugutan ng lakas ang imong mga kabataan, ang imong mga pamilya. Amo nang ginapaminsar ko sa unang kapoy-kapoy na ko sa ubra bilang OFW daw masurrender na ko kay Ipnos. Wala delo day off, walang holiday. Pero sometimes we have to think why we're sacrificing as an OFW. Why we're sacrificing to be far away from our families, from our loved ones. Amo nang hugot, amo nang ating pinaguhugutan, mga kasama. Kung anong pinaguhugutan ninyo, ako mga kabataan ko eh. Kabataan, kagang ako mga kaapuhan, kagang ako mga asawa. Hindi asawa lang. And that keeps me going. That is my daily dose of caffeine. Ang aking pong pamilya. Sige lang ma'am, kayang-kaya yan ha. Ikaw pa. Tutok lang sa RMN Iloilo. Mayroon nga gaman sa aton mga Radyo Manibela drivers. Nga nagatari sa dalanon. Ano ni kasaman John Mark Alumbro? May aksidente. Ano ni ginalantaw mo? May mga bayad sa kailidalan? Kung may mga bayad sa kilidalan, pabalaan ko kay Panglukiton ta. Mark Tristan Diazes, salamat sir sa pag-upod. Si Nicolai Somes, Nanay Rod. Oy, Ma'am Christopher Morris, online. Kamusta Ma'am Christopher? Ayoy patamyaw ko bi Arlene Pardo Abordahe. Birthday niya subong, happy birthday! Kaya belated, happy birthday man! Kaya kagawa na Dina Hermano sa may Sara Iloilo. Belated happy birthday Ma'am Dina. Pa-shoutout tiyo yung mga Ilonggo seafarer sa Brazil. Ayan, team current. Ayos ah. Mayong aga man kay John Mark Alumbro. Anong balita John Mark Alumbro? May tawagin ko, may anong balita sa dalan? Ba Ay nga ga sa pinaka-tisoy. Tisoy nga Radyo Manibela, founder, John Mark Alumbro. Si Mama Moni Hoffner, salamat, salamat. Sitwasyon na sang dalan lang pang ayos, wala problema. Tawagi ko sumong. Ed na paraiso, kasama Jason, basi pwede mo tawagan si Radyo Man John Mark. Sitwasyon tanay sa dalanon. Antes natin kuhao ng weather update. Uy, si Boss Totong Montejo from Radyo Facebook na. Bayan nga ga, Boss Totong Montejo. Mga tag-iainis ang City Furniture Appliances Store. Ah, Boss Totong Montejo, kake Ma'am Rosie Montejo. Sa mga nagapangita na sa mga appliances, furniture, brand new or gusto nyo second hand? Visit tayo ang City Furniture Appliances Store. Discounted yan, mga pare ko. Edna Paraiso, Del Moro, Del Moro. Si Alma Bagtong, Benel de la Cruz, kay Zen Garden. Ronel Sonio, Joseph Canila, mayang agagid. Dudes Bechida, Leonardo Sale Jr., Daimel, Raymond Lauria, si Pano Tauson Merly. Salamat, salamat kay Mamayla Hagokoy Gansha, Erwin John Malan. Salamat, Ma'am Bing Batislaong daw na hidlaw matasin mo, Ma'am Bing. Hindi ka nagsuot-suot, Ma'am Bing, Tita Bing Batislaong. Tag si Edna Paraiso, good morning sa Tanan Palihog. I-like mo nyo, anay, i-share nyo, anay, kaya i-follow. Pang okay na kita kay John Mark. Tawag yan si John Mark, kaya masitwasyon, basi matulugan. Basi matulugan si Radyo Man John Mark. Namin sa mga sitwasyon sa dalan, no? Kataman, katawahay sa mga dalan. Kaya wala nag-ulan-ulan di sa ton, pero sa parts of Luzon, amo nga inuulan na dito. Kay ma-expected nga ma-landfall sa may Aurora, sa may parte sa Quezon, ang Bagyong Luis. So tutok lang, ha? Tutok lang sa aton nga weather update kag sa mga mainit nga mga balita kag mga impormasyon. Globe siya. John Mark, may smart cow. Kanigida may ano smart number mo? White a Globe. Okay, sa landline. Pasensya, John Mark, kay cellphone kita. 6:45 p.m. there is a UK. Got chopped veggies yoy, maluto shepherd's pie for dinner kanami. Ito ginagutom nyo ko ako. Kaya pakundahan pa niya po. Ay, before I forget, tiyo'y patamiyaw lang sa akon granddaughter, sa apo ni Mama Nene Castro. Happy, happy birthday kay Samantha Julian. Happy birthday, we love you. May nga gaman kay Mayora, kay Ma'am Sisi, na nagpamati sa aton, Ma'am Mary Recabar. Thank you. And salamat talingit, John Mark Alumbro Aria. Ari, may... Ara na, sa sige. Yan, sabi sa'yo eh. Sitwasyon tanay sa dalanon. Kaupod ang aton nga ginakahidlawan na na Radyo Manibela. Mga kasama, kamusta sitwasyon sa dalanon para sa aton mga kauturan, mga kasama nating driver, kaga mga biyahero, trotero, subunga kagahon. Deep! Kabod naton sa linya, Radyo Manibela, John Mark Alumbro. Kasama John Mark, good morning. Kasama John Mark. Dali kita rin. Mark! John Mark, yuhuu!
3: Yes, Radyo Man Tiyoy. Kamusta ang signal ko na?
2: Ayos, klaro-klaro. 5x5 ah. Apir tayo.
3: Good morning na sa ating mga tagpalamatay sa subong kagahon.
2: Daw nahidlaw! Daw nahidlaw! Matakani mo!
3: Ano ba kay, ano mo, ning...
2: Radyo!
3: Hindi, gawag ito taga-pulaw. Okay, gawa.
2: Galing.
3: No, anyway, no, yan sa palibutan sa natsang lilo, haling kita sa siyudad, no, kagina, upload nun sa pag-pulo-pangapil sa aton na Radyo Manibela sa Miladyo, no, Radyo Mantiyo. So, nag-libot-libot kita, no, sa siyudad sang lilo. Hindi ko taway man na Radyo Mantiyo ang sitwasyon sang dalanon, o wala magiging siyang may nagtalanabo sa subong kagahon. Umpisa kagina sa nga pag-umpisa man aton biyay sa nga kahaponanon, wala man kita suminagyan kaya na-monitor ng mga disgrasya. sa Dalanon, Rajuman na Diyay.
2: Kamusta Ching Puto? Wala ba nag-ulan-ulan subong dyan, Mark?
3: Lagi na, sa may Arivalo, medyo may pag-tupa sa nga manitis na pagkulot-aliti, pero nakadali man lang to, wala mang mag-lawig Rajuman Tiyoy, hasta sa subong ng mga inuras. Pagdati, magkita man natin ang ating na kalangitan na matawhay, no? Wala sing may pagpatimaan na magtupa ang ulan na Rajuman Tiyoy, ulan sa mga marawai, kaya siguro magbala na po ba. So, mula, no? Kasi kung may mga ma-monitor magkita ko ron, ibalik lang natin sa pagpangalagad sa mga programa mo Rajuman Tiyoy.
2: So, mapulaw-pulaw ka subong? Mapulaw-pulaw ka gali subong?
3: Mapulaw-pulaw.
2: Ini nga mamangkot ko, Rajuman John Mark, pamangkot ko, kaya gataas ang presyo sang gatong. May ginaduso ng piston kag bela nga dagdag presyo, dagdag pamasahe. Sa mga taxi kag sa mga Grab, sa subong simana, at is pa ba ang plitihay? Way ba naghulag, way nagsaka ang plitihay sa mga taxi? Kag ang Grab, ining ilang mga fees sa taxi, ite flag down sa mga Grab naman is mga fees. Wala bala ini mag hindi bala ini magsaka sa subong semana, Rajuman, kasama John Mark.
3: Sa taxi Rajuman Tiyoy, so far no, do wala pa man sing may abiso or kon may paghulag sa metro o kon na sa lockdown, do wala pa gyud Rajuman Tiyoy kay te sa nagligad yan ito, 80 plus yan ito, no? Wala gani pa naghulag. Ang sa Grab, ano man, no? Bisa nga nag 80 plus, wala gaya po nga nag-minyar. So, buong kay saka pa na o gabi, medyo baga lang nag-atugaw mga kita to, 77.
2: 77 no? Sa gasolina na, no? 77. 80 na ang nagapalo sa 80 ang diesel, no?
3: Oo, diragid. Rajuman Tiyoy. So, do wala ko nang wala gid sang quantity ka budlay man abi Rajuman Tiyoy kun magpasaka man ang Grab. So, ang maiguan sinada nga aton mga commuters kay ti adlaw nga nagina igasakay sila nga daan sa community sa panman no. Mabudlay man. Although nga ti uyon man aton tani sa ating BS, uyon man aton tani nga ti magtaas-taas man magdako-dako man ang aton nga plitihan o kon na mga bukid nila dira kasi masakit man na base sa kasayro na ton niya amo na aton adlaw-adlaw sila nagagamit sang online application na TNBS pag sa taxi man eh, naman na eh so nami man tani ang isang sino man tani o hindi sino hindi ka uyon sang amo sina nga pitihan kon magtaas man gid man gilingit eh kon isipon mo para rihom lang wa man gid taas ang filter pero di man tiyoy
2: amo gid no ay si misis ko subong basta magsakay kami taxi ginapakwaya ko Grab kay ginakumpara mas barato ko ng Grab. mas barato gid
3: Sa kon sa barato gid Rajuman Tiyoy. So muna no. Sige lang ah. Kaya pa man no. Kaya on tatanan ni.
2: Papisan-pisan na mo kag sa ko. Kaya no na. Hindi man atot pag hindi nato isalig ang aton nga pangabuhi sa gobyerno. Amo na bla kung food light sige lang pang imakas ngita sang extra. Hindi man isalig mo pangabuhi sa gobyerno. Tanan lang basulon kung hindi ka kakaon. Kung wala ka pa nyapon kung hindi naka-eskwela ang kabataan. Basulon nga basulon ng gobyerno.
3: Yung tingwa lang ah. Kung may kumiyatag ang gobyerno, okay man ah, bato na laman. Kung wala, hindi na yung pagbasulang gobyerno. Kung wala maginatag si Magot, hindi naman na yung agenda prioridad sa gobyerno na ito niya mag-atag sa adlaw-adlaw mga kinanlanon sa mga buhi.
2: Ay, isa pa ang pamangkot nila kasama ni John Mark. Kaya sa syudad sa Iloilo, ginlawag na na-post na nato ni Ine. Abot lang kung naka-avail na kamo ah. Kaya ang mga driver, labi na ng mga jeepney and taxi drivers and tricycle drivers, maka-avail sang ayuda halin sa city government. Nakapalista na kamo, naka-avail na kamo sini kasama ni John Mark. fuel subsidy, sorry, ani, fuel subsidy galini, fuel subsidy oh, alin sa Iloilo City government ni Mayor Raisa Treñas.
3: Doon sa fuel subsidy sa city government Radyumantiyoy, sa iban may ara, pero sa amon, na depende, no? Pero ako, wala ko kakuha. Ang nakuha ko lang ang subsidy is from the ano, DSWB, no? Halin sa DSWB or ILP party sa Radyumantiyoy.
2: Kaya suno sa report dito na ba't na dumduman ko last week no sang Sabado ang inaayang ayang ayuda ang ini fuel subsidy dapat mag fill up man sila sang form dito sa may Iloilo City Hall para ma-avail nila ini ang fuel subsidy iawat pa na di ba ko may ara nga bulig kaya manigay sini mo ko may ara ti avail tay kung why ti why him tinguha ta
3: Roger on that or Radyumantiyoy. Di ko may ara. Dako nga salamat po nila. Di pasensya. Very good din, no? Nga kung may ara ang ihatag ang city government, no? Para sa mga drivers na tondre sa siyad sa Iloilo. Di mayugid, no? Ako man na, no? Taxman sang, ano? Promise mami, di Radyumantiyoy, ni excise tax ang papuan, panubuan, para lang everybody
2: hindi lang sa sektor sa transportasyon kay dira pirmi ang bulig eh, no? Dira pirmi ang bulig sa sektor sa transportasyon ti paano naman ang mga siling nato ang mga middle class ining nagaubra ti hindi nila ma-avail ina iya nang ginasiling tani kung excise tax tanan across the board maka-avail ng discount
3: Roger. Roger on that, Radyumantiyoy. Mga maamula na abid, hindi man good ka. Kwan na. Do, amulang good na, no? Do ka, hindi man na, no? Lak-lak talag. Ang hindi man good ka na, abid maka-avail ba no? Kung driver mo lang ang ginakaagan, hindi driver lang eh. Dapat kung namin ka, kung panahan good up, like sa pandemic, no? Ganang ito pandemic, matogay pro tayo. Ang although nga ang iban may nagreklamo man niya kung may kaya why kabaton so na umuamo man pero at least siyang paano ang iba ang halos gawa na kabaton man na Radyumantiyoy pero kung para sa akin di ko kumpormi sinam mo na ang gusto ko mga isa-isa taxi para nga at tanan ma maka-avail man la Radyumantiyoy
2: gani man sige kasama John Mark pag ayo-ayo lang da pag halong-halong na nasin mo pag biyahe sa mga kagahon ha
3: Yes, ako may concern pagkit kita gali ng Radyumantiyoy. Ginapanawagan natin bala nga nag-aubra sa nga dalan dito sa may kuano, sa may buhang, no? Sa flyover. May sidalam silang buhang flyover. May ginaubra sila ng portion sa dalan.
2: Okay.
3: Nga tani, nila bala nga early warning device na 15 meters before man nanay. Tani nila yatag.
2: Oh.
3: Ibo, tanggol sang nagkagapon sa gabi, may nahulog itong auto, mga puti, no? Wala guro ka talupangod nga kwa na, no? Nga may utod ng dalan, yun tab-tab lang, dito siminto naman tani eh. Galing kasi ang ginbutang, ating kwan, ang ginbutang warning device, iyaman siyang kwan, iyaman siyang pangbata nga pangbutang ba lang, hindi
2: mong
3: hindi mo kita siyang ginbutang.
2: Ang balasalunda, ang site engineer ya, ang project engineer kay ang mga tao niya ibutang na way man man sa lakyan. Ang site engineer ang project engineer ilan ni responsibilidad sa pagbutang sa mga early warning device gani para maka-yield pa makalikaw. Hindi man nga dira mo itong-tong sa hindi na utod ang dalan, dira mo itong-tong. Paano pa ka-react niyan sa lakyan kay ara da?
3: Amo na eh, pag itong talapangod, mahulog ka na.
2: Hulog ka na.
3: Early, ang early, lumala in the spot.
2: On the spot, dapat on the spot, warning device.
3: On the spot, warning device. Ang isa pag dito, sa unang ko nalang dito sa mga series, makadto ka sa may baka saro, sa unang lang dira sa may lapit sa gasolinaan man, sa unang lang dira sa flyover man, may nabiriya dira nga bako.
2: Oo.
3: Okay, sa to nga ang bakong nabiriya. Ang problema naman, ang early warning device naman, kaya medyo may portion nga dyan paliko ang dalan, no? Kung nag-tupaday ka mo siyang duwa ka sa lakyan, halimbawa, hindi mo kit ang ginasundan mo, di wingban.
2: No.
3: Sa to, sa inner lane ang wingban.
2: Oh.
3: nasundan mo, ipos mo overtake ka, at di ba siya kung piro-piro ang mata mo, at dito salpok ka sa bako nga ginagiriya, dress to nga, nga ilang warning device, di raman, di smoking, on the spot, warning device, in the early.
2: Amogid, amogid, mayroon lang tayo kung ulo adlaw ini. Mayroon lang tayo ulo adlaw ini. Daw kitaon pa, pero delikado. Pag hindi rin, mas delikado. Ining kagahon, kagabihon, nga hindi mo pamilyaran dalan, asal po kagid, uhulog kagid.
3: Okay, na experience ko rin di man tayo mo. Adlaw pa kami, ah. Adlaw, nagsunod ko sa my wing van. Pag overtake ko, ma-overtake ko tani, sus maluwi ka. Doon mga lapit na lang, bako, gliyate. Nagano na lang ko eh, ginpanunutan ko na lang nga makapatuo ko na hindi ko man ma-cut in ang sakyak na side, sa tuo na side. Yung mga blado, ano pa yan kung gabi, no? Kagang mga...
2: Amugid. Ulaton pa yun nila, guro, ano? Ulaton pa dyan, Mark. Ulaton pa na nila may madisgrasya. Ay, i-adjust ta. Ulaton pa may madisgrasya.
3: Yung mga malamat sa firme, kung may madiskrasya naman, nagdiraman na maghulag, dira naman kita siya na maghapag-atensyon.
2: Kulang sa seminar man ining mga construction worker. Kay ilang man ni, sa ilagin assign in eh, kay silang ara, daragalin daw kulang sa seminar. Dapat i-retrain o mag-refresher course bala sa mga nag-alalay sa mga heavy equipment, kag sa mga road management, ining early warning device. No? Kay makasalbar ini sa kabuhi. Kung mabalansan tao, kung mabalansan tao ang mga warning dira sa dalanon.
3: You said you're on that regiment to you. Kung gano'n dapat, kami kayo parang kung madisklasya man siya, masalakaya man ang warning device, at least, hindi ko siya magbunggo. Salakaya niya lang ang warning device na ginbutang mo, pero hindi ko siya may magbunggo sa imong before sang imong warning device. Kung ano man ang ginbut na naka-obstruct.
2: Kag dapat gani ni mga early warning device, hindi lang isa kung hindi mga pito, walo, siyam o pulo ini mga reflectorize o may mga suga ini dapat. No, ginag-guide ka nga oh sa unahan 20 meters, 30 meters, 20 meters, 10 meters may utod dalan. Amo na ginatawag nga early warning device. Hindi lang isa ka bilog nag-telepet ka mo milyon ang budget nyo sa dalan. Early warning device ang hindi pa kamo ka-provide sa damo-damo.
3: Doon, doon alam duman ko naman ang warning device ang binabuta nila doon sa U-Translat sa ACM, mo. So, mabakal ka ice cream, hindi kay ice cream, mabakal ka, hindi makabuta, singgitar, balor, singgitar pisos, makabuta mo.
2: Ako na, may blasundun nila. Ang nami sundon lang aton nga mga misis. Amo na nami mag early warning device sa niya. Andaman mo lang pumuli ka kagahon karon kay malintikan ka gid. isip ka bla, mabiyahe ka pa lang sa aga. Alas 8 ang biyahe mo sang aga ha. Aga, alas 8 sang aga. Amo nang napaka-early ng warning ni misis mo. Mama, malakat ko. Andaman mo lang maagahan ka puli. Karoon kay malintikan ka gid. Why ka pa gani kahalin na warningan ka na?
3: Amo na.
2: Why ka pa kasugod biyahe mo? Why ka pa kasugod sa biyahe mo na warningan ka na? Nagabiyahe ka, tapos ikaw yung misis. Why ka pa kabiyahe mo, tapos ikaw yung misis, maagahan ko nimo. Amo na dapat ang early warning device. Layo-layo pala, mawarningan mo na sila.
3: Para likaw sa disgrasya.
2: Amo, si Pato, diba, mga misis, diba, madam, na, wala ka pa, malisinsa ka palang malakas. Andaman mo lang karon, magabihan ka karon, andaman mo lang dito. E katuan, tagi ka to.
3: Emotion ko ng mga bayo mo karon.
2: Sulod ko sa bayo. Pili ka plastic, karton. Yung karton lang para daw package ha.
3: Eh, basta bagay-bagay na. Eh, may emotion ko na.

0: mahanot ni Boss Idol karon. mahanot ni Radyo Man Henry Aspera lumawa kung why si Senyorito mahanot sila karon. Ay kapilanan daw na anad na ni sila. Kung hindi ireklamo, balik-balik lang ng early warning device na kapalpak.
1: Picturanta karon
0: ah. Picturanta, medyo ano kalapit la. Para mapatsagad sa tao kung paano kalapit ng ilang early warning device ng alintuka ng panansaka na blay haboy.
1: Wala, ano isa ka dupa? Dupahan mo, isa ka dupa alin sa labriya.
0: Makareact ka na ito. Makareact ka, dagdag ka na gali. Magreact ka lang gali. Pagkita mo, pagreact mo, tudagdag ka na.
1: No, ay na yun. Dagdag ko eh. Pag-uwi mo, ano pa?
0: Pagdagdag mo baka ay utod.
1: Makayuhong kumanda ko siya nga maluhoy kumanda pa sa mag-umago pa naman itong sinasalakyan ito nahulog ang sa
0: Ari hambala sakto na hambal ni Sir Bots Bots Gorilla kay nakalabay sa da amin sakto gid na tiyo hambal ni John Mark. Pagkanto kami Robinson, sabalanta kami Spider-Man, bao jutayan lang kami magpilit sa pilit ang motor sa bakho. Da, ang early warning device, ba? Hindi pa makita, kapinta nga nagaulan-ulan. Sakto ka, tamo na ba ni Sir Bots Gorilla? Oh, sakto.
1: Amo nang ginaha, kwanta dira, kaya yung safety blatane sa mga motorista, tani maka... aware man blatane nga may layo pa lang may warning device na para makabalo man sila kung ano na may kalatabo so na
0: ang iya tani ma-safe kali nga pag lang tao ma-spiderman aha siya man ang daw spider nga mapilit sa bakho. Nakalantaw na kamo Spider-Man daw hindi ko kakuha ticket kay daw puro lang pulibok ang ticket sa Spider-Man. Anong mayara sa Spider-Man man? Ang mga kabataan, ang mga ako, maayo pa sa una nga mga agdab ng ato bata, aga doon, papa, lang tatasini, may problema, mga taga si Osini, sa una tag, shin, 120, 80, do okay pa, so kung maglantaw sa inyo, mga kamuda, si Pablak, 350, 400, kung IMAX mo, 1,000,
1: Ma, pero maayos sa buong buhay-buhay ang aton niya kwan na regimento yun, no? Ang aton niya sinihan. Kasi wala na siyang pirate lang yan naglagaw.
0: Sa muna, ano mag-o, mambalabata ako nga, nataw tayo. Hindi ah, may sasuki ko to, may ara na ako, pirated, pero klaro ko na to. Dira, tira tawa si CD lang ay. Hindi na maglantaw sini kay Ari guwapo gid niya kay clear copy gid ko no.
1: Tapos may galabay nga nagalibot.
0: May galabay, may ulo galabay. Tapos ang hambal ang una pa ang hambal sa naga. Dawala ka santo ang hulas ang bakba sa Odjobla, no? Una niya, ano ni? Bala mo, advance gani ini nga klase nga nga pirate.
1: Advanced technology
0: na kinanauna pa ang wakal sa hulag sa baol na tawabla.
1: Ang lupok ya. Nakalupok na pang tao, tindog.
0: Tapos nagkatabi, umitaw, ambas sa apok, umitaw, galabay. Nak, kung maglantaw ka sini sa tutut, amugid ng sitwasyon.
1: Ugi sa wala, kung dako, umro sa bunga TV, na nga dagko, tapos amo na lang tawan mo, tapos may nag-aagi, bila nga, nag-auyas sa kon, tapos mo na.
0: Tapuso na muna sa apo ko. Tapos ang mamba ko sa ginabaklan ko. Ano nang ginabakal ko si mamba? No, hindi man klaro. At titi, sorry, nung isli lang. De, isa, libre naman.
1: Balik naman,
0: libre rin sa pelikula. Pero ato niya ginahistoryahan na lang. Dapat hindi nato niniginaguba ang film industry. No stop piracy. Ay paano pa makahimo sa mga mayob mga bag-o kagdamo ng mga pelikula kung mga pirata ang ginalantaw ta? Makaguba gid sa industry.

0: ako ba gid eh. Yan pero gid ang ato ng mga pan.
1: Namin lang gusto ko gumuon. Malimisi sa kunting nga aga bakal ka sang una sa mga bold, mga XX, iba mga maglabay ka, may mo sila XXXXXXXX. Malimisi nga aga bakal ka na, nga aga bakal ka sa mga excited. Kay gusto ko gumuon ang industriya nila. May lusot kay Mrs. Gusto ko gumuon ang industriya, laki hindi ni maayos sa mga kabataan.
0: Para nga hindi na maglagaw, kayo lang. Kayo mo lang.
1: Oy, baligyan din pag 20, oh, 20 na lang ni pre, wait pa man lang taw ni 20, ate perde ka lang lima pero naubos na lang taw.
0: Ay, nako.
1: Sige pa, ma.
0: Sige, oh, araw naman tayo, oh. Naglayo istorya ka pa.
1: Hindi mo lang paglipatan ang video picture karon para makabulig man ta sa mga commuters, sa mga biyahero. Kay basi na dira sila maglabay. Kag hindi lang matulupang dan, at least maabisuan natin sila dyan, Mark.
0: Yes, sir. Pero, araw naman tayo kay kuwaan tagad na karon. Tingwaan tagad mo na kuwaan na karon kay para nga. Aware man ang mga kon mga kultura na nakita nila sa Facebook sa internet para nga makalikaw sila tayo no pag-abot nila sa ilang ina mabala nila nga o amoning yun na post ang arimen mage kay may kwadra may ginaubra dila nga wala pa matapos sa regimento eh. So madala na no ang ato madalong na observation kaga concern sa dalanon regimento eh. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Mabigila, Patron John Matal, Lombro, Patpak, RMN. DYR.
1: Salamat gid, Radyo Man John Mark. Kasama John Mark, Lombro. Sitwasyon sa Dalanon, medyo matulutaway, pero check natin kung may ulan. O kung ang kamusayan yung bagyo nga si Luis, sa aton niya pagpalumbalik.
2: Dulong sa inyo, sa... Uy, Santon Plus Coffee. Kimo sa soya, Zantones and Malunggay. Saburoso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold. Epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa Ampalaya, Mangustin, Malunggay, Ahos, kag Spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga sukinyong butika, kag sa Yes to Health Clinic, nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
1: 8 minutos, makalipas ang alauna, o hindi magkalipat kung mga peha, Santon Plus Coffee Mix. Mayo ini para sa inyong mga kababayanhan, para sa inyong hormonal imbalance, and sa aton mga lalaki, para mapakupos-kupos sa aton prostate. Hindi pagkalipatan, mag-inom adlaw-adlaw sang Santon Plus Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, kag mas pinagaling. Ang Santon Plus Gold, dami na sa inyong diabetes, maka-prevent sa inyong hypertension, and pagpanubos ang cholesterol. Kag kung gusto nyo magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine, hindi magkalipat, magbisita sa Yes to Health Clinic, Domingo, Tubtob, Biyernes, dira sa 125A Yang Building, Yulo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Dira nyo man mabakal ang tanan ng mga produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy.
3: RMN News, Panahon.
1: Check nato ng ato na weather this Monday, August 3. Kabod nato sa linya live from Pagasa, Engineer Charlie Depra.
3: RMN News, Panahon.
1: Engineer Charlie, mayong aga. Dalingi. Si Engineer Charlie, good morning. Engineer Charlie, good morning. Yes, good morning, sir.
4: Ay, sir, may antes sa karamihan sa palamatid sa mga RMA. Gali ko na pauling na lakas ng parawag ko rin niya at now, Agosto 3, 2026. Alatis ko tatiyo ulit sa Katarang Sentro sa mga tropical depression na si Luis na bulabad na base sa Taranya Bilabang Rica. Yes, at 200 sa kilometro ng silangan sa Balera, Aurora. May kinusubong ng hangin magalabot sa 55 kilometro per hora malapit sa sentro. May pagmadlas naman magalabot sa 70 kilometro per hora. Magaulag ang inipan na katungda na may nakatungdan sa 50 kilometro per hora. Tatakot naman din mo ito ng typhoon na may international named Dolphin o lima na sikatan. Iyan sa 10,000 kilometro na silangan na may nakatungdan sa extreme northern zone o kurasagawa sa Philippine area of expansion. May kinasugan ng hangin magalabot sa 55 km per hora malapit sa sentro. May pagmalos magalabot sa 205 km per hora. Magahulag sa dinipan ng katungdan ang nakatungdan sa 25 km per hora. Sa tambilisatong sa Western Visayas, para yung mga eksperyensya sa mga maglaman ng kalangitan, expect natin may mga scattered sa gatot o pangalap-talap ng mga pag-ulan o pangyarap ng buod gila sining natin sa Cyclone 3. May natutong makasarangan naman yung hangin, magayang nakatungdan para magdata nakatungdan, magadala naman sa wakana itutong makasarangan yung pagbalot sa karagatan. Ang tagsabong temperatura, nasa 24.29 degrees centigrado. Ito nga daw, magabutlak alas 5.39 abos. Ito kami pinakalilakas sa panahon dito, Andre, sa Iloilo Pag-asa, Charlie Detro.
1: Engineer Charlie?
4: Yes, sir.
1: Yes, good morning. Ining si Luis Malandfall ini sa may... Malandfall, unexpected maglandfall today, pero wala man na direktang epekto sa atong dire sa Western Visayas.
4: Ay sir, no, possible ni maglandfall sa may Northern Luzon, tapon mag-close up sa Northern Luzon area. Pero dire sa atong sa may Western Visayas, at wala yung direktang, possible. May mga expected na mga scattered ng mga pagulan sa gihapo dire sa atong dalasin ng tropical cyclones.
1: Na si Luis.
4: Ang iyasin niya, outer rainbow
1: of the periphery. Okay. Ang isa ini hambal mo ara pa sa guwasang par, may internet, may manugsulod sa Philippine Area Responsibility kag ano ang iyang mangingalan ini, local name Engineer Charlie.
4: Isa no ang ining typhoon na may international name na Dolphin sa guwasang par. So top of the monitoring kita no kung tatong na po ang possibility kung maksud din sa may par sa may northeastern boundary ng ini sa mga Philippine Area of Responsibility ang hindi na typhoon.
1: Ah, okay. So, dira man lang. No? Wala man direktang apekta diri sa ito, Engineer Charlie?
4: Ay, sir, no. Wala yung direktang apekta. Apang mabasuginin ano nung bagyan sa typhoon category. Inidirektang apekta diri sa ito, possible mag-hatak na ini ang pamakinak sa isang southwest monsoon. Kaya ano naman ini magandang sa monsoon.
1: Sa ano yun ato yung expect ka, Engineer Charlie, nga ma-enhance naman ang habagat? Is this by tomorrow or this closing of the week?
4: Yes, ano, tuloy na yung mga pag-ulan, ano, yung mga scattered ng mga pag-ulan. As of now, may mga pag-ulan na dito sa ato, expect natin, dalas yung tropical cyclone mo si Luis. And then, by next day naman, after sining LPA na lang ini nga Swiss, ano, mga by Wednesday, pagpalapit naman ini nga typhoon sa Adon nga par. That's why, sa mga inang amang inada, sir, expect naman natin na may mga ulat naman dito pa kung sinin
1: sa Adon. Bagat naman. Sige, Engineer Charlie, salamat get sa update and good morning. Have a great week, Engineer Charlie Depra.
4: Welcome, sir. Mahingi ako sa
3: liwa. RMN News, Panahon!
1: Salamat, Engineer Charlie Depra. Pag-asa, inyo nabatian si Luis, ano, malandfall dito sa may Quezon and manugagwa naman niya by Wednesday. Pero pagwa iya, ma-LPA na lang siya. Pero may ginabantayan nga bagyo sa guwas ang Philippine Area Responsibility sa eastern section siya. Ginamonitor pa yung isang pag-asa, no? Pero suno sa pag-asa, hindi man sa mapalapit sa Pilipinas, daw dira lang siya sa may area. Sa Philippine Area Responsibility, masaot-saot, mahigya-higya. Pero tungkol sa ini nga higya-higya niya, abotongo niya naman o enhance o pabaskogon niya naman ang hanging habagat. Ang aton nga weather update, builog na ginadulong sa inyo sa produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
2: Ang ini nga porsyon tulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvation Street sa Siyudad Sampasi, Barangay Baybay, Negao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Clinica D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
3: Tata! RMN.
1: Datol mga suke, hindi nyo napaghulaton. O hindi nyo napaghulaton, magbalatihan ka mo. Hindi nyo napaghulaton, trangkasuhon ka mo. Madalmingan, gid ka mo. Maniwang ka mo. Mag-an ka mo, gana sa pagkain. Ay, hindi lang ulangos mo ang trangkaso. No, kadugay, blama, tag-isa ka simana, no? Para layo ka sa trangkaso, like ubo, sipon, hilanat. Inom ka adlaw-adlaw, Clinica D3 Bio. Kada mo sa mga health benefits ang Clinica D3 Bio. Nagapanubo ini sang aton nga blood sugar. Nagapagbaskog sang aton resistensya. Nagapaabtik sang aton nga paminsaron. Nagabulig padasig sang aton nga metabolismo. Kada mo sa mga health benefits kay man ini, extra virgin coconut oil nga ginpaamanan pa. Sang vitamin D3 nagapabaskog man ini sang aton katulanan. Kaga napadamo ini ang aton nga mga probiotics. So ginapabaskog ya ang aton nga mga ang aton nga immune system, ang aton mga soldado sa lawas para layo kita sa trangkaso. Ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist ara lang sa isa. Clinica D3 Bio. Mabakalin sa mga suki ng mga botika, kag pwede man kamo kabisita sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So may branches ini sa diri sa syudad. Asang ulilo, dira sa may Haro, kilid sa nga Robinson's Haro. Bisita kag magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine dira. Ah? Katuwa nyo libre ang pa-check up da. Tawag ang mga doctors of alternative medicine. Dira nyo man mabakal ang mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy. Kasubong sang Clinica D3 Bio, Pure C, kag DTX 500.
3: Tata! RMN!
1: 20 minutos makalipas ang alauna, medyo na delay ko no. So, hindi medyo delay gidyagili. Kaya it was supposed to, ang hampang ni Alex Yala was scheduled at 12 midnight Philippine time. Delay. O delay ang hampang ang balimam telepik for ganit baskog ang ulan. Sa sumong sa aton nga nasagap nga balita, delay ang hampang, wala pa kasugod tungod nga munog ang ulan dugto sa may Washington DC. May open court ini. So si Alex Salaguro naga warm up na ini no. Finals a game versus Pegula.
3: Tata RMN.
1: Tamiyo ko anay si Francis Asturias Balbonico Bembang. Nagalantaw din si Kuwait Tiyoy. Tamiyo ko lang dira sa may Concepcion, Iloilo, ang JLN Hardware Store kay Lorena kag Inday Suzette from Inday sang Kuwait. Kami di wala pa Tiyoy. Wala pa kamo kabaton sang ayuda, sang fuel subsidy. Dapat ano kamo? Pila kamo to, pa-register kamo. Para hindi ka mo malipatan. Mamay lahago ko'y gansya. Kamustang saot-saot nyo na ni Mamarji. Baili-baili day o sa may Antalya, Turkey. John Boards Abordahe, pang! Mayong aga sa imo. Si Ma'am Christopher Morris, hindi lang pungsod Pilipinas na nagagunto sa presyosang gatong, kung hindi pati dito sa may Estados Unidos. Bawos, sa UK, ang diesel to subong tiyo sa may United Kingdom. Equivalent, no? Ang diesel sa ato din, mga 80. Sa Estados Unidos, kung sa UK, kung i-convert mo 139 pesos, lapit sa 140 pesos per liter. Patugong kong ina, full tank, 10,000. Ay man, paano hindi mag-dismil kay Land Cruiser na imo yan? V8 na yung makina mo yan, ma'am. Gusto mo tipid-tipid ka? Volkswagen ka, o. Land Cruiser, V8 na, ana. FRMG Nono, mayong aga. Madam Aliza Friedrich, Nanay Lorna Vasquez. Si Agosto 5, tamyaw lang tayo sa Kuwait. Tamyaw ko da ang sa EB Magalona, K-Ann's Bake Shop, kay Toto Liza Escreba. Salamat sa inyo. Belated happy birthday man kay may pagkapiolo. Mahingaga Ma'am Abek Paes Esmeralda. Kay Boss Totong Montejo. Salamat gid sa imong pag-suporta sa aton nga programa. Sir Jess Pal, hindi nyo makita subong mamalis. Change duty naman na ma-replay lang nakaroon si Sir Jess Pal. Ay mga kasama, subong adlaw kita sang Lunes, no? Agosto 3. Bantayan nyo karon ang special coverage sa impeachment sa aton niya, Vice Presidente.
5: Ang sa pangalawang Pangulo, RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayan. Ngayon, sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan. Samahan ang RMN Networks sa espesyal coverage ng impeachment trials sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo, RMN Networks Special Coverage.
3: Tata, RMN.
1: Karon ini mga kasama, alas 10, no? Alas 10 ini masugod, tulo temprano masugod ang impeachment. Karon mga kasama, ipresentar sa House Prosecution Panel sa pagpadayon sa impeachment trial sining Lunes, Agosto 3, ang ikatatlo pa ka mga testigo. No, ginapahayag ni House Prosecutor Congressman Joel Chua nga duha sa mga testigo ang naggikan sa Commission on Audit or COA nga naghatag sang paggamit, nagahayag sang paggamit sang confidential funds sang Vice Presidente kag kun nasunod bala ang joint circular samtang isa naman ang naggikan sa Department of Education. Dugang pa sini nga hindi kinahanglan nga matumod kung diin nagkadto ang kada sentimos. No, amo nang ginisiling nato last week ang 612 million to, wala na ginalantaw kung diin nagkadto. No, wala na ginabasihan kung diin nagkadto. Kaya dapat nagkadtoan gid na saya basta hindi lang sa bulsa. Matumod kung sa din nagkadto ang kada sentimos nga gingastos gikan sa confidential funds kung mapamatud-an nga nagkadto ini sa hindi otorisado nga pondo. Samtang igatubang lang asang prosecution ng mga testigo kag ebidensya kag iyara na sa depensa ang pagtumod sa bahin sang Vice Presidente. So amo na ang matabo karon may ipresentar nga tatlo, no, tatlo ka witnesses from COA kag sa may DepEd. So lantawon ini kung di nagkadto ang kwarta, kung nagastos bala ini isang insakto, nagkadto bala sa proper channel. So, pero kung pamatud-an dire nga ginwithdraw kag nagkadto lang sa ilang bangko. O ini na magwa na ini ang mga ngalan nga Mary Grace Piatos.
3: RMN.
1: Ang mga fictitious name diri na ini mabatian karon ang mga nabutang digto sa may mga resibo ngang iban hindi makilala, ang iban ini daw palo parehas ang pirma, palo parehas ang penmanship. So mahambal kita kung palarehas na niyang pirma, pamparehas ang penmanship nga base isa katao lang ini ang nagbaton. So may mapanimahuan kita dahil. Wala man nato na hindi man kita mga ungo sa pag-abot dira. Mga iban para matapos bi pre liog bi pirmahi di ba? Kung isa sa opisina nyo pre liog bi pirmahi bi pre para kay way ko pirma si ano to. Kay gali ang kwarta alae ng kantuan. Ubra-ubra ka lang sang tawo nga mapulo pirma-pirma para makikbakbo ang kwarta. Eh kung tututsak to ini chat proper channeling sang kwarta? Million-million ini nga kwarta? Pala mo parta kwarta ni isang taong bayan? Kwarta sang Pilipinas, kwarta sang taong bayan ang igastos mo? Kwartahon mo nga kwartahon lang na? Biskan sino lang? Papirmahon mo? Amo na nga kalaks papirmahon? Amo na ang kahapos sa imo nga maglaslustay? Maggastos ang kwarta sang taong bayan? Wala mo ginatagaan balor ang pinakabudlayan sa pungsod Pilipinas? Tani ko sa Department of Education o DepEd? Sa DepEd mo itusto sa mga classroom to? Pirmahan ka lang, amo na mapasugot ka mo amo na nga pirma? Kasi lang, hindi man ang vice presidente nagpapirma. Dapat bilang head sa ina nga departamento, every single cent, every receipt should be scrutinized. So every day, gina-inspeksyon mo yung pera. Ang kada resibo, kada pirma. Gina-inspeksyon mo muna, hindi yan pwede pirma, pirma. Kala na pirma, okay ka lang nga okay. Ginakawat ng kwarta. Kasi ikaw ang head nila, eh sinong basulon? Alang-alang ang sa dalo mo? Ikaw! Command and responsibility. That's the chain of command. With a bigger power, comes a bigger responsibility. Uy, sa mga may missing, galit ng mga himata. Abi palihog, bi kay ang bangkay nga nasa puan, nga nagautaw-utaw sa Dumangas. Hasta subong bala, wala pa makilala kung sino ini siya. Abi kung nga sino na may missing ang mga pariente, si pwede ka mo kakatudo sa may Dumangas, pero kagina or kagapon, ging paidalom na ini sa DNA test. Aton lang ini nga ginapangamuyo, no nga makilala na ini.
3: Tata! RMM.
1: Basi maging multo pa niya. Ay! Wala sang distinguishing mark. So nakita to, nag-aagnas. Kaga naka, daw naka-brief po, naka-boxer shorts lang ini. Basi nagapaligo, blas tatay. Bila kaga, dual pinahulog. Sa ibang pagkidaton nga updates mga kasama.
3: Tata! RMM.
1: Napatay sa edad ng 85 years old ang Anay Zamboanga del Norte Congressman kag Mida Executive nga si Romeo Nonong Garcia Halushos. Ginanunsyo sang iya anak nga si Seth Bullet Halushos ang kamatayon sang iya amay sa isa ka Facebook post. Wala sang iban nga detalye nga ginhatag angot sa rason sang iya kamatayon. Dibla mo niya sa tape ink nung itbulaga bla under tape ink nung iya ni. Dibla mo ni siyang asawa ni abana ni Nida Blanca.
3: Tata! RMM.
1: Sir Roque Binya Salute, kamusta? Ready na maglantaw sang Alex Yala Pigula. Galing nga inulan pa to. Gagam, bulkang mayon. Ikaw, nag-sinigabong na naman ang bulkang mayon, ho? Na-record sa Philbox ang pagbuga sa abo, harin sa mayon volcano. Nga nagdugay sa masobra isa ka minuto kagapon. So, sige-sige ang pag-lupok sa bulkang mayon, do, akig ni sa impeachment. Kaga buluban tayo ng aton sports balita, kaga aton nga entertainment balita. Pantayan man aton diri ang pag-atubangay ni sa Senate, oh. Si Senator Panfilo Pinglacson, kaga si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya suno kay Senator Pinglacson nga ang tagig kapot gid ni Cayetano, pati ang DPWH tagig kuno kapot, hindi lang sa kamot kung hindi pati sa itlog. Padayon nga nagbayluhanay sa mga tinaga sanday Senator Pinglacson kag Alan Peter Cayetano. May kang tanan ini sa allegasyon ni Senator Lacson nga may mga ghost flood control project sa tagig. Kag ginakontrol ni Cayetano ang Department of Public Works and Highways District Engineering Office sa siyudad sa tagig. Sa isa ka Facebook Live kahapon, ginimbitar, invite ni Cayetano si Lacson nga magbisita sa tagig. Nagsabat naman ang anay Senate Blue Ribbon Chair nga makadto lamang siya kung makayuna ang flood control project sa tagig kay base ko nung malumos ha. Sa panibago nga Facebook Live kagapon nga adlaw ginpahayag naman ni Senator Alan Peter Cayetano nga sa kamatuoran lamang malumos si Lacson. Grabe ang bumbahan na isang duha, no? Sige lang, nami ni gani, ha? Karon, ha? Sa ikalima nga simana, 102 days ni bilang impeachment, no? Lawig-lawig, ini. Sa ikalima nga simana sang trial, which is later at 10 o'clock, ano? ilatag na sa Senate Impeachment Court ang detalye kung paano naggamit ang confidential funds. Duwa ka state auditors, no? Duwa galing ka state auditors alin sa COA kag archivist ang natalan nga magpungko sa witness stand sining semana. So no, kay House Prosecutor Terry Ridon, mas madamo nga detalye angot sa makaduluda nga paggamit sa pondo ang hambalan. Pahayag niya, posible nga mahambalan ang kontrobersyal nga si Mary Grace Piatos.
3: RMM.
1: Una na nga ginpayag ni House Prosecutor Joel Chua nga ginaduso nila nga i-establish kung ano ang natabo matapos ma-withdraw ang cold cash halin sa mga bangko karon alas 10 sang aga. Kaya kung ikaw may kapot sa kwarta sang pondo naging entrust, naging salig sa imo, mapasugot kay ni mga Mary Grace Piatos daw komedi. So, ginakadlawan mo lang ang pinangabudlayan ng kwarta sa Pilipino. No, pati OFW kay dagko-dagkong remittance sa nga itong mga OFWs. Wali sa nagkalidlayan yung mga pungsod. Tapos, amo lang ni, mapasugot ka na may Mary Grace Piatos. Sino pati Boy Cornick? Mapasugot ka daw ginahampangan mo lang ang kwarta sang mga Pinoy, mga Pilipino. Ay, kalainso ka na daw ga kainsulto kung mag-abot. Kwarta sang Pilipino, langulanguhan mo daw ba? Kaking ko yun mo ko panghampangan mo lang para makuha mo ang pondo without a proper identification. So, kasuluya ang mga kaya reklamo kita nga reklamo, nagtaas ang buwis, ang tax, ginabuhin sa ito. Dinig ka kanto, amo ni ang kwarta sa nga kwarta ta. Ginahampang-hampangan lang. Nako, ganyan din goodbye ni Lacson kay, ano? Goodbye ni Lacson kay Marculeta. Ba ni Ma'am Alice? Magdalena Ganisera, tiyoy, mayong aga, tamiyo ko lang ang Tamonan family, mayong aga man. Sa tanan, inaway bagay man kay Cayetano, kaya mo nang gusto niya. Puro awan. And sa aton ulihin nga balita, antes kita mag-sports and entertainment balita, kagi Lunes, subo nga, Lunes! Batayan nyo karon ng ang horoscope! Ano kaya magiging kapalaran nemo? Sa aton balita internasyonal, nagpaandam ang Iran batok sa anuman ng adventurous action sang Estados Unidos kaginsiling nga magabalo sila kung sundon sang American forces ang pamahog ni President Donald Trump nga bag-o nga pagpang-atake sa Iranian targets. Ginhimo ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang pahayag sa separado nga tawag sa senior Turkish, Pakistani kag Saudi officials kasunod sa pahayag sang military sang Kuwait nga naguba sini ang hostile drones sang Iran batok sa pila ka mga importante nga mga pasilidad. Sa pag-istorya kanday Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir kag Turkish Foreign Minister Hakan Fidan ginpahayag ni Araghchi nga magabalos ang Iran sa anuman nga mga kalakasan kag ginplastar ang konsekwensya sang destabilizing action sang US kag ang plano nga heightened regional insecurities. Gin report sang Noor News nga konektado sa top security body sang Iran nga ang US attack sa Iranian energy infrastructure ang magaresulta sang pag-atake sang Iran sa oil fields sang Saudi Arabia kag United Arab Emirates kag sa gas fields sang Qatar kag Israel. So nagapamahog naman ng Iran nga takihon ang energy fields sang iban nga mga pungsod kung inunsyar liwat ang attack. Amo ni siguro nahangpan naton ini kung ginahoano sila sang Estados Unidos. Ginapugos sila ni sang Estados Unidos. Just imagine kung may aras ang nuclear facility ang Iran. Amo ni hindi mo pa mapaktan. No, hindi mo mapaktan ang utok tuod sang Iran.
3: Tata, RMN.
1: Abi naton diri ang US is at fault. Pero sa diri nga mga pamaho, halos tanan nga wala kalabot-labot. Girahon sang Iran. Girahon lang kay ready ni ang Iran. Amon lang ginapreparahan nila. Hindi lang ginapreparahan ang pundo para sa mga tao. Mga relief goods, wala nila ginapreparahan ini. Ang infrastructure, wala nila ginapreparahan ini. Ang tourism, wala ginapreparahan sang Iran. Ang ginapreparahan sang Iran, giragid yung mga kasama.
3: RMM.
1: Mili, bila ka mga missile ini. Ito hindi gani maugsan missile ng Iran, mga drone. Tuloy-tuloy ang pag-construct. Tuloy-tuloy ang pag-manufacture sa mga drone. Kag ang mga missile, ang mga tao nila to, gagkalagutom, wala sila labot-labot. Gani ilang giragin niya ilang. Eh kung pasugtan ini, kaya mo ng US nga hindi magpasugot sa peace deal dire. No, kay ginaptulod sang Iran, ang inang nuclear plant. No, amo niyang hindi gusto sang Estados Unidos. Just imagine kung may aras ang nuclear power o nuclear plant na may pasuktan mo ini ang Iran nga magkapot sang power o isa ka bagay for mass destruction. Kung magsingke galing utok niya dahil nga dahil bumbahong tatuang Amerika pa lupadan tasang nuclear bomb. Amo ni galing na pugo sila nga hindi ka mo pwede mag panagiya, hindi ka mo pwede ako construct sa ila. Enrich in uranium ang Iran, di ba? Hindi ka mo pwede construct. Ay kung pasugtan ini, mapagusto lang sila. Mamahog lang niya, mamahog. Pagani sa iman, dunuta na bala. Damo man mga tao sa palibot. Damo man ang mga inosente, mga sibilyan dira. Ano mabumbahan ini? Amo na siguro dapat makontrol ini sila. Mga kasama, makontrol. Nga hindi makakapot sang any ng mga nuclear mga plants. Para hindi sila ka-create sang mga nuclear bomb. At sa akin niya, hampang-hampang, pareha sila sa North Korea niyo. Sa akin niya, tumbang preso lang sila. Ayan, sa ato mga driver, eto na po ang good news sa ato mga konsumidor. Nagdangat sa tob-tob 3 pesos kada litro ang ginsaka sa presyo sang LPG o gasol kagapon. May adjustment na 3 ka piso kada litro. So kung 11 kg, 33 pesos eh. Samtang, ginalauma naman ang pagnubo sa presyo sang diesel kag gasolina buwas nga adlaw. So sa oil industry source, ginalauma ng rollback buwas nga adlaw Martes. Amo na nga way ko nagpatugong kagapon kagkagina. Hulaton ko anay ni. Sa gasolina, maganubo sang piso tubtob 1.30. 1 peso to 1.30. Sa diesel, maganubo sang 20 centimos. Mas mayo ng 20 centimos kaysa magsaka. So ara lansang sa 80 pesos gyapo ng diesel. 20 to 50 centavos amo ng rollback. Hindi lang maghulag at magdubo-nubo gamay-gamay, okay na kuniya.
3: Ata! RMN.
1: Ang nga gasolina sa mga daan, 75, 76. Ay, no, hindi na ako mag-inasalak. Ang motor, mamotor. Alam ko kung wala lang ulan, mamotor. kaga good luck gali may sugod na ang liga dira sa may kadagmayan sa maabot nga Domingo. So Ming Angels touch sa kadagmayan softball tournament this Sunday magasugot August 12. Lantaw naman tani
3: Tata RMM.
1: Oy, si Ma'am Nelia Cordoba. Good morning, Madam Alice Friedrich. Good morning, kuno. Hambal ni Ma'am Nelia Cordoba. Si Ma'am Rona Mahandukon, maayad-ayad man nga aga. Alauna 41, pagbalik ta, mga kasama, sugudan ta na ang aton nga sports balita. Kag susunod din ang aton nga daily or weekly, gali, windy, daily. Ang aton nga weekly horoscope. Mga kasama, dalingid ang aton nga dalingid na lipatan ko din sa yan. Sige mga kasama, ang inigabahin buylog na nang ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
6: atong pamutian si Ma'am Fatima Pampona.
7: Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3.
6: Iyan na pamatudaan ang milagroso na epekto batok sa balatian. Atong siya pamutian.
8: Pwede mga ka-istorya si Fatima Pampona?
9: Ay, oo.
8: Ano yung mga problem sa nasin mo health?
9: May bukol ako din sa tipi.
8: Bako siya, Ma'am?
9: Oo. Roma is, matambol ko na rin sa iyo eh. Pagkakapan ko gano'n, kaya nagsakit siya balad. Magkado ako yung doctor, low speed, dilatory. Kaya gusto niya ang aggressive sa akin, take ka sang vitamin
8: D3. Ang life extension?
9: Ay, oo. Nag-take ako for 1 month. Then, sa yat, nagkado ko sa stat lab, ang bukol. Wala na yan, sir.
8: Wala na siyang bukol.
9: Wala na din siya. Waay na din siya, sir. Ako, so far, sigigit umam ko sa bong. Ang produkto ni Jesser ay kay Kim. Namin, ito sa akong erythropia.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamating cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panindot sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw na pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki niyong mga butika, kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
3: Attack! RMM.
1: Sa aton mga classmates, may balatian man o wala, bata, tigulang, nagabusong, pwede gid kainom ha? Sang Life Extension Vitamin D3, hindi nyo napaghulaton nga maglala pang inyo balatian kag magdako ang galasuson sa ospital. Adlaw-adlaw, pwede ka mo kabisita sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Unlimited ha? Kung gusto nyo adlaw-adlaw, wala problema. Kadto lang kamo sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kay libre ang pagpakonsulta, libre ang medical check-up. Kadto inyo ang ilang ang mga doktor dira sa Life Extension Clinic sa lower ground floor ng Robinson's Mall sa may city proper. Tagbak Haro, Poblacion Zone 1, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasi, SM City, Iloilo, lower ground floor. Lapit sa food court, pagtapos nyo lang tao, Spider-Man. Kanto mo, pa-check up ka mo na yun sa Life Extension, SM City, Iloilo. JC Zolueta Uto, natubang sang Iglesia ni Cristo. Sa Santa Barbara, ara sa Bangga, Dama, Santa Barbara sa Santos Arcade. Sa Negros, Kabangkalan, tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod City, SM City Bacolod. Sa mga taga-Antique, Tobias Fournier Street, Antique, kag taga Rojas, Arnaldo Boulevard, Rojas City Capiz. Kag ang pinakabag-o, dire sa may San Miguel, Jordan Guimaras.
3: Attack! RMN! RMN News! Sports!
1: Antes ang aton nga horoscope. Bala ko excited na kamo sa aton nga horoscope. Balantayan ha, ang horoscope. Pero sports balita, balantayan ang hampang. Subunga aga na delay lang ang hampang ni Alex Ayala. Ating huwan sa aton nga Filipino tennis ace na si Alex Ayala nga makuha ang pinakaunang WTA 500 title. Maghampang para sa gold medal si Alex Yala batok sa world number 3 na si Jessica Pigula sang Estados Unidos sa 2026 Mubadala DC Open. Pagkatapos ang hampang, mabiyahe naman ini sa pagkanto sa may Canada para sa Canadian Open. At kung magdaog si Alex Yala, 15 million pesos richer.
3: RMN News Sports.
1: Samtang nadepensahan sa world number 1 nga Poland ang ila titulo sa 2026 FIVB Men's Volleyball Nations League. Ini matapos ginlutos nila ang Team USA sa final match. Sa kadalagaan, nakuha sang Poland ang ila ikatatlo na VNL Championship. Sa ibang pagkait naton nga sports balita, ang aton nga alas Pilipinas volleyball team naton nga mga babayi napaslawan nga makuha sang podium finish ang alas Pilipinas sa women sa 2026 CV Cup League 1 sa may Vietnam. Ginluto sila sang Indonesia.
3: RMN Sports.
1: And sa basketball, daog ang rain or shine. Pinerde nila ang Meralco Bolts na kayman, huwag nyo pa ginadula ang system loss.
3: RMN Sports.
1: Pinerde sang rain or shine ang Meralco paging sa score na 85-83.
3: RMN News Entertainment.
1: Sa patag naman ng entertainment, gundumdum ni Chris Aquino ang iya nagtaliwan nga iloy na si former President Cory Aquino sa kamatayon sini. Sa Instagram, ginbalikan sang Queen of All Media ang pagtaliwan sang iya iloy 17 katuig na nakaligad. Suno sa iya samtang nabato na sang ila pamilya ang kamatayon sang anay presidente. Matapos masaksiyan ang pag-antos ni, hindi nila inimalipatan. Ginapakigbahin man ni Chris kung paano sini gindumdum ang anibersaryo upod ng iya anak na sanday Josh Kagbimbi. Pahayag niya nagpromisa siya sa iya mga anak na magapakigbato siya tubtob sa katapusan. Ginabalikan man niya ang emosyonal nga tion kung upod kay Josh nga nagkumprontar sa iya matapos makitaan siya na nagahibi kasunod sang ila pila kagabi nga hindi makatulog. Si Chris Aquino galikag si Bimbi no, may bago silang project si Chris kag Bimbi. Ambot kung recording ini, kung kanta ini, o kung sitcom, o kung ma-host man si Bimbi sa programa ni Chris Aquino.
3: RMN News Entertainment.
1: Wishing Chris Aquino the best of luck daw, nakabalik-balik na gid man, no? Nag-ayo-ayo damo sa mga netizens kay nagsiling daw nag-ayo-ayo ng kutis kag nag-ayo-ayo na ang lawas. Samtang sa ibang pagid naton nga balita, si Senator Chis Escudero puting a ban mga kasama sa mga gambling ads. Kay kadamo na kuno sa mga gambling ads nga nagagwa pati sa Facebook o sa mga media platforms. So ginaistoryahan ako no, ahimuan na sang hagna ni Senator Chis Escudero ining stop sa online gambling ads.
3: RMN News Entertainment.
1: Sa iba na pagid naton ng entertainment balita, pumanaw na ang showbiz columnist and veteran host na si Jobert Sukal dito. Kagapon nga adlaw, Agosto 2, ibinalita ng co-host na ni Jobert na si Chaps Manansala sa kanilang YouTube channel niya OOTD or Oras ng Opinyon, Talakayan at Diskusyon. Ang malungkot na balita sa publiko sa pamamagitan ng social media, nagataliwan ini si Jobert Sukal dito. Daw pila edad niya ni man. Daw 65 something ya. Yeah. I am not sure kay wait ko ma-check pa. Pero ang mga sukal dito, kadamo bla sa mga sukal dito no. Ambag ni may dugong ilunggo gid ang mga sukal dito, kadamo diri no sa Iloilo sa mga pamilya sukal dito. Ang amon nga technician si Mark Sukal dito ang kaupod ko sa may piyak nga pukatod, no? Sukal dito man, mga taga pututan, nga mga sukal dito, Santa Barbara, adamo sa mga sukal dito da eh, sa Santa Barbara. Sa edad nga 65, yes now I'm sure, 65 years old pang papaalam o pagtaliwan ni Nanay Jobert Sukal dito.
3: RMN News Entertainment.
1: That's life. The death is just a part of life. Pero do you believe in life after death? Well, that's a different story. Alauna 53, bantayan, dugay-dugay ang aton mga kasama na Horoscope, ang aton nga entertainment and sports balita. Boy, lugi na dalong sa aton sang pinakamanamit na kape, ang 14-in-1 Herbal Coffee. May problema? Kapihin nyo. Busted ka? Kapihin nyo.
10: Yari na ang pinakabago mo na kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balunggay, Garcinia Cambodia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginuhulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabi Optical, sa sulod sa Marymart Mall Activity Center. Mo, kapihin nyo. Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molia Gully and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
11: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
10: Talag ko na mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat na huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
11: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
10: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo 3rd Floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
3: RMN.
1: Sa mga manog pamunit, Isos, magpa-register na. Kadamo galis ang kagapon, ano? At Domingo ng adlaw, damo nagsaka di sa istasyon, nagkwas ang ilang registration form. So, Monday to Sunday, available ang registration form. Every weekend, Saturday and Sunday, pangitalang amon nga guard. Pwede ka mo kapangayos ang registration form. Kaya yung iba niya, sako, Monday to Friday, no? Mamunit kita, papangmiling, pagwa ng bonit mo. Mamunit na to, butite. Maka enjoy, enjoy ka na. No, na maka na daw stress reliever in yung pamunit eh, di ba? Maka enjoy, enjoy ka na. Maka meet ka pa, makakilala ka pa sa iban nga mga angler. Sus, kung makabunit ka sa mabugat, may premyo ka pa. Kung hindi mo, kung wala sang premyo, take kung over 250 grams, take home mo nang nahulik mo. May sudaan ka na. Or pwede, pang sumsuman pa. So enjoy, enjoy ha. It's a 15, kag 16, ang 15. Kung gusto nyo tudloan, kung gusto nyo mahilig ang inyong kabataan sa angler, sa angling o pagpamunit, tudloy sila sa Sabado. Pero sa Domingo, August 16, open category. 200 pesos ang registration fee sa open category. Hindi na ka mamahilak sa 200. Pamahaw, panyaga, libre sa 200 pesos mo. Login balik sa imo 200 pesos kay pamahaw mo, panyaga mo. Hindi ba? Sagot na, hindi ka na mag hindi mo na pag-ibili ng bunit mo itong nga pre, bantay, di ba? Ang mabakal ako kalanon. Basi pagbalik mo, no, dako na hulik to sang nahulik mo. Kwaon pa to sang pihak to sa panagdao. Sa salibat, sa mga gusto magpa-register, katulak ka mo sa istasyon. Ari kami sa third floor, St. Anne Building, Yulo Street City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Makuton ko man ang amon nga news center. Basi pwede man may, no, no, online nga pagpa-register. Tapos i-Gcash yun para mas, sparing you the hassle nga magkanto dire kay online-online man, di ba? Makuton ko sila kung pwede, may scan QR code. Scan nyo, redbest Filipan nyo, pagpadala nyo, send nyo Gcash, eh, masapos, di ba? Eh, basi may ma-interesaton from the provinces. Nualin sa mga probinsya, di makanto ka pa pa-register. Pero I think may registration during the event proper, prior. But before the event, doon may nagabatong registration. I'll just try to confirm that. Para ba sigurado, adi, pa-register ka na lang diri. Ready na ba? Alauna 58 na. Preparado na ba? Nagapamati na sa... Oh, Gerjani Figuro. Dahil sa may Figuro Meat Shop pa sa may Iloilo Terminal Market. Para sa preskang karning baboy, kagkarning baka, katuin na si Gerjani Figuro. Bugtaw na nasa bung. Si Ma'am Marilo Villalobos, nagapamati man sa aton sa may Luben Store sa Lapas. Mga mabakal sa mga frozen goods, ang mga dress chicken. Si Marie Junela Servando, ara man sa may Super Iloilo Terminal Market. Mga manok. Si Pare Ruben Di Palubos, o mga ulo tanon, langka. Tamaran ka mo magkiyad kay Kano. Baka na lang ka mo kay Pare Ruben Di Palubos. Si Ma'am Susan Siscar. Asesar, parinti mo galing mamang amon nga pitcher mo. Si Regan Jan Cesar. Ang pamilya, ang tatay niya, ang pamilya sa mga Cesar, mga taga Bago. Pero diri sila sa Guimaras, Ma'am Susan, nag-star sa may Libas. No, mga Cesar, damo-damo sila na mga Cesar. Pero sa Bago, ah, damo-damo mga Cesar to mo.
3: Tata, RMM.
1: Papang Miling. Mayong aga si mo, Papang Miling. Si Eliezer Filarca, si Caberting, kay Tatay Enshong. Salamat man kay Daimel, Ma'am Mary Ricabar, si Ma'am Sisi, kay Mayora, Joseph Canila, Don Simeon, Rose Hutuhan, si Lendon Villalobos, Balbanico Bembang, Edna Paraiso, and si Del Moro Del Moro. Salamat ha. Ma'am Moni Hoffner sa may Australia. Good morning kay Reynard Aljo Badge Jr. Kay Romeo Manaay Jr. Sir Kim Yvonne Ferrares. Kay Sir Ruter Infante. Nakatutok na ini sila sa Mubadala Open Ho. Mayong aga man kay FRMG Nono, Sir Marlon Franco Supremo, Francis Asturias, Sir Noel Jimenea, Sir Gelfred Yonyo, mayong aga man kay Sir Fritz Yu, kay Mama Dina Hermano sa New York, kay Ma'am Grace Soberano Duremde Sudusta sa San Diego, kay Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, kay Ma'am Angel Cuevas, mayong aga Ma'am Jenny Helurina, we miss you, Mama Gemma Pendon, where are you? Mama Lorena Rabe, Ma'am Jode Taragon Jucades, kay Ma'am Cher Samudal. Good morning sa inyo mga beautiful ladies, mga beautiful people na nagapamati sa aton subo. Sige, ready na. Tunog-tunog na kay Dugay-Dugay. Pagkatapos ang aton nga horoscope, ang aton nga Papa G.
3: Tata! RMM.
1: Ready na para sa aton nga horoscope. Ang kapalaran mo. Utok ang inday. Ready na, ready na. Sige, unahon na ito ng Aris. Aries or Aris. No, para sa mga Aris, subong na simana. Simana na hindi daily horoscope, ha? Kay kada Lunes lang ang aton nga horoscope. Kay base, lain-lain eh, pero isang kada simana lang. Sining nga simana. masusubukan ang pasensya mo tungod sa huragok sang partner mo. Hindi sa pagbuni, abubuan, hindi mo sa pagbubuan tubig, hindi mo mas sa pagtabunan sang ulunan. Mas hindi kuno epektibo nga tampaon mo siya sang smagol mo kag ihaboy. Kay mahuragok managyapon. Ang kinanglan dira, lambing, hindi wrestling. Ako na ma, misis ko sang

0: Hindi anay, paminsara anay. Ang balaydan mo sa kuryente nga malapit na mag-due kag ang mga utang mo sa online. Magtrabaho kang mabuti kay kinanglan ang pondo. O hindi nga ikaw ang mapundo sa balay kag matulutambay. Kailangan ang kwarta mo tatay at nanay. Ang lucky color mo subong nga semana ay uling black. Damo-damo ka klase nga black mo, may dirty black, may black-black, may black eye. Ang nga imo nga lucky color subong is uling black. Para madumduman mo kung ano kadulom sang bulsa mo pagkatapos mo mag-grocery. Natapos na tayo sa Aries, ang susunod, Taurus! Ang inyong sud-anon, subong nga semana, ay mangin rason sa matinding debate. Pero kung ako si mo tatay, pagustuhin na lang anay si nanay. Ang tunay na panalo, hindi ikaw ang manghugas sang plato. Pero kung kontrahon mo gani, kontrahon mo ang asawa mo, kontra mo ang bana mo, ah, dugay-dugay, ikaw kita manghinaw sang plato. Hindi na pag sapuha-supuha. Pagustuhin sa... Sa imo nga career, may promotion, no, na paparating sa'yo. Pero mas malaki ang chance na madugangan ang trabaho mo na walang dagdag sa sweldo. Ang himuon mo, smile-smile ka na lang, bayani ka ng tahanan. Sakit, no? Ma-promote ka pero may dagdag sweldo, dagdag ubrala. Ang lucky color mo, pula. Pula na resibo. Para maalala mo kung saan napunta. Tatlo pa lang kadlawan na kaligad. Diin na nagkadto ang sweldo mo. Lon Rojo, good morning, Simo. Tee Punch, sambali mamailago ko'y gansya. Leo ko no-greet sa mga amiga na mundri sa may Antalya, Turkey. Nagasaot-saot kami din. Nagapamati subong sa imo, pakitamyaw kanday Madam Margie Cubillas kay Yolanda Alcantara. Baskog sa ngalan pa na daw, bagyo na niya. Yolanda Alcantara and si Jade Ong. Inchik na inchik ito, Chinese ganyan. Jade is a Japan, a Chinese to, ng green, no? Jade Ong. Chinese na Chinese. At syempre si Ma'am Myla. Susunod na horoscope, Gemini! Para sa mga Gemini, malilito ang asawa mo kung bakit bigla kang bumait ngayon.
1: Tata! RMA!
0: No, makibot ang asawa mo. Kung nga, buot-buot si Musubong. Abiya, may sala ka na naman. Pero pang halong-halong ka, kayang imo nga bawat galaw ang kada hulag mo ginabantayan sang CCTV. Kung wala kang CCTV, ang misis mo CCTV yan. Iskan mag-CR ka? Aba, nakatutok sa cellphone si Mrs. Abi mo, nag-chat-chat. Ay sus, naka-online sa CCTV niya. Hindi ka na mag-ninja moves. Sa karir, ang galing mong mag-multitasking. Believe gid sa imo, tanan-tanan sa imo nga multitasking. Nakikinig ka sa meeting samtang nag-scan sa Shopee. Ang lucky color mo, kupas na maong blue. Kupas na maong blue. Ang lucky color, pares ang pasensya mo kapag tinatanong ka kung saan ang medyas niya. Next natin, marami-rami to. Marami-raming may horoscope na Cancer. Para sa mga Cancer, magiging emotional.

0: emotional ka. Hindi ka pinmaging emotional ka tungod nga why ka ginasapak sang asawa mo samtang nagalantaw siya sang TikTok. Hindi ka makabala ka kung why ka ginasapak sang imong asawa subong ubana nga nagalantaw sa TikTok. Dugay-dugay, pati ako, mapalapit na sa simo tungod nga gutom na sa. Sa inyong career, sa mga cancer, likaw-likawan anay ninyo ang chismis sa balay opisina. Mas unahon mo nga paminsaron kung diin mo itago, kung diin mo tagoon ang nalalapit na 13th month pay at bonus mo. Antis pamabalaan sang asawa o bana mo. August, September, October, November, December. Apat ka bulan na lang may 13 month pay. Subong planuha kung din mo itago. Lucky color, puti. Puting unan. Para may hibian ka kung in kaso nga madiskubrihan sang partner mo, asawa mo o bana mo nga na-release na ang bonus o 13 month pay mo. Next horoscope para sa mga Leo. Sa mga Leo, ikaw ang bibida. No, ikaw ang bida sa bahay mo. Subong nga si mana. Pero amo lang na pagkabalo mo. Sa matutuod, kung wala si misis mo, ikaw ang commander. Pero kung aran na sa, sunda na lang si commander para wala sang away. Abi mo, commander, kung makasugo ka, pero kung aran si misis mo. Ang mga misis, kitutuod nga commander. Ano? Sa imong career, may dako ka nga kliyente na magabilib, no? Magabilib si imo. Usara ang imong karisma sa imong kliyente para makapangayo ka sa bonus, pambili, sang gatas o diaper o paboritong kape ng asawa mo. Termina kita ginaga tinguhan, no? Pero tanan-tanan nato na tinguhan, baka kay misis niya ka tumang. Ang lucky color ng mga Leo subong adlaw is gold. Gold color. Para daw itsura mo daw yayamanin ka. Miskan sa tutuod, ang nabilin sa kwarta mo, pang allowance na lang. Next naton nga horoscope para sa mga Virgo. Sa mga Virgo, manutaran sang asawa mo ang alikabok sa babaw sa mga furnitures ninyo. Huwag hindi mo pagkiga ng asawa mo o ang bana mo. Limpyuhin na lang para sa kapayapaan ng mundo. Hindi na sagay sa pak. Dahil kung sapakon mo na, nga way matrapuhan sa bana mo ni misis mo, ba madako lang kita ang problema. Alikabok na. Sa career, perfect kang ininga simana sa imo sa opisina. Perfect kagid. Tani amo ka na ka-perfect sa budget ng baon mo para makalabot man sang isa ka simana. Hindi sagay pang libre. Araw-araw na lang ang allowance mo, mang libre ka pa sang iba. Nugay hinambog. Ang imong lucky color is green. Dollar green. Ang dollar green ang imong lucky color. Lapad nga ang green nga dollar na agil, nag-aagi lang sa palad mo kay sustento na ni misis mo halin sa iya nga utod. para naman sa mga nagalipong-lipong na ng mga Libra. Sa Libra, mabudlayan ka nga magpili kung ano ang kanon nyo o kalanon nyo subong nga simana. Ang sabat dira kung pamangkuton ka ni misis mo kung ano ang nami kanon, biskan ano. Biskan ano nga ihalad si mo na misis mo, hindi ka na magreklamo. Kung pamangkuton ka, kung din ka umakaon, biskan din. Ay sigurado, kung si misis ang maghagad si mo, may ginabudgetan ina iya. May ngaga kay Arnel sa Onoy, kag happy birthday kay Rowena Ladio. Ang inyong sa karir para sa mga Libra, balansiha ang dalagan sang ubra mo subong semana. Walang masyado, hindi ka masyado magpa-stress. Pwede na lang kung mag-text ang asawa mo ng sino tong nag-react, nag-heart sa post mo. Ay sigurado, mas stress ka na kay base nag-like o nag-react sa post mo ang ex mo. Nga matingala si misis, nga ex mo na, friend mo pa. Ang lucky color mo, neon pink. Para madumduman mo nga virgin, isang virgin pa si misis mo. Ari na para sa amon nga mga Scorpio. Sa mga Scorpio, ang misteryoso, sa maging misteryoso ka sa ini nga semana. Hindi gid matultulan ni misis mo o ni partner mo kung diin mo ginatago ang nabilin mo nga sweldo. Makita ya lang na ako kung madiskubrihan niya kung lapit na ang tapos bulan. Ang galing mo talaga magtago ng sweldo mo. Sa career, may matinding enerhiya sa ubra mo subong. Pwede kang mangin boss, pwede kang ma-promote sa imong nga ubra subong sa semana. Pero pag abot mo sa balay, balik sa pagiging janitor ang kabuhi mo. Ang lucky color mo subong, maroon. Para sa mga Scorpio, maroon. Maroon, amo na ang mangin color sang panit mo kung paugtason mo pa si misis mo. Malagod ka git. And para naman sa mga Sagittarius, mate sa Sagittarius, luyag mo nga mangin adventure ang sini nga semana. Parehas ang paghalin mo sa balay sang wala ka naglisensya. Testing iliwat nga mag testing iliwat nga hindi mo pagsabton ang 20 o 30 ka miss call ni misis mo. Sigurado mabinturoso ka gid. Palayason ka gid ni misis mo. 20 ka miss call, wala ka sabat-sabat ha. Sa mga career para sa mga Sagittarius, mayo subong ang dlagan sa negosyo o trabaho mo subong nga semana. May maabot na dagdag kita, dagdag pera. Ilibre mo si misis mo sa sangyup, biskan sangyup na lang para hindi ka na pagsabadon sa iban mo pa nga transaksyon. Lucky color sky blue. Kahit kung hindi mo pagpasugtan, pag hindi mo pag-i-blow out si misis mo subong nga semana, ma-blow out mata mo. Lapit na lang matapos para sa mga Capricorn. Sa Capricorn, sobra ang seryoso ng pangabuhi mo. Subo nga si Mana. Hindi magkalipat ngayuhum-yuhum ka man. Para hindi pag hindi maminsar si misis mo, may nga may ginatago kagid nga sekreto sa iya. Abot ka na ni misis, may sala ka naman nga na obra. Amo na nga seryoso kasubong sa balay. Ako ana. Sa career, sini nga si Mana, madiskubrihan sang inyong kumpanya na ikaw, yes, ikaw nga Capricorn ang pinakamapisan sa inyong opisina. Manutaran ni sang imo nga boss. Tani, manutaran man sang asawa mo ang ginalabhan mo nga mga bayo niya. Ang lucky color ng mga Capricorn is chocolate brown. Na chocolate brown. Kasing tamis ng pangako mong napapako palagi kay misis. Last two. Sa mga Aquarius. Pare na Aquarius. Ay dalingid, ano yung balisera router in Pante, rain delay. Hasta pakaroon tiyo yung ulan, 4 to 5pm. So, 4 hours to 5 hours ang rain delay. Ang balisera router in Pante, salamat gets update sa router. O, para sa mga Aquarius. May kakaiba kang idea ngayon na hindi maintindihan ni misis mo o sang bana mo sininga si Mana. Hindi mo na pagtestingi na i-explain kung ngaa nagbakal ka sang bag-o mo nga sapatos. Hindi gid mahangpan ni misis mo. Mas ginauna ang galasoson sa tubig, kuryente kag gasol. Biskan ano pa nga explain mo kay misis mo sa pagbakal mo sa bag-o nga sapatos, nako tapos ka gid. Kung pwede mo iuli na ina ay isa kasi mana nga rambulana inyo naman. Irason naman ni misis mo sa imo nga siya gani biskan panty way sa kabakal. Sa career, maging malikhain ka sa imong ubra. Makapaminsar ka man kung paano mapadasig ang shift mo para makauwi ka agad at makatulong sa imong mga kabataan. Kung ako si imo, absent ka pirmi. Kung mabuhi ng sweldo mo, hambala si misis ang rason kung nga nag-absent ka. Ay gusto niya pirmi, timprano ka puli. Ah, timprano eh, pirmi puli. Ang lucky color mo para sa mga Aquarius is transparent white. Para, ang transparent white, para madumduman mo anong himuon mo kung sermonan ka sang misis mo. Magpakatanga ka na lang. And ang last nato ni horoscope is Pisces. Para sa mga Pisces, nagadamgo ka lang. Ano? Nagadamgo ka naman, samtang bugtaw ka. Parte sa imong or nag-daydream ikaw. Parte sa imong romantic getaway nyo nga mag-asawa. Ang realidad, bugtaw ka anay. Kay wala ka pa kapangasawa. Wala ka pa bana. Gutom lang na pagpugtaw, luto, kaon. sa imo nga career, puwerte kay mo ka, puwerte sa imo kabuot sa mga kaubdanan mo sa ubra. Base maabuso ka. Iluga ang asawa mo. Iluga ang kaisog sang asawa mo. Kita mo, bisyan ikaw, way kwarta. Pangayuan ka ni misis mo. Pangutangan mo. Ang imo nga lucky color, sun yellow. Para sa mga Pisces, sun yellow, bagong color yan, sun yellow. Para maging maliwanag ang kinabukasan mo, kahit baon kayo sa installment plan. RMM News. And yan mga kasama ng ating weekly horoscope. Ata, RMM. Para updated ka sa mga horoscope kada Lunes mga kasama, ang ating weekly horoscope. Sa mga gusto naman magdaog, anuman ang zodiac sign mo, no? Kung gusto mo magdaog, adlaw-adlaw sa mga papremyo, pamati kag mag-usar sa mga produkto sang ACS.
1: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
2: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, di pwede kagid makadaog sa ACS Hulika Promo.
1: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
2: Tatak RMN.
0: Sa ato mga classmates, adres sa syudad, patuloy lang na mag-usar sa mga produkto sang ACS. Parehas ang Charm Fabric Conditioner, kaga Pride Detergent. Umagyan ka mo sang aton nga field team, matik daog ka mo sang cash, grocery packs, kag ACS gift pack.
3: Tata! RMN.
0: Ah, sa mga nagabantay, kag nagapangayos ang update sa hampang ni Alex Ciala, madugay-dugay pa kuno ang ulan, hulaton pa ini nga untaton, untat ang ulan. So sa ilang forecast daw 4 to 5 PM pa masugod dani ni kagina pa ni alas 12. So alas 12 sa aton sang hating gabi, alas 12 sang udto digto, dumadelay 4 to 5 PM. No, mga lima ka oras ang delay. May ma-warm up pa ni si matyagan ko ambal ni Sir Router, matyagan ko daw mag-champion si Alex Yala. Nagahuro-huro si Pigula daw, nadula na ang moment excitement ni Pigula. Aray na kay Alex Yala, marangkada. Mga grocery, anay ko, tiyo, ya, para pagbalik ko, sakto, gid na yan, Sir Router. Amo na ang surbol. So, delay pa, wala pa hampang si Alex Yala, mga kasama. Kaya mayong gabi, aming aga, tamayo ko man, migo ko sa may San Pedro Molo, hambal ni Sixto Mining. Si Tatay Boy Imperial sa South San Jose, mayang aga man sa inyo. Ha. Sige si Hector, kaki mamaricho, no, to Hector Espinosa, kaki mamaricho Espinosa, mga tag-iya, sang Tatoy Manukan, pirmi nagapamatig sa ton. Si tatay Tatoy, kaki nanay Kunsing Espinosa, sa mga staff, kaki sa mga kabataan, mayad-ayad gid nga gabi sa Tatoy Manukan Seafood and Restaurant. Si Engineer Bebot Edrosolano, good morning. Ara ka pa sa Canada, Engineer Bebot? Kay Mama Mila Nuedro Solano. Salamat, Gid. Oras, ibon ang inyong orasan. Alas 2:28 na. Oras na para tunog-tunogan na ang inyong radyo. Mamati naman kita. Ano naman kaya ang problema ni kasamang Gerson naging patpat kay Papa G?
4: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasyapak, wala ginatawgan, o wala na nagpamatiyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, atong pamatian. Dili siya numero uno ng programa kada kaagahon. RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
5: Kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, tataglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pressure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahan inaasam-asam. Mega Man, truly herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Gerson, 27 years old, San Roja City. Isa ako ka manager, Papa G, sa isa ka private company. Sili nila, mabudlay katama kalimtan ang nakaligad. Husto sila. Sa pagkabatuod na Papa G, may ex ako, kag siya si Dana, ang first girlfriend ko. Kag ang nangin first heartbreak ko man, Papa G. Pero isa sila ka res, wala kita ko maglaong nga sa kadugayon sang panahon, makita ko pa siya liwat.
1: Kabalo ka na sa balita? Ari ko na sa Pilipinas ang ex mo, si Dana, bala?
2: Ayaw man, tol. Actually, nagkitaay gali kami kapon sa mall. Nalipat ko magmuno sa imo, tol. Ano, kakitaay na ka mo, tol?
3: Ay, gali.
1: Tol? The bullshit ka pala, tol. Ang wala na reaction mo? Ay, gali?
2: Galaw, gaw ka bala, tol mo? Wala ka man lang nalipay nga after 5 years, no? Magkitaay ka muliwat sang one great love mo?
3: Nasa subong, hindi gyapon madula sa ako ng buhat niya sa to. Kuna mo, may chance na gali ako nga magbalo sa iya, matapos niya ginsakit kag gindagong balatsyagon ko.
1: Tol Gerson? Ay, te! Asta, pagigali sa subong niya, wala ka pa makamove on.
2: Yeah, may man, tol. Pero sa bagay, sino mo nabing makamove on nga pakaslan mo na kung tani eh. Ginbayaan ka pa, di ba? Kanikon ako si Mutol, balos ah. Sakto gina kay may high school reunion ta next week. Remember, nag-invite siya sa agi nga class president sa una sa GC ta sa messenger. For sure, makadtugi na si Dana.
3: Tol. Gusto. What a nice and perfect idea, tol. Lantawon ta, kung hindi niya paghinulsulan ang ginbuhat niya sa tusakon, ilabi pa subong nga, nagwapo kang nagmatso na ang ginbayaan niya.

0: Antes kami magbulagay sa Adto ni Dana, Papa Jay, nag-away kami tungod sa luyag niya, yung mag-abroad. Sa nabatian kong mapauli siya diri sa Pilipinas, nakibot ako at the same time, nalipay man ako na at last, makabalos na ako sa gindbuhat niya pagbiya sa akon. Kagang unang napinsanan ko, Papa Jay, among paluyagon siya naman, kagbayaan.
1: Woo! It's been a long time. It seems nga naka-move on na kanagid nga. Gabi no, lima katuig. No communication. No at all.
2: Jason.
1: Puwerte.
2: Not this time.
1: Nga, nauya ka? Nga matapos
2: ang... Please, Jason. Hindi pa guba ang gabingay ni para kay Seb. Kung akig ka pa sa akon, kag wala na ka-move on, istoryahan na ito nila. Some other time and not here.
1: Woo! Subong ikaw pang maiso nga ikaw na gani nagbiya sa akon?
2: Oh, gusto na Jerson ha?
3: Hey, Dana Jerson. Are you guys okay?
2: Seb!
3: Please.
2: Best, mauna na siguro ako. Do hindi amo ang dapyas ang hangin.
1: Han, dira ka gidya sa God. Malakat ka naman. Biyaan mo naman.
2: Jason, stop. Pwede bala? OA ka na. Hindi pala nga break na kita?
1: Pwerte.
2: Kasi sa pa, for your information, naglisensya ako sa imo sa maglakat ako 5 years ago. Wala ko ikaw gin gago. Kag wala ko ikaw gin into. Kung namuay ng patinsyende mo sa maglakat ako santo, hindi ato matuod. Gani, please, move on na kay ako. Naka-move on na ako sa imo.
1: Nana?
0: Palpak gali ang strategy nga ito, Papa Jay. Abi ko, anay mapa-inlove kaliwat si Dana. Gali kay... hindi. Mas nag-init pagid ang ulo niya sa akon. Ganisang gab-ingay na... wala gid ako makatulog eh. Kagpagkaaga, napinsaran ko, Papa Jay, nga magkadto sa balay nila. Kag-insakto gid, wala ang mga ginikanan niya. Ganit naka-istoryahan ay kamiliwat. Kag.
2: Siguro, okay naman nga ginpatawad ko ikaw sa pagbastos mo sa akon sa reunion ta nagligad.
4: Dana, kung hindi ko hungod nga himuon na to, ang pinsar ko, abi ko...
2: Kung maluyag pa ako sa imo, nagsala ka, Jason. Oo, akoon ko. Sa makita ko ikaw, nagpitik dahil ng dugan ko. Kag na-mesmerize ako sa physical mga aspeto, pero wala na ako sa... Hindi, kinalukan mo ako sa bibig.
4: Gusto ko liwat na sudlon ang ginharian mo, Dana. Yan. Liwat ko na ikaw nga maangkon. Pwede ba lang? Ha? Pwede?
2: Ano?

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, tataglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahan inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: wala gid ako maglaom nga bisan ako papaji nang balko ato kay Dana. I know nga mismo siya nakibot sa akon. Pero mas wala ko gid expect nga sang ginhalukan ko siya tudo-tudo inang duot-duot gid bala sa bibig papaji kag ginhimas ang lawas niya. Ginpatulan niya ako. Hasta nga ginhagad niya ako nga.
1: Tarot namit niya po sa imo, Dana.
2: Jerson, kinapalituan mo ako sa mga lupo. Naginahihisan din ako mga oras. Shit! Naginahihisan din ako mga oras. Dali ka. Masagot kita sa kwento.
1: Shit! Ha? Matuod ba lang ha? Ha? Sige, dali ka. Ha? Kaya, palukpan ko ikaw dito sa tututunan. Dali! Apatunan ko ikaw.

0: Never ko gin-expect nga balusa ni Dana ang mga halok ko nga ato papachi. Pero ginhaga pa niya ako yung magpakwarto. Asta nga.
1: Dana? Dana?
2: Shit, Jason! Ako maghihapon ka namin sa natutang mo! Kapakwagin!
1: Oh, shit! Mas nagdandam ka na agad. Magpanapit ka pa, magpanapit ka pa, ha?
2: Oh, shit! Sandigin na doon sa puto kong batuta ko.
1: Ano na ba sa mga pasas?

0: Parayagi kami nga nalipay sang tiniungi na. Pagkatapos nga, Papa Chuy, medyo na nung balik ang pagtamdanay naman ni Dana. Hasta isa ka, bes. Wala kita ko maglaong na garo niya ako na magwa. In short, daw nag-dinner date kami, Papa Chuy. Pero...
1: Bisan, hindi ka maguna, hambal. Kaya balon ako sa rason kung nga nakikita ka sa akon, Dana.
2: I'm sorry.
1: Sorry? No, it's okay. Ako nga dapat ang mag-sorry sa imo eh, tungod. Wala ko ginintindi ang sitwasyon. Gabay pa nga.
2: Gerson, don't.
1: Dana.
2: Hindi both siling nga nakikita ako sa imo. Natabo kita kag may communication, okay na kita. Juan, I'm sorry, pero siguro... Nadala lang ako. Kag sinasaling ko na. Nakamove on na ako sa imo. Actually, madugay na.
1: Dana? Akoon ko. Naakig ako sa imo, pero... Siyang makita ta ka. Nagbalik.
2: Gerson, I'm getting married.
1: Ano?
2: Yes. Kag si Romel, kaupod ko siya sa trabaho. Gary, please, untatin na ako.
1: Dana, pero paano ang...
2: Sa lahat ang natabo sa aton, palangga ko si Romel. Palangga ko ang mangimbana ko. Gary, please, untatin na ako, Gerson.

amo na lang ang kakibot ko sa nabatian ko nga may balaan ko nga magpakasal. Da si Dana. Magalalaing kita kong papadya eh. Hindi ko mabaton naging pasakayan ng gali niya ako. Nadala sa emotion? Ginggago? Paano na lang galiya ang natabo sa amon? Wala na lang to? Ina ang nagabalik-balik sa akong pensar, papadya. Pamatsyag ko na hindi ako magpasugot na magpakasal si Dana sa ibang lalaki. Isa na lang kabunan pag mabalik na siya sa Switzerland. Ano ba lang maayo kong buhaton, Papa Jay? Laigayin mo ninyo ako. Ako gali si Gerson sa Rojas City. Madamo ging salamat and more power to you.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, tatanglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahan inaasam-asam. Mega Man, truly herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pagpero magkakandang
2: ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Nans Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. Nans Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. Nans Super Plus, the new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, gintingo ba mangustin, guyabano, malunggay para sa mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno na kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu-Luz, Iloilo. May duha ka category.
3: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
2: Dalag ko na mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat na huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
3: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
2: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
4: Programa kada tagahon alas 12 tungtong alas 3 inidya sa pangyaw Sukit kay Joy.
5: Sukit kay Joy!
6: Ang programa na may puso kaupod si
5: Joy Pancho!
7: Okay nga ka, mga karadyoman! Alas 2:45, adlaw kita sa Lunes, start of the week, Petsa 3, para sa bulan na sang Agosto. Ginabulubantayan gini ang fishing tournament ho, pila na ng kaadlaw ini. And tandaan, kung Luya Lawas, eh sa fishing, no video Luya Lawas, Mega Man. Dako ganda ang bulig para magpagsik. Ikaw kag si Manoy mo. Mega Man Herbal Capsule, dapat may reserba ka ni sa balay o sa bulsa mo. Hindi lang sa opisina, ha? At para layo sa kagat sa lamok, mga sapat-sapat. Layo sa sakit panakit sang kalawasan. Sa mga nagatubog sa baha, mga may lanag, arekis, buni, up-up, alipunga. Ang ginasaligan sa mga manugilot kag masahista, Nans Liniment Oil. Alam niyo bang Nans Liniment Oil pwede man ini sa mga pasukag sa mga pilas, manabaw man o madalom, kaya ni pauntato ng dugo. No kadamo ini sang sangkap, FDA approved. Cancer. Every event may mga anti-cancer run. batok sa cancer. Malikawan nato na with good eating habit, proper diet, exercise, and makadakugid ang bulig din ang NANS Super Plus kay ini, ang natural nga anti-cancer food supplement. Kay ini tanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Basta gani produkto de kalidad, produkto ni Tita Arlene, sigurado gid na yan na epektibo.
8: RMM.
7: Problema ni Gerson. Aton lalaygayan. Sa mga gusto maglaygay, pwede na kamatama tawag. 0933-879-0931. Pero antes ang laygay, tamiyaw naton si Ma'am Rosalie Alba. Kagawad Noel Coscoluela, si George Torreña, sa Walawa. Ang maasin, si Alvin Chope. Magbudyo-budbuas duty yan mo. Dahil sa may Dungzul Pototan. Ma'am Rona Mahandukon. Mahingaga. Sir Jess Pal, David Almuenda, inom tayo tea with popcorn baw. Nami ganyan beer kag popcorn eh. Wang New Drilon, kamusta mga taga-dakyo? Neil De La Riarte, ang Sophia Blue Squad daw absent ako. Sige, aton laygayan si kasaman Gerson. Ang problema ni basta mga XXX mo. Sige, laygay. Hello, mayang aga.
9: Matang.
7: Oh, mayang aga pa pang miling.
9: Laygay sa kay Gerson. Lima na katuig ko nga tabo. So, yung tagaan ko sa babae, isang kay Gerson na. Ano mo kayo may kwanto ko ulit? Rasyon? Itakas nga sa iban mo rin. Kaya sa uon eh, wala siya yung kanbar, wala siya yung sungod. Kaya niya yung lugmang iban. Namuha ba? Manager ka o. Nita ka takdo bilog para ikaw makapili. Tunggaba kami ni papangpansyo.
7: Buha ko naman, ikaw lang, hindi ako. Hindi ko pagdalahin ang talahigad ha, kay pumati misis ko. Kasi karoon pumati ni karoon, may kapatid na
9: hindi mo na kuman to. Ika yung pa ipili nung dibisin mo eh. Kaming tratantan mo muna.
7: Amo ni nga siling tayo. Amo na siling bala papangmiling kung isa kita mga lalaki, mga huru-huro. Huru-huro lang kita, matandog, tagani, abe natun, ato na. Kaya ang babae, nagpasunod sa muna. Uhaw man. Guru, nahidlaw man sa. Itani ko may tuyo, kaliwat ka pangaluyagan. Amangkot mo atani ang talambuhay. Lima katuig sa Amerika. Ikaw lang isa eh, Gerson, ang wala ka move on. Di ang babae na isa rin na gani, maka move on. Tika laslon, ibaylo ya peso sa dollar na ano ka
9: dyan. Dollar, gagi na. Sagwa ko pa siguro.
7: Tiba na mo nga digto nag-star sa Estados Unidos. Sa una palang gani ginpili isang babae nga magkadto sa Amerika. Digto mga buhi. But yung digto gin siya tuyo yan digto na gini para magdilanto. Ti karon babambal mo kalaslon sa piliun nga pugson mo ikaw pakastan. Why gani ka mo? Why ka mo gani nagdugay? Ginbayaan ka gani.
9: Eh, bulong ilan ito sa uhaw yan kay Aris ng Pilipinas mo.
7: Normal man lang guro mo eh, mga bulong-bulong sa uhaw. Teng iya, pilingin. Abi yan, nakuha yan ha, natandog yan, nagpanghilawas. Abi yan, nagbalik man ang luyag kang babae.
9: Yan na. Takaya nga iba na. Tawag na yung trapo ka naman. Huwag nga piso-piso lang dito. Pwede eh. Ano na yan? Bastante ka naman gade.
7: Kaya ex na tao nga mga ayaw. Na ito, no? May ban ng mga tao, amo ginahilig ang ex. Ex na gani, tapos na balikan mo pa. Sang una gani, wala ka mo nagkayo na, ibayaan ka, katulad may kapaltahan ka, balikan mo pang ex mo.
9: Ano? Ato na, ex mo ba sa mga ito? Kaya naman ko yata ko na? Eh, pamilya dahil mo, ulo mo lagi yaman, bayada.
7: Nagbinta. Ano ba? Alkanse ka na niya, natandog mo na gani.
9: Gani, nakuha ka na. Napiglaw ka.
7: Nakalutgot ka na.
9: At tumakot ang butay.
7: Na-demand
9: sa... Na-demand siguro kasi namit na buka eh. Na-demand.
7: Isa ka bisis nun. Anong namit to sa isa ka bisis? Kung namit, but sino adlaw-adlaw na namitan ka, sawo mo na yan. Ang mga ginadlaw-adlaw ay namit. Isaya, isa ka bisis. Ano gito? Would one, ang isa ka bisis na makapalain na sa balatsagon sa tao, hindi man guro.
9: Kaya nga ito, ay guro mo, di ba siya ito, kaya siya ginapangita mo.
7: Ti, kalas lo na gani?
9: Ito yung ginapangita mo. Oo. Kaya mo ito yung nilaga niya. Kaya mo ito yung namita niya, kaya mo ito yung balikan niya. Kaya mo ikaw naman namita niya. Kaya ano ito, kasi mo ito pasal. Ano kaya hindi? Tumitan mo ito, dahil na.
7: Nami, kay Papangmiling, kay nakachambag ito. Ano namro na mahalukon. Ay, hindi ni Chamba kay Papangmiling. Tandagin niya, tandagin niya Papangmiling niya. Di wala, nakambal si nagambal si Ma'am Rona. Mayo pa si Papang Miling nakachamba. Hindi niya chamba yan kay Papang Miling. Planado niya. Planado niya, marugsi niya.
9: Di ba? Pero na ino mo ng tandak ko.
7: Hambal ni, may nag-text, may nag-text.
9: Ano?
7: Basahan ka?
9: Yung floor?
7: Ay, wala, basahan ba ko, may nag-text, huwag kong alan ha. Basi ako naman kay ganyo ha. May nag-text, hambal sa nag-text sa akon, kapamilyar lang sa numero niya. Ami niya, hindi sa papangmili ay nakachamba. Si Ruda da ang nakachamba!
9: Amigot. Kasi kung si Ruda pa, niya daong ito niya eh, niya perde si Flor, perde si Joy, perde si Rose. Kasi may na perde po niya, hindi ko magsamba mo, hindi ko puli ka ito, hindi ka hata ka kwarta, hindi siya.
7: Bunggit urot ba? Ti, paano na ba, example ba? Kay X ang gina-istoryanta, mga X. Example B, gulpi na lang kumadtuda si Rose. Kag mahambal sa nga, pwede ko ka-istorya sa imo. Kag may tuyo sa nga magbalik sa imo. Kay na marasmasan na sabla sa nahimo niya.
9: Teto, nagbalik. At, nagbalik sa sabi.
7: Nagbalik sa ati, ano?
9: Hindi niligyan sa ni Ruda. Tuwan siya nagbalik eh. Nga, araw na siya sa akong gubel. Sa SM.
7: Ah, amo na SM City.
9: Araw sa may matubra.
7: Saan din SM sa may Delgado?
9: Hindi sa marimat. Pero sa marimat, bakit yung nabaklan ko sa inyo ba ito?
7: Oo.
9: Wabaw siya.
7: At tingala ko nang hambal ka kang nagligad nga si Mana, mga pita sa marimat.
9: Tubig mo yun, dati bakal.
7: Hindi, di ba nag-chat ka sa akin sa Sabado nga, may chimpo ka, mga pita din sa Mary Mart. Natingala ko nga sa Mary Mart, tama nga, pi.
9: Ito na.
7: Ah, para masakasaka. Sige, ah. Timingan talang, nagkakatulog ang kurimaw.
9: Yes.
7: Timingan talang tulog ang kurimaw.
9: Ang very akero, no?
7: Sa din ito sa kaobra, kaysa kaaw ko ito sa karon. Sa din ito din sa babaw, Mary Markman? Ha? Sa din sa Mary Mark sa kaobra? Abay, ito sa! Sa diin sa Mary Mart nag-aobra si Rose.
9: Ay, siya dahil sa bawal na tayo sa second floor.
7: Sa diin?
9: Nagay na tulinan siya niya.
7: Sa diin?
9: Sa babaw sa second floor.
7: Ti, ano daw ang establishmento?
9: Bata, lipat lang mo.
7: Masi! Ano ba baligyaan sa cellphone, baligyaan sa bayo, baligyaan sa mga laptop, baligyaan sa mga ukay-ukay, baligyaan sa mga instrumento?
9: Mga bag.
7: Ha?
9: Mga bag. mga bayo, mga damo, mga bra, damo. Damo yung bigwa.
7: Kesa nung tama, lagaw to?
9: Ang bagay sa kanya ako, nga ito, warta. O, ang nga rin yung daw.
7: Hipos na! Why ka nilabot sa ginistoryan sa mga lalaki? Hipusang sungad mo! Bayi na sa. Mapamisa ito mo ng Mary Markman? Karon?
9: Buto na mo yun. Buto na mo yun. Napang nilang din isa.
7: Lumpat sa suma! Lumpat sa baybay! Lumpat!

0: Guwapa nga daan to si Rosa. Din yan yung pikaya to sa dugano sa braso. Ha, papamiling din gani ang iyang pika ni Rose. Si Rose, tatuto mo. Ang pikaya, Rose, galing wala na mabutangan miling sa tunga. Sa din gani ang pikaya?
1: Ang iya, iya pika.
0: Sa din iya, sa tunggal?
1: Iya pika, babaw titi niya.
0: Babaw titi?
1: Nay, wala nga. So, iya, wala nga bug. Diba, babaw ya?
0: Babaw. Dirag ilang tato yan. Why pamiling? Why miling ang langalan sa tunga sang Rosas?
1: Oy.
0: Ate, dason si mana, pabutangan ta na, papangmili. May kilala ko ang manugpika. Papikahan ta miling, ano? Lautod, ginautod ni Ruda. Ginautod ni Ruda ang tawag ni Papang Miling. Kinutod niya. Ay, si Sir Rocky Binya Salute. Ay, kasadya kay Papang Miling, ha. Ambal ni Sir Rocky Binya Salute. Si Alice ay hadlock. Si hadlock si Papang Miling kay Ruda. Sadya si Papang Miling, ha. Ambal ni Sir Rocky. Mayon nga galanda si Rocky. Nagabulubang time ang tanan sampang ni Alex. Si Alati, ano mo kay delay? Melanie Harjoline, good morning. Bak another week na naman ni isang sang obra sa may Western Institute of Technology, Mama Melanie. Hope naka rejuvenate, hope naka ulo enjoy this weekend. Anong isang weekend. Iyo ay para kay Gerson. Ano pa ang pangitaon mo, Gerson? Ano pa? Tapos na, X is X. Ginaprangka ka na sa babae nga may pangasawo na sa, may pamanahon na sa, kalaslo na sa. Kung sa brahabla, respect the ace na lang. Wala ka na damahimo. Not unless na ang babae mismo ay ginsugi niya na sa imo, kumabaton mo. Not unless ang babae mismo magsiling sa imo. Nga kung may plano ka nga pakaslan siya. Pero pangabuhay sa Estados Unidos na eh. Digto na siya nakasettle down. 5 years, hindi na ni langulango. Naka-adjust na to siya. Nakapundar na to siya. Nakakilala na to siya. Sang ibang nga lalaki. Kung ikaw, Tani Gerson, nag-move on ka, maging friends na lang ka mo. Tani, wala mo na lang gintandog. Wala ka pa problema. Tinandog mo, timariit. Tandog, mariit. Gani. Tinandog mo, tinamroblima ka pa. Paminsara na lang na isa ina kamayo nga damgo. Wala na, Gerson, zero balance ka na da. Hindi nasagay paminsara ng babae. Mayong agat, yoy, bao, nag-national anthem lang kamo sa radyo kagina, pero tuloy-tuloy lang ligaya online. Yes, Sir Ronel Umagap. Tuloy-tuloy ang ligaya, alas 12, tub-tub, alas 3. Sa programa, isugid kay Tiyoy, nga mabatian lamang, dre sa RMN Iloilo. DYRI RMN Iloilo. Facebook Live, bantayan ninyo, 12 to 3. Kaya sinadya sa Jaka Mediria. Salamat gid mga kasama. Study rin lang aton nga pagpangalagad. Kaya ang aton mga OFWB, why nag-alaygay? Tani ko nag-alaygay ka mo, nagatawag ka mo sa akon, malawig-lawig pa ng aton programa. Pero buwas, no buwas. Gina-expect ko gid, I expect ng aton yung mga OFWs nga nagapamati sa Facebook na may mga messenger na mga friends na friends man kita no sa messenger o sa Facebook, I would expect no na magtawag ka mo sa akon buwas maglaygay eh para mabatian man na sang iba naton mga classmate ang inyong tingog, hidlaw man sila sa inyo mo. Ay, makalo enjoy makita din sa programa isugit kay Tiyoy, ha? So, buwas, bantayan. Tiyoy Punch, nag-start na subong pa lang. No, alas 3, nag-start na subong pa lang ang hampang ni Alex Yala, latest update na kay Sir Stephen Fanega. Sama-sama, mga kasama. Sama-sama tayo, mga Pilipino. Labinagid kita ng mga Ilonggo. Nga maghatag man sa nga prayer, no? Kay Alex Yala, prayer for her strength, prayer sa iya resistensya, sa kaklaro mindset niya, and for her safety.

0: And Gabayla, makabalik na kita sa radyo para matuloy-tuloy ang atong tawag ng tanggalan. Kita'y kita buwas. And bulubang tayan. Kasi karon sa gabi, makabalik na gid, no, ang inyong paborito na si Sir Rodel Fulion, no, kapaprograma Patrol 774. Start first set na pre. Ambali Sir Router, update ko makaibisan sa balay, mabantay gid ko ni si Alex Yala. Tamang oras. 5 minutos makalipas ang alas 3 asang mayong aga. Susunod, karon mag-online na kita. Mag-online, mag-balik na, mag-panumbalik ang RMN 774 alas 3:30 sa programa sa Department of Agriculture para sa aton mga kauturan ng mga mangunguma kaya mga mangingisda. So standby ka mo. Damugid din yung mga updates ang Department of Agriculture. And sa mga mainit ng mga balita, kay impormasyon, alas 4, unang radyo, unang balita, with Radyo Man Eric Jan Pamplona and Radyo Man Benroy Bernal. Pagsapit sang alas 10, pagkatapos ang straight to the point, bantayan!
1: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Ang special coverage mga kasama sang impeachment na atong Vice Presidente will start at 10 a.m.
1: Tata! RMN.
0: Sa kay Alex Yala, ang uniforme niya subong, ang ginasuot niya green. Green man gyapon. Ang sulob niya ng uniform. Ambal ganin nila si Alex Yala nagapahibalo ko nung DDS siya kay green. Nanta ano siya? Pro DDS. Mga kasama. Dalingid, may tawag kita kay Coach Guy Puentes. Update ini sa 12 under. Ano? Nag-champion na ang 12 under? Hello! Good morning, Sir Guy Puentes. Coach Guy Puentes.
2: Program ka pa?
0: Oo, program pa. Anong update?
2: Pansubong ang 12 Biota sa Guy Championship Game.
0: Ah, so nagdaog sila semifinals. Ang kontra nila to? Ano to? Kagina?
2: Oo. Tawag sila kagin. Natin subong mapanggilang championship team against Redlands, California.
0: Redlands, California. Redlands, California. Last year, anong pwesto sila ni?
2: Tumo na ang defending champion.
0: Okay, defending champion ng Redlands, California. So, Philippines, ano, nakasugod na hampang o manugsugod pa lang ni hampang?
2: Manugsugod pa lang subong. Gina-prepare ang club. Gina-prepare mo ng mga bata.
0: Sige, bow, good luck, gabay lang maduplicate sa 12 under ang ginhimo sa 14 under. So, ining 12 under, kumpara lang natin sa 14 under, ang 12 under, wala ni sila kaagi perde hasta mag-championship, no?
2: Nagmay tagailo-ilo na da, na nakaupod, duwa kabilog.
0: Oh, pero ining 12 under, wala sila na kaagi perde, no?
2: Wala.
0: Sige, Coach Guy, ano mensahe mo sa aton mga kauturan ng mga Ilonggo kag mga Negrense sa ginaulat-ulat ning hampang sa 12 under ng Sagay Little Giants, Coach Guy?
2: Sa atang listeners ang RMN Iloilo, ginapangayon naman ng prayer lang na makahatag sa mga bata sa strength na makakuha nila iniang kampiyonato do or die game.
0: Isa lang na, isa lang kampang, kung win or go home.
2: Yeah. So, naka-relax sa mga bata. So, preparado sila kayo yung kontra nila kadalag po as the defending champion for 7 years.
0: Wow, gabi.
2: Ito sa kunin.
0: For 7 years, no? Ano oras ang hampang nila subong? Alas 4?
2: 12:30.
0: At 12:30.
2: California time.
0: 12:30. So, hampang nila schedule at 1 o'clock?
2: 12:30 sa atin na mga 3:30 siguro sa aga.
0: Sige, daw duungan ang hampang na si Alex Yala. Hampang na. So, ang mga prayers kay Alex Yala. Base, pwede nyo man pangamuyuan ang mga Team Philippines represented by Sagay Little Giants, no?
2: Sa damo, di sa mga Pilipino nga nag-witness kita ng hampang championship game. Sa 12 view. Pag mayari, yung nga 2 kabata na nakaupod niya tumandog sa ngilwin, 1,

0: from Santa Barbara, one from Saraga.
1: Saraga kag Santa Barbara na interview ta. Sige, sige, Coach Guy, kay kolabo na ko din sa oras. Well, good luck and mahulat gid kami sang update nimo. And gabay lang, no, makuha sa mga kabataan ng kampyonato.
0: Yeah, gabay pa.
1: Hmm. Sige, Coach Guy, madamo ka salamat and good luck sa mga kabataan dira.
0: So, thank you.
1: Sige, Coach Guy.
0: Thank you.
1: Sige, salamat. Kubo, puro championship niya mga itong mga kabataan. Oh. Gabay lang, gabay lang. Sir, diin kagalantaw yun sa laban ni Alex. Actually, Sir Rocky, way ko kabalo kung di walantaw. Sino lang maka-share-share na. Pero wala ko sa'yo, kaya way mga kabayad. Galantaw-lantaw lang ko din sa mga recap. Pagtapos, no, magtapos ang hampang, amo na galantaw na ko kay may live na sa YouTube. Pero live, buhay pa, mangita-ngita ta karon pagpuli ko. It's 3:10 on a Monday. Salamat, Ged, mga karadyo man. Nasad rin nato ng pagpangalagad. And salamat man sa akong mga kaupdanan diri sa studio, sa news center, Radyo Man Rezi Danioso Bordon. Sa transmitter, Radyo Man Chief Atoy Alia, aking technical partner, Radyo Man Jason Renzi Cabatania. Kita na makita, buwas nga adlaw. Keep safe and keep dry. Patuloy naman tabay sa lagay ng panahon. Kaya ining sa Bagyong Luis, mag-landfall ini. Kaya may isa ka LPA, bagyo. Sa wasang par nga base pa baskugo niya ning hanging habag at just keep safe mga kasama. We'll continue to update you diri sa RMN Iloilo. And then si Tio ay ninyo Pancho, have a beautiful weekday. Hereya.

0: Bakit Ripen ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
0: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung sumuk ko na.
2: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Ripen ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Ripen. Kaya ako, kailangan hiyang.
4: Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: Agayin na bugat ko. May upod pang sakit bawang, sakit ulo, kagilangan.
8: Ang diskarte sa minong gudira.
9: Exilo Forte!
10: Mas kasing banat sa abat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN

0: Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ito nga mga suki nga tagpalamati sa ito nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katuntan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduhan aton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians kag farmer leaders nga nag-upod sa aton nga programa. Ayhan, alagid kamo sa inyo tagsa-tagsa kapanimalay tag-inom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon tsokolate samtang nag-upod sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minuto. Shout out sa kay Ma'am Lia and Danny Chanova sang Balod Dumangas, kay Ma'am Arlen Tikyo kag Leonard Tikyo, subong man kay Sir Felix Acelio, kay Jay Alanda kag Rodel Rabina. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Una nga tagaan naton igtalupangod subong aga, nagtaas ang produksyon sang palay sa aton pungsod sa ikaduha nga quarter sang sining tuig 2026. Ini sa suno sa aton katuwang nga opisina ang Philippine Statistics Authority o kon PSA. Humalin Abril tubtub Hunyo, naglabot sa 4.63 metric tons ang anisang palay, mas mataas sang sa 4.38 metric tons sa amuman nga panahon sang nagligad nga tuig 2025. Suno sa aton ahensya Department of Agriculture ang pagsaka sang patubas ang nabuligan sa pagkayo sang Upper Pampanga River Irrigation System kag sang mataas nga presyo sang palay sa katapusan nga harvest nga nagaingkan nyo gid sa mas madamo nga mga mangunguma nga magtanom sang palay. Samtang ginpataas man sang Department of Agriculture ang minimum buying price sang labas nga palay o kon labtong nga palay sa 21 pesos kada kilo, agud mabuligan ang mga mangunguma sa tunga sang nagataas nga gasto sa production. Sa gihapon diri sa aton rehiyon Western Visayas, labi na gid diri sa probinsya sang Iloilo, yala na sa vegetative stage ang aton tagsa-tagsa ka mga rice farms sa mga kabanwahanan, gani gina paulo aligmat gid sang aton ahensya ang aton nga mga mangunguma nga nagatanom sang palay nga bantayan ang mga pamiste kag pamalatian nga mahimo makaapekto sa aton nga mga tanom nga palay sa sini nga cropping season. Kon may na-observe kamo nga pagpangatake sa mga pamiste kag pamalatian, i-report gilayon sa aton pinakamalapit nga agricultural extension workers o municipal agriculture offices para nga mapaabot diri sa aton regional crop protection center sa RCPC naton para matagaan naton sang eksakto nga validation, assessment kag management sa sining nga mga pamiste kag pamalatian nga mahimo ma-experiensyahan naton, no. Sa dugang pagid, no, nga tagaan naton igtalupangod subong nga aga, naghatag sang financial assistance ang Iloilo City Government sa mga kwalipikado nga mga manugpangisda sa syudad agud makabulig sa ila nagsatagsa ka palangaboyan. Suno sa aton Iloilo City Mayor Trenias, tabahin ini sang padayon nga pagpaligon sang agrikultura kag fisheries sector sa syudad sang Iloilo. Sang damlagid lang ginpangunahan mismo sang alkalde ang orientation sa City Hall para sa ipalabot ang financial assistance program sa mga beneficiaries, identified beneficiaries. Paagi sa Office of the City Agriculturist kag Atipan Center ang kada kwalipikado ng mga manog pangisda makabaton sang 3,000 pesos nga bulig pinansyal agod makabulig sa ila adlaw-adlaw nga pagkakinahanglan. Luwas pa dili ginanunsyo man sang aton nga Iloilo City Mayor ang iban pa nga mga ginaplano nga programa para sa fisheries sector. Lakip na ang paghatag sang dekalidad nga mga safety gears, club fattening program, pagpasanyog sang merkado lokal nga nagalakip man sa mga manog pangisda, pagpatukod sa mga post-harvest processing facility, kagpag-develop sang artificial coral reef, kag mas dako nga access sa mga livelihood programs sang syudad sang Iloilo. Ginkuha man sang alkalde ang kahigayunan nga ipahibalo sa mga mangingisda sang syudad nga mahimo man sila maka-avail sang haplos program kung kinahanglanon agad masiguro nga may access sila sa dekalidad nga serbisyo medikal pinaagi sa partner hospitals sang syudad sang Iloilo. Katuwang naton dire ang Iloilo City Agriculture Office sa pagpanguna ni Sir Inigo Galing Galaw kag nagapasalamat kita sa ining mga inisyatibo sang Iloilo City Government nga padayon pagpasanyog naton hindi lang sang urban agriculture nga mga programs naton kundi sa fisheries sector man nga inklusibo na tagaan sang igtalupangod ang aton nga mga mangingisda diri sa syudad sang Iloilo. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir George Horteliusa dira sa La Paz, no? Sir George, basi maka dayan ikaw, no? Basi makahapit ikaw diri sa aton nga opisina sa Department of Agriculture, no? Subong man sa mga asosasyon naton, Farmers Association, mga Vegetable Growers Association naton diri sa syudad sang Iloilo. Salamat sa parayon ninyo nga pagsapdag sang aton nga National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Kag sa mga eskwelahan naton nga nagapasakop sa gulayan sa paaralan, we hope nga ang aton nga mga ulutanon sa sininga mga tinion ang amat-amat na nga nagadalagko, no, kaglapit na nga magpamunga para nga matagaan naton sang produkto ang aton nga mga consumidores, no, diri sa syudad sang Iloilo. Hindi na mangita kita sang mga suppliers naton sa mga kabanwahanan kundi ang mga farmers mismo, mga farmers associations diri sa syudad sang Iloilo ang mga supply sa aton nga mga institutional buyers. Dugang naton tagaan sang Igtalupangod subong nga aga nagbaton sang cash assistance sa idalom sang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ang 3,830 ka mga mangingisda gikan sa pito ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Capiz. Ang PAF isa ka program sang aton nga gobyerno nga naghatag sang unconditional cash assistance para sa mga magagmay nga mga mangunguma kag mangingisda diri sa aton pungsod Pilipinas agud mapahaganhagan ang epekto sa pagtaas sa presyo sa petrolyo, abono kag iban pa nga mga farm inputs. Masubla 3,800 ka beneficiaries sa Capiz, 952 ka mga mangingisda nga naghalin sa kabanwahanan sa Panay, 822 sa Pilar, 729 sa Pontevedra, 429 sa Roa City, 389 sa Presidente Ruas, 285 sa Ibisan, kag 234 halinaman sa Banwa sang Sapian Capiz. Suno sa aton nga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 6, ang kada mangingisda ang ginhatagan sang ayuda nga nagabalor 2,325 pesos. Ang programa sang aton nga presidente nagapakita sang padayon nga pagtingwa sang aton nga administrasyon nga mapabaskog ang palangabuian sang mga mangingisda sa piyak sang krisis pangkalibutanon sa ekonomiya. We hope nga ining aton nga PAF assistance hindi lang ini para sa mangingisda, no, kag madawo man sang mga rice and corn kag sugarcane farmers naton ang natagaan naton sang PAF cash assistance, unconditional cash assistance dili sa aton rehiyon Western Visayas. Katuwang naton dili sa pagpanagtag sang sining cash assistance amo ang aton nga mga local government unit partners, labi na gid ang mga municipal agriculture offices naton, ang aton nga agricultural program coordinating officers, kag ang aton nga mga RSBSA employees, no, dili sa mga kaprobinsyahanan, no. We hope nga makabulig dini sa adlaw-adlaw nga kinahanglanon sang aton nga mga rice and corn, sugarcane kag fisheries sectors naton dili sa aton rehiyon Western Visayas. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga farmers naton dala sa kabanwahanan sang Gimbal, Tigbawan, Igbalas, kag Alimodyan, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Kay Mansanas, Glory dala sa Maasin, Iloilo, kag sa mga farmers naton sa mga katapo sang Inabasan Farmers Association, Tuyan East Farmers Association, Amilang Farmers Association, kag Siwalo Farmers Association. Good morning gid, shout out gid sa mga association presidents kag officers naton. Mayad-ayad man nga aga kay Ma'am Helen Bolivar, Ma'am Marilo Gonzaga, Ma'am Elizabeth Sol, Ma'am Merna Reyes, subong man sa kay Ma'am Lia Paduhinog Diala, kag Ma'am Leandra Velia Carlos, no. Kay Ma'am Laila Rosbero, Ma'am Miriam Padernal, kay Ma'am Lisa Villalobos, no, kag kay SB Villalobos dira sa San Enrique, Iloilo, kay Engineer Ritz Octaviano. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Tagaan naton sa Igtalopangod, subong nga aga, apektado na sang red stripe soft scale insect o kon RSSI ang masobra 7,000 ka hektarya sang talamnan sang tubo diri sa probinsya sang Iloilo. Ang RSSI amo ang isa ka peste nga nag-aatake sa tanom nga tubo kag mahimo man maglapta sa mais, kaglubi o kuniyog nga nagadala sang dako nga peligro sa production kag palangabuian sang aton nga mga mangunguma. Base sa datos sang Hulyo 20, 2026, may kabugusan nga 20,749.88 ka hektarya sang talamnan sang tubo sa probinsya, kag 7,021 ka hektarya dili ang apektado sang RSSI. Sa 23 ka mga kabanwahanan kag syudad nga may talamnan sang tubo, ang Pasig City ang may pinakadako nga apektado nga mayala 2,275 ka hektarya, ginasundan sang San Enrique nga mayala 1,100 ka hektarya, Anilaw nga mayala 930 hectares, Banate nga mayala 490 hectares, kag Balotac Nuevo nga mayala 375 hectares. Bangod sini, nagsinapol ang mga membro sa Provincial Community Defense Cluster, kaupod ang Department of Agriculture Regional Field Office 6, Sugar Regulatory Administration. Mga sugar millers kag sugar cane planters, agod talakayon ang nagapadayon nga pest infestation sa probinsya kag mapalig-on ang mga tikang sa pagprotekta sang sektor sang agrikultura. Suno sa mga opisyal, hindi lamang ang tubo ang mahimo maapektuhan sang RSSI, kundi pati man ang mais, kaglubi o kuniyog, gani ginakabig ining nga seryoso nga pamahog sa agriculture sector sang probinsya sang Iloilo. Padayon sa karon, ang koordinasyon sa Provincial Agriculture Office SRA kag iban pa ng mga ahensya sa pagmonitor kag surveillance sa mga apektado nga lugar. Ginapatuman man ang chemical kag biological control measures samtang ginahatagan sa nagakaigo nga training kag impormasyon ang mga maunguma angot sa usto kag luwas nga pest management. Ginpasangkad man subong ang paggamit sang drone assisted application sang biological control agents kag foliar fertilizers sa mga apektado nga uma agud mapunggan ang dugang nga paglaptasang insekto. Lakip man sa gintalakay ang pagpatuman sang damage classification system sa mga apektado nga mga uma agud mapadasig ang pag-assess sang kahalitan kag mas mapaligon ang pagplano sa mga tikang sa padayon nga paglaptas ang red stripes of scale insect. Pahanumdom sa Provincial Agriculture Office sa mga mangunguma nga hugot nga magpakigangot sa ila tagsa ka mga municipal agriculture offices agud mapunggan ang posible kag mas tako nga kahalitan sang insekto sa agriculture sector. Hinun-anon magpakigangot sa aton nga mga agricultural extension workers kung may nakita kamo nga sintomas o kung presensya sang sini nga mga insekto sa inyo tagsa-tagsa ka mga lokalidad. Tagsa kaangot naton nga balita, ginatutukan sang Department of Agriculture ang paghatag sang nagakaigo nga bulig para sa mga mangunguma sang tubo nga naapektuhan sang red stripes of scale insect infestation sa probinsya sang Negros Occidental. Suno sa kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., magapain ang ahensya sang 35 million pesos na balor sang insecticide kag drone sprayers agud mabuligan ang mga mangunguma sa pagpakigaway batok sa peste kag nagalapta sa ila mga pananom. Suno sa Tigricom, hugot ang direktiba ni Presidente Marcos na unahon ang kaayuhan sang mga mangunguma agud malikawan ang pagnubo sang production sang kalamay sa aton pungsod. Ilabi na nga ang Negros Occidental amo ang nagapanguna nga sugar producer kag malapit na ang tig-alani sang tubo. Dugang pa sini, nag-coordinate na ang Department of Agriculture sa Social Welfare and Development para sa dugang nga bulig sa mga mangunguma nga naapektuhan sang peste. Lakip na dili ang 200 million pesos nga pondo sang DSWD para sa emergency cash transfer para sa mga apektado nga mga mangunguma sang tubo dili sa Visayas. Gani, hugot nga ginamonitor sang aton nga secretary ang ining emerging pest, no, ang red stripes of scale insect, hindi lang diri sa aton sa Western Visayas kundi manginman sa iban nga mga rehiyon sang aton pungsod Pilipinas. Sa sininga tinion aton pamatian ang aton agribit reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Georgia May Cordoba. Ma'am Georgia, sa imong nga report subong nga aga.
1: Para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas. Ginpasidunggan ang kilusang lima para sa lahat multi-purpose cooperative o kung K5MPC nga partners ng Department of Agriculture Agricultural Credit Policy Council o kung DAACPC bilang Outstanding Rural Financial Institution sa non-bank category sa ika-51 nga Gawad Saka Awarding Ceremony nga ginhiwat sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Pagkilala, ginhatag bangod sang maayo nga pagpatuman sang kooperatiba sa mga programa sa pautang sang DAACPC labi na sa ANU-SFF o kon Agri-Negosyo Small Farmers and Fisher Folk kag Survival and Recovery Assistance Program o kon SURE Program. Halin tuig 2024, tub-tub tuig 2025, nakapautang ang K5MPC sang kapin sa 43 milyones ka peso nga nakabulig sa 635 ka mga mangunguma kag mangingisda. Napabilin man ang 100% nga loan disbursement kag remittance rate sa ang kooperatiba sa idalom sa mga programa sang ACPC. Sobra man sa 60% ang ilang loan portfolio nga gintigana para sa agricultural lending. Luwas sa pautang nga may manubo nga interest, nagahatag man ang kooperatiba sa mga punla, abono, pestisidyo, iban pang mga farm inputs, kag mga makinarya, pareho sang traktura, kag harvester, agud mapataas ang produksyon, kag mapahagan-hagan ang pinansyal nga palasanon sang ila mga miyembro. Ang gawad saka amo ang tinuig nga award sang Department of Agriculture nga nagapasidungog sa mga individual, grupo kag organisasyon nga may tumalagsahon kag padayon nga kontribusyon sa pagpauswag sang sektor sang agrikultura kag pangisdaan sa pungsod. Nagtambong man sa seremonya si Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairperson, Senator Francisco Kiko Pangilinan. Sa iya keynote message, ginpabutyag niya nga ang pagpasidungog sa mga awardee hindi lamang pagkilala sa ila mga kadalagan, kundi pagkilala man sa ila ginhimo nga kontribusyon sa pagtukod sa isa ka mas mabakod, mas mauswagon nga palabuton para sa mga mangunguma, mangingisda, kag sa bugos nga pungsod. Ini si Georgia May Cordova.
0: Thank you again, Georgia May Cordova, sa imong report. Subong nga aga maayad-ayad lang da nga aga sa kay Inday Daday kag to Harley Kasipid sa tatalin agaan sa Bangkapatlad sa kay Sarik Guilos. Good morning sa tanan nga katapo sang Guilos Fish Farm kag kay Ma'am Tain Sodario Guilos. Shout out man kag good morning kay Cesar Ciudad, kay Ricardo Rosendo Hintolia, kay Richard Agudinis, kag Armelin Joy Mospa. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Kag sa sininga tinion, padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magpalista o kung magparehestro sa aton Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Ang pagpanikasog, patutom, pagkapisan sa mangunguma kag mangisda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sang bungsod. Apang masami, sila pagit o nagkakapudlayan sa pagpangita sang husto at patas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ilang ginastos, kundi makahatag sa matarong magita para sa ilang pamilya kag sa padayon ng pagpanguma at pagpangisda. Agud masabat iniyong problema, ginpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321.
3: Ginpatuman sa 2019 ang Sagip Saka Act, nagahatag gayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Alin sa simpleng pagbakal, mangan instrumento ini sa pag-umwad. Sigapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya ang nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agon masabat ining problema, ginpasangkad sang gobyerno ang sagip sa kaak o kunang Republic Act No. 11321.
4: Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit at nagapakal sa lokal na produkto halin sa atong mga muma kag mga isda, welcome ka sa PDIS! Ano pa gumagalat mo kaagi? Dali na o parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoy adto ang padayon naton nga pagpanghagda sa aton nga mga agripreneurs. Magbisita lang dili sa aton opisina sa Agribusiness and Marketing Assistance Division. Pangitaon lang si Ma'am Maricarto Bucon kay si Ma'am Maria Cristina Rizal para ma-assistiran kamo sa inyo nga pagparehistro. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan sa ngalan sa aton Regional Executive Director Director Dines Arpia kagduhan naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors Director Sarlina Cuello and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsakatapak sang aton dapadapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research-based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan mo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hiningin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami imamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nagsagayoy, magtanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoon Jesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamumuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay inyong

0: Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
10: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:06 na sa kaagahon.
11: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
12: Unang radyo, unang balita.
10: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
12: Unang radyo, unang balita.
13: Adlaw na kita sang Lunes, pitsa 3 sa bulan sang Agosto, tuig 2026.
10: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
13: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
10: Sa kinaanda nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
13: Subugan sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tugtob sa balabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga, good morning sa aton tanan.
10: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo official.
13: Kaga nga to naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
10: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sini nga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
12: Radyoman Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
14: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyo Man Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyo Man Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
2: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, August 3, 1949, ang Basketball Association of America

0: kag ang National Basketball League ang nag-finalize ang ilang pagtingob persa kon pag-merge agod nga tukuron ang pinakasikat na subong nga sa bilog nga kalibutan ang National Basketball Association o kon NBA.
1: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday.
2: Know your history.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
4: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. Subong adlaw sa Lunes mag-resume ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ikalima ng simana sa trial. Karon mga karadyuman, bantayan ang detalye kung paano naggamit ang confidential fund Vice President Sara Duterte. Natapos na to radyuman Binroy ang nakaligad sining impeachment trial kung sariin gin-trace ang movement sa fund. Paano ato gin-incas? Kag paano na incas no ang nasabit iyang pundo ang ining 612.5 million nga balor sa confidential funds kag gin-receive sa Office of the Vice President kag sa Department of Education o kon at DepEd no sang siya ang nagapungko pa bilang secretary sa Department of Education. So karon bantayan ang pagpresentar sa prosecution sa duha ka mga state auditors halin sa Commission on Audit kag ang natarana nga pagpungko sa witness stand no sa mga auditor no sa Commission on Audit.
0: Balantayan ini kay ang balta kung nagligad nga semana ang panugod sining Article 1 sa apat ka mga articles of impeachment nangin makanay sang nagligay kay do gihinga pos na to abi kay na so na sang kwani sang Lunes pagka Martes kontra so na pagka Miyerkules do kaalang-alang na bala. So nagsugod pa lang to sa kwan pa lang sa preliminary pa lang to sang Article 1 kag wala man gid to bala isan nga damo kay ti aminado naman ganin depensa nga may na withdraw gid man ang kwan ang ano ni ang Office of the Vice President ang iba isa na to ay kun bala ang tinaga nga unusual kag ang suspicious. Kay wala man nagambal kag suspicious ang withdrawal. So subong expectaro naton nga madugo ini no, expectaro naton nga may binaisa ina ini kag damo sang objection nga matabo kay kuwa auditors ang mga witness sa sulod ini radyo man Eric sang duha kadlaw. Tatlo ini ka mga witnesses pasunod mo one at a time no. Lunes isa ka state auditor, sa Martes isa naman ka state auditor kag ay katatlo do sa taga Senate ni ang I think do taga Senate no. Hindi lang ko I'm not sure kung sino pero
4: ang tatlo nga mga witnesses sa mga former ko state auditor Roderick Wamil no kag ang masunod amo ang incumbent intelligence and the confidential funds audit officer supervising auditor nga si Celine May Del Campo. Ano silang unang mag-testify Radyoman Binroy. Tapos ang next amuning si House of Representative Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pariha. Later this week no pungko man ini siya sa witness stand Radyoman Binroy.
0: So mabalaan ta na ini kay Balta state auditors na from COA kung paano naging disburse ining pundo. So ang balta exciting part na ni kay baluon ta kay sinuna ini ginatag sang na-withdraw nila sa Land Bank of the Philippines ang baang kwarta kay way naman sang question ina diin tayo nagkanto siyempre sa DepEd no? May representative ang office of office of the secretary nga nag-withdraw sini after sini diin niya tayong gindala ang kwarta gindala ya sa balaya gindala ya sa opisina ya paano na yun gin disburse ini kasi noon na yun gin panghatag di ba la amo nang pinaka importante
4: So dire ang papel sang former COA officer nag-audit si ni Radyoman Binroy kay explain nila dire kung paano ang confidential funds gin-audit kag kung paano gin paano nila gin-review ang liquidation no sang sering nasambit iya nga puno nga discuss Manila kung may nagkaigo dira nga mga supporting document na comply bala sa Department of Education no ang supporting document kag kun bala nagasunod ini sa rules governing sa confidential funds kag intelligence funds Radyo Banda Binroy. Mayroon niyang kwan, mayroon niyang purpose sa testimonies sa commission on
0: nakahang abini ang kwan eh ang may question nga nakahang ini during sa investigation sa House of Representatives regarding dire kay wala man gin direct gin direkta sa bat sa mga Duterte kag nagatag detalye as to kun sa diin ini nagkadto no ang kwan ti amo ni ginapangita amo ni subong ang missing amo ni karon ang pamangkot kay dapat sang sabtan nga sabtan so diri na sa impeachment ta court sabton ini kay wala man nila nigin sa bat no sa kwan man lang to sa mga argumento sa social media kaga sige lang ang balang nag-exist ina no kaga nahatag nila kaga gingamit sang gusto ang confidential funds pero wala gini intuto ma-explicar sa kampo ni Sara kung dahil sino atong pinangatagan di na ato sila subong kung bala gig sister ato sila wala ni
4: maraganing hambalan dahi congressman Tiriridon dahi congressman Asidre hambalan nila ti posible nga maistoryahan na diri ang kontroversyal nga si Mary Grace Santiago sa Radyo Manda Detroit. No, kay kagagiban pag ito nga mga pangalan ni, no, anong mga cheese calls sa kwanto bala
0: ni si Nova, sino nga ito si Nova no,
4: may naguluha nga mga pangalan, ba naging sister gin man ina sila, kag kun naging sister ina sila, dapat mapresentar ina sila sa impeachment court.
0: Namoto sang kay ang hindi ko gin malimtan kag hindi malimtan sang tanan abi si Tiatos, kay doon mo gining unang ginapayag nga fictitious names, name, no, nga gingamit, nga to make it appear nga ti, may recipient lang sa confidential funds, guro ginubra-ubrahan kung matuod di man eh, kay wala pa man mo, base ginubra-ubrahan niya ti, ibutan na si Mary Grace Tiatos, ti karon during the time, di ba, gambal sila nga, hindi ah, damo ginbanya sang Mary Grace, sang Tiatos, sa may Davao, di ba si Bato, isa na nagambal nga ti, may Tiatos, kaman niya pilido sa Davao, sa ginapamangkot, hindi na mga Tiatos da. Amo ning hindi, wala sang may maproduce nga Tiatos, basta na amo kuno Tiatos, Davao.
4: Amo kuno to Tiatos sa Davao. Pero ti ang PSA, nagpagwa sang statement dire sa House Committee on Justice to sang pagligan. Nga wala sang mga personality nga nag-exist o registered sa PSA, nga registered Radyo Banda Binroy, nga may kasubong sina nga
0: wala sang Mary Grace Gidya Tiatos. No, wala sang nag-exist nga muna.
4: Hindi may Tiatos nga pilido.
0: Oh my,
4: sa Mary Grace nga naging sister, nga personalidad.
0: Pero wala gid may nag-surface ni bisan sa media. Siyempre best sa research kini ang social media kag media.
4: Pero why gid no?
0: Wala gid may nagpa-interview. Tigo kami pamilya Tiatos di bala. Oy gid ta batay nga may nagpa-interview kami taga Davao. Mga pamilya Tiatos kami. Ang apelido namon niya Tiatos, hindi makami si Mary Grace, basta apelido namon Tiatos. May naging sister nga apelido, di nga pamilya nga Tiatos. Dito wala man eh, may na-discover tong may Tiatos, basta subong pa lang.
4: Bantayan ta na ang continuation mga karadyo man sa impeachment trial last year di subong nga aga sa Senate.
0: Sa piyak nga bay padayon nga nagabayluhanay sa mga tinaga Sanday Senators Ping Lacson kag Alan Peter Cayetano. May kang tanin ni sa aligasyon ni Lacson nga may ghost flood control project sa Taguig kag gina control ni Cayetano ang Department of Public Works and Highways District Engineering Office or asang ilang syudad. Sa isa ka Facebook Live, ginimbitan ni Kaitaryo si Lacson nga magbisita sa Taguig. Nagsabat naman ang anay Senate Blue Ribbon Chair nga magkadto lamang siya kon makaiuna ang flood control bangod basi malumo siya. Sa panimago nga Facebook Live ni Kaitaryo nagipayag sini nga sa kamatuoranan lamang malubos si Ping Lacson.
4: Ang duwa nga ni.
0: Grabe niyang away niya.
4: Ang masadyabi si ni Radyo Banda Binroy kay si Senator Ping Lacson. Kumbaga, dose of your own medicine, bla. Ang ginatira niya kay Cayetano. Si Cayetano, siyang nag-una-una sini sa mga papyaw, palagtik, ng mga istorya, bla. Isubong, ang ginahimo ni Senator Ping Lacson. Hindi man amo ni si Lacson eh.
0: Hindi man awit amo ni si
4: hindi ni sa amo ni ugali kiti ginapakaon naman ni si Cayetano sang kaugalingon niya nga mga style bala.
0: Ginapaugta sa
4: gimanyo. Oh, duduan mong kilala ta. Hindi man gali kabatas kon ang iya kaugalingon nga mga tiraga amo man ang hampak mo siya.
0: Hapitan mo man sa sangiya nga ginahambal.
4: Iilugon mo man ang style niya kon paano. Oh, tama man niyo. Sa kay Senator Ping Lacson, hindi niya mo ni si Lacson ah.
0: So, wala niya kutaw-kutaw
4: si Lacson kay, ah. Si Cayetano mo na, abitistingan tabi nga ang style niya, i-bakol taman siya. Dahil mo ni sila subong aduaw, palagtikanay sang istorya. O, ganun si Senator Ping Lacson, why siya ka Facebook Live? Si Senator Alan Peter Cayetano, aga hapon ang iyang Facebook Live, Radyo Manila.
0: Guru, gina matamat, bala ni...
4: Daw nagaharagos siya sang...
0: Daw gahugos siya si Kwan, sang halak paugtas.
4: Oo, wala halak paugtas.
0: Igam pala nga ni Lacson, galing ka may mga striking words nga ginapangbuyan si Lacson mo, para nga ma-trigger bala si Cayetano. Daw mo na, daw sa pamatsyag, kung amuna iya, nga may mga ginapang tautaw sa to kay Cayetano para mag-react si Cayetano. Ting isa man, dula iman maabots bala nga kunan, abots man or gusto yung lang niya mag...
4: Gabi niya sa Sayuaranay si Senator Ping Lacson na Radyo Manila.
0: O sige, Cayetano iya, gusto yung lang niya mag-head on niya sa mga igalik kay Tihampang niya maniabi mo. Basta ya
4: alam mo si Cayetano ya kung may politiko nga kada bago presidente dito siya siya ni
0: kaga kinanglan bida ni
4: siya kaya ni hindi mo na maintindihan subong sang si Cayetano kung anong ibang ginapakigbato niya sini ay halin sang chimpo nga nagsunod niya sa House of Representatives kaasta nga nagsenador baylo-baylo ni ano sabi niya sini kaya ang ginapina na nagligad kontrahon niya naman pagkatapos saylo naman siya sa isa ang ginrinan niya kontrahon niya naman
0: kaya kung may mga kung sa konblak kung may mga kahiwatan may okasyon siya giniyang bida chimpo niya kino nang suna mga investigasyon to pabida man ni siya do wala man to inaputan ang investigasyon do kita ni itong sumamasapano sa una gali kay do pakitang gilas man to siya simpo ni Duterte ara man bidang-bida gid siya sini nga chimpo ti amo na gani kundi kun na may okasyon ara gid siya notable gid siya kay siya pirmi nga nagabida da no siya nga intermission siyang makita pirmi siya nga front act da ti subong bidang-bida man Japon si Cayetano siya man yung
4: namo pag soldier sila sa politika din la presidente si Kwane si Gloria Macapagal Arroyo
0: do
4: 1998 at isa nagi sunod bilang House of Representatives
0: nagumpisa sa local nila
4: pero nagkwalisa wala una konsihal tapos taga Kwane nagi vice mayor
0: nag-mayor pas tagig
4: asang nag-congressman asang una ni sila ni ang Kwan sila ni nag kay irap ni siya pero nagsailo sa kay Gloria ginbanatan nila si Irap basta nga itong nakwanto blan na pahalin si Irap to pagkatapos ang arat na sa kay Gloria biniyaan niya naman si Gloria sailo naman sa kay Pinoy pag-abot sang chimpo sailo naman sa kay Duterte kinuntra niya naman si Marwa
0: pag si Pinoy blan mamasapano to bida to sa investigasyon
4: pagidaog naman ni pagdaog naman ni pagipalaga ni Marcos presidente ari naman sa kay Marcos isubong biniyaan niya naman si Marcos
0: pero do
4: ara naman sa kay Sara Duterte
0: ti subong siya naman ang bida ti may katapat siya ang gapahimunong nga si Lacson bala mo evidence based niya permis si Lacson kung may ara sa mga issues presentation eh, kung baga tama iya ka objective tani niya si Lacson mo kung ano yung issue, stick sa issue, present sa kaya punto, or present sa kaya sininga facts, amo niya si Senator
4: Lacson. Halos unaway ni saya nag...
0: Wala niya ga... Why yung garawit-rawit istorya bala?
4: Ay ni saya nag... Inang mga istorya nga why punto, why niya permis
0: si
4: Lacson.
0: Dinumiro niya si Lacson niya. Tigaling kay Guru Hambal ni Lacson, kung anong gusto niya nga away, kung anong gusto niya nga gira, ihatag ta siya. Ti subong, gainugtas kay Tano, galinaba ng burango siya, kaya nag-as-as sa isang halak na Facebook Live, para kasabton lang, ang pila mo lang gani ka tinaga, ginapambuyan ni Lacson.
4: Yeah,
0: hindi mo niya magastos.
4: Isa ka oras sa iya Facebook Live. Si Ping Lacson iya, ti pila mo lang ka words niya ang sa ex na.
0: Ti ti pila mo lang ginakot ka, media nga ginakot-extract sa iya, sining kuat niya mga tinaga. Hindi man malawig yan. Ganun kaya mo na gani ang balta. May tudok, may igo mo. Te.
4: Eh, subong, imbitaranay silang dua. Eh, masandiyan ni kay pag-abot sa Senado, pag-abot sa Senado, mahimo nga madala na nila sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Tapos subong no, sila naman nag-ayo nga hindi naman pagpadayo ron ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sa Senado, sa NBI naman, ang NBI, yung pinatok adlaw tong ginhatag ni Attorney Melvin Matibag, na maging pang invite sila, no, ng mga witnesses, regarding naman niya sa Coldron sa Caldirong Bla.
0: Hindi ka ka-arapal si mo? Makon mo nga.
4: NBI, kag-ombudsman ang nagatira siya subo.
0: Back to back mo, kika mo nagbuot siya kay Matibag. Matyago... May gina-look forward, yes, kay Thanos ni.
4: May mga information gani, ang Manila daw nag-kwan siya, buto ba lang ang bal, nagligad to ba lang ang kapakayo sa ceasefire? Pero yung sabat sa nilakson nga, ceasefire my foot.
0: Ceasefire my foot.
4: Tapos, sa gin-interview siya, nag-ambal siya nga, hindi ina matuod, kapakayo sa siyang ceasefire.
0: Gain panintuga niya na lang.
4: Tapos nag-ambal naman si Senator Erwin Tolfo, mga sila niya nag-labi sila nga, hindi na pagpadayo nun ang... Senate Blue Ribbon Committee hearings. Pero sa pamangkot siya, sila niya, do you believe them? Wala, sila, papati ka mo sa ila.
0: Hindi, si Kwan, si Cayetano, naipit siguro, kung nag-okay si Lacson sa ceasefire, kung wala tani ni nagwati, okay, no? Galing kay isang uli, naipit siya kay nagambal si Lacson, di ah, wala iya ceasefire, ceasefire your foot, my foot. Amo nang ambal yan ni Lacson. Isang uli, pinanindugan niya, hindi niya matukod yung nangayo kaya si Spire, ha? Kaya wala ginatag sa iya, di ba? Kaya pinanindugan niya na lang, kagala naman sa kalitanya. Take it on, sadya gini. Dua isa ang gira.
4: Sabi kalitanya, anay niya gina... Kinikot-kot pa ng mga previous dyan ng mga iskandalo. Di sadya. Ganun kay Tani, bala malayo, initani sa ginatubang bala subong sa Senate, impeachment trial. Mga sidelights, iniiyasang ila yung mga personal, ng mga, kung sabagay, hindi man personal, kasi isyo managyapon sa gobyerno mo. Official sila sa gobyerno. Kasi kay Ambot, kay hambal ni Senator Alan Peter Cayetano, may ginauyatan man sa kuno against Ping Lacson. Buyan nila kung ni Sosto nga oras, kagusto nga.
0: Pinalumbaan na, gimana sila. Mapanuna, gimana sila ni Loren Guro.
4: Doon
0: sa karira.
4: Bung Resilia out. Loren Ligarda, Alan Peter Cayetano in.
0: Nami ni Ubrahan Guro, sumama ko po. So, Ubrahio, bala kanta? In out? Si Bong Rebilla, ya? Ay, Diyos ko, nagbakasyon, kag-quarantine, na niya si Panday, ya, sa sulod sa prisuhan.
4: Tama man, nagka-controversial, ganining pagwa ni, pagpiansa ni, kwani, ni Senator Bong Rebilla. Kapon, maging pagwa statement si Ombudsman Buing Remulya, nga sila niya, natigayon gid nga kwani may nagtrabaho gid at isa sa division tong nag-issue sang release order ni Senator Bong Rebilla 2-1 ang score. Duwa nagpabor nga i-grant sa sang bail, isa ang nagpamatok. Pero why na nagkaulugan nga hindi na nga why na kinabtanan to si former Senator Bong Rebilla sa bail hearing. Why na to mapresentar sa prosecution ang ginatawag nila nga wala balagin sang kwan bala, wala ginsang pagpangduwa-duwabla na hindi amo nakatama ka strong sang evidence patok iya kay Senator Bong Rebilla. Wala nang kaulugan nga absuelto na to siya. Ang hearing to ya parte lang sa paghatag niya sang bail. Kung i-grant o kung hindi ang pag-bail niya, nag-grant one ang wala nagpabor, two ang nagpabor, kasi sa kada division sang sa tigad bayan
0: tatlo so duwa lang kwaon mo.
4: Kaya kuha ka duwa, ayos ka na.
0: Yung Malacanang ambal sa Malacanang ginarespeto nila, natural. Pero di na kami pag drama-dramahe da mga istorya nyo na yung mga tapos ang balon sang busman kuno abi nga amuna nga do para do di man halata kuno eh, timi nagtrabaho ni mo ni Pero ang balkam lang yan, ginarespeto na muna. Paginugay, kamo na sang kinamahan nyo sa kabuhi. Ti sa mga petitions nga ni, malutsan ini mga hindi man absolute hambal tanga ni, when you say mga non-bailable offense, bisan sa criminal case, gani nga rape, makagwa ka, maka-file ka petition to bail, kung mahina ang ebidensya, batok dira, gina-grant man sa nga judge, no? Tiyan mo man eh, bisan plunder to, hindi man absolute nga, wala na gina sa piyansa, kung mahuyang ang ebidensya, ang petition to bail mo, gina-grant man akong case. Ah, depende sa...
4: petition to bail bala, ang separate hearing na iya.
0: Oo.
4: Ako ang gini sa hearing gini sa kaso, in-file batok sa iyo.
0: Okay, mo yung ma-file ka na petition.
4: Si Bong sa petition to bail nila.
0: Wala pa yung matapos ang sa, kasuhay.
4: Sa kaso gini ya, malversation, at i-separate man na iyang hearing radyo
0: man. Pero, hilwaya si Bong, kagalaban na ba, hindi naman ikabalik sa prisuhan. Kay political in nature ini. Bong, political in nature. Tiyo mo nga mabal, taga kinadlaw si Bong Revilla, kasi niya, nag-quarantine lang ako to sa pila kabulan, tapos na dayon ang hinampang.
4: Pagwa ni Revilla, selfish na yun sa balay nila.
0: Na, tiyo baka, kung na to, sasagod-sagod, sang iya sininga manok, kay doon mo nga kalingawa niya to, manokan mo, bulang-bulang.
4: May farm siya mo.
0: Oo, may farm si Bong Revilla. Tikag, okay na. Tiyo si Jinggoy na lang. Tapos, basi may mabulos man siya, basi, huwag patakabalo kung sino mauna, si Loren o kung si, kay Tano, or basi bata man ni Loren.
4: Bisit ka pakabuhi niyo. Grabe ka busy ang atong mga senador pa yun. Gabisi-bisihan sila, pero hindi pala yan sa ila, tanay nga obligasyon kag trabaho, bla. Ay, Diyos ko.
0: Kalaw ay todong administrasyon ni mo niya kontra. Huwag ka ganyan sa may mo, ah. Pros ni Alan Peter kay Tanong, grabe nga batalya ni sa muna. Naway ginikadulot sila mga amo sininga mga bagay. Sumong dumala kaladutlan sila sa mga amo ni. Kay Loren Legarda, first time kurong tabo ni siya nga ginatayada sa subong, ginakanyon sa subong sa amo sini.
4: Lalo din, siya guro, okay na na, pero yung bata yan siguro, kung mapriso guro.
0: Kay Loren niya.
4: Kaya tarang nga mga nanay, weakness nila, pero may kabataan nila.
0: Daw wala ginman niya kay Loren guro.
4: Kaya sila sa kay Seto Loren Legarda na, witness si former Manila Mayor Lito Atchansa.
0: No.
4: Buhay party list during that time sang congressman pa. Kasi congressman Atchansa, buhay party list representative ini siya. Sang galuso to bala ang pagpakayo nila sang franchise pala sa Solar Philippines.
0: Yeah, yeah.
4: Isa ini siya sa mga 15 ka mga congressman nga nagpamatok Radyo Man Binroy. Ni hambal niya. One time, may nag-arrange sa ilang meeting, may naghingyo sa meeting si Senator Loren Legarda sa iya, during the time, chairman sang Senate Committee on Finance. Pagkatapos, nag-meeting sila, nagpuro pangapi sila kuno, naghingyo sa bulig kay
0: congressman
4: na Lito Atchansa, kung may mo, buligan ang iyang bata. In exchange, may di sa chairman sang Senate Committee on Finance, nagaan siya sa 10 million nga budget. Pero pag isurahanay nila pareho sa budget na nagtindog kung niya si former congressman Lito Atchansa kag nagbalik sa opisina.
0: Wala man guro, kasi nagamayan siguro eh.
4: Why sa badala kiti suro sa iya ang nakita niya abe, actually nagbikwan niya ang isa niya sa 15 ka mga congressman to wala nang buto sa franchise nga naging na award kay Leandro Livestel Radyo Man Binroy.
0: Why may guro nag inaregluhan na guro
4: hindi sa gusto ko nung baklon sa 10 million kasi kaya nakita niya ko no ang ining franchise nga ini kumbaga daw isipa ba lang yung ilang kumpanya 1 million lang ang kapital tapos akuan ka ma
0: bilyon ang imong
4: tapos ang imong proposal nga ipedalo mo sa solar ang bilog nga pungsod Pilipinas. Sinanakita na nila to nga may siwan sila franchise gani ibaligya nila sa mga foreign investor kag kwartahon.
0: Sila do kwan lang
4: so, money making lang kuno to yang ila to. Hindi iya nga masarangan sang kompanya ni Leandro Leveste nga mag energize sang bilog ng Pilipinas pagi sa solar
0: film. Tikita mo ang iban sini wala delivery ito, wala sang wala na materialize
4: ang proyekto. Amo na gani nga may 24 billion pesos siya nga ginapakatubang nga penalty sa Department of Energy. O tisubong masadya na kay ma-witness ko no Punta sa Duwane, si congressman, former congressman, dito
0: at kag may naibaluan. May naibaluan during the time. Medyo masakit-sakit ni kay direct nga naibaluan niya. Ang...
4: Kay isa sa mga nagagisatang una sa proposal nga nga franchise. Hala, kay Lian, sa Sular
0: Leandro
4: Leveste.
0: Doon na dula.
4: During the time, hindi pa sa congressman.
0: Doon na dula naman ang taning issue kay Leandro Leveste. Kung gintagob yun ang hindi ang ni masabad yung baba ang isa baseless man, okay na to taning entrada to ng papreso sa district engineer galing sa Kulido na dimat sa doon na namitan sabi isa pamatian mo the way na magintod kasi rin nanto ang yasin nga expose po sa kay Barsaga ti kung gintagob yun ini kung naginahinay lang siya no tani subong guro wala pa rin sila nag problema Rajuman Eric okay man ha nga mag issue ka against sa administrasyon kun matuod gid man may basihan tigiban niya nga association may ara gid man niya sang balasian pero galing kay guys kumo nga ti kontra administrasyon kontra na gid lang so amo ni subong nga nagapakatubang siya sang dako nga problema kubangan pa nga isuwa niya sa babae si Ralph Ricto naglain pagid
4: damo lang no sadya lang samtang mayo magarawid sang tubtob anom kabulan ang pagtuon sa mga mamalida sa mga petisyon nga ginfile nga nagaduso nga dulaon ang system loss charges sa nga ginapatuman sa mga electric companies. Ikasunod sa direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dulaon ang systems loss nga charges mga karadyuman. Pero kay Sir President Sherwin Gatsalian, nga walo ang nag-file agon nga ipakakas ang systems loss. Naibaluan nga nalakip si Gatsalian sa mga senador nga nag-file sang among hagna sa bayansang senador. So, ikuan naman nila ni kandidate nila tanantan ni Rajuman Binroy simpi talakayon sa House of akon sa Senate. Samtang sanay Navuta City Representative Tubit Chanko kag Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas ang nagpasarman sang parehong hagna sa kamara. E dapat may counterpart ini no sa House of Representatives kag sumuman sa Senate. So balantayan ini kay nagnigan ng pagwa sang statement ang Meralco pagi sa kay Mr. Manny Pangilinan. Siling niya sino ang sabat sa mga balayran ngani sa systems loss na nagalabot ini 9 to 10 billion Rajuman Binroy kada tuig galing ang ginansya nila 60 billion
0: tiyan mo na gani ngay pa
4: hindi mo kita pwede mabuhinan ang imong
0: sino ma
4: ginansya sa mga 9 to 10 hindi. Billion
0: isipa ba naman negosyo kamo yan kapirdian niya sang negosyo sa bangod sa proseso nga na iya ipasa sa konsumidor na ano na iya bisan din nga ang gulo niya tanahon na
4: ang
0: inyo na iya
4: ang kapatusan nila kagilan sa kanin 60 billion hindi sila gusto nga buhin-buhinan ina sang 9.2 billion karoon ang ERC nagapakuan na to sa ilaw may mando ng ERC nga may mga dapat ibuhin na nila to ang anong mga charges to gagin pang charge sila sa mga konsumidor
0: ano ni may retroactive kwan hindi maguro hindi guro ma retro ni ang mga binayaran sa mga previous
4: hindi pero may sa Meralco balanti damo na sila mga charges da do may another order niya ang ERC na dapat i-refund nila ang ilang mga konsumidor at Rajuman Binroy pero kung nagkari ang balko sa 60 billion mo nga ginansya hindi mo gina pwede mabuhin na pwede mo mahimo ng 50 na lang
0: di mo na gani pila mo na nakaporsyento sa kabugusan mo nga ginansya ano kay sobra-sobra man nga negosyong inyo iwing nang wala nang igya kapuslanan ipasayo pa ya sa konsumidor araw-araw pa inyo yang kamo na lang yung mabuhi at konsumidor ya hindi na lang ya
4: na pwede sakit-sakit gid man kagapon ginantaw ko ang amon bill Rajuman na Binroy ang ginabayaran ako no mga 1,600 plus ang kuan ko mo ang ano ni ang gilabaydan ko sa systems loss plus ang VAT niya.
0: Ako ay nako nagtanaw na lang ko sa kabugusan nga bill. Bawang mariusip
4: ka kasi. Ako nagalantaw sa una sang IT mice to te simpre subong
0: dumalusod ko sang
4: pwede mo gin malantaw kay te amo nang may issue subong sang
0: gas
4: nga systems loss.
0: Kailangan pa nga nagsaka man ido ka pesos ang per kilowatt hour pao mariusip. Ang bill mo daw malusod
4: kasi basta ganin nagagamit ka sang aircon.
0: Ay sus.
4: Ay mariusip santisima basta ganin may mga motor ka tubig.
0: Sa
4: mo na nga 6 digits lang imo ginabayaran
0: ka sa aircon pa lang sulbar ka na. Solve
4: mga 6 digit ginang imo nga balayran either sa more or sa iliko.
0: By the way, sa Juan Blasa, ang pangsubong ni Alex Yala, no? Against, championship na ni against kay Jessica Pigula, Radyo Manirik sa Mubadala DC Open, no? Galing kina suspend. Na ano man, gano? Kaya nag-inulan.
4: Papabor ni siya yung na-suspend.
0: Oo, oh, makarelax ako si
4: okay, Alex. Sa first set kayo na.
0: Na-pressure siya, guro.
4: Nag-ready sa gina.
0: Oh, 6-4. 6-4. Tapos, nakumpisa na sa second set, 1-2. Bansig ako ni si si Alex bansig ako sa second set. Galing kay late sa kwan eh. Kumbaga late late bloomer kun sa mga kwan si Alex Yala. Ang mga last sets niya diri ni sa Permi sa mga previous nga games diri sa Permi nagabawi. Radyo man ni Rick tumon sa interview siya nga kung paano niya ginahandle ang yang Permi nga hampang ati late sa first set Permi siya perde. So puli kay this would be the first time nga titulo ni Alex Yala sining mga competition nga ini.
4: Grabe ang price nga nagahulat diri Radyo Man Benroy kay 252,000 dollars.
0: Dollars.
4: So i-multiply mo bisan sa 61 lang more than 15 million ang nagahulat nga guaranteed price dire sa mga champion. Bisan ni kani mag-champion dako gyapon ang imo sini nga price nga mabaton. Grabe no.
0: Pero ang audience subong kay ti championship no damo gli na kay ti center of attraction kamo na duha kay finals mo. Radyo Man Eric ti first time no nga naka-final naka naligad semi-finals ini mo naka-kontra ni sa ano tong pang Miami
4: Miami Open,
0: no pero subong finals ng giniya ani magdaog si Alex Yala padag aman abi
4: pati magi sa butas ng krayon
0: before pumayo ka nini challenging ka tama nga ti dumaog karon
4: pero kung na ni siya ang mga invitations sa iya grabe na kayo ti imagine mo nagasunod na sa finals
0: uwi
4: hindi ma hindi makuanan hindi ma pilahan ka tuig makakuha kina sa championship
0: hindi 21 pa malang si Alex Yala kasi sa ikabay
4: agi kontra 32 years old na nagpalunod na na
0: hindi lang
4: ayaway pa niya sa peak niya kay sa peak sa mga maedad sa mga 24 to 22 to 30 years old
0: mga mid-20s na
4: mulang pick niya tinuyo niya kung pisa plan niya kaduwa niya plan rin nga tuig nga toro no, bantayan niyo na si Alex Yala punta na ni Commissioner Yala sa PBA sa una
0: parinte di Yalas lang mo
4: bagay no pariyo pinindo kundi parinte check tayo mga observations sa patrol kamusta ang tangaton nga palibot ariyang parinte naman niya ni AFP Chief of Staff General na Farite.
0: Kuan isaya ng kuan ng paka ay na blos ni kuan ni
4: Kani kete sang chimpu hapon ginislan niya lang V ang iyang F.
0: Oo. Ti bala mo muna sa mga lugar. Galain-lain kay tiga baylo-baylo.
4: Sang chimpu hapon gani.
0: Kuan na blos gini siya ni.
4: May ara man mga malunes gayo, may ara man yo.
0: Yung na blos gini siya ni former mayor Jonathan Espinosa. Kay tanga magmana ini sang tato. No airport ding iya ko naman ahon.
4: So, pasa ka intro, ginatira mo na ka. Toto Flo, mayong aga.
2: Ikaw, Laroy, sa bahay. Ikaw, Laroy.
0: Ano yung abrahan sa tatay? Isang ngay pamana.
4: Abi ko si Imo. Abi ko si Krito lang na iya ko din ang Imo. Nga ginasagad na nakakarawag sa kahinan man.
2: Ginalawag mo na sa on-air.
0: Namugi ko. Sige lang.
4: Pero may nabasaan ka to sa post mo. May nag-comment to.
2: Oo.
4: Ano comment niya?
2: Ginahahako gani.
0: Anong comment niya?
4: Ha? Na-miss mo man.
2: Na-miss ko man. Presyente ka sa uga. Subong dre sa Iloilo Terminal Market. Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. No? Kay naglubo dre ang mga presyosang mga balaklon. Nakakaangay sa nga sining mga uga. Ang bonlit sa bilis. Nabakalinis ang 900 pesos ang kada kilo. Ang bonlit sapsap naman nabakal sa 800 pesos ang kada kilo. Labahita kag dalinoan kag 100 pesos ang kada one fourth. Sapsap kag bilis 150 pesos ang one fourth. Surib 100 pesos ang one fourth. Samtang ang danggit 300 pesos ang one fourth. Ang pusit na large 1,300 pesos ang kada kilo. Pusit na medium 1,400 pesos ang kada kilo. Positos Mall, 1,250 pesos ang kada kilo. Gapas, 120 pesos ang kada kilo. Kada ang Jetrox, 900 pesos ang kilo. Gumaa, 150 pesos ang kada kilo. Tabagap, 60 pesos ang kada kilo. Nakaga muning latest na presyo sa mga ugadri sa mga Iloilo Terminal Market. Diretso kita sa mga balita. Ako na mga balita ng ating natipon subong nga aga na ang patay diri ang 39 anyos na lalaki matapos nga malumos isa ka beach resort sa barangay San Roque, Barotac, Bio, Iloilo sa itong Agosto 1. Girinago ang biktima sa kay alias Jim kag residente sa barangay Barabag, San Rafael, Iloilo. Suno kay Police Major Francis Bataliones, hepe sa Barotac, Bio Municipal Police Station na nagtambong sa isa ka birthday party sa iya sininghinata ang biktima na ginhiwat sa may San Roque Beach Resort. Ayon kami Bataliones na nakainom sa makulubog linon na si Jim o kung si Jim sa narigo ini sa baybay tugtog na nakalabot sa madalong na porsyon sa baybay. Yari si Police Major Francis Bataliones sa Barotac Nuevo Municipal Police Station.
5: Yes sir, confirming na sir, no, kahapon may incidente kita nga may nalumos dito sa may barangay San Roque, San Roque Beach Resort Manila siya. Sa may Barotac Beho.
6: Sino ning biktima, sir?
5: Ang biktima nato ni sa lalaki, taga Barangay Balabag, San Rafael, 39 years old.
6: Sinong ngalan niya, sir?
5: Si alias, ano na, si alias Jim.
6: So, ano natabo, sir, ako?
5: Sa panalausaw naton, sir, ang aton nga biktima is may based din sa aton nga pagpamangkot, may ano kuno na, may celebration dito sa beach, may birthday party or something. Tapos ini si aton biktima upod ang iya mga parente kay mga kilala nag-apas dito sa ano na sa beach resort. And then sa mga muna na oras, mga 12:30 is bastante na guro ang inom eh. Kainom na. So ang style naton kung kisat na kung makainom kita maligo-ligo yeah. mapatahaw-tahaw sang ilim noon tapos maligo maibalik naman inom. So pero that time 12 to 12:30 medyo ano na pa high tide na siya taas ng tubig. Tapos sa base sa ano man sa ang mga upo diyan naga ano na siya nang dito sa doon may parts do medyo madalom-dalom na. Nag-ano na siya, nag-tuhaw, nag-dula, nag-tuhaw, ano bala sa ano sa tubi?
6: Butwa-butwa.
5: Butwa-butwa. Pero yung pabayaan mo lang nila, kahit ito, abin nila, normal mo lang. Pero later on, dumidyo na, ano nila, nadugayan nga, duwain na naka-ano, naka...
6: Butwa-balik.
5: Butwa-balik. So that's why gin-inform nila ang management. Ang management, inform us.
2: Radyo man na Binroy, Radyo man na Eric, si Police Major Francis Bataliones, no? Kaya mo ito natabo sa sining biktima, kagawagid na tabangan, no? Sa gindalay ni sa may Governor Neil dito ka Senior Hospital, no? Kagawagid, no? Matabangan sa ining iyang kabuhi, kagindawidan gid. Radyo man na Eric Rapunan Bintoy. Amunin natin mga pang information subong aga sa pagpanglagan sa unang radyo unang balita. Ining abahin nyo na doon ang sinyo sang kaluan sang non-celerament oil ang pinakapuro kag pinaka-efektibo mga pangaplas herbal non-celerament oil. Ang non-celerament oil mayo ini sa arthritis, rayuma, varicose, palamuito, palamanol, palamitip sang kalawasan na itipid na paralisara ng mga kaugatan. Pwede mo ni iaplas sa mga nagaubo, panarapit sa liog, naundang yung mga bali, kag sa mga nagadigo kapilas, iyon yung katugunan, taon-taon, bubilang sa non-flurement oil. Ang non-flurement oil, ang produkto ni Tita Arlin sa Arbsmed Pharma Corporation, kagabakal sa bilog na isla sa Panay, kag probinsya sa Guimaras. Kag subungan ni Evergreen, herbal capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sa atong nga lawas. Gintigod Dr. Sasampito, para ikayong lawas kompletong benepisyo aprobado sa FDA, na bakalman sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, kag sa may Green Food Supplement Shopping Center, sa Mabulo, Delgado City Proper. Ang sudagi na buhinan, ang kulang ginadugangan, Evergreen, herbal capsule, produkto ni Doc Crispin Hico. Pagpapos Manukan and Seafoods, may branch sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Eritrea Park sa San Rafael, sa distrito sa Mandriyaw, ang ilang sininga main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Only managed by Nay Consio Consing Espinosa, kami Tay Honorato, Tatoy Espinosa. Pagpapos Manukan and Seafood. Kasama mo sa BYRI, RMN Iloilo, Radyoman, Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
4: Salamat gid kay Radyoman na Flo Navarrete. Pag-ining abahin sa atong pagpangalaga, dulong na sa inyo sang nan sa corn coffee. Umpisaan ta ng aton aga pag sa pag-inom sang nan sa corn coffee, kay experience yan ta mga benepisyo ng aton nga makuha, kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa aton nga immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-palaba sa aton nga resistensya, nag-pataas ang aton nga energy, kaya nag-abintinara sa proper blood sugar level. Nag-improve man sa blood circulation, kaya nag-elevate sa problema ta sa digestion. Nandiyan sila, hindi kita matunawan, nag-butod aton chan, imni yun ang nan's corn coffee. Detoxify niya ang aton nga lawas kaya nag-alleviate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Nan's Corn Coffee. Pagbalik na dugay-dugay, madalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:50 na sa kaagahon.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for

0: Bridemark, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarba ako isa tungod sa tritis. Kaso pare ko, tumaro sa Anton Plus Gold, kayo tumaro sa tritis. Matungaging nadluat na uman ang pag-inom, okay gigay, wala nagkatating ang tritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ito naman, Gold Coffee Mix.
2: Partner.
1: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Megaman. Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Megaman. Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa tritis ko. Kaso ko pare ko, tumaro sa Anton Plus Gold. Kayo, tumangin sa tritis. Matungagin na luwag na uman ang pag-inom. Okay, good day. Wala nagkatapin ang tritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga utika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: TDX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Para mismo!
6: TDX 500!
3: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipagipagi ko sa mabatean kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
3: Yanakas.
5: Hagaganda ka pa.
3: D3 Bio.
8: Ako si Rosita, kapangluyang lawas. Mabatean ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
3: Bio.
5: Ang D3,
3: yung may Visio.
5: Ang Visio,
3: yung may D3.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, gigidyan ako ginadutlan sa balatian.
5: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3. Ang pagbansang vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases at pagpasaka sa ating immune system batok sa COVID-19 virus.
11: Ang
12: ako si Dr. Bonin.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
15: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
16: Life Extension

0: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sa 6 kabulan hasta 59 months. Makabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintala nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
1: This newscast is brought to you by Kidney Care.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako kasi si Kapti ulit ang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumong okay na, nagnami pa matyag ko.
7: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya,

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako galing si Sherry.
3: May ligid akong hinatubuan sa mga hubag ko. Naghambal sa ako na nangkukunos ang Sample Plus Gold. Sa sunod sa duha ka semana, nagpo-post na ang mga hubag ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalaka, sinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Konfiyansa sa sumag sa kasyente. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa may. Kagmay collagen, kag-glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Kagaganda ka pa. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Susurike, isa ko kagard. Sige kong pulang. Muti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga. Ubra. Alutugid ko. Sabi ni Katoras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabi Sgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C! Mabakang abutika!
6: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
7: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain

0: kailan ko ba ang epekto, hindi na matutay ang pagpagili ko pag wala lang sakit ang ako ni Coach. Gatasalamat ko sa Clinicare, dahil nag-ayaw ngayon ang ako sakit. Salamat, Clinicare.
1: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
2: Mahalaga paalala, ang Clinicare ay hindi gamot at hindi

0: Club.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
2: Alas 5:02 ang oras diri sa aton nga pangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
2: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining abahin dulong sa inyo sa ang DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, basta may diferensya ng imo nga liver, mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may puliko sa lulang iban pang mga phytochemicals na galing sa extract sang di sugar, the sugar cane. Nagpamatunan sa pagtuon ng epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit at nagaguba sa imong atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. Kag simpre kung naga DTX sa 500 ka, parisigid ina sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagpamatunan sa mga eksperto nga may natural ining antihistamine properties. Nagabulig para sa pagkontrolar sa tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500 manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, problema sa kakulang sang supply kag mahal nga presyo sang kuryente sa Visayas, mas solusyonan kun may nuclear power plant. Suro kay Pangasinan Second District Congressman Mark Cohangco. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalihan.
3: DYRI Radyo Man Report.
4: Tinoy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
5: Masolusyonan ang kakulang sa supply sa kuryente kag mahal nga presyo sini kun may pagatukuron nga nuclear power plant sa Iloilo kag sa iban nga bahin sang Western Visayas. Ini ang ginaduso ni Pangasinan Second District Representative Mark Cohangco sang magpadulong ini sa siyudad sang Iloilo sang Damlaglang. Suno kay Cohangco, chairperson sang House Special Committee na

0: ko sa Iasona ang pag-revisit sa nuclear energy kasunod sang na-experyensyahan sang pusod na krisis sa supply kag mataas nga presyo sang kuryente. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
1: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
2: Tatak RMN.
3: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga maramit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga makabenepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago ang kape nga sigurado makakapi ka bisan tuong gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Ang tagsa ka sa sage ni may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kinalangad the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal nyo na ini sa mga groceries, sumuman sa mga supermarket, eksempre sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix.
4: DTX 500 batas bilang presyon sa ngimudugo, ikaw pala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes kakagula ka may kaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls ka nga palapuyot sa dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagresulta man sa pagkabulag, pag-damage sa kidneys kag madamo nga komplikasyon kangay na gilang sa stroke, heart disease, hindi pa kayo sa pilas, pagkautod sa antiel kagbisan pa impotent. Sa mga lalaki, hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charanti na rin sa mariguso nga nagamimix ng insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kadadlaw, nagapanami isang tulog na gatap na sa hyper acidity, jet fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pa nga iban. Gani, mag-DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo sang Mighty C, dugay ka na bala nagkaantos ang katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-Mighty C. Ang alkaline niya vitamin C, makabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Balita naman sa PNP Bangkay nga nasapan nga nagalutaw sa Dumangas ginpailalom sa DNA test. Kasama mo sa balita, Rajuman Marjorie Miani.
2: DYRI Rajuman Report.
5: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension Clinic at sa mga butika sa inyo lugar.
6: Napaidalom na sa DNA test ang bangkay nga nasapuan nga nagalutaw sa subasakop sang sitio Kalubihan, Barangay Bantod, Fabrika Dumangas sang tinali din nga adlaw. Sinukar Police Major Ken Albert Lepsha. Hepe sa Dumangas PNP nga ang pamilya gikan sa Dingli ang nagpa-DNA test. Agod matumod kung ila himata ang nasapuan. Dugang pa ni Lepsha nga ginabanta nga maganawig sa tatlo ka bulan ang pag-abot sa DNA test. Kagplano anaya nga ipalubong ang bangkay. Kung sa diin na pag nagwa ng resulta, kot-koton iniliwat kag i-turn over sa pamilya. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
5: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak RMN.
4: Mega Man Herbal Capsule, number one ini nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik kag nagapagdugang sa resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng makakagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani mag-inom sang Mega Man. Duha ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadadlaw ka nag-inom pwede gid isa kadadlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may araman kita sang nakakape, ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki, nagapatindog sang inyong mga ikog tawo kag nagaam.

0: isang inyo nga mga prostate para hindi magdako kon maghubag yang prostate problem, kung napabayaan mo pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the coffee mix para hindi ka mahuyan kay partner kon kay missis sa tion sa inyo nga paglabing-labing. I tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, maca kag supalmito. Ang supalmito kilala pa gitini nga nagaamlig man ha sa prostate sa mga lalaki. Kag siyempre manamit ang sabor niya si partner, si missis, ha, pwede makainom. Hindi man lang pampatindog lang sang ikog tawong ni nagahatag manindugang resistensya para hindi kao pagtuyuhon or pagkapuyon sa imong obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag babakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:11 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Ang ini nga bahin durong man sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga paninlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag ug mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga cancer. Tinlui ang inyo kolon pag-isa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita sa City Hall. Commission on Population and Development Region 6, baguhon ang sentro sang kampanya, agud masabat ang nagataas nga numero sang pagbusong sa mga adolescent. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Ang inyong pahing ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapa-improve sa blood circulation. Nag-alleviate sa immune indigestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa imutyan. Nag-detoxify sa imulawas. Tulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Magkakambyo sa ilang sentro sang kampanya ang Commission on Population and Development wasan Visayas o kon CPD6, agud masabat ang nagataas nga numero sang nagabuso nga mga kabataan. Ang kampanya magkakambyo na sa nagaedad sang 10 to 14 age bracket sa tuyo nga masabat ang nagataas nga numero sa nagabuso nga kabataan sa among age bracket. Sunod kay CPD Regional Director for Wasan Visayas, Harold Marshall, sang unang atensyon sa programa naka-focus sa 15 to 19 age group nga mo may pinakamataas nga numero sa nagabusong adolescents, gani amat-amat na managnubo ang numero sa among age bracket. Nakita sa data nga nagataas naman ang numero sa mga nagabusong sa 10 to 14 age group sa data sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Nakita nga 58 ka adolescents nagbunag sa tong 2020 na nagtaas sa 111 sa tong 2024. Isa sa mga rason nga tudlo amo ang kakulang at sang hibalo sa husto nga informasyon kay limitado ang access sa family planning services bagod minors ang mga natungdan. Sa Piaksini, sa Makabilugan, nagapanubo na ang numero sa adolescent pregnancy sa Western Visayas. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Nga bahin gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: Tatak RMN.
0: Ari na ang new and improved Nance Super Plus, mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Intingo bang mangustin, Kuya Bano kag Balungay, para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga inriya kag mas mapagsikilawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas sa manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kag mag Nance Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa bilog nga Panay ay na kanang kagimaras na gatag protection kontra dengue, malaria kagibantang balatian, dalasang lamok, mosquito repellent ganit safe kasi mapagwa, bisan pa sa sulod siyang balay. May name tree extract nga parang performance sa citronella na gatag protection sa exposed nga panit. Ang non-sediment oil mayuman kontra sa skin problems, kakay sa ngarikis alapapalipungaan ang eczema, katol-katol sa banit kagibantang mga skin problems. Non-sediment oil, barato ini, epektibo. Hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente gani mag non-sediment oil produkto ini sa Herbsmed Pharma Corporation mabakal sa mga butika. Samtang dugang pang mga balita, Family and Youth Development Center sa Banwa sang Batad ging turnover na sa Banwa sa pagpanguna ni Governor Arthur Defensor Jr. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
5: Ang ininabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang roles sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkarto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
6: Ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. kag sang Iloilo Provincial Population Office sa liderato ni Provincial Population Officer Attorney Juan Superio ang pag-turnover sa bagong Family and Youth Development Center sa Batad. Ini nga proyekto ginpunduhan sang 5 million pesos halin sa Iloilo Provincial Government sa idalom sang PPO kag ini ang ikatatlong nga FYDC sa Bugos nga probinsya nga nakompleto na. Nagatuyo ang Family and Youth Development Center nga magserbe nga isa kaluwas nga lugar para sa mga kabataan, pamatan-on kag mga pamilya sa diin sila makatuon, makapalambo sang ilang mga ikasarang kag makapartisipar sa mga programa nga makabulig sa ila development. Sunod sa PPO, ang pagbukas ng bagong FYDC kabahin sa padayon nga pagtinguha sa Provincial Government of Iloilo nga mapalig-on ang mga pamilya kag mahatagan sang dugang nga oportunidad ang mga pamatan-on. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak, RMN.
5: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Population South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
1: Tatak, RMN.
4: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko, ginimoy ni Pagi sa nagkalainlain kag purong ingrediente nga nagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lainlain nga klase sa mga berries, agot tagaan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog kag gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation. Pagtugan sa ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubog nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, pagtugas ang cancer sa colon. Super Fiber epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlong nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
0: Kag siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalo-kabala nga ang tuman nga pagbulad sa init makatugas sa skin diseases kag skin cancer. Kung na-expose ka sa mataas nga level sang UV radiation, ikaw makabatyag sang kinatawag nga photokeratitis, no? Ang photokeratitis amo ang nagahubag ang imo nga cornea sa mata kag makabatyag sang paghapdos ini kag nagaluha-luha. Agud malikawan ang photokeratitis maggamit sang sunglasses nga may UV protection o kon kalo para nga maproteksyonan ang imo nga mata kag magtumar sang Dr. Pinoy Squalene nga may ara sang vitamin A. Importante ang vitamin A bangod ini ang nagaprotekta sa aton nga mata kag vitamin A nga ara sa Dr. Pinoy Squalene capsule nagapanubo ini sa risgo nga makaangkon kita sa mga muscular degeneration kag katarata. Ang Dr. Pinoy may 99.9% nga squalene nga nagabulig paklaro sang pananawan. Isa pa, ang Dr. Pinoy Squalene capsule may araman sang vitamin E nga makaabsorb sa UV light para nga marikawan nga maguba ang aton nga panit. Mabakal ini sa mga butika sa Santa Barbara, dira sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antisa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Basi Pharmacy, M-Cell sa Pharmacy, kag Swilo Pharmacy. Kag sa tanan nga mga branches ang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: RMN News Panahon.
0: Check ta pinakauli nga lakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo pod ta Charlie Dipra. Charl, mayong aga.
8: Yes sir, mayong aga sa tarang nga tagpalamatay sa nga RMN. Yari pinakauli nga tapita sa ikon bulletin number 7 karon nga adlaw Agosto 3, 2026. Alas 4 kayo na sa aga, linisipata ng sentro sa tropical depression nga si Luis Ginabulabanta base sa tanan nga available data. Yara sa 130 kilometro na sidnangan, nabagat na nasidnangan sa kasiguran Aurora. May kapasugun nga hangin magalabot sa 55 kilometro per hora malapit sa sentro. May pagmadlas naman magalabot sa 70 kilometro per hora. Ang yes nga movement as of now, almost stationary. Samtang yung typhoon naman nga, atong ginamonitor nga may international name nga Dolphin na sa guwa sa Philippine Area of Responsibility o liman ng siplatan, yara sa 2,870 kilometro na sidlangan, namin na nasidlangan sa extreme northern Luzon. May kabasugon man nga hangin magalabot sa 155 kilometro per hora malapit sa sentro, may pagmadlos magalabot sa 190 kilometro per hora. Magawulag pa nakatungdan, amin na nakatungdan, sa 25 kilometro per hora. Sa karon nga adlaw, dali sa itong sa Mayukasan, Visayas, sang bahin sang Antique, Iloilo, Hagimaras, magapang ibabaw ang magalumon nga kalangitan, may mga scattered o kunlap-talapta ng mga pag-ulan, pagpailat-talagob, dalasang southwest monsoon. Nabilin nga bahin sa Western Visayas, padayon man maka-experience sa pagkaisa isang magalumon, tubtong magalumon nga kalangitan, may mga chances lang sa isolated ng mga pag-ulan, pagpailat-talagob, dalasang localized thunderstorms. Mahina tubtong makasarangan niya hangin, magaling ang katungdan, panabagat na nakatungdan, magadala sa makaray tubtong makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. At sa ato temperatura, nasa 24.31 degrees centigrado. Adlaw, magabunta ka alas 5.39 karon ni aga, magatunod alas 6.30 karon sa hapon. Sige mo ni pinakauling ang lakas ng panahon, dito na rin sa Iloilo, Pag-asa, Charlie Debra.
7: RMN News, Panahon!
0: Bravo gid nga, salamat Charlie Debra, nagikan sa Pag-asa, Iloilo. Balita naman sa patag sang hinampang rain or shine, daog kontra Meralco Bolt sa pagi sa 2 ka puntos nga abanse. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
9: Ang balita sa sports ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus. Mas gin paipitibo kag mas gin pabaskog. Hintingog ang mangustin plus buyabano plus malunggay para sa mas pabaskog resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy, kagpalangluya sang lawas. Ginluto sang rain or shine, Elasto Painters ang Meralco Bolts pagi sa 2 ka puntos nga abanse 85-83 sa nagapadayon nga PBA Governor's Cup Agosto 2 sa Ranita Coliseum. Nagpanguna sa kadalagan sang Elasto Painters si Aaron Fuller matapos nagbalag sang 25 points kag 13 rebounds. Nagamot man si Dio Quahouse ang 12 points kag Kellen Chongson nga may 11 points. Samtang 16 points ang inkabada ni Chris Newsom para sa nalutos nga Meralco. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilong nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
0: Alas 5.24 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad, bamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako gani si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko, kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permi kulang ang tulog ko. kani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay Effective Gift.
0: Nabatian nyo user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balance. Nagalimpyo, nagapabakod, ginagabalanse sa mga sistema sang aton sininga lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobra ginabuhinan, kagang kulang ginatugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian? Ang sobra nga sugar, sobra nga cholesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kadapat nikawan gid ang constipation. Para ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat tugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Muna pirmigid daton tandaan nga dapat ang lawas ta bastante sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radioman bitro.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule gintigo binin nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation sa luyo tong GBTN Beauty Vegetable Malunggay the Miracle Vegetable, ang palaya the ultimate blood purifier with grass the green blood therapy, barley grass APH or acid, alkaline balancer and vitamin C, the healing nutrient, quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, approved Ano sa Food and Drug Administration. Mabakali ni sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Gani, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw katimbang naton sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, kontak lang kay Dr. Crispin Hico sa numero 0910-126-4595. Kaga sa aton nga hello attorney, pamangkot sa tagpalamati kun bala, may salabto ng ride hailing platforms kun ma-aksidente ang ila riders. Kasama mo sa balita, Radyoman Joylene Paronda.
11: Hello, attorney.
12: Ang brain aneurysm o kung ginatawag nga cerebral aneurysm, isa ka kondisyon nga ang ugat o kung blood vessel nga pakadto sa utok naghabok, gani ang halige sang artery nagluya. Paano bala mabuligan sang Dr. Pinoy's Choline Capsule ang tawo sa aneurysm? Ang Dr. Pinoy may omega-3 fatty acids nga makapabaskog sa halige sang imo mga ugat, kag nagatindo pa sa alagyan sang dugo para tunawon ang mga nagasupon sa ugat para ang oxygen makaagi sang insakto. Si Dr. Pinoy lang ang makapataas sang imo HDL o kung good cholesterol, gani hindi ka ma-stroke. Kag hindi lang amuna. Kung ang imo korason nag-palpitate, kinapakalma man inisang Dr. Pinoy para nga magnormal ang imo nga heartbeat kag magsulhay ang imo nga paginhawa bangod sa oxygen nga ginahatag sa imo korason. Dr. Pinoy's Choline Capsule, mabakal sa mga butika. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala may salabton ang ride-hailing platforms kung maaksidente ang ila nga riders. Attorney,
13: usually pag amuna may ara sila nga insurance, so may insurance na sila sa specialty transportation. So in that case, depende sa coverage ng insurance, depende sa situation, kasi usually may mga certain amounts na siya nga covered up until what extent ang injuries, kag possibly nga causes of injuries na may be covered by the said insurance.
12: Ibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
7: Tatak, RMN.
4: Mga karadyoman, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga, silulo, kag silula mo. Ang pagpalangga nga ginatawag may plus na mula sa puso ara na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kindi basta-basta ng ingredient nga ginpaidalom sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanag sa panit nga pakupos ang singaw kag nagapatubo man sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen, eucalyptus nagapailayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. Maayo man nga pangontra sa rikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Ang virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa magkabato sa artista. May rosemary oil man nga nagapamuhok sang tulog. Ginabuligan dula ang kurinot nga mga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil. Balay nyo sa mga vitamin C. Makabakal ka sini sa mga butika. Makabakal ka man dira sa may Miramart Mall. Malapit sa main entrance sa ilang activity center. Kag syempre makabakal ka man online. I-check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag mayong aga, ka sa aton sining nga mga mangunguma, ang Iloilo nyo agri kag kubuta nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpakabulay kani makigbayin sila Raffer Promong kubuta kagapay isang manguma para sa masanang agrikultura para gini sa inyo. Chansa nyo ni nga magdaog sa nga brand nyo ka mga dekalidad syempre nga kubuta products. Ang imuon nyo simple lang bakal ka lang sa mga genuine spare parts o kung nilang mga equipment, mga produkto, in short, nila para nga makakuha ikaw sang raffle coupon. Kung may raffle coupon kasulatan mo, inisang pangalan, kagiulog sa ila sining mga drop boxes, sa ila sining mga stores. Ang raffle draw, pag-iwaton sa December 5, dira sa may Ina Farmers Learning Site in Agri Farm sa may Barota ka Nuevo with DTI supervision. Ina, nagulat na sa inyong premyo nga grand prize, isa ka kubuta, tractor o kontraktura. Ang second prize naman, isa ka rice transplanter, kag ang third prize, isa ka special power tiller. Kag may lamo pa sa mga consolation prizes. Gani, magpasakop sa raffle promo sa Iloilo New Agri, kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
0: Kaya siyempre rin ang pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang NANS Liniment Oil. Mayo gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, sa mga panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka, siyempre madugo na, buboy diretso sang NANS Liniment Oil sa pilas gid kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa mga cases dira sang dengue sa ilang mga lugar ini na pagulat nga makagat ka sang lamok kay posible may dala nga virus sang dengue. Magwa sa balay pangaplas NANS Liniment Oil may sangkap ini nga neem tree kilala kag epektibo nga mosquito repellent. NANS Liniment Oil mabakal nyo sa mga butika sa Bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kaga siyempre mga karadyo man, adlaw-adlaw na ang Andy Paluto and Sugba Promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro kag Pasay City. Na maggusto mag-avail sang 10% nga discount, yamba lang ang sa Arimin Iloilo nyo nabatian or naibaluan ang ilang nga promo. Aramatic may 10% ikaw nga diskwento. Andy Paluto and Sugba Promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bitoon Haro kag Pasay City. For reservation dira sa Bitoon Brands, magya text na kamo sa 0927-8477-110 kag sa Paluto Pasay City sa 0968-1464-675 or mag-message kamo sa ilang mga Facebook pages. Ani Paluto and Sugba Promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bitoon Haro kag subuman sa Pasay City. Good morning na sa atong mga Facebook friends tagaupod subong sa atong pagpangalagad. Kag siyempre sa mga nagapamati sa radio, ha, good morning gid sa inyo. Sa kay James Carpedra sa Dumangas, sa Dumangas sa Public Market, sa kay Neon Von Perez Pamplona, kag granay niya Gemma, tatay niya Narciso dira sa San Juan, ha, Crisostomo, Anilaw. Sa kay Brad Pet Badira Bistuer dira sa Danao Haniway, kay Stephen Faniga, good morning gid, kag subuman sa kay Jan Pirotso Sumagaysay dira sa Paho Pututan. Good morning man sa kay Jojo Malio Lito Binias. Subuman sa mga katapos ang Armen Fans Club main chapter, ginapamunuan sila presidente Lalain Kabuday. Kag subuman sa kay Inday Narciso, Catherine Sermite Banas Romel dira sa Bulad Gimbal, sa kay Nanay Alin Dicen Pareco Family dira sa Divina Grasa La Paz, good morning. Magkatapos ang RMN Fans Club Hong Kong chapter kag RMN Fans Club Singapore chapter. Magkatapos ang Radyo Manibela nga nagabiyahe pa sa siling mga Tirion, halong-halong gid sa pagbiyahe mga parikoy. Sa kay Sir Jake Casirudo, kay Arnel Saunoy sa Saunoy Family dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Tuman sa kay Castrex Acuesta dira sa may Pasay City, kay Tatay Bugok Acuesta dira sa may Kulub, Anilaw. Kay sa Acuesta Family, good morning gid. Kay Ma'am Marina Boyko dira sa Anilaw. Sa kay Maribitsay Boyko, kag sa kay Mark Daniel Hainga, good morning gid sa inyo. Tumuman sa kay Auntie Linda Shason dira sa Sitio Ilawod, San Carlos, Anilaw, good morning man. Sir Joey Ahino Estiva, sa kay Mel Gargaran, Lisel Capada, Mary Ricabar, May Ann Moreno, good morning gid sa inyo. Tumuman sa kay Kagawad Buni Kalad sa Leon, sa kay Kagawad Ernedesa dira sa Balonos Anilaw, Kagawad Romar Martres dira sa may San Pedro Molo, Kagawad Rami Aranyo dira sa may poblasyon ha, Anilaw. Good morning gid sa inyo. Sa kay Catherine Balsumo Saknalan, Richard Carigaba, Rotibo Bosilongo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Taguninay, Irol Derikito, kagsumuman maning justice dira sa Borotacan Uwevo, iasawa si Melinda. Good morning gid. Kay Bongbong Apura, sa kay Engineer John Chungko, sa kay Bong Sobritudo, Joel Sikugal, kay Bimbi Bartolome, Randy Hagurin, Daniel Ganyon Taborno Jr., kay Nonoy Sinobrico, palikoy John Mark Alumbro, kay Toto Ryan, John Tabladilio, dira sa Adgao Tubungan. Toto Ryan, good morning, kid. Sa kay Virgo Ugab, kay Ma'am Belen Gabo, ma'am, good morning, kid. Alma Ahenga, Kimi Mihares, sa kay Tele P4, Margie Cubillas, good morning, kid, sa inyo. Tanwayat Tagulay, Eunice Kimba, Jeffrey Veluna Hibyunada, kay Greg Briones Dinosta Jr., no? Pa-shout out na kuno dira sa Arevalo. Sa kay good morning man sa kay kay Nancy Paskin Halyares, kag sumuman sa kay Jasmine Galilea Fakultad, Nieva Panyada, kag sumuman sa kay Kagawad Noel Coscoluela. Amuman, good morning man sa kay good morning man dira sa kay Edita Di Malaluan, kag sumuman sa kay good morning man dira sa kay Felix Cava Junior. Sa iyo tanan nga nagaupod sa ato nga pagpangalagad, good morning.
14: Nagapamati man Elted Ferraris, pare, good morning sa kay Lucian Wilfredo Castellano, kay Arlan Molinido, Jovin Nonato, Pedro Aculo, si Miagaw Iloilo, good morning sa inyo. Si Major Nairo Jimenez, Major, good morning. Kag siya pamilya dira sa may railway sa La Paz, sa may kandinga nila kung dira sa may railway nga pamati man permi. Kag subong man sa kay nung Bentablati, kag Brother Bong Cathedral, kay Brother Efren Shaw nga nagapamati nung Plasing Escobio dira sa may Kalampitaw, sa may Igbras. Kag subong man sa kay Pare Alex Cara sa team Magdaman dira sa may Barotac Viejo, kay Kagaw Naldo Mandulusaga man dira sa may Ugasan, kay Sir Loren kay Sir Loren nagapamati man. Kag subong man sa kay Father Donet Pilo Bilio, good morning kay Ma'am Gemma, kag kay Ma'am Gemma, kag kay nung Julie Navarro nga suki ginaton nga sa nga nagapamati. Salamat sa inyo, good morning.
0: Sa kay Hedy Deronio, kay Elmer Carnahe, kag subuman sa kay good morning mandira sa kay Buyet Rote, Edgar Labarico Senior, kag subuman sa kay Juan Losaya, kag good morning mandira sa kay Alberto Norbing Lorino, Real M sa Lagamon, kag subuman sa kay Nerio Aklarasyon, no, mayong aga gid sa inyo. Edwin De Los Santos, kag subuman sa kay Angie Banyaria, good morning gid sa inyo. Salamat man sa pag-upod kay Doy Arthur, kag sa kay Joven Castor, no, mayong aga gid kay Ryan Saliro, kag sa kay Aileen Paraiko, no, good morning kid. Nanay Alin Dicen Paraiko, good morning kid. Subong man sa kay good morning man sa kay sige, sa kay Glenn Silvestre, no, good morning kid sa inyo. Good morning man katayo tanong happy good morning man gali, no, sa kay Buliloy Laroscain sang Santa Barbara, kay pamati man subong good morning kid, sa kay lolo ni Inday Idlin Dima Vivas Rodriguez. Bom, good morning man dira sa Santa Rita Anilaw. Kan siyempre sa Tatoy's Manukan and Seafood, sa kay Tatoy Ray Konseng, good morning na sa inyo. Kay Totoy Toteta Maritso, good morning man. Tatoy's Manukan and Seafood, sira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo, may branches sila sa Itria sa Mandurriao, kag Sumuman Airport sa Banwasang Kabatuan. Kag sa kay pare koy Roland Borla dira sa UKC Pavia chapter, good morning gid sa kay Engineer Mimot Indro Solano. Engineer, good morning gid sa Mimot and Mila sa Talabahan. Pagbalik ta dugay-dugay, mga dalag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:40 na sa kaagahon.
15: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now! This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now! This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Nakugida na yung bulig sa D3 Bio. So huwag yung napapagod niya. Kung mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Mamakal, sumang muti ka.
19: Kahit nasa trabaho si nanay, nandiyan si Lola.
20: Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk, kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
19: Bukas po ulit, ha?
20: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
16: YTC, alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
16: YTC, mabaka sa mga butika. Sample
22: Plus Gold. Ako gali si Bal. Meron ilang sakit ako ngatyan. Pero sa nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, yung testingan ko may alipugid. Salamat din sa Sample Plus Gold. Kaya nagulang ako nga for sale.
16: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
23: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingredient ang dapat para sa inyo kay ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
24: Mabakal sa mga butika.
16: Mahig po bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo! Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy! DTX 500! Masalikan! DTX 500!
25: Ay, kabala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi.
26: Budlay na gilang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
27: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag nasigid ka po yun ang akong mata sa pagmaniho.
28: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
26: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akong pananaw. Bisang gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
28: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
29: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, yung mga suking butika.
30: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya,

0: Club.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
2: Puding kapsul.
3: Ano ba kuno ang rason niya may dugo sa imuhig ko?
4: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas, malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamugin. Salamat, kids.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Bal, hindi lang sakit ako nga dyan. Pero sa nabatian ko ang Supple Plus Gold sa radyo, pinintestingan ko ito may alipigid. Salamat din sa Supple Plus Gold kay pagulang ako nga porcel.
0: Supple Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
2: O si Mirbesya ako ka nurse. O sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southone Gold Coffee Mix. Maluwas mo na namin ka sa world. Collagen ka glutathione. Pahubin pa sa ngamoy.
0: Southone Gold Coffee Mix. Ang kape ka na. Lalakas. Agagantaka pa. Ang kape sa ngamoy ka.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga rats, mga butika.
1: Nay, ano po kapunan ko ngayon?
2: Regular dapat na pinapa-check up si baby sa health center. Lalo na kapag 6 months na siya. Tuturuan si nanay kung ano ang mga pagkaing angkop sa edad ni baby.
1: Ang healthy po ng luto niyo, nay.
2: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Dua kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Kahit nasa trabaho si nanay, nandiyan si Lola.
3: Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
2: Bukas po ulit, ha?
3: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
4: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molly Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May tuha ka category.
5: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
4: Talagko na mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
5: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
4: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
6: Alas 5:49 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
7: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
8: Life Extension Vitamin D3. Pakaason ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian na pinamag kamamatay nga cancer. Manginumatis 2 ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 do Super Vitamin Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3 mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko pa ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson Small, J. Dillon Street, Tunad sang Iloilo, Tagbak Distrito, sang araw poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasi, SMCT Iloilo, Bangkadama, Santa Barbara, kag J.C. Zulwita Street, dira sa may Uton. Kaupod ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation kaupod ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
7: Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
6: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Alas 10 subong nga aga ma-resume ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Kaya subong iyang adlaw, Radyo Man Binroy. Adwa ka mga witnesses ang iga-presentar sang prosecution. O ang adwa ka mga official halin sa Commission on Audit, no, sila ang ang igapresentar sa prosecution. May former COA State Auditor Roderick Wamil kag incumbent Intelligence and Confidential Funds Audit Office Supervising Auditor Celine May Del Campo. So hambal kahapon ni Congressman Asidre kay ni Congressman Ridon natapos na nila presentar ang Land Bank of the Philippines kag na confirm nga may ara gid man sang gininkas nga kwarta. Kag may kwarta nga nagalin sa National Treasury sang pungsod Pilipinas. So given na ara na may kwarta gid man nga gin release, may kwarta nga gin incas. Now, ang question subong after to nga incas Radyo Man Binroy, di na to ang kwarta. No, di na to ang kwarta. So, sino ang ginpangtagaan kag paano ini ginpanghatag? Amo na ang bantayan ta karon iya nga dira, pag-resume sang impeachment trial.
8: Dira na naton ma-discoverihan kung diin ini dapit sa party sang Davao si Mary Grace Piatos. Nag-exister si Mary Grace Piatos, tawo ini siya. o kung garhom lang ini si Mary Grace Piatos, ginsulat lang ini sa papel si Mary Grace Piatos, no? Kabay pa nga karon ti hasta buwas matukiban na naton ini through sa mga state auditors naton nga mag ano ni nga mag testify kay mo man ni ang pinaka direksyon amo ning pinaka highlight ta Radyo Manirik sang ila sa investigation.
6: Yes.
8: Nga gingamitan sa mga fictitious nga mga pangalan gisulat-sulatan lang para nga ti to make it appear nga ginan nga disperse nila properly ang intelligence fund. When in fact, wala gin man sang amo sila.
6: Ang mga fictitious kay mga pangalan nga ni, sa kuwa ina naghalin, no? Iti ang kuwa, amo ang nagpatigayon sang audit, no? Gin-audit nila ining confidential fund. Kapagkatapos, gin-review nila kung paano ini gin-liquidate, no? Sang Department of Education. So, babalaan tara karon, no? Kahit mahalin mismo na sa mga state auditors, ang mga testimony sa Radyo Man Bidroy. Direkta man na mabalaan kung paano nila gin-blagin kwani, gin-red flag ni, no? Ang kwani, ang audit nila sa Department of Education, especially sa confidential funds.
8: Sa biyag gabayin sa balita lokal, dola pagi dinahom dahom ang ambal ni Yusek Jed Patrick Mabilog nga ti istoryahon nila ining mga local government units naton diri para nga istoryahan ang problema sa fire trucks kay iban pagi nga mga matters regarding sa aton sining safety kay ti siya ang Yusek for public safety Radyo Man na Irik, no? Daway kita gid ka wala ti binati bate kun san una ini matabo kun matabo ini
6: nakabot na sa Audo ara man sa Malaysia nagigad
8: gani ti do may picture naman to gani sa Barrio Obrero to sa ano to Pining to sang Nugyaw to sa may barrio
6: ti nakapuli na siguro
8: oo nakapuli na siguro ti wala gid announcement pila na kasi man oh, wala gid announcement sa Facebook ya dira naman lang tagani nagatan-aw sa Facebook ya kun may ano mga developments sige gusto man aton nga matabo ini
6: ako yung gusto kaya ang post nagligad nga from Manila pabalik din si Iloilo pulis din si Iloilo ang next niya nga mga concern amo ang pag meeting sa regional office regional office sa Bureau of Fire Protection hindi magisa kuno sa regional office ang Bureau of Fire kaya ti para mabalaan ang estado sa mga muna sa mga fire truck guro sa mga tagsa ka mga municipal fire stations sa palibot sa Western Visayas.
8: Oh, ti halin sa Manila, nakabalik na di siya, naka-attend siya gani sa Big Day sang ano to sang Gugma Big Day. Nakalakat na sa may Malaysia. Ti ay suppose nga subong nakabalik naman siya di. Ti bisan announcement daw wala gyapon na do may dinomdom.
6: Meaning ang ginhambal ito nagligad do way pamatigayon.
8: Ah, do wala, pwedeng istansya gid lang niya. Sige nan daw. Ba amo gidya pa nagupnop kuya.
6: Yung fair track sa instance nakaabot na.
8: Wala pa eh. Ti kumara guro ginbida na guro ni Mayor Quinto sa iya sininga social media eh kun ara na gid man ang fair track. Ti asap man to. Galing kay Wayman takabalo. Ang Wayman niya sukatan ng asap mo. Wayman nagambal nga kun asap one day, 2 days, 1 week, 3 weeks, 1 month. Do wala man yang do hindi mo na mambal kung ano ka kung ang asap. Di ba? Kaya man yung mambal nga. Ang asap, 2 days, ara na yun. 1 week, ara na yun. Oh, ti basing asap ni Naya, 2 months. Basing 1 month.
6: May asap la po lang niya tinuig
8: na. Ita mo lang. Do pakulahaw, ha? Do way na, do way na, do mabaon sa limot ng istorya, problema, fire trucks, ha? Hindi pwede. Hindi pwede nga kalimutan na ito, eh.
6: Pero, siyempre, dapat tandaan, Radyo Man Bidroy, nga diri pala nga daan sa Iloilo Province. Ang inventory pagkakadamo sa mga fire stations nga wala sang fire truck may ara man dito ang makina dito tulod-tulod di magluwas pa sina may kapis pa may antike may aklan abot ang Guimaras kung kumplito ang provinsya ka Guimaras ang fire truck una balati
8: may ara man guro problema eh
6: oh may mobla na nga way problema kay ti 19 purgatin pang mga fire truck nga ini pinagurok bago nga fire truck di guro mga edad di guro mga 5 years 10 years imagine mong iban nga mga fire truck di 30
8: oh
6: 36 years oh do gamay-gamay lang kinagurangan tas fire truck ngani
8: yung mga ni ambal ta it's high time nga imodernize na nato ni kinagamodernize naman ng aton sini nga mga kabanuhanan. Ang iba nagahalandom naman
6: naman. Naman masabat naman ni si Undersecretary Jed Patrick Mabilog nga nga ko lang yang ginakutot yung fire truck, hindi mala na akon lang.
8: E sino kututon ta sini? Oh. Oh, taga kwan taga DNR ang kututon ta sini? Ngayon sex ang DNR? Kay kung pwede mo lang sila makutot, tiyan mo lang ito kututon tayo ba? Si magulag pa man? Pero hindi. Kay mo inina, ano man nga klase nga. Ano, yeah. Inapalipat-lipatan mo kami.
6: Ang subong, ang konsenta subong, kung natigayon, gidman. No, sa pinakadlaw ni, ang hampalya to, nga mapag-iistorya siya sa mga LGU sa palibot ng Western Visayas.
8: Oo.
6: Pag-i sa regional office.
8: Bahala na siya kung BFP. Bahala ka kung
6: para hindi man daw kung ba hindi man usurpation.
8: Oo. Hindi man o, gapang labang sa katungdanan sang iban.
6: Oo.
8: Regardless kung kasino man nga Herodes mo inipagi, importante niya public safety ang atong diringin na istoryahan. Seguridad sa pumuluyo.
6: Today, ang gusto ta makita nga may ara sang solusyon ang problema ta sa kakulangon sang fire truck diri sa aton. Hindi lang si Iloilo, hindi lang si Iloilo subong mo.
8: Oh.
6: Ilibilog na nga Western Visayas. By the way, Radyo Man Pitroy, nag-request na sang enhancement sang CCTV footage ang kapurisan sa Banwa sang Anilaw. Nagkun nga makilala ang riding in tandem nga nagtiro patay sa isa ka senior citizen dara sa may sityo Mumwik, barangay Dangulaan sa Banwa sang Anilaw. Napatay gidining si Danny Cornell sang nagligad sininga simana. Enhancement, tibot silingon, may na-recover sila or may
8: manipuha sila ng CCTV. Oo. Oh, tigaling kay nakabati kabala nga may na-enhance ang rako. Alin pa sang una? Tiyempo sa una, hindi ko malimtan. Claire Jergos case. Kagiban pa nga mga high, mga kwan niya mga kaso. Ang ginaisuriyahan ta sa una.
6: Basi pala kung i-zoom,
8: enhancement, enhancement. Ano nga enhancement? Di lang na-enhance nila di. Oh, may na-enhance ang rako nga nakabulig sa kaso. Oh, di ba? Kabati kita.
6: Kung abi, amo na abi daw damo man ang wala ma-impress abi sa rako. Kaya ang rako ta ang mga tao da willing tani. Kaya kiti ang ilang gamit,
8: technology nila.
6: Technology nila. Why gid nagakuan, why gid nagcooperate sila.
8: Tugay na ning istorya na itang ro enhancement ning daw na tuon na ni sa pasalig pirmi. Arang CCTV, CCTV i-enhance kuno. Ti wala man.
6: Sa mga witnesses to ang bangat nila Radyo Man Benroy, ang mga suspekto, imagine mo isog way bunet mo. Yung kalabanan iya kun mga riding in tandem kamo nagabunet yung
8: kapatid
6: mo makilala.
8: Para hindi ba i-conceal mo
6: ngayon mo nga way makonceal ang ilang atsura iya. Panulong nila kuno after to tiro. Pasaka sila to sa dugwakan. Gabot kay pasunod sa dugwakan da. Nabukid na niyang dugwakan. Dito ka na malusot. Amo na ang tisling ko base kun nakakuha man gid ang mga kapulisan naton sang CCTV. Pero basi pa lang man.
8: Basi for the first time.
6: Oo, oh, why man,
8: there's always sa first time to mo.
6: Basi pa lang.
8: Oo.
6: Gani blank. Oo, ti bantayan tani ah. No, nga ma-enhance kag ti tani ma kay may mga persons of interest pero ti kabudlay.
8: Maluoy kita sini
6: kay ang kwan bala kay ang gunman hindi man tuya ang suspect. Ang kumbaga hindi man tuyang
8: hindi man siya nangamot. Oo. May ginhire malang siya kuno. Oo. Ti mo nang ambat.
6: Ano nga dapat manak pananay kung sino to ang gunman para balaan kung sino ang mastermind.
8: Maluoy kita sa tao, hindi pwedeng mabaon man sa limot nga ti aras sa atubang sa bata niya, ka-brutal sa pagpatay. Bisan, brutal man ako hindi. The fact na ginpatay, nagaan nato ni isang resolusyon, so baron ganyan dapat sa ngaton sininga police.
6: Kamati na kita user sa Life Extension na Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. Kag subo aton pamatian si Ma'am Cecilia Capanas para sa iyang abana nga si Jose Capanas.
9: So kamusta na sa subong, Ma'am?
10: Okay na sa sir.
9: Ano ginagamit niya subong nga products ng Life Extension?
10: Life Extension Vitamin D3.
9: Mm-hmm.
10: Tapos yung parisan niya sa pumitig. Yung pa ultrasound dito na kita nga dako na. Hindi na madala ko nun kundi opera na din. Kaya hindi na ko yung mga magpa-opera. Yung gamitan kundi sa Life Extension Vitamin D3. Yung parisan niya sa pumitig. 1 week.
9: Uh-huh.
10: Na naiya pangihi. Normal ba lang? Hindi na siya dwedugay. Ginbalik-balik sa Renula.
6: Nabatian ang asawa ni Mr. Jose Capanas. May aral sa Radyo Man Benroy isang prostate problem. Mag napukaw na kamukha mga irhion nyo, last 10 lang sa gabi, last 11 lang sa gabi, tapos mga kaapat na kamukha magbalik sa CR, sa sunod sa isang gabi, mga early symptoms na sa prostate. No? Especially kung nag-edad na kamo, 40 years old pa saka. Amo na nga dapat maintenance na kamo, Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ning pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kaga provinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Waka soft gel ayos na kamo. Nagkinabat sa salawas, yan kung ang resita sa doktor 4 to 6 soft gels, pati ha. Kaya dapat consistent. Para nga may alibyo kag makita nyo ang mihura sa inyo ginabatsag sa inyo sininga lawas. Kag bisitahin nyo gid Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may mga libre sila nga medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctors. Kadto lang kamo sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy malapit sa inyo nga mga lugar. Simple, kada adlaw may arasang doktor, medical doctor nga nagkahulat kag maatubang sa inyo. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wala kita chimpo diri sa aton nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN.
8: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
6: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
7: Tatak RMN.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. RMN.
12: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Teeny Mo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS. Maulan man? No worries na ako.

0: Ford. Hilo City. Basta balita at servisyo publiko. RMN. Tatak RMN.
1: Mga garadyo man ang oras sa Pilipinas, lasay-say sang dagna sa aga.
0: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News. Straight to the Point Headliners.
1: Pamilya nga may minatay sa Tansa Cemetery, ginapahanom do mga mabisita sa sentro agud may balawan ang estado sa ila minatay nga ginaeksyum sa nagkalarumpag nga pansyon.
2: Mga Filipino seafarer nga sakay sang barko nga ginatake sa Black Sea nakaabot na sa Pilipinas. Tatlo ka Ilonggo crew nalakip.
1: Lapas PNP para yung nagatipon sa CCTV footage sagun matubod ang suspek na naglutang ka nagpatay sa isang kalalaki sa barangay Banuyaw.
2: Kapulisan nag-request sa RACO 6 ang enhancement sa CCTV footage sagun makilala ang mga suspek na nagtiro patay sa lalaki sa Anilaw.
1: Agarajuman sa Balita Nasional, Impeachment Court hambalan kundi nagkadto ang confidential funds.
2: Sa Balita International, Iran nagpamahog at takihon ang energy fields sa ibang pungsod kung ilunsyar liwat sa US attack.
1: Sa negosyo, hagna batok sa system loss charges, ginfile sa kamara.
2: Sa sports, Alex Yala na pierde sa unang set sa Mubadala DC Open Final, hampang temporaryong ginsuspend bangod sa ulan.
1: Sa entertainment, mga karadyuan, entertainment journalist si Jobert Sukal dito napatay sa edad nga 65.
2: Sa extra wow balita, naka-blindfold nga speed cuber na solve ang Rubik's Cube sa sulod sa 11.56 seconds.
0: Tatak RMN.
1: Ayong aga, Iloilo, ini ang Straight to the Point.
2: Subong adlaw sang Lunes, Agosto 3, tuig 2026.
1: Live kita mabyan nga makita ang kababatian sa inyo sini nga mga social media sa Facebook, sa YouTube, kag sa inyo mga radyo sa 774. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
2: Radyo Man Fia Panes Otero.
0: RMN News Panas.
3: Mga karadyuman, inailagad sang panahon, subong adlaw. Padayon nga ginabantayan ang tropical depression o kung bagyo nga si Luis sa sulod sang Pilipinas, suno sa pag-asa. Sa uli nga datos, nahamtang ini sa 130 km sa sidlangan sang Kasiguran, Aurora. Bala sini ang maximum sustained wind ka 55 km per hour kag pagmadlos natugtog 70 km per hour. Sa karon medyo mahinay ang paghulag sini samtang ang bagyong Dolphin yara sa Guwal sang Par uli ini nga nahamtang sa kalayon nga 2850 km sidlangan aminhan sidlangan sang Northern Luzon. Bala naman sini ang maximum sustained wind ka 155 km per hour kag pagmadlos natugtog 190 km per hour. Samtang nagahulag po west-northwest sa kinasigun nga 25 km per hour. Sa western Visayas naman, ilabi na diri sa Iloilo, Antique, Cagimaras, may maka-experiensya sa magalumon ng panahon sa pangkabilugan, may mga chance lang sa gihapon sa pagulan, pangilat, kagpagpunaguob, dala sa habagat. Mahina tugtog makasarangan ang uyab sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay tugtog makasarangan man na pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 31 degrees Celsius samtang adlaw nagbutlak la 5:39 sini nga aga kag magatunod la 6:13 karon sa gabi. Ang update halin sa pag-asa Iloilo Radyo Man Tia Panes Otero Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
1: Sa detalye na sang aton nga mga balita mga karadyuman.
0: Tatak RMN.
1: Nakapauli na sa Pilipinas ang Filipino crew member sang Antigua Flag bulk carrier ng MV Inase nga naghingyo sang repatriation. Matapos naigo sang drone attack ang ilang barko samtang nakadak sa port of Fifth Diri sa Ukraine. Nagabot sa pungso ng mga Pinoy si Ferrer pagi sa duha kasi parado nga match. Nanakip diri ang mga Ilonggo crew nga nagikan sa Ortiz City proper, Miagao kag Dingli Iloilo. Ginabi-abi ang mga inis ang tiglawa sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers sa Welfare Administration o kun OWA kag Manila International Airport Authority, medical team nga gilayon nga nagpalabot sang financial

0: assistance. Madungduman nga nagpangayo ang mga inisang bulig sa RM ni Iloilo agad makapauli bangusang kakulba sa ilang siguridad. Gilayon man nga nag-akto ang Public Employment Service Office sang sudad kag probinsya sang Iloilo.
1: Pagpabutyag sa pagkadismaya ang pila ka mga pumuluyo sa barangay Sohoton kag Igbong sa Banwa sa Barotac Nuevo matapos first time nga nagbaha sa madalom sa ilang lugar sa matapos nagbubo ang ulan kag ang ginatudlo nga rason amo ang quarry operation sa ibabaw sang bukid sa nasambit nga mga barangay. Sa post ni Christine Joy Boktil nga first time nga tuman ang pagbaha sa ilang barangay bangod wala na sang nabilin nga kahoy nga makasagang sang tubig bangod sang quarry kag nagadiretso ang baha sa ilang pamalay. Sa post naman ni Jill Ostike, ginpabutyag sini nga apektado na gid ang duha ka barangay sa pagbaha bangod sang quarry kag nagapangabay gid ini nga kon pwede unta to na ang nasambit nga operasyon agud indi maglala ang ila sitwasyon. Ginmentionar man sini si Barotac Nuevo Mayor BP Biron kag Department of Environment and Natural Resources o kundi DENR Menro Barotac Nuevo. Sa pinakauli nga post ni Ostike, ginpahayag niya nga nagapakigangot na sa ila ang Menro.
2: Tatak RMN.
0: Padayon ang investigasyon sang lapas sa police station sa pagtiro kag pagpatay sa driver sang truck sa barangay Banuyaw sa distrito sang lapas. Gininagong biktima kay Aliasani, ligal ang edad sang Miyagaw, Iloilo, kag temporaryo nga nagapuyo sa grahe sang truck nga ginamaniho sini sa barangay Banuyaw lapas. Suno sa investigasyon, natulugan na ang biktima sa lamesa matapos sila nga naginom kag nagvideo kay sang ginsulod sa isa kalalaki nga wala makilala kag ginlutang sa makapila ka beses. Tatlo kaigo ang naangkon sa biktima, karakip na ang duha kaigo sa ulo kag isa sa baga. Sunod kay Police Major Sariboy Garnace, Station Commander sang La Paz sa Police Station, nagapadayon ng ilang investigasyon sa identity sang person of interest para matumod ang rason sa nasambit nga krimen. Sa kuha sang CCTV, makita nga sa likod sang garahe nag-agi ang suspect.
1: Kung may mga dapat gid i-benchmark ang Pilipinas sa Canada, isa na diri ang ila hugot nga pagproteher sa data privacy sang ila mga empleyado. Inanggit pagigbahin sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican sa interview sang RMN Sapat Turismo kag pumuluyo kon STP program. Sunod kay Manican nga sa pag-hire sa mga empleyado sa Canada, nagasunod sila sa hugot nga pag-amlig sa privacy sang empleyado base sa Personal Information Protection and Electronic Documents Act kag ang Canadian Human Rights Law.
3: So amuna basically no, ang ground every time nga nag-hire ang mga private companies, ang mga certain organizations, there are those things nga naga-bank or dira ang main foundation no, or ang basis for that matter. Now, nga ang importante ini, it helps us prevent discrimination. Siyempre, hindi kita dapat mag-hire because of basic things like their looks, ang ilang nga edad, ang ilang nga mga, oh may ara kita bala bias eh, so hindi na dapat kakas na dapat. It is also because we need to safeguard privacy and security sa isa ka tao.
1: Pahayag niya nga nalakip sa mga impormasyon nga dapat wala ginahatag sa empleyado among ila basic contact information kag address, tax number, background o kung criminal history, mga ginautangan, medical data, financial kag banking information.
3: Background and police checks, the criminal history or take note, the credit files. Sino dira ang kasama maghambalgid nga may credit card si amo sini? Oy, may nanawag di, may nanukot di kay amo ni, kay amo na. Nan, hindi na dapat. Hindi na pwede.
1: Nalaki pagid sa mga dapat ginapahayag sa isa kay empleyado amo ang iya o kung nalaki pagid sa mga wala dapat ginahayag sa isa kay empleyado amo ang iya government identifiers kang isang passport, educational kag professional standards reference check o kung bala may nagpatigayon sa among empleyado kag ang iya diversity data o kung bala miyembro siya sa isa kay indigenous group.
3: Ang pagrespeto bala no sang data is grabe gid ang boundary and it's clearly identified ang muna nga nanamian ko. Educational and professional standards. Hindi dapat mabalaan kung ano ang imo nga highest achievement or kung ano ang sulod sa imo transcript, no? In other discussions that we had sa akon iban nga mga maestro, may ara gid jugali nga they make it a point na why sila nagatanaw sa grades. When you apply for them, ang ilang nga gina-prefer is ang interview. Kag ang imo nga, of course, sabat sinang interview. Why sila gatanaw sa imo transcript? Kay kita sa una, masami kita kung as grado plus point. Not actually, dire, though hindi. Though that is even not considered anymore.
1: Kan importante man nga hindi pag ihambal ang rason kon nga nagaleave ang isa ka empleyado ilabi na kon may kaang tanan ini sa iya ikaayong lawas.
3: Did you know na if there is a certain office mate or person na nagaleave, hindi nyo na dapat pag ihambal ang reason, especially if it's medical, kung nga agaleave siya. Sang una, gentlemen, would you believe gahambal pa kung nga ay wala di siya kay gamasakit siya, ay wala di siya kay mapa-x-ray siya sa iya.
1: Ang kabahin sang pahayag sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan sa interview sa Ngaraman Sapat Turismo kag pumuluyo kon STP program.
2: Tatak RMN.
0: Aga Radyo Man, La Science 17, antag na sa aga sa pihagkabahin mangin sentro sa gastronomiya, kultura, kagalingawan ang makasaysayan nga Cali Real sa tion sa fiesta sa Cali Real Night Market nga pag-iwaton sa Agosto 28, tub-tub 30, isa sa pinaka-anticipated nga maaktibidad sang month-long celebration sang 89th Charter Day sang Iloilo City. Sa sulod sa tatlo kadlaw, mahimo matilawan sa mga bisita ang nagkalainay nga lokal nga pagkaon, mabakal ang mga produkto sang lokal nga mga negosyante kag MSMEs kag maka-enjoy sang cultural performances nga nagapakita sang talento kag creativity sa mga Ilonggo. Ang aktibidad gabay sang padayon nga papasanyog sang Iloilo bilang UNESCO Creative City of Gastronomy pinangi sa paghatag sa mas madamo oportunidad sa mga lokal nga food entrepreneurs kapag pakita sa mga garanon nga culinary heritage sa Sudan. Ginaimbitar ni Iloilo City Mayor Isa Trenias ang tanan nga mga Ilonggo ka mga bisita nga mag-upod sa selebrasyon bilang dugang inisiyatibo sa pagpreserbar sa culinary heritage sa Sudan. Ginpatigayon man ang libreng nga cooking classes nga pagadumalahan sa Technical Institute of Iloilo City kada Sabado sa bugos nga bulan sang Agosto. Libre ang cooking classes apang kinahanglan lamang nga magparistro pinagi sa official Facebook page sang Technical Institute of Iloilo City. Kunang imo nga kape nga may ara sang glutathione, kagang imo kape may ara sang collagen, bakod ang imo tul-an, guwapo ka pa.
2: Tatak RMN.
0: Subong ang imo panit do medyo na naga may mga pikas-pikas kag lumailom-ilom, kung sige ang inumos ang kape nga may glutathione, nagahanip, nagahamis, kagang itsura mo dali na lang mangin Koreano. Yan sa mga tampalamati natin din na kita sa Santon Plus Gold, mga karadyuman, ang kape, nga may kape ka na, may guwapo ka pa. Sa mga tampalamati natin, Santon Gold Coffee Mix, available na sa aton nga mga butika. Sa pinagkabahin sa dugang paginaton ng mga balita, mga karadyuman, pamilya nga may minatay sa Tansa Cemetery, ginapanundom nga magbisita sa sentro agud may baluan ang estado sang ila minatay nga gin-exhum sa nagkalarumpag nga pansyon. Kasama mo sa balita, Radyuman, Joel Franco.
4: Ginapanuginan sa General Services Office kung GSO ang mga pamilya nga may minatay sa Tansa Cemetery nga magbisita sa City Environment and Natural Resources Office sa Konsenro o kung magpakikangot sa mga nagadumala sa sementeryo. Inigod matagaan sila sa panugyan kung anong himuon samta nagapadayon ang pag-exhume sa mga tulaan sa sementeryo. Pahayag ni GSO Head Engineer Neil Ravina, may 27 kapansyong i-exhume si Karon agun sa ilon sa bone boxes sa sulod mismo sa sementeryo. Pata ni Ravina gikaini sa lugar ko sa diin, unang adarumpag ang 65 kapansyong bangun sang tuman kataas na pagsapaw-sampaw sang minatay. Pasalig ni Rabi na nga hindi madula ang mga tulaan bangun may taging mga ini kag may baluan kung din ginsaylo nga bone box. Inlibre ni sa syudad ang exhumation fee bangun sulo kay Rabi na hindi man sa laas ang pamilya kung narumpag ang pansyon kag hindi man sila ang nagpa-exhume sang ilang minatay. Nibaluan nga may 5 million pesos na ginpain ang Iloilo City Government para sa pag-repair o kung pagtukod sang phase 1 sang sementeryo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: 39 anyos nga lalaki patay matapos malumos sa baybay sa Barotac Viejo, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
5: Patay ang 39 anyos na lalaki matapos malumo sa isa ka beach resort sa barangay San Roque, Barutak, Biho, Iloilo sang Agosto 1. Gininago ang biktima kay alias Jim, kagresidente sang barangay Balabag, San Rafael, Iloilo. Kay Police Major Francis Batalyones, hepe sang Barutak, Biho Municipal Police Station, nga nagtambong sa isa ka birthday party sang iya himata ang biktima nga ginhiwat sa San Roque Beach Resort. Pahayag pa ni Batalyones nga nakainom sang makaulubog nga ilimnon si Jim sang naligo ini sa baybay tugtog na nakalabot sa madalom nga porsyon.
6: Atong yung pagpamangkot, may ano pa man na, may celebration dito sa beach, may birthday party or something. Tapos hindi si ato biktima upod na iya mga parente ka mga kilala nag-apas dito sa ano na, sa beach resort. Mm-hmm. And then sa mga muna na oras, mga 12:30 is bastante nang guro ang inom eh. Kainom na. So ang style natin kung set na kung makainom kita, maligo-ligo, mapataw-taw sa ilim noon, tapos malig, maibalik na inom. So pero that time,
5: ang namutikan na sa mga tao sa palibot nga wala na si Jim sa baybay, nagkinarankaran na ang mga ini, naglawig sa kapin. Kung nga sa oras ang pagpangita sa mga katapos sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, kag lifeguard, antes nakita ang lawas ang biktima, gininagaw pa dala sa ospital apang gindeklarar ini na dead on arrival. Kasama mo sa DYRI, Aremen Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tata RMN.
0: Mga radyo man, sa biyagabahin kapulisan, nag-request sa RACO 6 ang enhancement sa CCTV footage agod na makilala ang mga suspect na nagtiro ka nagpatay sa lalaki sa Anilaw. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
7: Nag-request na sa enhancement sa CCTV footage ang kapulisan agod makilala ang riding in tandem na nagtiro patay sa isa ka senior citizen sa barangay Dangulaan, Anilaw, sa kinalikdan niya adlaw Hulyo 28 kung siniin ang biktima ging kilala kay Danny Cortel, 62 anos kasado, kagresidente sa nasabit nga barangay. Sunod kay Police Captain Maria Rosella Buenvenida, hepe sa Anilaw Municipal Police Station, nga may nakapta na sila ng mga CCTV footage apang hindi maklaro ang itsura sa mga suspect ka. Pahayag pa siya nga sa banati nag-exit ang riding in tandem. Naibaluan nga matambong kuntani sang hearing ang biktima sa kaso nga grave threats kag ipasaka sa iya hinablos kag hearing man sa kaso nga attempted homicide nga iya ginpasaka apang ginbantayan ini sang riding in tandem kag intiro patay.
8: Sama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
0: Mga radyo man, sa lugar bagay natin ng mga impormasyon sa ato naman nga tingog hiligay noon ang tigulo pahanumdum. Pagbasahon ni Radyo Man Thea May Otero.
9: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
10: Ining binalaybay ginatiguluhan pahanumdom. Pabutsyag ni Rizal sa iyagin pulong, mga pamatanon sang banwa paglaom. Apang mga abyan, pagpanghulong-hulong, kon may silak bala sa likod sang galom. Mga pamatanon karon nga inadlaw, dili kay paglaom agud ipabugal. Bag-ulang kabutlak hamili nga adlaw, didto na sa kanto gakinaburigal. Kung ikaw magkadto sa mga tubaan, pulos pamatanon imo nga makitan. Matapos mapuno ang ilang mga tisdak, bisan walay sala, makaagom tindak. Abi mga toto, inyo man tanawa, buhat nga maayo kalipay sang banwa. Gani aton sundon kay Rizal nga pulong, agod ang kasanag, dili mapalong. Ining tingog hiligay noon pinagi sa malipot nga binalaybay ginsulat ni retired judge Nilo Parpamunag tag-ubay isang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI, RMN, Iloilo. Ang tingog Hiligaynon, ginadulong sa inyo sang Kapi Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente, collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga masgin patamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Kapi Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Kapi Henyo, pangabuhi niyo, Kapi Henyo.
2: Tatak RMN.
0: Lasais 26 sa aton pagbalik mga karadyuman sa aton naman nga health news. Nahibaluan niyo bala nga ang tubig o kung pagkaon nga nagatalang sa aton baga pagatunaan sang pneumonia.
1: Kag sa labs ko si Mother Earth, tarpaulins, hindi dapat pag-ihaboy, agad mahagan-hagan ang pulosyon.
0: Hindi kaiban pa nga mga balita diri sa aton nga pagbalik sa Straight to the Point.
2: Tatak RMN.
11: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
12: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban.
14: Alasais 27.
11: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit. Just stop it. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: B. Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
1: Mga kasimanwa, subong at iyon sa Team Ululan. Importante gid nyo mangin alisto pagpreparado sa bisan anong kalamidad. Pero ni magpamati sa mga opisyal na pahanundong kag-abiso sa gobyerno. Ikawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sa peligro sa kabuhi kag kaluwasan.
2: Magpreparar sa emergency kit nga may unod sa pagkaon, tubig, bulong, flashlight, kag mga importante nga dokumento.
1: Siguraduhin man ang kaluwasan sa inyo pamilya kag tuluyan. Dumduma, ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
3: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sa Philippine Coast Guard.
0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang kami.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of blood-causing bacteria testing. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy ko loob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
6: You need toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang you need toothpaste, may max for

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
4: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
5: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sangin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
7: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now make premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pads. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw borders that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
9: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
10: Pahanundong halin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningat iyon sang tinululang pagbagyo, ginapahanundong namon sa tanan ng mga isda at mga tag-iyang sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin na maayo ang kondisyon sa inyong bangka at kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight,

0: Pamilya, upang barangay ang oras sa inyong pagbiyahe, pag ang posibleng oras sa inyong pagbalik. Para sa dasi na responde upang pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coastal District Western Visayas.
1: Tatak RMN.
2: Mga garadyo man ang oras sa Pilipinas, lasais 34 na antag na sa aga. Sa ato naman nga mga mainit nga mga balita nasyonal, sa ikalima nga semana sang trial, ilatag sang Senate Impeachment Court ang detalye kung paano nagamit ang confidential funds. Duha ka state auditor salin sa komisyon na audit kag anatala na nga magpungko sa witness stand sini nga semana. Suno kay House Prosecutor Terry Ridon, mas madamo nga detalye angot sa makadulodan nga paggamit sang pundo ang hambalan. Pahayag niya posible mahambalan ang kontrobersyal nga si Mary Grace Piatos. Una na nga gipahayag ni House Prosecutor Joel Choa nga ginaduso nila nga i-establish kung anong natabo matapos nga ma-withdraw ang cold cash halin sa mga bangko. Magabalik ang impeachment trial subong adlaw, Agosto 3, last jest ang takna sa aga.
3: Samtang magakonsulta pa sa kaangay ng mga senador sa Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo kung padayunan sang panel ang investigasyon sa Ginaligar Flood Control Fund anomalies. Sunod kay Tulfo, dapat anay nga formal nga mag-constitute ang komite antes mag-desisyon. Pahayag niya, ini ang nakasugtan nila ni Senate President Sherwin Gatchalian, mag-eleher sila sang Vice Chairperson kag magakuha sa mga miyembro halin sa minority. Ginsiling ni Tulfo nga mag-desisyon ang Blue Ribbon Committee kung magapadayon sila sang ila kaugalingon nga inquiry o kung magapaiway na sa Office of the Ombudsman nga nag-investigar naman sa pila ka kaso. Ulihi nga nagpatigayon sang hearing ang Blue Ribbon Committee sa Ginaligar Flood Control Anomalies sang Hunyo 8 sa nag-aaway sang laderato sa Senado Sanday Gatchalian kag Alan Peter Cayetano. Ginalauman nga magasugod ng investigasyon ang Senado sa flood control project sa Taguig City.
1: Tatak RMN.
2: Lasais 36 santag na sa aga magaradyuman ang inigabahin ang inadulong sa inyo sa Super Fiber Tiyo kag tiyay sino sa inyo dira ang daw 3-4 na kaadlaw law daw maburubudlay gawang pagbuna. Ang iban iyaway gidiyasan sansan nga ibuna. Sa mga suki naton mga garadyuman inom ikaw Super Fiber, limpyuhan yang aton siringit tinae and wala sang constipation. Ang imuon nyo, very simple lang, 30 minutes bago ka magpanyapon o kung bago ka magtulog sa gabi, mga garadyuman, inom ikaw Super Fiber. Pagkaaga, pagwa mo ginang imo kalain sa buo. Pero kung nara ka mo na sa balay ninyo, anytime, pwede mo na mainom. Basta hindi ka lang maglakat kay base kon ikaw ang maalangan. Mga garadyuman, sa mata para matinaton mag Super Fiber. Sa Balita International,
1: Tatak RMN.
2: Magkaradyuman, nagpandam ang Iran batok sa numan nga adventurous action sang US kaginsiling nga magabalo sila kung sundon sang American forces ang pamahog ni President Donald Trump nga bago nga pagpangatake sa Iranian targets. Ginimo ni Iranian pa Foreign Minister Abbas Araghchi ang pahayag sa separado nga tawang sa senior Turkish Pakistani kay Saudi officials kasunod sa pahayag sa militar sang Kuwait nga naguba sini ang hostile drone sang Iran batok sa pinakaimportante nga pasilidad. Sa pag-istorya kanay Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Muner kag Turkish sa Foreign Minister Hakan Fidan, gipahayag ni Araghchi nga magabalo sang Iran sa numan nga karakasan kag inplastar ang konsekwensya sang destabilizing action sang US kag ang plano nga heightened regional insecurity. Inireport sa NOR News nga konektado sa top security bodies sang Iran nga ang US attack sa Iranian energy infrastructure ang magresulta sa pag-atake sang Iran sa oil fields sa Saudi Arabia kag United Arab Emirates kag sa gas fields sang Qatar kag Israel. Lasais 38, antak na sa aga sa negosyo.
1: RMN News, negosyo.
3: Ginaduso sa House of Representatives ang hagna nga nagkakakas ang system loss charges sa electricity bill. Ginfile nanday House Speaker Faustino Bojedi III kag Majority Leader Sandro Marcos sang Ilocos Norte ang House Bill number 10430 o kung ang Systems Loss Charge Abolition Act. Kasunod inis ang anunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iya ikalimang State of the Nation Address sa Consona nga dapat hindi pag-abagahon sa konsumidor ang system's loss. Sa hagna, ginadumilian sa ang distribution utilities sa pag-recover sa disallowed system losses pagi sa wheeling charges, supply charges, metering charges, universal charges, subsidies o kung ang iba nga item nga makita sa bulanan nga bill. Dugang pa, hindi dapat pag-ibayad sa konsumidor ang losses bangod sang defective o kung sala nga metro billing kag collection deficiencies, kulang ang maintenance, palpak nga operasyon, kapabayaan kag iban pang rason nga yara sa control sa utility. Ginfile man ni Senator Erwin Tulfo ang kaangay nga hagna sa Senado. Sa aton nga foreign exchange rate subong adlaw isa ka US dollar 61.24 pesos.
1: News, sports.
2: Naluto sa unang set si Alex Yala batok sa top seeded niya si Jessica Pigula 6-4 sa final sang Mubadala DC Open. Sa karon nga panguna si Pigula sang 1-0 sa set samtang pata sa gihapon sa second set sa 0-0. Samtang temporaryong ginuntat aning hampang bangus sa mamunog nga ulan. Na check mo ra juman fiya
3: ko nga. Wala pa gyapon.
2: Wala pa gyapon. Gaulan gyapon to. Iba si kun dabu-dabu man lang tong ulan nila kun dabu-dabu naman lang na sige ho lang eh.
3: Makuso guro kay nag kun gid sila nagsuspend.
2: Nagsuspend sila.
3: Before kagina nagsugod ang pang Rajuman Regan, na-delay man siya kay nag-ulan. Tapos nag-resume sila mga last tres ng kaagahon, pero mga last 4 kaina na suspend liwat kay nag-ulan liwat.
2: Eh, dapat yaway na nila yagin pag-ulan kagina, wala na nila yagin umpisahan.
3: Kay dapat
2: kundi, alas... Kundi mala si Alex?
3: Muna how?
2: Ga-ulan, dapat pag dapat tuwa yagin niya ulan, tisumong kay nag-ulan, inuntat nila.
3: Ano man? Bato man si Alex.
2: Bato, pinascore ni Alex, ha?
3: 6-4 kay na eh. For, sa first set.
2: Balik kung magperdi sa second set, wala na, di ba?
3: Wala na. Paldo na si Pigula.
2: Paldo man na si Alex. Abi mo, bisan perdi si Alex. Abi mo, hindi sa Paldo.
3: Amugani, sabagay, daog perdi, daog gyapon.
2: Puro nami gitani kung mag-champion si Alex.
3: History, abi ni Rajuman Rekan, ang ginahistoryahan ta para sa Pilipinas.
2: Gani, mo. Gani. Mayo gitani kung mag-champion si Alex sa Yala. Lasa is 41 na mga Rajuman sa entertainment.
1: RMN News Entertainment.
3: Napatay na sa edad nga 65 anyos ang veteran Filipino entertainment journalist kag radio host nga si Jobert Sukaldito. Ginanunsyo ang iya pagtiliwan paagi sa Facebook page nga OOTD Jobert and Chaps Channel. Padumduman nga sa una nga bahin sini nga Hulyo 2026 nagpangayo sang pagpangamuyo si Chaps para kay Jobert matapos nga gin-confine ini sa Providence Hospital sa Quezon City bangod sa malapit isa ka bulan nga anxiety kag sleep deprivation. Sa subong wala pa mapatod kung anong rason sang kamatayon sang journalist.
2: Ang Iloye siniguro taga Dingle, then ang nagtapos siya sa West Visayas State University. Mo sa mga Ilonggo nga nag-shine ang mga karir dito sa Manila. Dunduman ko nito sa una, danay ni sila ni Christy Permin. Mga dun doon sa ABS-CBN siya, mga showbiz. Wala mo naman ang mga showbiz ng mga inistoryahan na sa showbiz. Kada sila na iya ang mga writer na siya eh. Writer siya Rajuman Fia. Kuguro, ang inpasugtan ng kuguro, basi kung writer man kuguro sa chismis.
3: Wala. Writer ka man, kog. Wala lang na sila kabalo, pero writer ka man.
2: Writer sa ano?
3: Hindi lang ka manugin.
2: Gusto ko ganun magubra, ano eh. Gusto ko magubra pocketbook.
3: Aha. Ano nga mga...
2: Love story!
3: Love story. Mga romance, mga muna.
2: Mga muna. Gusto ko mag-ubra, guro, grabe, guro, no? Kung ako guro mag-ubra.
3: Kung mag-ubra ka sa mga, like, pocketbook, Rajuman Regan, ano nga mga, sinabi mga ngalan sa mga main characters mo?
2: Ang lucky ko si Jeff.
3: Grabe mo.
2: Dayon ang babae si, ano, ngalan sa babae si Fatima. Jeff ka si Fatima. Dayon ang istorya niya sina,
3: niya, nakita ko muna sa Facebook.
2: Lain na yung akon?
3: Oh, lain mo na. Meron mo kong Jeff kag Fatima.
2: Why na yung mga bad-bad sinuno lang yan nila yung why na yung earth na ito? Kung gusto ko mag-ubra sa pocketbook. Diba, manunod-duman mo sa una, sa ubra ko, una ko nga tuig sa radyo. Pag, ano tawag sina, nang wala akong la duty, gabasa ko pakitbo. Dahil sa nang nagnubihan na kami ni Mrs., gabasa kami pakitbo ko, iba kami, ubra mo. Gabal, kung ano na, inang, kung anong natapos siya.
3: Ikaw naman.
2: Ako naman na. Mm-hmm. Sus, gasalakit, mata ko basa mo. May mga time da kun ka isang ang subo-subo blog story ha.
3: Mm-hmm.
2: Dugal lumaw-lumaw mo ng mata mo.
3: Ito mga manami nga istorya. Tito na namian.
2: Namian ka man. Gusto ko na mga twist bala yung ng bata pa sila, dayo nagbulagay sila, din nagkitanay sila, ang isa may bana, ang isa may asawa naman, din nagkunay sila, nadula ang mga bana nila kag mga asawa nila, sila naman. Mga muna gusto ko yung mga story, yung mga corny.
3: Subong balaan mo, gusto mo pa nga magbasa sa pocketbook?
2: Hindi na. Wala na. Sa ulado ko na ng unod eh. Balang ko na na kung ano doon ang istorya.
3: Kung gusto mo pa, bal ka lang kidamo kami to.
2: Hindi ko. Pero gusto ko ako mo, bra. Kagang istorya ya, Radyo Manfia. Inang do, hindi mo mabalaan kung din padulong.
3: Do, wala padulungan.
2: Doon mo na. Lasais 45 na ang tanga sa aga mga Radyo Man. Sa ato naman nga, Extra Wow Balita.
4: Extra Wow Balita.
2: Kalabanan sa ato nang inigani magka-solve sang Rubik's Cube nga wala sang blindfold apang sa Mid-Atlantic Quiet Championship sa 2026 event sa Brandsburg, New Jersey. Nakuha sa 21 anyos nga si Tom Cherry ang titulo sa pinagadasig at iyon nga naka-solve sang 3x3x3 rotating puzzle cube samtang naka-blindfold. Sa 11.56 seconds nakuha niya ini sang 2021 nasakit na ka-set man sa sang record sa 15.27 seconds kag naga-improve pa sa sunod nga tuig. Ang pinakuring record nga 11.67 seconds kana setman sa Australian nga si Charlie Egan sa cubing sa The Cube sa 2026 event sa Sydney, Australia sa Enero. Bangon si Duan na sila ang nagkakapot sang titulo. Masa kabudlay man sina.
3: Kabalo ka na, Regiman Degan.
2: Hindi ko na kabalo. Ikuan mo tanan, ibali ipalariho mong kulor.
3: Puzzle mo. I-puzzle mo sila.
2: Oo, budlay-budlay. Guru, may isa lang guru ka oras ba? Sige, kung hindi ko pabasa yung mata.
3: May ano na sabi, may pattern.
2: Mm.
3: So, ang mga madasig, kabisado sang pattern, amo na silang mga madasig man nga makasolve.
2: Pero, gapati ka, nga, kung masolve nila ni ang puzzle, masolve man nila ang problema sa tao? Doon hindi ko guru magpati ah. Kung mayo ko sa puzzle, 11.6 seconds, nakuha niya, masolve niya yan ang problema ko?
3: Anong problema mo?
2: Kwarta?
3: Pareho tayo.
2: San panitan mo ko subong? May pagganing amo, may pisos.
3: Araw-araw.
2: Di ba? May pisos sa amo sa buli, sa itlog, yung gatapik. Mayo pang amo, Radyo Man Jason, may pisos.
3: Dali na lang na, panawagan talaga kay Tito Eric.
2: Dali na lang. Si Tito Eric na nang
3: sagot
2: sa mga problema ta Radyo Man Fia.
3: Oo.
2: Nasa 47, may tamiwan ka, Radyo Man Fia.
3: Good morning sa ating mga Facebook Live viewers, kay Sir Stephen Panegan family, kay Ma Marlene Mendoza, dira sa may Conception Iloilo, kay Lula Hilda Ledesma. Good morning sa Vidal family, kay Tita Lani Vidal, kag sa Guevara family. Good morning sa inyo dira. Subong man, sa bahin sang Banate, Barangay de la Paz, Banate, kay Lula Nieves Bagsain. Good morning kag sa Bagsain family. Subong man sa ating mga Facebook Live viewer, kay Ma'am Rosel Gayapa Gumilia, Sir Nicolay Somes, maayong aga, kag sa kay Sir Stephen Panegan family.
2: Salamat gid sa pag-upod ninyo mga Radyo Man. Standby na sa atong siling pagpangalaga sa ilang madugay sa Straight to the Point. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
3: Radyo Man Fia Panes Otero.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Estudyante ka ba lang sige lang, laptop o cellphone?
7: Oo, gid, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
8: Ako man, kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
6: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines.
1: Kadamo na, makala-stress.
2: Samud sini, permi na kuhagad, kad-permi lutaw.
1: Balagang gid sa face ko, kulay baan.
2: Ginirekomenda sa akin yung mag-stress tabs. Kag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, kay balik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akin bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Wapa ka, stress tabs.
3: Fruity vitamins plus iron. It is a nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Ahoy! Kinikita time!
6: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sa Negros. Sabapwag ako sa kagudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magputarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabasihan ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko magudlay ang labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
7: You care? We care! Kidney care!
8: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN. Tatak RMN.
10: Marka Radyo Man, Lasay 53 ang tag na saga. Balik kita sa aton sini nga pagpangalagad, Marka Radyo Man. Kamusta kamo tanan? Welcome ini ang Straight to the Point.
9: Tatak RMN.
10: Goodbye na ang July and welcome tigkiriwi. Sa amon dito sa isla kagapon dito ako Radyo Man Jason. Why pagid sa amon dito sang nakasab-o? Why pa sa nakadirect ang amon mga talamnan? Mala-mala. Ambot nga way to kalabot sa amon ang ulan. Kasi kung sinumpa kami guro ni Lord. Ngala kuya mo. Sa iban nga mga banwa, nakasikon crapping na sila. Dito sa amon sa isla, why pa maarado ang amon talamnan? Kay wala gid subong sang ulan. Kay wala pananom, gutom ang pumuluyo naton sini. Tikon gutom kamo, subong pa lang pananom tanom na kamo, bisan alugbati lang da tangkong. No? Kun ano man ang mga prutas-prutas o kung mga utan-utan nyo da nga pwede nyo nga mabaligyan. Mga kwanla, mga talong, mga ukra. Ay, hindi ka mo magsagi ka niligid lang na ka magsinagi ka na nilantaw sa Facebook. Kay nanotis ko subong ang pumuluyo, nagatamad, no? Daw pareha sa akon, daw ginatamad ako kay malantaw ako sa Facebook. Kapin pa kon may hearing, daw hindi ka kaobra maayo kay manilantaw ka sa impeachment trial. Tibilog adlaw mo lang na imuobra, no? Tikon why ka muda sang ginaobra subong, hindi may sinagi ka mo iya ka tinungango ulang kag mag nilantaw da sa Facebook ka maminarites. Pananom-tanom kamo, no? Kay subong mga karadyuman, ang ambalga nila tigkiriwi, dapat pungga nato nina, dapat kung ano subong ang wala sa aton, pangita kita ideya, kung ang trabaho, ta subong palay-palay ang trabaho, like for example, gwardya kita, no? Pag-abot sa balay naton, ngita pagi kita extra job, no? May mga kilala kita dirang after sa trabaho nila sa ilamang opisina, pagpuli nila, extra job pagi. Akon gani pa rin yung kuliyo, ipaano ko na yung ipa-upgrade ko lang akon nga license Radyo Man Jason. Para nga kung wala ko ubra, tilawan ko mag-drive grab. Eh, kabalo ko mag-drive mo. Sa ulado ko man ang sudad kag probinsya sa Iloilo, bisan din mo ko rin taguon. Kanan nga hilit-hilit, de, tultulan ko rin. Tikon wala ko, after ko disang duty ko, tilawan ko mag-grab. Sus, kanami guro kong mag-grab. Oh, di ba? Amo nang himuon ta subong kay like dito sa US, ang mga tao dito hindi lang sa US ha, sa Europe, ang mga tao dito hindi lang isa kabilog ang trabaho nila. May kilala ko nga nurse nga, ang trabaho niya sa muning ospital, after niya trabaho makadto naman sa isa ka ospital, makadto pa gito sa another ospital. Tatlo kabilog ang trabaho para nga maka income ka man sa maayo. Hindi lang kita magtinamad. Muna nga kung why man lang kamo ubra sa balay nyo. Aga kalibutan, after nyo pangape, ubra na. Ang iba niya, mangape alasays. Pagka alas 8, ato na to, kakata-kata, nagabulukal nilaway nila kata-kata. Natuduhin nyo na, man, abin yung gobyerno, may tao sa aton. O, natawan nyo si Sarah kag si Marcos. Gainaway na. Magpresidente si Inday Sarah, prisuho niya na si Marcos. Oh. Galaom ka mo. Galaom kita, nga tagaan kita sang kwarta. Ina mga uro ayuda na susmari kagusip sinsilyo na ito. Kagamay sinayagaan ka mo 2,000? Pila? 1,500? Pila na gid? 3,000? Mientras tanto, tagaan gid ka mo gagobyerno. Na tungit nyo malang gani na. Tingala gani ko. Ngang iban, way-way na gid. Puli ko to sa amon, may namatsan. Kadto ko to sa namatsan. Grabe, ang nagapusta to sa panahor Rajuman Jason sa ano tawag sina gani inang pusoy bahig sus gaguluwa mga kinyin tuso nila pero ina white mat mga kwarta may mga utang sa Changi pero kung sa panahor gani gaguluwa ang mga kinyin nila
9: Tatak RMN
10: ako sa mga muna magapagwa ko kinyin dayon sa panahor no kulbaan ako na niya. Doon nagbalalas na iya ilo ko nga basit mapirdi na ti ang 500 nga naging pangabudlayan ko na gahalan na siya paginhawata ka winakal sa radyos na dayon ma pirdi ka lang sa oy namiso ko lang nugay-dugay way ng 500 mo kung ginasto ko na guro sa pagkaon na ina iya ma-feel ko gin sabi ang kabay sa aton silimabian ng mga mainit ng mga balita subong diri sa aton silinga pagpangalagad garon second part maingkupod naton si City Councilor Migsa Trenias sa nagligad ng simana na interview naton mga karadyuman si Mayor Risa Trenias and may ginmention siya diri ining party sa nano ordinance no. Ang nano ordinance nga ini, ang nag-author diri amo si Councilor Migs Trenias. Istoryahan naton ini kay sandig sa ordinansa, no? Magagrant sila sang financial aid as capital sang aton nga mga magagmay nga mga negosyante nga gusto magnegosyo diri sa Sudan sang Iloilo. Kun ako mayor amon ko man eh. Matagaan ako abi chance nga mangin mayor ko sa amon sa Concepcion Rajuman Jason. Amuhon ko maning ato ang akong dagmay nga mga negosyante. I-empower ta sila, gaan ta sila kapital, i-train ta sila maayo para nga maka-income sila. Ina kun maka-mayor ako. Kasi kay dugalutaw na iya sa sabaw, mayor de mayores guro eh. Ibalo na aton diri mabian sa aton siri nga pagpangalaga diri sa straight to the point. May ara sang isa ka tawo nga nagatulog lang. After niya video case sa lapas, nagsulod ang isa ka tawo kag nilutang. Tatlo gid ang pila sang biktima, isa sa baga, duha sa ulo. Subong i-check naton mga garadyuman ang koneksyon naton sa lapas PNP. Anong imbestigasyon sang lapas PNP? No? Anong reason kay until now nagalutaw pa ko sa hangin kung anong rason nga nga pinatay ang victim. Wala kita sang investigasyon pa. Ang aton nga reporter ara sa lapas BNP way man kunong hepe nila.
9: Tatak RMN.
10: Balikan tamabian ng barangay diri sa aton suriga para tuntun. Sabi ang kabahin sa aton suriga pagpangalagad may iban kunong mga miyembro sa Philippine Councilors League. Di ba nagpatigayon kita sa PCL convention diri sa nagligad nga simana? And more or less mga nasa 5,000 na nagkadto. Ang nagpa-register daw ara lang sa mga 2,000 or mga 3,000. So may sobra kita. Why sang mga hotels ng matinira nila kahit puno na eh. Ang iban kuno sa motel. Iway man gid ka. So, sa tuod lang, ako be, why ka tiniran sa motel? Ano malain sa motel? Oh? Kamu man lang nanggapalain sa motel. Sa Amerika, ang motel nga na iya, palahuwayan, ina. Diri sa aton malang na ang motel, bembangan. Buta nga muna yung utok niyo man.
9: Tatak, RMN.
10: Ngayon kung sa motel ka nagtulog, malain ka na. Dumduman ko sang promulgation, balasang kaso ni former President Erap Estrada sa Quezon City. Lakad kami to ni Rajuman Ronel. Ti ang budget namon, gamay lang. Ah, nagkuha kami motel. Ay, duwa kami. Nagkuha kami motel ang amon nga hiligdaan. Inang gagmay-gagmay, ganyan bala nga room. Yeah, hindi pareha sa mga motel nato ni Rajuman Jason. Kasunod gaway, sa motel daw ay. Nara ka naman. Ako ya, kasunod ako, sangga report ako. Pero sila nga nagsunod ako dito para mag-check-in. Why? Pero nami, di mga motel ta? Dari sa Iloilo? Ang mga motel di more or less na pang sudlan ko na na. Pero why, kuya, nga may dalang uya ba? Nag-check lang, kuya. Nami, motel nato. Di dito sa Manila, sa tubang sang sang lugar kundi ihiwaton ang kaso ni President Erap. Ano itong atuig man? 2008? Mga dira gura. 2008, 2007? Basta dira na gura. Ang amon gin istaran, dua kami dito kadlaw, tama kagamay ginya. Ang ila katre, sus kagamay-gamay. Dayon may gamay ka lang tunga CR, pag sulod mo blaya daw, doon mo lang niyo. Dako pagani ning announcer's booth eh. Lain niya sa iba sa mga motel na ito, nga may mga CR pa to, may mga dako to nga mga mirror. Ba, mirror? Ay, abaw, mirror? Gintudloan mo lang ko eh. Si Rajuman Jason, tultulan niya ni mga mayo din ng mga motel eh. Di may mga motel ko no, ang iban ko no nagstay sa motel. Di way man kaso ah. Kung magstay sa motel, ano haw? Wala Kamula na galing mag-umalain sa inyo kung may makita ka mga tao nga nagwa sa motel, mamba na mabimbang na to. Inaman nyo inyo ma. Ay, sus! Gorilla na di man mga manulo kita. Katubla ka mo sa ibang nga lugar, kaya mga motel dito, ginabutang ina, kahit take on like, may mga destination ka mga malawig, nga kaladuan, may mga motel nang istaryan nyo dito sa US, o sa Europe, motel ang tawag sina. Dili man niya sa aton nga ang motel ya ang tawag sa aton, bembangan na. Guwapo eh. Sa piyag nga bahay. Mga karadyo man, last Jess karon mag-resume ang ikalima ng simana sa trial sa impeachment naman ni Vice President Sara Duterte. Ila kuno ipresentar ang taga-commission on audit and basihan diri ang ila sining code audit observation report and ang ila sinimabian nga mga datos if indeed may ara gidman sang ginlustay nga kwarta sa confidential funds sang aton nga vice president hibalo na ato nagkaron diri sa aton sinimabian nga palatuntun samtang si senador Alan Peter Cayetano ginahangkat niya si Ping Lacson nga siling niya kadto ka gina-invite ko ikaw nga i-inspect nimo ang flood control projects sa Taguig City. Okay? Kay nagahambal subong no? Si Senador Ping Lacson nga siling niya may nadula nga proyekto. May kwarta nga gingasto pero wala sa nagtindog nga proyekto sa Taguig.
9: Tatak, RMN.
10: Yan ba ni Senador, Peter Cayetano, sila niya kanto ni. Inspeksyon ka, hindi na paghulata ang panibago na ang masunod naman nga ulan nga magbaha naman ang Taguig. Kanto ni lang tawa ni. Sabat ni Lacson, hindi ako. Ang papel,

0: grants ang Sandigan Bayan, 1 million man lang tong belly. Maguro 1 million na nasin si Leo lang na kay Bung Rebilia. Balikan tani mga karadyo man, standby ha, sa second part diri sa atong siringa pagpangalagal istoryanta ang madamo na atong siringa mga tupiko diri sa atong siringa palatuntunan. Standby na sa Nationwide News. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
1: Tatak RMN RMN Network News. News.
2: Stranded na pasahero.
3: Currently po, we have 491 stranded passengers. Yan po ay sa area po ng Bicol at ng Quezon. Sa Bicol po, we have the Tabaco Port at itong sa Quezon, we have the Riyal Port and the Humali. So a total of 491 passengers are stranded, 45 rolling cargo stranded, at meron po tayong limang barko na minomonitor po sa mga pantalan na yan.
2: Kahapon itinaas naman ng PCG sa heightened alert ang kanilang puwersa habang naka-standby na ang kanilang mga tauhan sa pagresponde kung kinakailangan.
4: Sa Batala, may 12 taong gulang na batang lalaki ang tinangay ng baha sa Bukidnon. Ibaligtad tayo mula kay Rajman Mark Nicabalo ng RMN Malaybalay.
5: Patay na ng matagpuan ng mga otoridad ang 12 taong gulang na batang lalaki matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig baha, particular sa Mulita River sa barangay Danggawan sa bayan ng Maramag dito sa Bukidnon. Natagpuan ang biktima sa bahagi ng Puroksais, barangay Imbayaw sa bayan ng Don Carlos. Ayon sa ulat, patawid sa naturang ilog ang biktima sakay ng isang kabayo nang biglang nadulas ang paa ng kabayo dahil ng pagkahulog ng biktima sa ilog at pagkatangay sa malakas na tubig baha. Nakaligtas sa insidente ang 17 taong gulang na lalaking pinsan ng biktima na kasama nito at ang kabayong kanyang sinasakyan. Sa ngayon, pinaglalamayan na ang biktima habang lubos naman ang pagdadalamhati ng pamilya sa kinahantungan ng bata. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik Rajuman Mark Nicabalo. Tata, RMN!
1: RMN Network News!
2: 7:09 ang oras ngayon sa iba pang mga balita mga kasama. Sasalubungin ng kilos protesta ang pagdinig ng Pasig City Regional Trial Court sa petisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at ng R2 Builders Incorporated na itigil ang pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Magkakasa ng programang iba't ibang mga labor organizations sa tapat ng Pasig RTC para ipanawagan ang agarang pag-aalis sa wage hike suspension. Magkakaroon din ng local solidarity protest sa tanggapan naman ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Intramuros, Maynila para tutulan ang wage hike suspension. Gayet ng mga grupo hindi patas na pinapasan ng mga minimum wage earner ng pamataas na presyon mga bilihin at serbisyo habang patuloy namang kumikita ang mga malalaking negosyo.
4: Nakakatakda po maghain ng motion ang nag-guide sa Labor Coalition ngayong araw na ito para iapila ang temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court sa 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Ay kay nag-guide sa Labor Coalition Chair, Attorney Sunny Matula, parang nasnachan o nanakawan ng biyaya ang mga manggagawa dahil sa desisyon ng korte, malinawani ang walang jurisdiction ng RTC para panghimasukan ang dagdag sahod dahil dumaan ito sa tamang proseso at konsultasyon.
6: Yung MCR Wage Order number 27 ay parang batas din yun. It has to force an effect of a law because that was a delegation of power by Congress to the RTWPP. Kaya yung effect niya ay parang statute din, may batas. At kinakailangan po yung i-argue sa RTC ano, at ipakita na anumang desisyon o order na walang jurisdiction ang korte o no power to hear and decide is null and void from the beginning. Ibig sabihin, ito po ay walang bisa mula sa simula, no?
4: Iginit pa ni Matula na kung hindi kaya ng isang kumpanya ang dagdag sahod, may legal na proseso para dito katulad ng paghahain ng petisyon para sa exemption sa halip na idamay ang kabuang wage order. Dahil dito ay formal na maghahain na daw ang kanilang grupo ng motion for leave to intervene para humingi ng pahintulot sa korteng maisali sila sa legal na laban, hindi lamang ang mga petitioner.
6: Kaya po yung Federation of Free Workers at ang nagkaisa Labor Coalition kasama ang Sentro Partido Manggagawa National Federation. Yung kami po ay magpa-file ng motion for leave to intervene para at least ma-assert namin yung workers' interests and rights dito sa forum ng korte. Kasi pag walang boses yung manggagawa, iwan na lang natin sa Department of Labor para pagkita ng mga manggagawa.

0: na hindi assertive ang label. So mga dapat ibigay na ng waves order, no? Kaya parang ambivalent ang attitude. Kaya yung aming interest ay dapat makasali doon sa korte.
1: Si Nagkaisa Labor Coalition Chair, Attorney Sunny Matula, sa interview ng DZXL Armand Manila.
2: Pinatasan ng Energy Regulatory Commission ng Meralco na ibalik sa kanilang mahigit 8 milyong customer ang mahigit 9.5 billion pesos na sobrang nakolekta noong nakaraang taon. Katumbas yan ng 34 centavos per kilowatt hour para sa lahat ng uri ng customer, habang mas malaking refund naman ang matatanggap ng residential customer na abot sa halos 60 sentimo per kilowatt hour. Mahigit 100 piso naman sa gumagamit ng hindi lalagpas sa 200 kilowatt per hour kada buwan o kilowatt hours kada buwan. Ipatutupad dito sa loob ng 6 na buwan hanggang sa maibalik ang kabuuang halaga. Lalabas ang ibabalik na halaga sa monthly bill bilang hiwalay na item na may label na awat o refund or collect, para malinaw na makita ng mga customer ang kanilang matatanggap na refund. Tiniyak naman ng Meralco na susunod sila sa kautusan ng ERC bilang suporta sa mga hakbang ng pamahalaan para mabigyan ng hawa o ginhawa ang mga consumer.
1: 13 minuto makalipas ang alas 7 ng waga, pag-refund o panukalang batas na magpapahinto sa paniningil ng system loss, inihain na po sa kamera. Kasama natin sa balita si Rajman Grace Mariano.
3: Inihain na sa Kamara ang House Bill No. 10430 o panukalang batas na Systems Loss Charge Abolition Act na layuning mapahinto ang pagpapataw ng systems loss sa singil sa kuryente. Ang panukala ay inihain ni House Speaker Faustino Boji D. III at House Majority Leader Sandro Marcos bilang suporta sa isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na matuldukan ang paniningil ng systems loss. Nakasaad sa panukala na hindi dapat pasanin ng taong bayan ang nawawalang kita bunga ng pagnanakaw ng kuryente, mga sirang metro, palpak na collection systems, kakulangan sa maintenance, mga sablay sa operasyon at kapabayaan ng mga distribution utilities. Binigyang diin sa panukala na dapat maprotektahan ang mga consumers laban sa mga bayarin na bunga ng mga kondisyon o sitwasyon na kontrolado ng distribution utilities, habang hinahayaan ang pagbawi ng nagastos para sa efficient na paghahatid ng kuryente. Ipinunto din ni Representative Marcos na hindi dapat gawing insurance policy ang buwan ng bill ng ordinaryong pamilya para sa mga pagkukulang na kayang pigilan ng mga distribution utility. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajman Grace Mariano, Tapak RMN.
2: 7:14 ng umaga. Matapos ang ilang linggong oil price hike, may kakarampot na bawas presyo sa mga produktong petrolyong aasahan ngayong Martes. Batay po sa final estimate, posibleng mabawasan ng 50 sentimo hanggang piso ang kada litro ng diesel at gasolina. 1 peso and 50 centavos naman hanggang 2 piso ang posibleng rollback sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ang bawas presyo ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado, matapos muling maungkat ang usapin ng tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Samantala, epektibo naman ang taas presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Sa anunsyo ng Petronat Sulayn, tataas ng 3 piso ang kada kilo, o katumbas po yun ng 33 peso sa kada 11 kilogram na LPG tank, ang dagdag singil sa cooking gas.
1: Tatalakayin po ngayong araw na ito ang petisyon ng mga transport groups sa taas pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Vigor Mendoza idaraos ang pagdinig mamayang alas 9 ng umaga para sa mga nagsubmit ng fare hike petition mula Marso hanggang July. Sinabi ni Mendoza na target nilang makabuo ng mga hakbang na pabor sa transport sector at maging sa mga commuter na parehong dumadaing sa epekto ng Middle East crisis. Kaugnay nito ay magsasagawa ng kilos protesta ang grupong Manibela mamayang alas 8 ng umaga sa harap mismo ng tanggapan ng LTFRB para igit ang makatarong ang aumento sa pamasahe ng pampublikong jeepney. Iginit po ni Chairperson Mar Valbuena ng Manibela, hinihingi nila ang taas pasahe dahil kinakain na ng mahal na presyo ng produktong petrolyo ang kanilang kita at marami sa kanilang hanay ay pauna sa utang.
4: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Mga balita. ang may kinalaman naman sa impeachment trial. Magpapatuloy ngayong araw ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio para sa Article 1 o hindi tamang paggastas sa 612.5 million pesos na confidential funds para sa Department of Education at Office of the Vice President. Sa sala ngayong linggo sa witness stand, ang mga dati at kasalukuyang State Auditor na sina Roderick Wamil at Celine May Del Campo. Tatalakayin kung papaano gumalaw ang confidential funds at kung nagastos ito at na-liquidate ayon sa batas. Kognay nito sinabi ni House Prosecutor Manila 3rd District Representative Joel Chua na posibleng hindi na nila ipatawag ang mga pinag-abutan ng pera sa confidential funds.
5: Hindi po lahat ng tao ay otorisado na humawak netong pera. Much more, yung kabuuan, ibibigay mo ng buo doon sa taong yon. Kaya nga po meron tayong SDO. Pag sinabi mong SDO, Special Disbursing Officer, siya ang may tangan. Siya ang may pananagutan. Ang may pananagutan po niyan, yung head ng agency at saka yung SDO. Sila lamang po ang may pananagutan kung paano ito gastusin at dapat ito magastos ayon sa purpose kung saan ito binigay.
2: Nagdag pa ni Chua, kahalintulad ng kaso ni VP Sara ang Noy Fertilizer Fund scam sa panahon naman ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
5: Kumalala ninyo yung fertilizer scam. May pondo. Yung fertilizer, yung programa ng fertilizer ng gobyerno, magandang programa po yan. Talaga namang kinakailangan na meron talagang programa para sa ating mga patanim. Pero pag ito po naglabas ng pondo at hindi po makita kung saan ginamit, parang ghost fertilizer. So ganun din po dito. Ito po may purpose. Kaya po ito binigay, may purpose, dapat magamit po sa purpose. Ngayon, pag hindi mapatunayan kung nasaan na yung mga tao, o doon po may problema.
2: Si House Prosecutor Joel Chua.
1: Yung daw pahayag ni Vice President Sara Duterte ay patunay na walang masamang pagtrato ang Pangulong Marcos Jr. sa Vice President. Kasama natin sa balita si Rajman Chanel Salazar.
6: Patunay ang mismong pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nakaranas ng masamang pagtrato mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tugon ng Malacanang matapos sabihin ni VP Sara na ang kanya mga puna ay nakatuon lamang sa pamamalakad ng Pangulo at hindi sa kanilang personal na relasyon. Dahil dito kwinestiyon ni Palace Press Officer Claire Castro kung bakit naging personal ang ilan sa mga naging pahayag ng Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos, kabilang na una nitong banta sa buhay ng Pangulo ni First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
7: Sa kanya nagaling mismo na ang Pangulo ay hindi nagkaroon ng masamang pagtrato sa kanya bilang tao at bilang Vice Presidente. Sa totoo nga, kahit hindi siya nagtatrabaho at lagi siya nasa ibang bansa, wala tayong madidinig kay Pangulo Marcos Jr. Pero bakit pinersonal ng Vice Presidente yung galit niya? Kailangan kumausap pa siya ng taong willing na gumawa ng kanyang utos na ipapatay ang Pangulo Marcos Jr., si First Lady at ang dating House Speaker Romualdez.
6: Pinabulaanan din ni Castro ang pahayag ni VP Sara na walang nagagawa ang administrasyon at magulo ang pamahalaan.
7: Pinapalabas niya na walang kakayanan daw mamuno at ang bansa ay in chaos. Sa totoo lang, sino ba ang gumagawa ng kaguluhan? Sino ba yung nagbabalak ng destabilization? Hindi ba ang grupo nila? Dahil gusto nilang makuha yung posisyon mula kay Pangulo.
6: Ayon pa kay Castro, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng pamahalaan ng mga programa tulad ng pabahay at flood control. Maging sa Davao City, Anya, ay may mga proyektong pinatutupad sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajman Chanel Salazar, Tata RMN.
2: Sa aming pagbabalik, isang pastor sa Agusan del Sur patay sa pananambang.
1: Person with disability patay sa sunog sa Lucena City.
8: Network News.
1: Bang,
9: Dagdag Pilipinas sa Ilocos.
2: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naresto ng mga otoridad.
9: Commission on Elections sa Dangangambang. Narito na mulo ng mga mainit na balita.
10: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
11: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhing nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
12: RMN Network News.
2: Ito ang RMN Power of Hyperlocal. Balita sa mga lalawigan, mahigit 16,000 magsasaka ng tubuhan sa Negros Island Region, apektado ng pananalasa ng peste. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
13: Nasa 16,675 na magsasaka o 419 na barangay sa Negros Island Region ang naapektuhan ng kabuhayan dahil sa pananalasa ng Red Striped Soft-Scale Insect. Umabot naman sa kabuhan na 34,886.61 hectares ng tubuhan sa buong Negros Island Region ang napinsala ng Fisting Red Striped Soft-Scale Insect as of July 24. Ito'y base sa presentasyon ng Sugar Regulatory Administration sa ginanap na Metro 3rd Sugar Industry Stakeholders Meeting sa Talisay noong Agosto 2 ng umaga. Karamihan sa maapektadong lugar ay nasa Negros Occidental na umabot sa mahigit 31,000 hectares, samantala na sa mahigit 3,000 hectares naman sa Negros Oriental. Samantala, magsisimula na ngayong linggo ang pamamahagi ng nitarisium sa mga validated na sugarcane area sa Negros Occidental na malayo o mahirap ma-access ng Provincial Biosecurity Task Force. Ang nitarisium ay isang biological control agent na ginagamit para labanan ang Red Striped Soft-Scale Insect na umatake sa tubuan. Ito ay bahagi ng science-based response ng probinsya laban sa RSSI. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatal ka namin!
1: Meron daw mga ititindang balot ang napornada matapos mapisa at maging itik sa Dingras, Ilocos Norte. Sama natin sa balita si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
14: Hindi makapaniwala ang isang negosyante sa Dingras, Ilocos Norte na si Lizel Almaneha matapos mapisa ang kanyang panindang balut. Ayon sa kanya, ay hindi lamang ito nangyari ngayon, kundi nangyari na rin ito noong nakaraang mahal na araw. Sabi niya na makakabuo na sana sila ng farm para sa mga itik kung hindi lang nila nakain ang mga ito sa kalaunan. Sa ngayon ay napisa ang 15 balut at inaalagaan na lang nila ang mga ito para lumaki. Nagpapasalamat naman si Ginang Lizel sa paumay kapal dahil posible siyang bumuo ng panibagong pagkakabalahan na kung saan ay dodoble pa ang kita nito dahil sa produksyon ng balot. Naniniwala naman ang karamihan na napisa ang mga balot dahil sa maalinsangang panahon. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.
12: RMN Network News. RMN Police Report.
2: May isang dalagita pong magpapahinga sana mula sa pagjajaging ang patay matapos na makuryente sa kanyang pinagpahingahang bakanteng lote sa Rojas City. Kasama natin sa balita si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
15: Patay ang isang minor de edad na babae matapos magkuryente sa isang bakanteng lote na binakura ng live wires sa barangay Dumulog, Rojas City. Kinilala ang biktima bilang si alias Angel, residente ng New Road, barangay Banica nitong lungsod. Ayon sa nakalap na impormasyon ng RMN Rojas, nagjogging umano ang biktima sa gilid ng baybayin at nagpapahinga sana sa isang bakanteng lote. Ngunit nang sumandal ito, nakuryente siya sa barbed wires na sinabitan umano ng caretaker ng live live wire. Natagpuan na lamang ng ilang residente sa lugar ang biktima na nangingitim na at wala ng buhay. Sa panayam ng Ari Mendroja sa ilang residente, kanilang ikinwento na walang nakalagay na warning sign sa naturang lote na may high voltage na kuryente ang nakapaligid sa bakod. Dahilan upang maging delikado ito sa publiko. Sa kasalukuyan ay nakatutok ang Rojas City Police Station sa kanilang investigasyon at inaalam pa kung ano ang posibleng pananagutan ng caretaker o ng may-ari ng propiedad sa pagkamatay ng biktima. Kasama mo sa Arimen DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak Arimen!
1: Network News! Alas 7:27 na ho, ate oras. Muling nagpalitan ng patutsada si Senador Alan Peter Cayetano at pinglakson itong weekend sa Facebook Live ni Cayetano noong Sabado. Muli siyang nanindigan na walang anomalya sa mga flood control projects sa Tarig at may mga patuloy daw siya sa ibinabatong aligasyon.
16: Let me assure you na maayos dito sa Tagig, di ba? As I keep saying, to the best of my knowledge, walang ghost project dito. May mga technical, may mga kailangan ipaliwanag, pero syempre yung details, kailan, sino, etc., dadating po tayo dyan. So hinihintay ko lang parati yung specific na na allegation.
1: Inikayat po ni Cayetano si Senador Lacson na pumunta ng Tagig sa halip na pagbatayan lamang ang mga dokumento.
16: I will continue to invite not only Senator Lacson, not only in staff, but everyone. Iba kasi yung sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Tignan nyo yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita nyo yung nandyan talaga yung project at magaganda. Again, ha, to the best of my knowledge.
1: Pero sa isang tweet ni Senador Lacson, hindi raw muna siya pupunta ng Tagig dahil sa takot siyang malunod sa baha. Pumalag naman muli si Cayetano at patuloy na iniimbitahan ang kapwa mababatas.
16: Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Tagig. Malulunod ka sa katotohanan. Yan ha. Pagpanay kasinungalingan, ang nakakalunod yung katotohanan. But the point is, hindi ka malulunod sa baha dito. I mean, barring 10 days of rain or an extraordinary rainfall na may mapara, kasi kahit papano, compared to the other Metro Manila cities, flash flood or certain areas na lang po. But I continue to invite everyone, see the beauty of Tagig.
1: Si Senador Alan Peter Cayetano.
2: Senate President Sherwin Gatchalian umapela kay Senadora Aimee Marcos na tumulong na lang sa pagpapasa ng mga priority bill ngayong second regular session ng 20th Congress. Kasama natin mula Senado, Rajuman Conde Bata.
17: Nanawagan si Senate President Win Gatchalian kay Senator Aimee Marcos na sa halip na pumuna ay tumulong na lamang ang senadora na mapabilis ang pagpapasa ng mga priority bills ngayong second regular session ng 20th Congress. Kasunod na ito ng pagbatikos ni Senator Aimee na napakapalpak ng Senado sa nakalipas na first regular session dahil nasa dalawang panukalang batas lang ang kanilang naipasa. Gayon naman dito ni Gatchalian, sumali na lamang ang senadora para hindi lumagpak dahil kung tutuusin ay kasama rin si Senator Aimee sa lagpak. Paliwanag ng Senate President, anumang sabihin nila mga senador ay sila rin ang matatamaan dahil nasa iisang institusyon lamang sila. Ngayong second regular session ay sinabi ni Gatchalian na pipilitin ang mga senador na matapos sa mga prioridad na panukala sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Sa darating na Biyernes ay magdaraos ng pulong ang LEDAC para isapinal ang mga panukalang dapat na unahin at inirekomenda niyang i-prioritize ang mga economic at business bills dahil sa mabagal na ekonomiya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
1: Nababahala pa rin ang Teachers Dignity Coalition sa serye ng karahasan sa mga paaralan sa bansa. Kasunod ito, nagparibagong insidente ng pananaksak sa loob ng paaralan sa Las Piñas City na ikinasawi ng 13 anyos na estudyante. Ayon sa TDC, walang lugar ang karahasan sa mga paaralan at dapat ituring bilang national priority ang kaligtasan ng mga estudyante at tauhan ng paaralan. Bagamat kinikilala ng grupo ang umiiral na pulisiya ng Department of Education na gawing ligtas ang mga paaralan, naniniwala silang dapat dapat mas paigtingin ng ahensya ang pagpapatupad nito. Bukod sa seguridad, dapat din daw tugunan ang emotional at psychological well-being ng mga paaralan. Kerman, hinimok po ng TDC ang agaran at ganap na pagpapatupad ng Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act at ang pag-hire ng mga school guidance counselor. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng accessible na counseling at psychosocial support, may iwasan ang karahasan at mapapalaganap ang positibong ugali at para gawing mas ligtas daw ang mga paaralan.
2: Iba pang mga balita, nagsagawa ng military at Coast Guard drill ang China malapit sa Panatag Shoal noong Sabado upang magpakita ng puwersa kasunod ng naging konfrontasyon sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Southern Theater Command, mahalaga ang aksyon sa gitna ng sitwasyon sa South China Sea at tutugon sa ginagawa ng ilang mga bansa na gumagambala sa kapayapaan sa rehiyon. Nakaangkla ang operasyon ng China sa search and seizure, pagbabawal sa mga pilit manghimasok sa kanilang teritoryo at sapilit ang paghila sa mga barko. Patuloy namang inaangkin ng China ang 9-dash line sa kabila ng pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 The Hague Arbitral Ruling.
1: Samantala, si Defense Secretary Gilbert Teodoro nilinaw ang naging hamon sa mga opisyal ng bansa na pabor sa China tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
18: Nilinaw ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang naging hamon ito sa mga opisyal ng bansa na pabor sa China kaugnay ng issue sa West Philippine Sea, na batid na nagbigay ito ng pahayag na dapat magbitiw na lamang sa pwesto ang mga opisyal na hindi kayang tumindig sa bansa para sa nasabing usapin. Sinilabas itong pahayag, sinabi ng kalihim na hindi maaarihin ang pagbibitiw ng isang opisyal batay sa kanyang paniniwala o opinyon dahil dapat mayroong paglabag sa batas. Dagdag pa niya, naging maingat siya sa paggamit ng Administrative Order No. 29 ni dating Pangulo Aquino III kung saan tatakda ito sa Continental Shelf ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Anya, malinaw ang kanya naging pahayag na kung hindi sinusuportahan ng mga makachinang government officials ang posisyon nito para sa Pilipinas, makabubuting questioning ito sa Korte Suprema o di kaya magbitiw na lamang sila sa kanilang posisyon. Kugnay ito, ayon kay Teodoro, hindi dapat paniwalaan ang mga fake news patungkol sa kanya naging pahayag na may layunin na pasamain ito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, The Top RMN.
12: RMN Network News. RMN Police Report.
2: Nawawalang lalaki sa Camarines Sur na tagpo ang patay sa magubat na bahagi ng bayan ng Baaw. Kasama natin sa balita si Radyoman Paulo Papa ng RMN Naga.
19: Malaking palaisipan ang kamatayan ng isang lalaki na natagpo ang naagnas sa isang magubat na barangay ng Lourdes, bayan ng Baaw, Camarines Sur. Ayon sa ulat, ang lalaking ito ay isang 57 years old na di na pinangalanan pa ng pulisya na nawawala mula pa ika-22 ng Hulyo ngayong taon, ayon na din sa nakakilalang kapamilya. Di pa makapagbigay sa DWNX ang Baaw Municipal Police Station hinggil sa kamatayan ng lalaki ayon sa iniintay na autopsy result habang sinusulat ang balitang ito. Nitong Biyernes, Hulyo 31, nang magpastol ng kalabaw ang isang concerned citizen sa lugar nang may maamoy itong mabaho hanggang sa bumulaga sa kanya ang bangkay ng lalaki na nasa stage of decomposition na nga. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Radyoman Paulo Papa, Tatak, RMN.
1: Samantala, alamin po natin ang report naman ni Idol Reynold Arca mula sa IFM Iloilo.
20: Nagsasagawa na ng investigasyon ang Land Transportation Office o LTO Region 6 upang matukoy ang operator at driver ng isang traditional jeep na nakuhaan ng video habang sobra ang isinakay ng mga pasahero mula sa Pavia Terminal. Ayon kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Hiduspan II, nakarating na sa kanilang tanggapan ang viral video kaya agad silang kumilos upang mapatawag ang operator at driver ng naturang pampasaherong jeep. Matagal nang suliranin ang overloading sa mga jeep lalo na kapag huling biyahe o last trip. Ayon sa ilang pasahero, wala na silang ibang mapagpipilian kundi sumakay kahit siksikan dahil wala nang kasunod na biyahe pa uwi sa kanilang mga bayan. Mailan ding nagsabing hindi nila kaya magbayad ng mga pamasahe sa taxi kaya napipilitan silang makipagsiksikan para lamang makauwi ng ligtas. Sa panig naman ng ilang chuper, sinabi nilang pinasasakay pa rin nila ang mga pasahero kahit puno na ang kanilang mga jeep dahil sa pagsusumamo ng mga itong makauwi. Dahil dito, nananawagan ang ilang residente sa sa mga lokal na pamahalaan at mapang kinaukulang ahensya na magpatupad ng pangmatagalang solusyon upang matugunan ang kakulangan ng masasakyan, lalo na sa oras ng huling biyahe nang hindi nalalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga pasahero. Kasama mo sa DYIC, IFM, Iloilo, Idol, Rio de Arca, Tatak, RMN.
12: RMN Police Report!
2: Isang pastor naman sa Agusan del Sur ang patay sa pananambang. Kasama natin sa balita si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
0: Patay ang isang pastor matapos pagbabarilin ng hindi pa nakilalang mga suspect na sakay sa motorsiklo sa barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur. Kinilala ang biktima na si alias Ben 61 anyos at residente ng Purok 2, barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur. Habang sugat na naman ang dalawa pa nito mga kasama. Batay sa ulat ng San Francisco PNP ay galing sa Talakugon, Agusan del Sur. Ang biktima sakay sa SUV na sasakyan. Ngunit pagdating sa barangay 3, San Francisco, ay biglang tinambahan ang kanilang sasakyan ng isang motorsiklo at pinagbabaril ang sasakyan na minamaniho ng biktima. Dahil sa mga sugat na natamo ay dumiritso ang sasakyan sa isang tindahan sa naturang lugar. Nagtamo rin ng sugat ang ilang mga residente na naabutan sa loob ng bahay. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya hinggil sa nangyaring pamamaril. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan at yung mga Prince de las Marias, Tatak, Armin!
1: Sa labas po ng bansa, nagkasundo ang Amerika at Israel na pansamantalang ipagpaliban ang kanilang nakatakdang panibagong seri ng pag-atake sa Iran. Ay kay US President Donald Trump, ginawa ang hakbang kasunod ng pakiusap ng ilang bansa sa Middle East, kabilang na si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, na humiling ng de-escalation ng pagpapakalma sa tensyon. Subalit nagpapala naman si Trump na nakahanda pa rin ang kanilang puwersa kung hindi agad makakabuo ng kasunduan. Bilang sa pangunahing kahilingan ng Amerika, mabilis at kompletong pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagwawakas sa banta ng nuclear weapon ng Iran.

0: taping ng Cinemalaya full-length entry na T-Rex. Inaabangan na. Parang may kinalaman yata to sa mga EJK.
1: T-Rex.
0: Ng kandila.
1: Oo. T-Rex ng kandila.
0: Oo.
1: Hindi T-Rex.
0: Oo.
1: Kasi nakatayo. Matinding nakatayo.
0: Meron pong yung mga tao sa likod nitong pelikula. Yeah. Ay guest natin. Dito ho sa RMN. Balita mo nga yan, Myra Jane Nasayaw.
2: Kaabang-abang ang kwento ng isa sa mga full-length entry ng Cinemalaya 22 na T-Rex. Sa interview ng Daisy XL News, nireveal ng director ng pelikula na si Mai Igiya Padilla na umabot ng 9 long years ang pagbuo ng konsepto ng T-Rex na umiikot sa kwento ng drug war sa Pilipinas.
3: T-Rex is a road trip film tungkol kay, of course, kay si Paring Bert, si Rocco Nacino, mm-hmm. and si Floyd Tena, si Santos Lina, yung taxi driver. So, pupunta sa isang lamay. Kaso, marami nangyari, ganun. Tapos, sinabi si Rocco Nacino. Well, basically, yung T-Rex, sinulat namin yan. Sinulat ni Charleston yung story, mga around 2017.
4: Oh, 9 years.
3: Yeah, yeah. Tapos, nung medyo nabiyaan kami sa, ano, sa Tanabata's Wife noong 2018, binigay niya sa amin yung quote, yung, ano, yung kwento. Tapos, ever since nun, sinasali ko siya sa Cinemalaya. So, since 2019, sinasali namin yung T-Rex. Marami na siyang iterations na nangyari. So, every time. So, ayun, natanggap.
2: Ayon naman sa ilang cast na sina Floyd Tena at Chai Funasher, bagamat serious ang plot ng pelikula, kabaliktaran nito ang nangyayari behind the scene.
5: Ito yung production na sabi ko, pwede pala magawa ng pelikula na walang sumisigaw, gano'n, na masaya lang sa set kahit ang seryoso nung pelikula namin. Yung mga gano'n. So, we had a really good time and then we had so much time to bond, especially me with Rocco, kasi almost the whole time kami yung magkasama.
6: Oh, nakakatuwa siya na off cam and on cam parang we spend very good may marami kami experiences together, mm-hmm. and the conversations are fun, pero pagdating naman on cam
5: focus.
6: Lock in. Tapos alam mo magsasaluhan kayo.
2: Okay. Nagkaroon pa nga ng chance ang Laughter is the Best magazine show host na makipagkulitan sa tatlo habang dinidescribe in one word ang pelikula.
6: Sige, one word.
4: One word.
6: Oh, let's go.
5: Paano ba? Chance.
4: Mm-hmm. Ay,
6: chance.
5: Miss
6: Chance.
5: Chance for the
6: share.
2: Samantala, say naman ni Direk Mai, bukod sa Cinemalaya, plano rin nilang isali sa International Film Festival ang kanilang pelikula.
3: Yeah. Yes. Gusto namin na mapanood siya ng mas marami pang Pilipino. At syempre, yung mga ibang dayuhan na film. Kasi ito, para kaming masterclass ng classical cinema. Mm-hmm.
2: Mapapanood ang T-Rex maging ang iba pang Cinemalaya 2022 entry simula ngayong August 6 hanggang 18. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Nasayaw, The Talk RMN.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyoman Zander Cayabas.
7: Ako naman yung Profesor ng Bayan Rico Rosales.
0: Narito sa RMN Broadcast Studio sa Planta Center San Juan, Metro Manila. Buenos Dias, Mayong Aga, mga kasama.
8: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tono para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN. RMN Network News.
9: 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
15: Anong gusto niyo?

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Oh no! Dubai na to! Malalampasin mo pa?
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makachos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@padcore.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@padcore.ph.
10: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyak ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid, ang dalagdihan sa kidney.
11: Nag-pick up ko, may kidney stone ko kami. Isang matatiyan ko ang pasayot sa radio about sa kidney care. Intestinan ko, matatiyan ko git ang epekto. Hindi na kapagdaya ang pagpagili ko pag wala nang sakit ang ako ni ko. Kapasalamat kid ko sa kidney care. Dahil nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
12: Available sa mga butika at Mercury Drugstore Station 1.
13: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
15: May tapang na hindi. Ilang pindiskarte para mong dami tayo. Salamat.
16: Para sa iba.
17: Ang layon.

0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. TAK-RMN. TAK-RMN.
2: Magkaradyo man, la 7:48 na, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Man Mags!
3: Good morning, Boss Idol!
4: Good morning, Boss Idol! Good morning, Radyo Man! Good morning, Radyo Man! Good morning, Radyo Man! Good morning,
2: Radyo Man! Good
5: morning, Radyo Man! Ang
2: bago! Naka-blue kita na tatlo?
5: Yes!
2: Grabe, no?
5: Terno!
2: Terno ta! Anong color ta subong?
5: Blue!
2: Kag!
5: Kag!
3: Ano pa?
2: Ano pa nga color kita mo daw?
5: Color?
2: Oh, blue kag ano?
5: Pula.
2: Tinigig kapos.
3: Sabagay mo pula siya.
5: Pula.
2: Ay, pula siya. Ang akong bayo, ano ni color, ano ni blue hug?
5: Pula. Puti.
2: Puti.
3: Pula no lang daw.
2: Oh, kamusta ang imong weekend?
5: Okay, mga Boss Idol.
2: Hindi ikaw nag-bakasyon sang Sabado ko Domingo?
5: Kabado? Gumaras ako.
2: Gumaras ka?
5: Oo. Oh.
2: Sirupod mo?
5: Munit ko to.
2: Sirupod mo?
5: Tang-tang galing.
2: Ano na?
5: No. Tang-tang.
2: Sino tang-tang?
5: Balik dagat.
2: Ah, kaming ulit ka, why?
5: Oo, tang-tang.
2: Tang-tang. Ulog.
5: Ah. Ulog.
2: Anong nabunit mo nung isda?
5: Talapya. Hindi, lokpos. Lokos.
2: Lokos?
5: Pusit.
2: Ano pagid?
5: Ah, sugo.
2: Why ka kahulik to Marites?
5: Wala.
2: ngayong araw po, cute na guy. Magbabalik po ang impeachment trial laban kay
5: Duterte.
2: Vice President Sara Duterte.
5: Mm.
2: Ano po ang inasahan ninyo na mangyayari sa impeachment trial na to?
5: Ang dogro.
2: Daw si
5: Sara.
2: Sino din buto mong Vice President sa nagdiga? Si Sara kung si Kiko Pangilinan?
5: Sara?
2: Sara? Ang vice ang president mo si Bongbong or si Lini ginboto mo?
5: Lini?
2: Lini kaya.
5: Mm.
2: Diri sa Iloilo, sino ginboto mo?
5: Sa Bongililo?
2: Oo, sa Iloilo pag eleksyon.
5: Isan?
2: Oo, sino ginboto mo di?
5: Sa Adlaw?
2: Oo, sa Nagligan Tubla pag eleksyon, sino ginboto mo?
5: Jam-jam?
2: Sa mayor, sino boto mo?
5: Lab-lab?
2: Vice mayor na si Lab-lab.
5: Sa mayor?
2: Oo, sa mayor, yeah. Di ba congressman si Jam-jam?
5: Mm.
2: Sa mayor, sino boto mo?
5: Mayor?
2: Oo, Mayor Tabla Subong.
5: Subong?
2: Oo, sino Mayor Tabla? Kilala?
5: Kilala?
2: Trinyas eh!
5: Trinyas
2: eh! Uy, kakilala kay Trinyas?
5: Kilala ng Trinyas.
2: Vice Mayor mo, sino?
5: Ha?
2: Sino Vice Mayor mo? Lablab? Ate, okay. At least ikaw yak yung tagay, nakabuto di ako
5: yung
2: buto di.
5: Di yung pulo kaya puto?
2: Pulo ko ng buto.
5: Te, musta ito pa hao mo? Tamis na pa nito?
2: Ay, ubos na.
5: Ubos na.
2: Sa mga tapalabati natin, cute na guys, sa mga suki natin, sumung aga, anong kapi mo?
5: Nice coffee!
2: Nagainom ka na.
5: Anami, anete, brato pa.
2: Sa mga tapalabati natin, non-school coffee na, mga karadyuman, ang atong sininga kape, kaduwa mo imnon, kinakatibag sa, ang imo sininga bili, from 12 pesos, 6 pesos na lang, kaya doon kaduwa mo sa imnon, makatipigin ikaw. Kani sa mga tapalabati natin, mainom na kita, sa non-school coffee, anong bala news mo?
5: Feta!
2: Sa mga tapalabati natin, mag-soft as wonder, hindi na tamaman news, wala kami uras,
5: sige.
2: Naway na kami uras. Sa mga tapalamati na ito, mga garadyo man, ari na ang atong silingan soft touch wonder oil. Anong color?
5: Pink.
2: Bago pa lang!
5: Ubo sana.
2: Mga garadyo man, sa mga tapalamati na ito, mag soft touch wonder oil. Cute na guys. Ano tabi ako mo sa mga?
5: Hi, good morning man, Tatagob. Toto Istol. I'm pa, good morning. Dokpo na pa daw, good morning.
2: Okay.
5: Nick Salis, good morning.
2: Good morning man pa rin.
5: Pa rin, Nick. Good morning. Pipada.
2: Okay.
5: Majibalias, good morning. Toto Bon, good morning.
2: Toto Bon, Toto Gob.
5: Toto Gob, good
2: si
5: morning.
2: Si Pari Raul Banyas.
5: Banyas, good morning.
2: Pari.
5: Pari.
2: Pari Raul.
5: Raul, good morning.
2: Okay.
5: Toto Gob, Toto Bon man.
2: Okay. Sige, salamat yun na kaya. Thank you so much kay Kito Kari.
1: Tatak, RMN.
2: Na 7:51 na sang aga.
1: RMN News, Diretso Headline.
2: Hugot nga proteksyon sa data privacy sa empleyado sa Canada nagakaangay man nga sundon sa Pilipinas suno sa Ilongga Tourism Advocate.
3: Sa showbiz, Soin Guk magapadulong sa Pilipinas sininga Agosto.
2: Sino na sa yaman?
3: Sa Reply 19.
2: Nagayo man sa. Mayo man na, mayo man na. Do, bago ko lang sa nabatian niya. Si Soin Guk.
3: Reply 1997.
2: Oh, hindi ko nikilala siya. Mga garadyo man sa Hinampang Alas Pilipinas, gintapos ang CV Cup Leg 1 campaign nga wala sang daog. Di kiban pa nga mga balita ang hinadulong sa inyo sa mga masunod.
3: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong ginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
2: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga panginom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ka nga protektado gani ikaw tiyoy sa mga tampalamati na ito. Ano panginulat nimo? Inom na ikaw sa Life Extension Vitamin D3. 11 pesos lang ang kada soft gel. Available sa mga butika. For longer life, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
3: Radyoman Magi Arasuelo Malaryado.
2: Sa detalye na sang aton nga mga balita.
1: RMN.
2: Magkaradyoman, kung may mga sapat o may mga dapat gidman, i-benchmark ang Pilipinas sa Canada, isa na diri ang ilahugot nga pagproteher sa data privacy sa ilang mga empleyado. Iniangin pagkibahin sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican sa interview sa RMN Sapat Turismo kag pumuluyo kon STP 3 program. Sunod kay Manican nga sa paghar sa mga empleyado sa Canada, nagasunod sila sa hugot nga pag-amling sa privacy sa empleyado base sa Personal Information Protection and Electronic Documents Act o kon PIPEDA kag ang Canadian Human Rights Law.
6: So ang una basically no, ang ground every time nga nag-hire ang mga private companies, ang mga certain organizations, there are those things nga naga-bank or dira ang main foundation. No, or ang basis for that matter. Now, nga ang importante ini, it helps us prevent discrimination. Siyempre, hindi kita dapat mag-hire because of basic things like their looks, ang ilang edad, ang ilang mga, may ara kita balabayas siya, so hindi na dapat, ginakakas na dapat. It is also because we need to safeguard privacy and security sa isa ka tawo.
2: Pahayag niya nga nalagip sa mga impormasyon nga dapat wala ginahatag sa empleyado amo ang ila basic contact information kag address, tax number, background o kon criminal history, maginautangan, medical data, financial kag banking information.
6: Background and police checks, the criminal history or take note. The credit files. Sino dira ang kasama maghambalgid nga may credit card si amo sini? Oy, may nanawag di, may nanukot di kay amo ni, kay amo na. Nan, hindi na dapat. Hindi na pwede.
2: Ano hindi sa amo na rin na di? Iambal mo lang isa katawo lamang kuton mo, ara sa bat. Nalaki pagin sa mga wala dapat ginahayag sa isa ka empleyado. Amo ang iya government identifiers ka ang isang passport, educational ka professional standards, reference check o kung bala may nagpatigayon sa among empleyado, kag ang iya diversity data o kung bala miyembro siya sa isa ka indigenous group.
6: Ang pagrespeto bala no sang data is grabe git ang boundary and it's clearly identified amo na nga nanamian ko. Educational and professional standards. Hindi dapat mabalaan kung ano ang imo nga highest achievement or kung ano ang sulod sang imo transcript no. In other discussions that we had sa akon ibang mga maestro, may ara gijagali nga they make it a point na why sila nagatanaw sa grades. When you apply for them, ang ilang nga gina-prefer is ang interview kag ang imo nga of course sabat sinang interview. Why sila gatanaw sa imo transcript kay kita sa una masamay kita kung as grado plus point. Not actually, dire, though hindi, though that is even not considered anymore.
2: Dugang pa ni Manican, importante man nga hindi pag-ihambal ang rason kung nga nag-leave ang isa ka-empleyado ilabi na kung may kantanan ini sa iya ikayong lawas.
6: Did you know na if there is a certain office mate or person na nag-leave, hindi nyo na dapat pag-ihambal ang reason, especially if it's medical, kung nag-leave siya. Isang una, gentlemen, would you believe, gahambal pa ko, nga ay, wala di siya, kay gamasakit siya. Ay, wala di siya, kay mapa-x-ray siya, sang iya chan. That is a no-no, ladies and gentlemen. We should not be giving out any form of medical information to anyone. Base, especially, kung nabalanta na officially. Because
2: na... Agara, Jumana, gabayin sa pahayag sa Ilongga Tourism Advocate niya si Mrs. Irene Rita Manican sa interview sa RMN Sapat Turismo kag Pumuluyo Program.
3: ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule na galimpyo, nagapabakod, na nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kagang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheat, grass, barley grass, kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, a quality product of the Hiko Alternative and Health Food Center. Ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. kagsang Iloilo Provincial Population Office o kon PPO sa liderato ni Provincial Population Officer Attorney Von Superio ang pag-turnover sa bagong Family and Youth Development Center o kon FYDC sa Banwasang Batad. Ininga proyekto ginpunduhan sa 5 million pesos halin sa Iloilo Provincial Government sa idalom sang PPO kag ininangi katatlong FYDC sa Bugos ka probinsya nga nagkumpleto na. Nagatuyo ang FYDC nga magserbe nga isa kaluwas ka lugar para sa mga kabataan, pamatanon kag mga pamilya sa diin sila makatuon, makapalambo sang ilang mga ikasarang kag makapartisipar sa mga programa nga makabulig sa ila development. Suno sa PPO ang pagbukas sa bagong FYDC kabayin sa padayong nga pagtinguha sa Provincial Government of Iloilo nga mapalig-on ang mga pamilya kag matagan sang dugang nga oportunidad ang mga pamatanon.
1: Tatak R.
2: Pagkaradyo man la 7:58 na ang tanan sa aga ini ang Philippine Standard Time. Ang balita nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, may ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigo nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Ganay sa mga tampalamati naton mga karadyo man, ano pang ginawalan ninyo? Kadto na kita sa aton mga butika, bakal na kita sa Santon Plus Gold, aprobado sa FDA, produkto ni Dr. Remil Oy.
1: Tatak RMN.
2: Sa biyagkabahin, nagbisita ang mga opisyalis gikan sa Daraga Albay sa Iloilo Provincial Government bilang kabahin sa ila benchmarking kag learning exchange sa visit. Agudtunan ang mga programa sa probinsya sa renewable energy kag turismo. Gipangurahan ang delegasyon na Daraga Mayor Victor Perez kag Vice Mayor Flor Jaisel Ruiz, kaupod ang mga katapo sa sangguniang bayan ka mga pinuno sa nagkalilain nga municipal offices. Sa ngalan ni Iloilo Governor Toto Defensor, ginabiabi sila ni Acting Provincial Planning and Development Office Head Mary Rose Matukan ang mga bisita. Ginpambit ni Energy Efficiency and Conservation Focal Person Ray Victor Garin ang mga programa sa probinsya sa renewable energy kapag dumala sa inihiriya sa gobyerno. Samtang italaga naman ni Bombet Marin ang San Provincial Tourism Office sa mga inisiatibo sa Iloilo sa papasanyo sa turismo. Nagbailuhanay ang duha ka LGU sa media kag experience ang usa papatuman sa mga programa sa renewable energy, turismo kag good governance.
1: Tatak RMN.
3: Ang iningabahin ginadulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin. Ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santon Plus Gold, produkto ni kalidad sang Yes to Health and Wellness. Na nari-sari nga reaksyon ang nakuha sa Facebook post ng isa ka netizen angos sa overloaded nga jeep halin sa syudad padulong sa isa ka banwa sa probinsya. Sa Facebook post ni Fe Igalam Alvarez, makita nga magluwas nga nagagilinutok nga pasero sa sulod sa jeep, may nagakabit pagid sa kilid kag sa likod sini. Buta man sa pasero ang atop sa salakyan. Sunod sa iya, nagahingagaw ang mga ini sa last trip sa biyahe. Sa comment section, madamo ang nagsaway kang nagtag sa Land Transportation Office o kon LTO6 bangod sa risgo sang overloading. Mayara naman sa nagpakamalaot sa mga nagsaway bangod sunod sa ila, dapat mahangpan sa publiko nga nagahingagaw ang mga pasahero sa last trip kag wala na sang iban nga mahimo kundi magkabit na lang sa jeep.
1: Tatak RMN.
2: Okay na mo. Nagka-picture ko din sa nagligad party sa jeep ba lang ang taga-Haniway. Mga last tripan bala na dyan mags. Puno gid man.
3: Delikado
2: gid man.
3: Ang pataman na kay taga
2: di balan mo man.
3: Banwa man.
2: Taga Banwa man kita.
3: Kung damo pa pasero, dugang sila sang unit.
2: Ang iba dabi gambal against mo pero sabi ikaw naghambal. Abo oh, grabe na mo damo puno. Dayon ang ila comment. Ti anong sakyan namon kun di kami magkabit. Okay man na. Pero kun madisgrasya ano ka mo?
3: Kita mo,
2: gulindak sang tao. Ang amo ni experience na mo ni Rajuman Magi, sa banwa man kami kapuli mo. Sa amon gani, may guys, series amon na sakyan niya. Ang ilaya, inyo to, jeep gito ya. Jeep gina to ya. Ti, kung magkala hulog ka muna, kung magkala pusa ya,